0: og iyang mga kaubanan, no? Og karong Sabado or ugmang adlaw, posible adunay ipahigayon nga press conference, no? Og magnag-abot, no, ang protagonist si Suganob og si Nunsinga. Gawas ni Nunsinga og ni Suganob, aduna pay tulo ka mga regional title fights. Din ang mga officials usab, no, sa maong world title eliminator tali ni Suganob og ni Nunsinga, mga gikan kini sa tinipong bansa sa Amerika, sa Japan og sa Thailand. Wala gyud Pinoy, no, nga official, no, nga judge or referee sa maong away. Kay nung duman nga si Suganob og nung Nunsinga nag-abot na kini ni adtong 2023 dito sa South Africa, diin napildi si Reggie Suganob pinaagi sa usa ka controversial nga desisyon. Karon nagpanikad na si Suganob na makabaw siya sa iyang kapildihan sa kamot ni Nunsinga. Arita sa basketball, bisan pa man og gilubong sila kaduha kahigayon, no, sa mga Koreano sa ilang Chunapite dito sa South Korea. Malaomon gyapon si coach sa team ko nga makapakitag maayong duwa, no, ang defending champion nga Gilas sa Pilipinas aron madepensahan ang ilang titulo sa Asian Games. Wala gyapon, no, walay gikompirmar usab nga dili gyud, wala gyud muto nga si Justin Brownlee diin na nagpaali pakini sa iyang angol dito sa tinipong bansa sa Amerika. Ang mga Gilas players gikan kini sa mga superstar sa PBA sa kasamtangan nga nagduwa, no, nga sa PBA o garon na wa lang usa, no, tungod kay nakatutok sa Asian Games. Ang Gilas karong Setyembre 11 ilang makontra ang Bahrain, pagkapit sa 12 ilang makontra ang Kazakhstan, unya pit sa 14 ang ligon nga team sa China, mao usab ang ilang makontra. Kini ang atong balita sa sports, giatud kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Mosa na kompleto sa atong mga balita ni mga orasa. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash ninyo? Yung perang, yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak ka from abroad na magpapadala o kung may sasahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo or sa pera. Basta, o ang pera, basta verified GCash user at iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwedeng magpa-cash-in sa official na partners ng Libre gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, LBC, Bayad Center and more up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globor TM 0972-7213-9999. Other networks may, fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Ato nang i-greet sa happy birthday si Vic Balorio sa Purok Kanipa, Puok Talisay City. Gika ni Sir Jojo Abapo dinha sa Talisay. At ang ikaroon taon-taon na pagbalik ni Attorney Rufil para ipadayo na i-miss mga isyu ni inyo, mga komentary o guman pa nato nga mga balita. Para ako diri sa control kasamang cases many. Names Quiñones o Gerald Albius. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpamina o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinung dan pag sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinung dan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, doon aki tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka Raffle and 3 kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, og nibalik ang akong kusog og kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nawala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kayo og nindot jud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
4: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
6: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli.

0: Mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
1: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han. Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Aww.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala! May BPI dito!
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang Himala!
4: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
5: It's Mele Francisco.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart
4: dishwashing paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
5: smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo,
5: smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
11: Maadto sa gym.
12: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
16: Atong atak na alas 8:19 na. Mahigala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Okay, mga kaigalaan, Aritas Tunduga, mga isgutanan karubutaga, akong balikon ang impeachment tulo ka mga dagkong issues nga tong hisgutan. Ang highlights kagahapon, number one, ingon si Kapunan, may ganan din nila i-present ang 15 ka mga witnesses. Ilan lang kunong i-present, mahigala ang si Sara Duterte, may ilang gusto nga i-present. That's number one, ang 15 witnesses, dili na i-present. Second, gusto sila nga ilang ipasupina si Sara Duterte. Pwede ba na? Number three, miingon si Erwin Tulfo nga ipaklaro tani og mausab ning atong voting threshold kay ang 2/3 sa 24 16 mao giingon si Escudero pero na naman koy mga senador nga wa na mapakita so pwede ba ning usbon ha mao ni ang atong paminawon mahigala si Erwin Tulfo para atong ma-discuss ha maklaro tani mga higala kay kini ang tanaw mo di madaa ang 16 di magakuha ang 16 atong usbon ni So, og sa promo pa ni mga higala, changing the rules within the middle of the game, masuko mga higala ang taga DTI ani. So, on sa may mahitabo ani, ato ni tagag pagtagad, mga higala, kini nga portion sa, minabuhi sa tagadali mga kahigalaan. Atod ka na to, mga higala, sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang mahigala sa pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mayong atong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Usminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. Unya, kinisad nga portion may gatod ka na to sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aromalikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o na motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o abaka ang labing seryoso mga kagalaan masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong nga hugaw sa tung kulon. Mao na nga labing maayo nga imnon kini mahigala sa buntag or baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mao number 1 nga kulon cleansing prada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom, magwala kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutaon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imo mga higalang sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 8:23 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon kinyo nga tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Medyo init ni mga isgutanan robotaga mga higala. Di apay issues impeachment pa lang na ha. Tulo na kapuntos ang ato sa impeachment pa lang. Number one, 15 witnesses mga higala sa prosecution di nang dayon og present. So wa na. Gusto na lang muundang na sila dahil sa ilang article 1. Pero si Chase may nisuggest ngayon sa muundang. Ha? Ayaw lang sa. So one number one. Number two, ilang gusto nga supinahan si Sara Duterte. Number three, kinini ang usban usbon mahigala ang voting threshold sa 2/3. Nya, wapay labot na sa itong isgutanan, labot mahigalas kang Martin. Nga two aron sa hospital, ugma dadon sa skurte mahigala. Paminaw ko din ni Maadto dahi, iyang amogado ra. Nga nung mas Martin, mangayo may og extension nga hospital arrest ra. Nga nung mas adere, mabitaw nga di good ka aray kay kuhan good, grabe good. Ato na tagay pagtagad mahigala ro buntaga ha. Kini nga mga tao magod kung tinuol ba yapon nga dunay sakit si Martin, di la po nato kansawan kay kanana ang infernes pod niya ba. Pero di po malikayan ang mga tao magduda magod nga no nga kumugawasan mo guarant magkasakit-sakit man mo. Kay mga higala abtik pa man si Martin pagawa sa warrant mga sukit di paminaw ni kalit man lang hospital. Ato ni isgutan nun mga higala niya sa pikas gabahin di apag uy niya may lalaki di pusil dili sa may inayawan dump site nga naman sa may atraso kanini mga kagalaan ato sa nawaton po ang report nung taon. Standby humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8:25 na.
15: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
17: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
21: Boom, boom!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Oh, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalipong pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
7: Mami, undangi ang drama.
6: Angeline,
7: na ako'y na-discover nga timplahan.

0: Payok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gala sa 8:21 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ato sa dawaton may gala ang report kaos ng kauban on board sa patrol o kini nga portion ito gala ito may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiang vitamina o mineralis nga haom alang sa papaligon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisal pa man sa bagong cartoon o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
0: Straight to the point.
1: Alas 8:32 na mahigala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Unsa ka hinungdan nga no kining usa ka lalaki di Pusilman dere sa may inayawan na mga higala. I-check taw na ang report uban ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane.
0: DYHP. Tata. RMN report.
2: Yes, Rajman, Attorney Rufil, niya pa karon din sa may dump site sa White Road, Barangay Inayawan ng Dakbayan sa Cebu, kay nakabsan gyud sa kinabuhi. Ang 42 anyos na ex ko, Attorney Rufil, human kini nga gipusil kaganiyang mga alas 5 pasado ni siya napalga, Attorney Rufil, nga nag-ubo na mi din sa kaning gikordon sa atong kapulisan, tumakita sa atong video kay naapa man atong kapulisan diri samtang nagpaabot pod sa Soko, Attorney Rufil, kay dunay kinabilin diri nga mga kabahang sa bala. Niya na po yung bag niya din ni, o saan ka belt bag at ni Rufil, yung chinilas. Niya sa siyon kapod ni sa ato ang kapulisan kung unsa baka po suit ani iyahang bag at ni Rufil. Matag ka sa initial nato nga nakuha gikan po din ni sa area at ni Rufil. Kaya taga din hiraman po ang maong gipusil. Kaya doon na ni siya 13 anos na batang lalaki nga anak. Niya matag ka nga na-prison ni siya sa kalabigitan po sa illegal na drogas. Doon na ang nilabay at ni Rufil. Kaganiyang mga kadlaon, matod pa nga ligawas rami sa ilaha apan wala na nakabantay ang mga silingan kung asa ni siya pa inon or kung kinsay puyog ani ni at ni Rufil. Natingaan na lang sila nga doon na sila ay nadungog mapagbuto din sa maong area. So wala pag hindi siya inon nakagawas din sa may highway at ni Rufil. Kaya kini nga maong dump site kinakakumoy na gigibay dapita at ni Rufil. Gani, gisulog din na to para maabdan. Pero pag-abot na to din niya at ni Rufil, gisak kailang sumisiyo sa ambulansya kaya gisuwayan pa rin siya gala sa kuan kanang pambalanan tungod kay natin pa naglihok pa man siya at ni Rufil. Ang update karon lang gyud nga nakabsan gyud ay siya sa kinabuhi kay wala na gyud siya na revive sa ato ang mga doktor at ni Rufil. Ang ato ang kapulisan din nga gipanguluhan ni siya lamuna ng hepe sa barang sa Inayawan Police Station na Tony Rufil. Kaya napa sa area, nagsusi pa po sila o uban pa ng mga ebidensya na wala raba ni Bumbrog, wala adyo ni Kuander, CCTV. At Tony Rufil, ang kining maong dump site, no? Kung makita na ito, dili, puro raman yung mga kahoy, puro raman po din mga basura at Tony Rufil. So gawa sa basura, doon na po yung lain niya, pangitabo din nga mauni ang pagpamusil. Pero ang ato ang kapulisan, wala lang sa niya tagong pamahayag. Kaya under investigation pa man ang maong pagitabo, ni wala po po sila niya kung sa ang motibo din ang pagpamusil at ni Rufil. Kaya ila pa po niya gisubay kung kinsa po ang responsable sa pagpamusila. So ang ato ang update niya, nakabusan din ang tao na sa kinabuhi ang kining maong lalaki at ni Rufil. Mga tagay po sa dugang detalye.
1: Pila kakabahang sa balajin ang nakita ron sa crime scene?
2: Wala pa din ni nasusi sa atong kapulisan na Tony Rufil. Wala pa sila ni disclose kung pila ni kabuok ang kabahang. Pero more than 2 gid ni Tony Rufil ang kining mga kabahang din ni karon. Pero gitaabot pa mangod ang Soko gid at Tony Rufil. Gikordon lang usa ni nila ang area nga dili ni nakasudlan ang kining dapit kung asa na hagba ang kadtong maong lalaki at ni Rufil gali di na pay ta sa mga namina no to na pay dugo in town din ni at ni Rufil mao na pero ang ato ang kapulisan wala pa pud sila nakahibaw kung asa ba ka to na igo at ni Rufil kay matud pa ilang gituohan nga giulo ni siya gidulitan at ni Rufil pero igisubay pa gid nila para ma-confirm nila kung pila ang igo. Kapila ni siya gipusil po at ni Rufil kaya ang mga silingan ng lideri nakabantay na medyo dunagid sila ay nadunggan ng mga pagbuto kaganihang mga kaganihang kadlaon at ni Rufil.
1: Pero wasa magkaskuhan suta o pila yung kabuto tanan?

0: wala wala sila makasuta kung pila gid kabututan na ng ilahang nakuha na ni Rosila. So mao na gisubay pud ron sa ato ang kapolisyan ingon man pagsuta kung unsa gid ang motibo. Dili ba ka ni kalambigitan na pud sa illegal na drugs kay na presyo naman ni ato ni Rosila ang kining maong lalaki. So mao na ang ato nakuha pa nga initial karon dinhi sa maong area. Pero buha kay lagya pud tag dugang pagkagad, ila ginagay makahatag na pud ka mahayag ang ato ang kapolisyan dinhi sa Inayawan at ni Rufil.
1: Unsay pinakaduol nga balay da Jane? Mga unsay gilay-on sa pinakaduol nga balay, pila ka dupa?
0: Kuan.
1: Layo.
0: Layo gid ato ni Rufil kay nababaw mang ginabuntog mang gid siya dapit nga ang mga kabalayan naara sa ubos. Kung ako agorong nga dupa ato ni Rufil, mga naagi siguro sa 20 to 30 ka dupa.
1: Ano kang niabot man sa diha? Unsa man niabot sa diha nga diha gipusil or gikwada sa gituyo na nga kwan? Gidana lang diha.
0: Diri ang agianan na ni Rufil kay sa lungat. Kung magikan siya sa ilaha, diri siya mo agi at ni Rufil kung maadto siya sa gawas.
1: Mm-hmm.
0: Matid pa at ni Rufil nga doon na siya kuyo ganiha pero wala giso kung lalaki baka ni o babae pero wala po nakaila ang mga residente din sa mga area at ni Rufil kaya ang iyahang nahagbaan distansya naman bigayo sa balay kung asa siya bukyan po at ni Rufil muna galibod sila niya murag mit-mit po ni Dari kaya natin nakita Dari na post eh pero wala manisunga at ni Rufil mit-mit ni Dari ang napita niya. At wapong gitanaw din niyo, walay CCTV gud at ni Rufil.
1: Oh, wag yun.
0: Ito mag-ayo niyo siya sa, layo kayo siya sa highway gud. So, posibleng mo, wala ito naklaro, tumod po sa kangit-ngit din sa mong area gud at ni Rufil. Pero noon, ang ato ang kapulisan, kaya nagsubay naman ko noon rin sa responsable ni ining, kung ano ito ni Rufil, pangkamusil sa maong lalaki. Ila lang niya siya sa ilahang lugar na si Alias Daniel at ni Rufil. Matod pa nga, wala po niya siya trabaho. Buwag na po niya siya ng live-in partner. Nga ang iyang live-in partner na asa tisa at ang gitahibaw naman po rin noon at ni Rufil. Ang iyahan na lang kauban diri ang iyahang 13 anyos na anak at ni Rufil.
1: Mm-hmm.
0: So mauna ang ato ang nakuha, gikan din sa maong area. Kagan na po nato diga, dugang detalye at ni Rufil kung makuha na po nato ang investigasyon nga gitahigayon sa atong kapulisan din sa Inayawan. Mabalik lang sa karong taod-taod at ni Rufil, nagikan na lang diri sa may barangay Inayawan. Kauban na to sa itong Armament Patrol, si Kuya Dudong or Idol Dudong sa Ayatan 93.9. Ako sabihin nyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Katak, Paranet.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Nakatulsong oras, mahigala. Alas 8.39 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ikinyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Aritas itong isgutanan, mahigala sa impeachment kay kagahapon si Senador Erwin Tulfo ni Tindog mga higala. Kay nagkakuan magun ni kanana ang pagsulti magun ni Kapunan kagahapon nga di nasa mo present og witnesses. Sa ito pa, mumumumubo na ng trial na nilay. Muna hinungdan nga ni himog manifestation sa Senator Judge Erwin Tulfo, labot ani, pero in a form of motion na ito. Nga, kanana ito paminaw, balik ha, aron maklaro na ito, may gala yung pamahayag. Labot sa voting threshold sa Senado, pag-convict og usa ka impeachable official. Kay ang atong constitution, klaro man, diha mahigala sa Article 11, Section 3 sa atong 1987 Constitution nga ang pagkonbikto o usa ka impeachable official kinahanglan tag 2/3 nga boto. So, og 24 senators, ang 2/3 anak mga higala is 16. Unang higayon ni nga impeachment nga very unique hasta mga higala ang number of senator judges nga mukonvict gilalisan og mayo. Ay panahon ni Irap mga higala. Tulo pa man yun ka impeachment trial nga niabot yun mahigala nga naka-create yun ang impeachment court. Katong kang irap mga sukid di paminaw, wa matiwas. Pero wa to sila ilalis about sa 2/3 eh. Karon gabi ka controversial kay ng impeachment mahigala ang Sara Duterte. Katong kang irap mahigala wa to ilalis. Labot sa 2/3 votes o pila ng 2/3 votes, of course, kung atong ikwinta mahigala ang 2/3 votes sa 24 senators because the constitution is very clear. 2/3 votes of all its members. So kung atong ibase diha sa 24 senators, Ang 2:3 is 16. Wa gining lalisa panahon may ilang irap. Panahon pong corona, wa gid sad ni nga maong lalis. Pero karon mga kaigsunan, dako kay butang ni. Kay tan-aw mahigalag. Mana ay ebidensya, guway ebidensya mahigala sarab basta kung bituhon gyud nila ni may ilang gusto. Ha? So muna nga kini ni ang kapalaran gyud ang Sara Duterte mga sukit ni paminaw. Para nato destiny na mga higala ni Sara Duterte makasurvive sa ining mao mga pagsulay karon or dili. But ang katawang Pilipino nagtan-aw. Nagtan-aw. Muna nga importante gihapon kining presentation kung doon na may ebidensya prosecution o wa. Kahit kung doon na ebidensya, di okay. But kung way ebidensya niya, konbiktuhon yung Sara may gala because naasalay number, makaingon ang katawang Pilipino nga pwede gida ay butang-butangan ang tao. Pwede gida ay nga abi nagpanahon pa na mga higala sa kakaraanan pero hantod karon. Pwede di kang i-frame up unya konbiktuhon ka. So, muna ay makuan. Duhan eh. Muna ang maning kamot sa nag-present nga doon na sila ebidensya. Kini mga senator judges, mutanaw man ni mga higala kay ang katawahan nagtanaw masan. Pero ang problema ano yung madasa pressure. Kay muna man ni mga higala o pila ramay makuha sa mga senator judges o 13 na yun sila sa majority black. Di na yun kakuhag lain. So may tabuan eh, ilang ipaus-us nga pila ramay maabot sa tumboto mo na na'y kumbikto. Uyaw kini mga higala o mauhon. Ha? O depende pala rin maabot. Kahit kung mag-abot tag 16, di mauna. Apan kung di kabot o 16, kung pila rin maabot, kuyaw na yung kalakiha. Mura na yung mahigalabag. O saan pag konbikto sana? Da, depende. Kung pila rin maabot na buto, na mauna na yung konbikto. Muna nga si Erwin Tolfo, gipost yun niya na yung mga higala, nga maong kinini ang pag-usab, o paghatag mahigala, pag-post mga kagilaan ini, o kung sabang usbon na bagay na to, kung sabang itinuod, ani, matod pang Erwin Tulfo. Kay naanam naman ni Ron. Naanam naman ni kay lima kakaring 15 witnesses sa prosecution, dili na nila i-present sa to pa, makabsan, ma-reduce ang number of days sa trial. Kung sa pamangod po ilang i-present at itong uban ng mga, kwan, mga witnesses nga ang pag-present nila sa PSA, gani, medyo wa man makakuhag impact na day. Mana kung giingon ha? Duha ka hugna na sa smear campaign batok ni Sara Duterte dito pa lang sa lower house, wa makaduot niya. Pag-abot nila sa Senate, medyo makabos-baos na siya diri kay lahi man ang questions mga higala kung tuwa sa lower house, tanan pangutana sa mga congressmen, pwede. Pero pag-abot sa impeachment, objectionable man ang mga pangutana, di magkakapatuyang o pangutana. Di kakapangutanag misleading question, di kakapangutanag leading question, di kakapangutana o argumentative questions, o uban pa. So pwede kang maobjekan. Manandili kapatuyang ang mga congressmen. So, diri mahigala sa impeachment court, maklaro na hinoon o mayo o naunsa din ang hitabo agad. So, ang mahitabo ini, ang katong umang mga witnesses, wala na nila, dili na nila, kahukom sila nga, di na nila i-present. So, masyurtin mahigala ang number of days nga mag-trial. So, unsa may mahitabo? Muna yung poses Tulfo, tindog Tulfo nga. Unsa may klaro gud aning atong, kwan, ang number of senator judges nga mukonbikto. Sigutan ta ni Ron, humalamang si pipila ka mahinundanong pahinumdo. Alas 8:45 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
2: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somyox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Somyox for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somyox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galas 8:51 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kini nga portion makigalantod kanato sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement duna kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine mo ng epektibo nga daling makatabang mahigala sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato, matag-adlaw, nag-sugatrol.
7: Straight to the point.
6: Alas 8:52 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Sumoto nga ang development kagahapon kay wa may witness na ang prosecution. Muraman mahigalag padung nas kahuman ng impeachment kay muraman o gilaay na pong mga tao. Of course, kini sila na niid man sa nila indikin o magtanaw ka sa number of live viewers. Lahi lamang yun kayo. Wa na may gana ang mga tao nga munanaw sa impeachment. So muna nga ako diri, muhatag kong update kay ang ato mga listeners, mas maminaw naman lang sila diri sa ato. Kay lariman ka po usahay o tibuok mga higala, gikan, tibuok adlaw ka maminaw sa impeachment, delikado o ikaw may unang ma-impeach ang nakalakiha sa imong employer. Delikado ikaw may unang kakonbikto hinoon. Ha? So, o ting trabaho, di na kamutanaw. Nalabi na kung imong trabaho, mahigala o nag-involve mga sukit ng paminaw o pautukay or imong lawas mahigala mo yung nagkwanana, Mamasaan kag kupras baka dito sa pagtanawon mo yung impeachment. So man ang tagaan tog sa Maray mga higala, ha? Wala na, murag nawanan o gana ang katawhan. Wala na ganing impact, kabantay mo, pag-present mga higala sa taga PSA nga unta, mamunto ilang ipakwanday nga, ni ana, taga PSA, ana, pagkaman wala na ganyan ang istorya. Daw nahanaw dyan nga mura lang yung gawa. So nakadesisyon ang prosecution nga mura magwa naman mga tao mo kagat. Kaya katong taday, pagkagat mo sa mga tao, para ganoon na, Merigis Piatos, Andilim, ah, katong kuan, para ba, bastos itong usah, hindi ko na lang ito i-mention, bastos ito sa Bisaya. Pero sa Tagalog to, nga gipreparar ni Kinala Chica, kay Tagalog mas la Chica, dito, bastos. No? Pero, mawala gina nga, para ma, ang mga tao ba, maukay unta ba? Pag humag-present sa taga-PSA, wag yun. Na walay impact. So, naka-decide ang prosecution, nga ilan na lang mga higalang hunungon ang ilang pag-present o evidence mo, proceed na sila nga dito sa lain nga article. So nagkabantay siguro si Erwin Tulfo, mura man tayo inigpadung naman tas kahuman, ani? So tungod ana, mitindog siya kagahapon o misulti sa may gala nga unsa man giling atong numeros pagbuto. Kining pamahayag ni Tulfo, may gala, masabot na to nga isa kakuha yung 16 votes day. Kaya kung man mga senator judges, di panggukod may gala, magpapriso naman lang. Nanong magpapriso, di mo kakuha 16 votes. So muna ang usbon may gala ng rules, ani? Ato paminawon si Erwin Tulfo sa parang ato maanalisar pag maayo unsa ning iya mga punto mga sukit di paminaw. Okay, sige kuno names.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer.
9: Yes, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo?
8: Would like to make a manifestation and perhaps a motion now. The prosecution has forgone several witnesses in its list. Even those who were recently subpoenaed by the court. Our calendar keeps changing with the effect of expediting the process proceedings. Some of our members have said that the goal is to end trial before Christmas season. Yesterday, counsel for respondent has hinted at the possibility of not presenting its case. These developments, Mr. Presiding Officer, could bring the court to the final question sooner than expected. The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question as a presiding officer is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here. My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no? I am aware that the ruling of the presiding officer rendered on day one of the trial, while the presiding officer cited the orbiter dictum in the case of Bayan Muna versus Zamora on the use of the total rather than actual membership as the voting base. This body has consistently relied on Avelino versus Cuenco, which considers only those members within the coercive jurisdiction of the Senate for purposes of determining the base and existence of a quorum. Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same Constitution. Was it really the intention of the Constitution to render the impeachment provision a dead letter law simply because some members of the Senate, for one reason or another, are beyond the reach of the impeachment court and cannot participate, like what we are experiencing now? Four of us are not here. Yet they are still member of the Senate. I recognize that impeaching an official was deliberately made difficult, and this intention should be respected. However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate during the day that we have to cast our votes, for one reason or another? Halimbawa, may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon. Namatay, nagpagamot sa ibang bansa. Nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who are able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. The question is not whether we should make conviction easier. What we should ask ourselves this time, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, and my fellow Senator judges, should the Constitution, constitutional design of making impeachment difficult, override the equally important constitutional demand for accountability? This is something that the body needs to discuss and decide on sooner than later, Mr. Presiding Officer. I move that we do so in earnest, because it seems like we're running out of time. The prosecution keeps on changing their strategy. Several of their witnesses are not, they don't want to appear anymore. And we've been asking some of them. So we have to make a decision, Mr. Senate President. I mean, Mr. Presiding Officer. Ano ba talaga? Pinag-uusapan. Ang gulo-gulo, pati mga kababayan ho natin, hindi po alam. And to be fair for everyone po, to the person being impeached, I'm sure she wants a fast and fair trial. So, I will leave that to your decision, Mr. Presiding Officer, and to our Senator judges, to our colleagues. Thank you very much, sir.
6: Okay, boss. So, atong natanaw, may gala, kining iyang punto ni Irwin Tulfo, iyang prepared speech, may gala nga iyang gibasa. Ah? Labot, mga higala, dili ni mere manifestation, but this is a motion. Kaya mo sa I move. Ha? Nga ma, klaro na nilon. Pilagyod mga higala. Ka Senator Judges, ang mukonbikto sa impeachable official aning kalakiharon. Kay, kung pananglitan, pasagdan lang kuno ni bahalag mga priso na yun niya, mo follow gipunta sa 16, din dun ay acquittal by default ang mahitabo mahigala sa impeachable official.
7: Straight to the point.
6: Kay kini ni ang mahitabo ini mahigala magod, doon na magoy katuyuan ang konstitusyon sa ani. Ah, kini bang ang independence mahigala sa executive department, judiciary o ingon man mga kagalaan sa legislative department. Kay kung dili in anion mga kagalaan, powerful kayong executive department, o kung siya mahitabo ni, kaya karon, wala ang mga senator judges, wala sila. Not because of their own voluntary, mga higala nga wa sila diha. But because dunay coercive power, nga mo nang wa sila, kanagong ipangdakop na. O ngani, doon na pa'y huhungihong nga by next week, next days, murag isunod lang kay tanong o kapriso. O inaniun mga higalang ipampriso na lang na imutanan mo gamay mga kagalaan ang kwintada sa two-thirds kung ang kwintahon kadto nang naa present. Mahimo mga higalang why nada ang spirit sa constitution nga gibutangan mga higala din ha og dako nga barrier ang executive department ug ang judiciary nga di sa basta-basta ang executive department makadikta sa judiciary og inguman sa legislative department. Kay kung mauhuna og unsay gusto sa presidente nga kinsay ang gusto ng impeach, ma-impeach gyuday. Kay total og nasay kasukan impeach. O dili mo kana pampresuhon tani mga senador nga dili mo. Dili mo tuman sa tong gusto. So nabali ang spirit mahigalas constitution anang kalakiha. Now, kining 24 senators mao na sa mahigalay kwintada sa kuha ano kwintada sa 16 votes sa 2/3. Nga naman, of all its members man, under mahigala sa atong 1987 constitution, particularly mahigalang Article 11, Section 3. So lalisuno ni ron, kay ilang ang gusto mahigala nga, ang wala, diha din ang kwintahon. Ang wala, diha, wala ilabot. So pila pa man kabuok ang musunod niya mawa diha, ibutanta ka na sa kaitano, kisa pa musunod. Pampriso na na Rubin Padilla, ganang uban pa. Di gamay na lang. So, og ipriso ng tanan kanang opposition senators ang diasa minority block, og gamay na lang kayo og mo nagiingon nga kung konbiktuhon sara bahala go ebidensya konbiktuhon pila ray maabot nga buto okay mo na ilang gusto. Mabutang ni mahigala nga imong gi-change ang rules at the middle of the game. Ha? Kay mo naman ang constitution. Mao may gisulti sa konstitusyon, gawas anang konstitusyon from the very start on day one of the impeachment trial, si Senator Chis Escudero nga mo ay presiding officer ni Claro yun, na ang 2/3 votes is 16.
7: Straight to the point.
6: Therefore, ang rules, giset na daan at the outset mahigala, giset na daan kanang maong rules. Giklaro naman ang Chis Escudero daan. Wa may nipalag ito pag klaro. Okay lang to sa permiro, tanaw na, okay na siguro, kakuha siya 16. Karo, nag-anamang ebidensya, wak may clerics eh. Hindi yung kakakuha 16. Di usbon na lang na to, ni usaw na to, pagkumbikto, usbon ang number. Ha? Atot tiwa sa gisgot, ha? Standby, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
10: This time check is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with Neosep for Kids.
11: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
12: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
11: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa mga suking butika nationwide.
13: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
18: May tapang na hindi sumusuko.
19: May angking diskarte para magtagumpay.
20: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
21: Yan ang bangis ng layon.
22: Gerald Anderson, EZ Mill,
23: Mark Mugen,
24: Emil, and Vince of DBTK.
25: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
26: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
27: Drink responsibly.
28: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
29: It's a belly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
5: Atong takna mga kaigalaan, alas 9:09 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
5: Okay, atong balikan. Ang Constitution, klaro kayo, under Article 11, Section 3, Paragraph 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. No person, sabi sa pa, why tao, shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Kaklaro ana, of all the members of the Senate. Pila may members sa Senate? 24. Kanos aman mawagtangan o member ang Senate? Upatra ka instances nga makwintada na ito, nakuangan o usa. Unsa man, kung mamatay ang senador, kuang nag-usa. So may tabo na 23 na lang sa kabuok. Ikaduha, kung mo-resign ang senador, muna. Muna yung mga instances ha, nga gisubay sa itong konstitusyon. Kanang 24, number of senators, 24 gina. Maibanan lang siya kung mamatay ang usa ka senador, or mo-resign ang usa ka senador, or ma-expel ang usa ka senador sama ni Kiko Barsaga daiken nga ilang gi-expel si Kiko Barsaga dito sa ubos balay-balay oranan to ha, pero mao po na sa Senate na do na expulsion ba, or mahimong incapacitated ang usa ka senador. Wala ilain ni butanga kung mapriso, wala uy, wala kay mo lagi sa unang sibat si Lacson, may ilang nagtago-tago si Lacson senador gyapon siya day ha. Senador gyapon siya. Ang mga jurisprudence ba? Kini pagkapriso gud mahinumdom kani nagpampriso mga senador, mamao gini panahon mga higalang. Kanus aman do nay mga kuan? Ito panahon Marcos una nga priso ta Ninoy Aquino. Ya, kini ni ang karon og nga priso na sa Jinggoy og si Marcolita. Wa na mahigala si Bato, wa mapakita. Diha pa mahigala si Lorin, tuas gawas. Kana si Lorin ni Garda hinoon. To be very honest ha, karuhan na ito ni Og, analisar ha. Para makakuan lang yun mo ba? Maklaro lang yun ba? Kung si Lorin Ligarda, establish man to as gawas na, so di kabalik. Daka na, maibanan. Kaya ganoon, beyond the coercive power man mahigala sa Senate. So mabutang sa 23 lang senators. Mo'y kwintahon. Kani, kuan lang eh. 24 gina as a general rule, but maibanan mga higala, tuaman, to as gawas sa nasod si Lorin. Muna, nga kinis bato, delikado na si bato, Og, tagbaw-tago-tago ni Ron, kay uras madakpan si Bato, ipada sa dahig. Dili na under sa coercive power sa Senate, so 22 na lang. But kini si Jinggo Ismarculita, appeal pa kini si Quinta. Hasta ni si Bato, appeal pa ni si Quinta kay establishment niya ni Aras Pilipinas Bato. Ha? So pila may two-thirds sa kuan? Two-thirds sa 24 is 16. Nang kung 23 na lang sila. Ha? Ubingon tawa, nas Lorin, di appeal Ron o Quinta. So pila may two-thirds sa 23 na lang? Nasa mga 15. Pinana. 15 ka mga senator judges. Di ka po magkuha nila eh. Ang 15. Lisod ka po nagkuha. 3-0 mas lagad. 3-0 sila. Ang majority black. So di ka po nagkuha mahigala. Kay kumikag two-thirds of 23 naman na sa mga 15 mana. 15 kapin. Programay magkay kapin mahigala. 15 and one-third to be exact. So, kwa may tao nga 15 and 1/3. So kung imo nang ikuan, kwintadahon yun mahigala, mabutang din ng 15. So kung di na i-appeal si Quintadas Lorin, dito kabalik si Lorin, ako o yun ko anak, kaya di naman sa under the jurisprudence mahigala, beyond the coercive power na. So ang Quintada anak niya, ang denominator, ang mabutang ng 23 senators. So pila may 2/3 of 23, nas 15. Di magkapul kabot. Maglingilingi sa diga punta kabot 15 at tuloy pa ubsak. So ilang gusto mahigala na mahitabo nga wanas Lorin si Bato mapakita nya priso man si Marcolita o si Jinggoy, so 20 na lang. So pila may 2/3 20? Ang 2/3 20 na lang sa mga 13 day. 13 kapin, no? 13 kapin-kapin. Ah, so mga 13 and 1/3. Ah, so og imo i-convert na nasa mga 13 ka sinito, sakto gyud nila. So man nga ilang kwintahon para masakto gyud 20 na lang gyud ang denominator. Inig 2/3, what is 2/3 of 24? Dili na mao. Kay wa naman si Loren, wa pos Bato, wa pod Jinggoy, wa pod si Marcolita. So ang ato nining kwitada, what is 2/3 of 20? So kung 2/3 of 20 is 13. So convicto na. Okay na kana. Unya aron masiguro pa gyud kay kana kung 2/3 of kasi malalis pa ni. Kay 20 ug moing kag 20, what is 2/3 of 20? Naa man na mga kaigalaan sa 13 and 1/3. Lalisunon pag yapon day. Ato ni papresos kay tanong para nga 19 na lang. Sa may 2/3 sa 19, di klaro na gyud na kaayo nga na gyud na sa 12 or 13. Na gyud na napita. Og i-convert nimo ito kwan na gyud na sa 12 or 13. So klaro na nga okay na gyud ta. Diba sig malalis pa ba nga og 20 lagi itong kwintahon? What is 2/3 of 20? Kuan man siya? 13 and 1/3 man. So, muna ba sag 13.33? Na ba sig lalisunon pa ng 33? Ato lang siguro o nagyod nga ay apiltres kita, no? Ato lang agi kito katawa, ha? So, gusto nila nga usbon changing the rules at the middle of the game, mga sukintig paminaw. Muni ang gusto nila mahitabo. Foul ka na. Nganong foul man? Number one, ang constitution nag-ingon, 2/3 votes of all its members. Ah, matod pa mahigala, ang Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. No person, sa ito pa, White House, shall be convicted, nga konbiktuhon, nga makonbikto, without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Kana sila si Jinggoy, ati man niya, si Jinggoy, si Marcolita, si Bato, even si Loren Ligada, kay Lib pa man na siya, they are still members of the Senate. Therefore, if you compute, they are still included in the computation. Remember, ati man niya, tanawar agad, inig, open sa session mahigala sa Senate, even sa impeachment court, inig roll call, appeal pa yung ilangan, ni Bato, appeal ang nila ni Jinggoy, apil ang nga nila ni Marcolita. Nga naman, because that is abiding what is written under the Constitution. Di man nagod, talawa nagod. Nga naman, di man sa mag, mamay gisultigis ko yung Constitution, lisod man kayo og magpatik-atik yung ka-intellectual dishonesty man na, nga imo yun, no? Kuan naman kay 20 naman lang. Otherwise, wala ninyo apila rule call na sa Jinggoy. Ah? Talawa nagod, observe na nagod. O naka-observe mo, be observant. In the beginning mahigala sa, kuan, Every session yun, in a rule call, appeal yun sa ngan, Estrada, Marcolita. Why? Because they are still members of the Senate. Ha? They are still members of the Senate. So ilang balion ni, balion ng konstitusyon, mura ni Miguel, imong gi-change ang, suko ang taga-DTI, ano eh? O sa promo pa na, di na yan pwede na inyong kalaki nga, at the middle of the game, atong usbo ng atong one rules. Mura ni siya ba nga, kiba o kanang, doon na ba'y amateur singing kuntis barangay wa? Ah? Sa inyo, uso pa ba ng amateur sa inyo? Dito sa kamutis, wala na. Sa amo, sa liti, uso pa ba na? Ah, kanang ba, fisa-fista na, ama na. Amateur singing kuntis, ay manganta dito na. Sa inyo na buhol na eh. Napa na, oh. Kunya karon, oh, na-audition na, kanta. So, kisay maay mo kanta, may mudaog. Amateur singing kuntis. Karon, og, nindot kay mangantang first, second, contestant, third, fourth. Kay maayuhang manganta eh. Murag plaka ang kanta. Pag abot na ni mo kay, maingon niya, murag alanganin ni atong tingog. Maingon raga ang judge ito, atong usbon, ang atong rules nga, dili yun ang katong maig tingog may makadaog. Ang atong kwan ani nga, katong pinakabatig tingog may mudaog. Kanang klasihas pag-usab ron sa mong rules, foul ka na! Kaya nga no, nakasugod naman atong kuntis dahi. Sugod na tama pa mayno inyo ikuan gusbon na nato ng rules binuang na inyong kalaki. Kahit nakahibawa pa lang to mga ninot og tingog unta yabag-yabag unta nang namo pagsugod pa lang. Pakansin namin ang kalaki, it's unfair in our part. Muna to mga kuan. Labing mo ingat usbon ta lang katulang more or less mo'y mudaog. Mag-iha po na sa rules may galas boxing. Kining boxing, okay, 12 rounds o boxing. Sa 12 rounds o boxing, pwede magunang mabaksidor ba? Pag pirmirong round, balag, okay pa lang, anak. Ikaduhang round. So, pirmirong round, daog si Mr. A. Pildis Mr. B sa first round. Second round, daog yapos Mr. A. Third round, daog si Mr. A. Kutob sa ika-fifth round, daog si Mr. A. Pag ika-unom nga round, kabawos naman si Mr. B, daog naman. Ika-pito nga round, daog na yapos Mr. B. Ika-walo nga round, daog yapon. Sa ito pa, kung iskola na, 5 nga daog o 3 nga daog. Mukalit na kayo niya atong usbo ng rules nga, di na tama itong 12 rounds. Kutob lang ta sa pag 9 rounds, mga undang na ta. Wa na. Sigurado nang daog to nakapundo na daan kay. Foul ka na. Masuko mahigala ang Games and Amusement Board anang kalakiha na. Maliman ka na karon. Wa na ilahutay to kadaog siya sa 5 ka rounds. Daog siya, pero wala ginakaluka pa ba? So, ang score ng boxing kay T9 naman na. Asito si Edward Ligas na. T9. So, kung kumbate na yun. 5 ka rounds, daog ni si Mr. A. Sus, pag ikaunong mga rounds, sugod na magdaog si Mr. B. Ikapito, daog naman. Muro man ang momentum, minabalhi naman. Mukalit na gingon ang judge. Dili na tayo mapadayon sa 12 rounds. Kutob na sa 8 rounds. Magdaog na sa 8 rounds kung kisay kwan. Wa na si Mr. B. Pildi ng daan. Pwede ba guna imuusbon ang rules sa middle sa dua? Ha? Usa ka na kamatang sa papanglimbong. Usa ka tikas ka na. Ha? Tikas ka na inana klase. Nakinig ka ron. Tanaw ha, pagsugod pa lang sa impeachment, nakaibaw kita nga, iklaro na, under the Constitution, 24 senators of all its members. Sus, giklaro man ang Chief Escudero day. Iklaro ka ng Chief Escudero ha, pagsugod yun sa diwan, iyon Chief Escudero, kanang 2/3, 16 yun na. O, oh, dahil iklaro na. Karon, tunga mahigalatan, o, hindi pa takakawag 16, ato lang usbo. Usa ka na kamatang mahigala sa foul ba? Ah, foul ka ng kalakiha o maohon. O niya, delikado ka na mga higala nga mahimong president sa sunod pa nga mga impeachment. So sa may mahitabuan eh, whatever decision nga ma-come up ining impeachment court, kay doon na may oral argument nga gi-set by September 23, indikin, after anak, kung panalitan mo, hukom sila. Umuingon si Escudero, we will stand by sa atong unang decision nga 16 yun. Because uman ta may iba ni ang atong mga members. Dili man, under the Constitution, uman may iba ni. Bisa mga preso pa ng uman. Uman ta may iba ni. 24 mga puta. So 16 yun. Na okay. Pero umuingon mga higalang, pwede na mo adto Supreme Court, ana. Katong di magkauyon. Nag-uingon si Chase, okay. Nausab na lang, no? Nya atong gibuting ron, mas daghan man ibuto nga usbon gyud. Malagmit ba na mahitabo day nga inigbuting ana, kadaghan gud ang majority. Ang minority black gamay na lang sila kay nga presyo ng uban. Di inigbuting, mudaog sila. Pilihan ni sa bank account ba nga oblihan bang bank account o dili. Ang argument ni Duke no sakto. Ang argument ni Puwa sakto. Depende lang kung kinsay na inumero. Ha? So karon igbuting ani mingon, okay, usbon na. Declare karon, okay. Sabutan nga ang 2/3 votes, 30 na lang. May tabo ni dagan Supreme Court gyud ang kwan. Either kinsa nga mga senator niya sa minority pwede mo question na Supreme Court or ang lawyer ni Sara Duterte mo dagan Supreme Court. Mo gyud ilang trabaho. Ako yung anticipate da na naagi mo adto Supreme Court ana if in case ang voting threshold dili ma-maintain ang 16 nga maunay unang giingon ni Chief Escudero nga 16. Ug usbo na mga higala, dagan Supreme Court. sirsurari na dito. Pag-abot Supreme Court, pending pa. May huwaton sa na itong Supreme Court ini kalakihan. Malangan magkatagsamot ini kalakihan or unsa ba? O may impeachment court, padayo na ta, bahala dyan ay pending question Supreme Court. So mahimong delikado ka na, padayon lang yung impeachment, pero doon ay pending question Supreme Court, mahitabo man gina. Kayo, ang abogadong sara, anak, may galako lang himadlan dana, di pa pwede og magtugtog lang sila na, uy, og maingon mahiyaos mo na to, dili na 16, 30 na lang. Of course, kung ikaw may lawyer, sara mo yun ka, okay, move ta, ato ta Supreme Court. So unsa may mahitabo, medyo malangan eh, kinihitabo ah, kay, may human, huwaton ta na sa Supreme Court, kay may solusyon magkayo, og mapadayon ta din, akaron, unya ang Supreme Court og lahi ang iyang desisyon. Ha? O maingon ang impeachment court nga, sige, while waiting for the Supreme Court to decide, padayon lang ta sa ato. Pwede sad, pwede ilang konbiktuhon by 13 niya, ang Supreme Court maingon dahi nga, di, yun pwede 13, 16 yun. Ay! Kini dako man gina yung arguments yung mahitabo. Kaya ang ilang argument, man, ang atong basihan, 20 na lang yun, kaya wala naman sa katambong. Ang basihan sa defense ani mga man 24 gi basihan because wa man na mapil sa enumeration sa constitution kanus ang Senate maibanan kanang 24 senators 24 man gina sila maibanan na ko mamatay mo resign incapacitated or ma expel dunay expulsion nga proceedings nga mahitabo batok sa ka senator wa gani nang upat pabilin nga 24 senators delikado ning dagana mga sukitig paminaw ha. Medyo doon na ni dakong constitutional question ano sumaabot mga higala. Ako na himadlan na ha, pero standby lang sa ato sa ipadangat ang pipila ka mga hindanong pahinomdom. Alas 9.26 na.
6: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Smells good.
11: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
14: Love, ano Everbest food mo in the world?
15: Of course, yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala! May BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala!
20: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
21: It's a ballet, friend.

0: Paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, Easy Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Ang kwento mo! Ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Balik-balik na lang ang sudan.
15: Pongshi!
14: Angeline!
15: Sulayi!
14: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Philippines, ulam na! Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka!
1: Palit na og Star Nutrimeats. Lamiang masustansya.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa 9:33 na sa atong babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini nga portion na tulad atong may gala sa Sed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana mga higala ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakasigag, may mananap o mga insekto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ganingi, malikayan usab. Busa, gamit na makapanyawan sa Sed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, mapalit sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak, magaling.
4: Straight to the point.
3: Alas sa 9:34 na sa tulumanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon. Atong balikan may galaha kining maong portion, kining maong punto. Unya do na pay laing punto kay si kapunan gahapon ingon di nanlay present ang 15 ka mga witnesses. Unya paghuman si Sara kuno gusto nang ipatawag. Unya atong ipadayon puni mahigala kining unsa may mahitabo panalitan ikonbikto gyud si Sara sa 13 votes. 13 votes lang yun, mao ra may maabot. Ikonbikto na lang. Parihara gyud ni mahigala sa unsa may majority. Ang Senate presidency mahigala gikuha nila katong pagkapili ni Wayne Gatchalian. Ang simple majority is 24 is 13. Di man kakuha 13. 12 naman yun. Ay, okay na ng 12. Ato lang si Pultaran o Gabilino, okay? So karon kung mahitabo na nga, kung biktuhon la Sara by 13 votes, unsa may sunod mahitabo? Ato yung siguta na noong taon. Standby la sa. Pas dili pa na iduha ka mga bata nga nagbisiklita, nadasmagan o SUV. Usa ang namatay o usa ang naangol. Ang dakong pangutana inoron kay ang tag-iya sa SUV, mayor. Mayor ba yun mo ang tag-iya or ang municipal government? Atong klaruhon ni mga higala. Nastuli niya ron si Rajiman Paul Lauro. Paul?
5: DYHP. Tata, RMN Report.
3: Okay, Paul.
6: Rajiman Attorney Rufiel.
3: Sige, go ahead, Paul.
6: Yata ron sa Barangay Kandugay, Attorney Rufiel, ang atong investigative team, atong gi-investigaran, kinikamatayon sa 10 anyos nga bata o pagkaangol sa iyang kauban nga 8 anyos sa dihang naligsan, nadasmagan, naligsan, nadaro yun din sila ini nga Montero Sports o SUV, i-maniho ni ini nga empleyado sa Barili Municipal. Dayon o mga pasado alas 12 na higahapon sa Ogto, ay tabo mismo, dinidool ining Osaka Beach Resort, kinigitawag o Lighthouse Beach Resort. Gani ang ilang CCTV camera, nag-atubang o nagtalikod dyan sa panghitabo Attorney Rufiel, no? O niya, paghatag o recap, kining namatay nga 10 anyos, mao si John Andrew Caniete. Grade 4 pupil siya, Attorney Rufiel, sa Kandugay Elementary School. Mauni ang dead on the spot, pero gidaga po ni siya sa tambalanan. Dito na siya i-deklarar nga patay na yun. Ang iyang kauban, ang kasayang bisikleta ang gimaniho,

0: kini si alias Amay, 8 anyos, naa pa ni Ron sa seryoso kayong pagkaangol, naa Ron sa usa ka pribadong tambalanan diha sa Sugbo, sa Sibudok. Kining namatay, mao ni ang kamanghurang anak ining pamilya ni ining Jusan o Minardo. Minandro. Diri sa Barangay Kandugay. Kini ilang balay at Atty. Rupil Daplin Rasdan mag-ulan ng nasaminto ilang kalsada diri sa una rough road kayo karon simintado na. Doon na ni siya distansya ilang balay mga 300 to 400 meters sa lugar din dito na dasmagan in town kining duha kabata, no? In fact, pagkaigo, naog pa niya driver sa SUV nga si Arthur Carl Trinidad Arboliras. Naanaroon siya, diti na siya karon sa atong kapulisan. Ato lang isunod dito, magkukunpas oras. Ato isunod, kuha ang iyang aside, ani. Kaya doon ay report diri, na umuagi ng tawhana diri, muagto sa beach ni Mayor, gamit ning maong sakyanan. So, hindi ko kayo mupadagan.
1: So, kini sa kinana, Paul, ang tag-iya ang mayor, good Paul, sa Marile?
0: Ang sulti attorney repair sa LGU.
1: Sa LGU? Oo.
0: Oh.
1: Ang registered ni Andel sa LGU, dili ni registered ni mayor?
0: Oo, oh, sulti attorney repair, but subject pa na nato sa verification na nato. Kaya ang report nga ito na dawat, gikan sa kapulisan, ang maong sakyanan sa LGU, nga naka-issue aning maong trabante, empleyado nga si Arthur na mao iyang gamit-gamitog sa kaysakay kinsay manakay nga taga LGU mao iyang sakay-sakay ani kay lahi man ang service ni Mayor yun. Pero gikan siya
1: kinsay mayor sa Barili ron Paul
0: si Kuan Attorney Rupil ang mayor ron sa Barili si Janjan Garcia.
1: Janjan Garcia
0: Pablo Janjan Garcia the fourth.
1: Pablo Janjan Garcia
0: Deport.
1: Okay, Pablo Jan Garcia.
0: Deport, Attorney Rupil.
1: Okay.
0: Yanaron din eh. Kini si Kuanday, si kining namatay yung taon yung bata. Kamanghura ng anak, no? Ila ni Jusan, nga ang maguwang babae, no? Babae, laki da yun, sunod siya. Kamanghura ng taon yung bata. So, naadiring amahan, Attorney Rupil, sir, mga pahasubo ninyo no, sa imong kamatayon sa imong anak in town. Mamahan ani Attorney Rupil sa kagwardya diha na assign sa Cebu City, no? Mga pahasubo ninyo, sir, gikan mo sa DYHP, IFM, sa among pinanguluhan sa among station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyo. Tutuyani mo, sir, amahan? Sir, duty ka, sir, sa Cebu City pagkaitabo?
2: Oh, duty ko gapon. Nya nalawag ang isuon sa akong asawa islas siya po ng anak dito nga
0: emergency kuan ka
2: wala ko sa gusto kong kuan ba kaya nga naman wala na
0: kini ng bata pag sige na sila kisa man yung bisikleta ilang gigamit
2: amo ana
0: sa ay nyo hagyot pag sige na yung bisikleta sila dire sa diyang simintado na ninyong dad
2: oh pero ako na sige na kanang pagtanaw kung naito ay pero dili yun ko na lang kuan baka nang mag-eskwela.
3: Kahapon.
2: Kahapon. Kahapon niya. Kuan, ngayon ako pag hinahinay lang, magtanaw.
0: Kaya, siyo mo dito yung gitugtan.
2: Okay, pero sa pag-eskwela, gud niya, sir, nangayon sa bait ba?
0: Pinangayo pa yung tao.
2: Oo, niya kay, na-unor man siya, sa, kung sa may rikaroon mo lako, ngayon niya, bait, ako na lang siya, tagi. Sisig paningil ba? Ito, lugay na muna yung bike, sir. Lugay na.
0: Tumora na ilang ruta dyan, anak. Ibabaw, dulhog, anak. Asan na sila taman?
2: Ito na, lighthouse.
0: Ito, ibabaw, lighthouse. Kaya dulhog na po, anak. Kaning 8 anos, huwag yun iyang badi-badi.
2: Parang...
0: Amigo yun niya yun, kasiligan din ninyo. Oo. So, silingan na ninyo photo ko sa unahagamay ila. So, uptown sa ospital ang inahan, no? Nagbantay pa dito. So, pagka itabo dali dali in taon ka no sus grabe ang kakulba sa usa ka ginikanan sa kaamahan pagkadawat sa impormasyon
2: oo ba na pagkasabot sir sa kung
0: gudili yun sa man taon dayon imo pagabot diri sir layo atong Cebu City
2: wala ko mura na balhabal ko naglamo sa terminal
0: oh
2: sa kagugo nakasakay man ko vibrando dito sa larga man pending kayo utungan ako wala ko sa kung una-una yun nga ako pa sa kung anak eh lunis pa may kunilarga niya mura pa kung gahapon may tabot
0: sir na napahil na ninyo ang kaso
2: oh gahapon sir
0: gipaspasan dahil sa polis
2: okay para kasi may magagawas ba ang amo lang nga mabayra niya ang yung gibuhat sa kung anak eh driver ako driver ko driver ko sir
0: so ay ba sila ninyo o kuan anang negosyate nga isitol na lang bayaran na lang dili na lang siya ikihan isuway ba wa pa
2: wala man sila ni kuan ang sir ako ta to istorya niya kay kanay tabo sa kung anak ba mo tanak kung anong wag siya kabantay nga na mas atubangan niya na wala man wala man ipatubang wala man diri ta sagong man
0: natay witness attorney Rupil na ani siya sa akbang attorney Rupil kini si Junjun. Ako gisayo lang interview kay naapa man siya ilakaw.
1: Hmm.
0: Nanana diha sa Sokmid nato attorney Rupil ang atong video.
1: Kusog sige.
0: Kayong nagtagan oh. Di ay. Ni overtake di ay ni ang Montero Sport o motor. Pag overtake ni attorney Rupil, iyan na ninisugatan ang aduha ka bata sa bisikleta nga nagdulhog.
1: Mm-hmm.
0: So pagkaigo attorney Rupil, nakita ni witness nga wadyo mo apply o break.
1: Aha, so kusog nga dagan. Standby po lang, gamay po. Ato sang, balikan ti ka po. Paminaon to, ganaling imong interview. Nga balikan ti ka rin to. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.43 na.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Set living testimonies.
6: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Uusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
5: Living testimonies.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
9: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
9: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
8: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
10: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
10: Basin ba yung mabatalong kubalik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
14: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
15: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
16: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most apelya described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, di kay pod sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gala sa 9:48 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
1: Atong dagang pagtagad may gatundugang pa mga reports ni Rajiman Paul Lauro kay kining LGU mahigala. So sa ato pa, ang sa may trabaho ini nakadasmag, asa man na siya? Nana siya sa Office of the Mayor? Or asa man na siya? Kining maong sakinan ng SUV, ang sa man eh? O sa may trabaho ginya dito? Kinsa may musakay ani? Naka-issue din niya o sa man na iyang ranggo? Or siya mo'y driver sa mayor? Naka-issue ni sa mayor? O sa may klaro gin? Muna ang ato ning taruhon sa mga higala ha? Si Mayor Pablo Jan Garcia IV. Mauday ni ang tag-iya. Mga kaigsunan, Mayor Pablo Jan Garcia diri sa Barili. Anak din siya ni kanhi Mayor Marlon Garcia. Umangkon din ni Gwin. Kanhi Gobernador Gwin Garcia. So ato na ning taruhon sa mga higala. Kinamatay may tao ning bata nga nadasmagan. Ang nagbisiklita, honor student ka ba ni bataa? Unya, kining usa ka bata mga kaigalaan na angol nga napa sa kuyaw nga kahimtang karon. Ang witness may galat ng paminaw names, karon totoo na, i-ready lang daan para mapaminaw itong witness at tumbalikan si Graduman Paul Auroron totoon. O kining nga portion may galat ka sa DTX 500. Taas mga presyon sa mga dugo, ikaba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls, o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagka-buta, pagkadaot sa imong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayan ang gulat na pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong BP, mga kaigalaan, no? Kaya kinipag-inom mga kaigalaan sa DTX 500, maka matag-adlaw, maka panindot ni si imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. Ang DTX 500, makini ang best choice against diabetic-induced hypertension.
18: Straight to the point!
1: At sa balikan, may galas na Juman po, Lauro. Mone ang video, Dino, mga kwan. Para matay na yung video, mga kwan. Be atong ipa... kita matos Ginoo ko mo taon na yung pag-rescue mga sukit di paminaw unya ato mga higala ang tagad-pagtagad nana na yung video please ako ng video gamay dong yan yung video ha abe sige kani-kani mo ni ang pagkuhan ha nagasumagan may gala sa SUV nga gipanag iya may gala sa LGU sa Barili okay sige ko no or ato lang sa iniuna o pabati itong witness Sige, ang witness sa niya i-ready sa itong usa, katong video. Sige, pa, ato sa kanong i-play itong witness dong. Sige ka na. Na-interview ni Radyoman Paul.
0: Ay ka lang, nagsama ito, ikaw ba, Junjun, no? Kuri sa kandugay Marili. Siya ang usa sa mga nakita sa pagka-disklasya in town. Ining duha ka bata, nag-edad o cheese o otso, nag-bisikleta ni, nalitsa ni sila. Naigo o narasmaga ni sila sa SUV na gimaniho ini empleyado sa LGU sa lungsod sa Marili. Jun, usa ka kalayo sa hitabo?
19: Mga kuhan kita, sir, mga sa naning 5 meters siguro, gilayon.
0: Ganakaw ka?
19: O galakaw.
0: Kanya?
19: Kani siya, nai kuhan, good, kanang hitabuan eh, kanang nai motor nga nagunaan niyang sakyanan.
0: Nagpuna sa SUV?
19: Oo, niya. Karon, kaya diya mo yugos, makita magod tayo. Nikaliti siya, guberti. Medyo kusog-puso, yung dagan, ani. Mm. Nga, while ni uberti ni siya, ang tanang na nagbayag ng mga bata, nagdulhog po. Nagdulhog siya. O niya, nakaingahan nga mga bata, bro. Luwa siguro, ang isa niyang kukuhan. Naratol na ang mga bata po. Nga, kaning ni uberti, ginamagan din niya. Namagan yun sa kanang sakyanan.
0: So naiko gina ito
19: niya. Iko yun ang mga bata. Pero kani mga bata, huwag yun ingon nga nilabang sa pikas nga lane.
0: Nara
19: silang din yan. Naiko yun siya.
0: So siya na yun iko yun.
19: Kay kusog mangyod yung dagan yun.
0: Katong motor nga yung gubitik ka, naiko to niya?
19: Wala to maigo.
0: Ah, so diri nasugat na niyang
19: bata. Nasugat ang mga bata. Padoong mangguning sakyanan, padoong sa lungsod. So ang iyang lugar nasa right lane yun siya. Napakubertik niya ka ng mga bata, may yung ang impact. Pagkadamag yun, nasuod niya sa
0: ilawang
19: sasakyanan, o niya,
0: nagaro.
19: Na latayan yun sa ligid, sa nanduha.
0: Guba sa bisikleta?
19: Kapit yung guba yun, hasta na kanang ligid asa, yan.
0: Asa ra bisikleta?
19: Siguro yung nasa police station na siguro.
0: So pagkita ni mo, kusog yun kay impact?
19: Kusog yung impact. Kay ang kanyang mga bata na naguroy man, huwag yun na mo break ng sakyanan.
0: Kaya, so, muna, nagaro niya mga bata ilaw sa kinag?
19: Nakabig na sa bisikleta. Mm. Na, ilad man sa bisikleta ng mga bata. Huwag mag-break na siya. Huwag na mo break ang sakyan na nakabig dito. Bisikleta niya ng bata luha. Nalatayan gina sila. Ngayon ka nang namatay mo'y grabe. Kay gikan sa brog sa dughan. Napil siguro ng ulo ana. Kay itso mo yun ang dugo. Ya, diha dahil namatay man.
0: Huwag ginalang bisikleta.
19: Ngayon ka nang usa. Natangkon ko ng mga injury nga. Grabe-grabe po.
0: Serious po.
19: Kaya
0: bali, ali.
19: Nilatay mo ko na sa yantiya niya. TL niya, bali.
0: Bali.
19: Kaya, kahuma na itabua, gawas ng driver, nawag rescue sa LGO, dito 4 minutes siguro, pinakadugay ng 4 minutes, naabot.
0: Sige na ni agi-agi ni si Arthur Derek, daana na sa kina.
19: Di sa ko ka kuan sir nga nasi agi-agi pero kay naa man sa kuan basi na magagi-agi gina kay din hog na nemo lang
0: ito sa gikan gikan dia sa beach sa
19: gikan dia sa dire yo no dire
0: so gikan siya sa beach sa so dire mio adong na ta siguro ni sa lungsod
19: kay mga itabo na mga around gina 12 siguro 12 to 15 mga anak yung orasa na itabo.
0: Suka sa diyan po dagalo.
19: Kuso-kuso ginandagan kay Ubertik man. So, well, basta mo Ubertik yung kagsakyanan ng mga motor, ang imong dagan po, naagyo kay Gikos yun.
0: Naagyo.
19: Nga kay Tangason ba yan, ha?
0: Sigatan niya ito mga bata, ang gulog. Kini mga bata, diin manigitan.
19: Durag, diri na sa buwan din mga bata, bro, nang laag siguro na ba?
0: Sorry-sorry ni sila, bike-bike. Wala may klase sila ito?
19: Wala ay klase.
0: Sila klase. Ginyaw, pagkakita ni mo, unsam sa imong partisipisyo, wala ni mo tabangada yun ang
19: pamata. Pagka hitabog yun, ana, paglabang na sa sakyanan, ni Honong, kita na ko nga, nag-bleeding ng usa ka bata niya, patay na. Wagi ko mo, hikap ana dayon kay
0: Mamay
19: kung kuan man kayo ka nang sa...
0: Oh, sa medical naman na.
19: Oo, niya. Moto nga, nanawag po ko, tabang nga. Tatabang mo direk kay nanay nila Smagan.
0: Yun siya niyo mag-contact ang medical team? Tawagan na sila?
19: Ang nanawag ko na ng rescue, siya ang driver mismo po.
20: Ah,
19: okay. Siya may nai-contact niya. Gisod na buwa, may signal po diris.
20: Mm. Ay, kinakawag siya. Usap to, radio gamit.
19: Telephone, bro, messenger siguro, ana.
20: Ah, messenger. Oo,
19: nanawag siya. Kinaman sila i-contact, eh, nabos trabaho sa LGO. Siya. So, na siya ay tibawag sa mga contact sa kuhan. Nga kong giing na nga, pagtawag ay mo, biskyo, kay napay isa kabata nga, buhi pa yun eh. So, yada yun, mga, malagi, mga 3 to 4 minutes siguro, pinakadugay 4 minutes, nabot ng biskyo sa LGO Barili, kay medyo napulay, may distansya po.
20: Driver, nanaog siya?
19: Oo, nanaog po, nanaog siya.
20: Atong nagbarog, dyan sa kuhan?
19: Oo.
20: Dapat siya sa kyanan?
19: Nanaog sa kyanan, oo.
20: Siya to, no? John, salamat kay John, ha?
19: Oh, okay, sir.
1: Okay, sa so, moto, may gala. O, saman ang Montero Sports nga nakarasmag. Ito ko yung pakita, dong. Ang Montero Sports. Kisamay mo sa kaya ni. O, saman siya nga driver. Dili man ni, di man ni basta-basta lang padrivan nga kuanday. Kuan man ni, high-end man nga sa kinan. Doon nag-official. O, saman ni, nakasahin sa mayor ni. Kini mo ang Montero. Kinsaman yun ang kuan ni. Kinsaman ang official yun nga nakasahin kini mo ang kuan. Kana mo na Montero ha? E check ko no. Okay. Sige, atong balikan si Paul Lauro. Yes, go ahead Paul. Napas Paul sa linya, agamay lang ha. Mo ni hitabo ay taw. Yes, go ahead Paul, go ahead Paul.
21: Mo na siya nga Montero Sport at Turner Pel kanan sa luyo nga bahay nakita sa video. Mo na nakaigo. Layo na gyud siya gihunungan no. Ang point of impact kana siya diha, iyan na lang nalatayan. O niya, dito na na siya hunong sa unahan yun.
1: O sa mani lugar, Paul, dili mani highway, Paul, no? Kana national highway. O sa mani siya nga, kung barili mani. So, o sa mani, pagpadonggikan ka sa Cebu City, nakabot na ka sa munisipyo, or wala pa? Or lapas na ka?
21: Lapas na ta, Atty. Rupil, na ay gasoline station sa toong aside, anha ka mo so diha para imong marumbo, kining barangay Kandugay.
1: So, interior barangay ni?
21: Oh, provincial road ni nila Atty. Rupil o barangay road ni nila kining nahitabuan impact mga balay diri darayos Dublin sa daan o kini mga beach resorts diri Atty. Rupil.
1: So padong so, dagat na Paul, padong dagat na nga kalsada.
21: Oh, kana siya sa tuo ana kanang laro nakita ang Montero Sports sa tuo ana Atty. Rupil dagat na.
1: Oho. Uh-huh.
21: Kay mao man ang resort na nakita sa CCTV ang hitabo jud Atty. Rupil nga naa karon sa atong kapolisan ang video wa na lang nila ihatag nato mga ayo manunta ta kay aron ato ma-present ba sa atong investigative reporting ang tinuod jud na hitabo no tinuod bang wa jud hunungi wa jud mo apply og break ang driver ining maong SUV kay ang imong makita og ako mang giadto daan una ko ni Aris Balay sa ginikanan at Tony Rupil, nakita na ko dito ang skid mark sa pagkadaro sa bisikleta o sa duha kabata.
1: Mm.
21: So, grabe yun. Makaingon yun itong witness tinood to kay wakman sa Jisya kabantay nga ni break dayon, diha-diha dayon. Iya pa mang niligsan yun. Iya pa mang naligsan ang bisikleta o ang duha kabata na lapas. Na ligid-ligidas nilang sa kuan, pag silo na niya, diha na nakita. Nagligdas na in town yan ang duha kabata na naabot tayo video di Atty. Rupil o picture sa human sa hitabo. So, kinipagbisita na ito karon, gina ito ipakita nga video, mauna ni ang aftermath, no? Mauna ni ang pag-survey na ito sa lugar di na hitabo gahapon sa auto ang aksidente. In fact, napagani ang ligid, lama sa ligid Atty. Rupil nga makuan pa ni mo ang dugo sa duha kabata ba?
1: Sus, ginoo ko.
21: Ang lama, no? Kita diha sa atong video o picture niya atong gisayin sa kaganiha pa, no? So, balikan na itong ginikanan na Atty. Rupil. Arita sa inahan. Kaya diri man ang inahan. Ang inahan na Atty. Rupil naadiri sa balay pagkahitabo baka o ni ato siya pangutanon o diin sa siya. Diin man ka ani ma'am, no? Pagkahitabo si kuani Atty. Rupil. Ang mama ni Atty. Rupil, si Jusin, no? Jusin, Ma'am Jusin, mga pastubo ninyo, ha? Ika na mo sa DYH Week IFM. Si Atty. Rupil, Pernanis Banyo. Madungog na ni mo siya, ma'am. Atty. Rupil, pwede na ka mo dirin sa pangutan na sa mama, sa bata.
1: Oo.
21: Jusin. Jusel Ayangan, Attorney Rupil.
1: Jusel, among mga pasubo, Jusel, sa imo, sa imong pamilya, gikan namo sa DYHP o sa IFM. Kinsa naman nagpahibaw ni mo gahapon, Sel, nga namunin ni tabuin taon sa mong anak?
2: Ang amuang silingan, Sel, karing sira sa tubahan.
1: Oo. Oh.
2: Kuhan ako direng. Yan yan po nga. Tiyo, patuhan ka dito, tiyo, kasi Andrew. Pagkato na ako dito, sinunay ko dito sa ako, anak po, na nagbibig naman dito sa sada. Pagka na tayong lupo, di na, di.
1: Oh. Kaluoy taon. Ang driver sa SUV ni duol ni mo gapon wala ra.
2: Wala, wagi na siya mo duol, diara sa atbang. Tan-aw ra gina siya. Wa na man puko nagmain kay na nagkuha na makumain, naglak siya. Ogay ko duol sa kuha na kay di pa makul na paduolon.
1: Sus Ginoo ko. Wa pod mangayog pasaylo ni mo tong driver sa
2: wala,
1: SUV.
2: Wala, good na siya mo duol. Nagtanaw
1: rin
2: na sa
1: akbang. Oh. Okay. Unya, unsa may sulti sa pulis? Kano sa man na ipasaka ang kaso?
2: Ipakuha na naman ni gahapon, attorney, sa gabi na kay kami na human. So, moto, pailan na naman siya ang kaso. Nana siya sa kuan rin. Nalitin na siya.
1: So, unsa may tabuan eh? Kaya mong anak, wala sa'yo klase kagahapon.
2: Kuan man siya, Attorney Rufil, kuan man ang lahang kuan doon, wellness, break man. So, taas man sila panahon, 16 pa man sila mubalik ang klase. So, oh. Ang mga nag-klase, katumang mga, dili pa kayo kamaubit ang mubasa. Kaya ganit siya, kakuha naman siya, so wala na sa klase, abo sa 16.
1: So far, kisa may niduol na ninyo karon nga nangayog suri ninyo, kisa may ni anha ninyo, nga kuan ang... kininiang tungod ini hitabua? Wala pa.
2: Gahapon dito mi sa kuan sa morgue na to niya. Kami dito man mi sa police station. Ang nabilin sa morgue, karera akong sister-in-law. Niya, diha daw to, diha tong kuan. Mama, kuan, stepmother man siguro na niya. Kanang sa kuan. Kanang kabung, kakuan sa kong anak. Stepmother din nga niya. Dito, na nga itag suri.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Wala niya na ngatan kay dito man ni sa Kuan Police Station nang
1: gi. Oo. Nakapirma na mo affidavit para mapasaka ang kaso, affidavit wala pa.
2: O nakapirma ko gahapon ya nay usab pirmahan na mo rong kuan mga alasay siguro to unit police.
1: So sa inyo nakita dito kining maong driver ni sa munisipyo o driver ni Mayor Janjan Garcia?
2: Sa munisipyo din na siya.
1: Sa munisipyo. Asa man naka rehistro gining maong sakyanan?
2: Wala ba yung kaupod ka kuhanan na attorney? Kung asa siya na kuhan, basta kayo sa munisipyo din na siya. Munisipyo daw na nga kuhan.
1: Sa munisipyo. Wait, taga-munisipyo nga ni-approach ninyo. Labot ang hitabu aron. Wala sad.
2: Ano yun? Ni kuha na to si Mayor na mo gahapon.
3: Historia
2: na mo si Mayor.
1: Historia niyo. Okay, unsa may sulti ni Mayor?
2: Ano siya? Tabang lang siya na mo sa kaso manghinaw siya. Kaya mga pulis naman daw ang magkuhanana.
1: Oo, kinalan niyo mo kuhan niya sila ani. LGU may tagiya ni sa kinana. Dako sa obligasyon ani. O ka na mga galastuhan tanan o ang liability. Ilan ang... Isagutanan. Taga LGO, gawas ni Mayor, wala ilain ni approach ninyo?
2: Wala na.
1: O sa mga kong trabaho, sa may complete name, ano yung tawhana? Kanina ka dasmag?
21: Kani, Attorney Rupil, ang nganjo na niya, kung balik ko ba sa Attorney Rupil, ngan na niya sa driver yun sa CBC, Arthur Carl Trinidad Arboleras.
1: Arboleras. Unsa man ko ni trabaho ginya sa munisipyo?
21: Driver ra man ni akong nakuha na Attorney Rupil. Ay giuna mangudamo diri ang patay.
1: Okay.
21: Sunod lang amo dito og magpa-interview ni. Oh. Ato ni siyang pangutan-on unsa joy status ani niya sa LGO. Job order ba ni siya? Regular ba ni siya? or kasual. Ato lang ni ipangutan na niya kung watubang ni siya nato, Atty. Rupin.
1: Kay nagdagod siya ng Montero Sports, so kung sama na yung anong issue man ang sekena niya, siya may isyuhan anang or driver siya, kang kinsa man siya nga driver nga nasa sign, mo nila kong pangutan na? So kining imong anak, Jusel, sa may pananghid niya kagahapon si imong anak, manlakaw sila?
2: Ang kuwana na attorney ka ng buntag, nanay ang amigo, kuwana diri, niya, ako ni siyang kuwanan kay mapainit siya. Ako kung ikuwanan siya painit, then pag humanato niya painit, nang lakaw sila, dito sila pa doon sa dagat, kaya atbang na magdagat ng amuan. Kaya na may beach food atbang sa amuan, diri siya la, naligo sa blue space na beach. Pagkita na ko kay Taob naman, ako siyang gikuan, giapas, kay papauliwan. Yung mga una sa niyo pamahaw. Pag human aton, uli na siya. Yeah, pag kuha akong gilisan, human ang aon mi. Yeah. Uli. Kanang pagpakaon na mo, ako pag na siyang hungitan to, hindi kay hindi na siya mo kaon og dili hungitan. Sa anyo sa na akong anak pero hinungitan niyo po na ako pagkaon.
1: Okay. Para igon dahil ka ng bataan. Uno student ka ba ng bataan, no?
2: Mamasboy na siya kayo, attorney. Uno dyan na siya, gikas grade 1 niya. Kana, maung nana siya bike, attorney. Kaya kanamang kung nauno siya pag grade 3, ningon siya, ma. Basta mauno po, ma. Sabi mo, kuhan, kaliti ko bike, ha? Basta mauno po. Kung kung dili man kami kung mukuan, sige man siya imo, di man siya malimot, kaya ka na laging bike lagi, basta owner man gid siya. Muto, na owner man siya pag kuan, grade 3. So, mo siyang ipalitan pag May, kay April man to ilang, April so to ilang kuan, sa nang closing. So, pag May, amo siyang ipalitan o bike. Muto, una na ron, ang iyang bike, nag-i-dala-dala.
1: Magbike din siya mga to eskwelahan or dili ra?
2: Sa karun, dili na siya magbike kay takatong nagubang yang bike kulay ligid. Dili siya magbike pero naman ko na sila mukuha dili nga kuan ato ini kanang konsyal nga mukuha sa mga estudyante para ato sa eskwelahan. So dili siya magbike basta na mukuha.
1: Oh. Maayo di ay. Unya kana na ang basaway klase mo lang na magbike-bike sila kay may klase.
2: May klase karon nga time kay wala man sila klase taas-taas man kan mo klase.
1: Kaning kamot in taon ning bataa nga makakuan na unor gud siya. Yeah. Ning kamot lang gitaon.
2: Yan yan na pugani siya nga unoy na pusurong kuan na ma. Unsa na ko imong ikuan ako ma?
1: Para igon ning bataa.
2: Aray ko no'y, di man siya makatulog, di may magdulog, kaya makeup man siya tutoy. Ito, eh.
1: So, paray ko ni bataan na?
2: Paray ko din siya, kaya mo man eh, kamanghuran man.
1: Kamanghuran.
2: Kamanghuran siya. Kinda, kuhan pa kanin siya, kung mga nung ta, kaya napataan siya mga planos kinabuhi. Magpulis pag unta ni siya ato yun eh.
1: Kay unor ba siya? So nangandoy siya nga mahimong pulis pa unta?
2: Maugi yung kwan. Maghimong siyang pulis. Ya, karun, kwan na. Hindi na mahimong pulis.
1: Sus Ginoo ko. Sige sa Jusel, no? Amo sa susihon sa di ibisagaro na magdugang ni nganong naunsang hitabuan ng maong kaso in town. Amo mga pasubo ha, kay bidari kilalim ni si mong kabahin in town. Okay, Paul.
21: Okay, Attorney Rupel, no? Si Justin o Minadro Kanyete ang ginikanan sa namatay in town nga bata, Attorney Rupel, si John Andro Kanyete, 10 anos, grade 4, yupil ni siya sa Kandugay Elementary School nga maoy nakalas in town. Ang iyang angkas nga si alias Amay, 8 anos na apatron sa Tambalanan. So, among tabukon ang police station, Attorney Rupel, kung magpa-interview ning driver atong pangutanon siya. O tinuod ba nga wa yun niya brike, iya yung gi ligsan, mahinugdan nga nadaro in town kininduha kabata, apil ang sakyan nga bisikleta, Attorney Rupel, gahapon mga untong tutok na hitabo. Kaya alas 12 pasado man eh, gahapon diri sa ilang barangay road, sa Barangay Kandugay diri sa lungsod sa Barili. Iporere out lang una mi Attorney Rupil live ta diri sa Panimay sa ginikanan sa batang namatay sa Kandugay. Uban ako si Speed Pilot Jesse Subampong. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Ato na ipalahusan na dito kadali mga higala. Total doon naman na Paul. Lahusan na lang dito para ito magkuhag sa itong driver. Naunsang itabuan niya. Unsa man siya nga driver. Unsa magiging status niya diha. Nga SUV ko niya dala. Montero Sports. Kanin niya dala mga higala. Unsa man nag-issue ni niya diha. Nga iya niya issue good. Unsa may ranggo din niya. Anong issuehan man siya ana. Or driver siya. Kinsa man siya driver. Driver siya sa mayor. Driver siya sa vice mayor. Kini nga vehicle owned by the LGO but assigned to the mayor. Assigned to the vice mayor. Or assigned sa kini niyang konsyal. Or department head. Di man basta-basta lang dahi. Kaya di man service nga kwan. Montero Sports bago pa. O ato ipa kwan. Ato ibalikan mahigala kadali. Ha? Si Radyo Man Paul Lauro, mga sugit di paminaw, ining maong report. O gakini nga portion sa mahigala tulad na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na ito makabuhay o sa ka-life-giving plant sa pangan-palandaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. O gisagulan pagyod mga higala o asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium, ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa dugang mga pangutana, pwedeng matawag or matext ang cellphone number 0917-728-1434. Akong balikon, 0917-728-1434. Atong balikan si Kasamang Pulao Roron, inakuday ko na ana-ana, makabalik na ito nga pikas ng linya, kaya itong interviewon itong driver. Ano iya masan ang ginasumagan? Untong tutok man. Ano man, hubog ni siyang untong tutok? Or nakatuog siya? O naunsang tabua? Nga nakita man may ganun, overtake siya sa usa ka motor kuno matod pa. Ato ni nga balikan may gala. O kini nga portion sa may gala tod kato sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
3: Straight to the point.
1: Ni overtake kuno ni mahigala sa nisyag motor, no? Base na kawat, nakakawat yun ni Glenn, paingon dito sa mga bata nga nag-bike town. Kaluoy sa mahigala sa mga bata. So atong balikan si Paul Lauro, sinyasi ko dahil kung naanas itong linya ron. Alang sa atong police station mahigala, tuaron sa Radyo Man Paul, alang sa dugang report, labot ini mga higala kay atong kuhaan o pamahayag ang driver. Niya ato sa mapangutana, asa man isa nga driver. Ano yung isiwa man sa kinan pala asa man eh? Kay, kung man eh, di man eh basta-basta nga sa kinan, Montero Sportsman. So doon na kay Rango niya, unsa man ka, city administrator ka? O job order employee niya, nag-driver na siya, kinsa man yung gidriban? Nga particular employee diya sa, kuan, city hall. Ato ni nga tagapagtagad mga kagalaan. O gakinisan nga portion may galatod ka na to sa mahigala amo mong gidasig sa pag-appel sa atong biogesic nga kinini ang promo in the can, ha? Mga kasama o mga idol ni ana ang kahigayunan nga kamo makabitbit o mga papremyo, appel mo sa biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Andama ang imong resibo kon proof of purchase sa biogesic. 20 ka pieces lang mga kagalaan, 20 pieces sa biogesic tablet, mahimong ilisan ka na og usa ka raffle coupon. Siguraduha nga ang resibos pagpalit sa biogesic na kapitsa ka na Agosto 10 onward. O kato mga karaan na dito pwede. Ang inyong mga resibo o nakapalit mo August 10 onward, mahimo ng inyong pabayloan o sana ka na may gala ka raffle coupon aron mag-appeal ining ato mga higalang biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Busa, palit na mo o biogesic sa musunod ng mga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drugs. Naadiha may gala mapalit ang biogesic. Nga mga, inguman sa supermarkets o convenience stores, inyo sa mapalit sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Ang mga winners, mga kaigalaan, magkadaog kini og 2,000 pesos each. No, upat ka mga winners, magkadaog og 2,000 pesos. Unya dunay makadawat og 5,000 pesos. Sa atong grand draw, dunay minor winners makadaog tag 10,000 pesos, upat ka bok makadawat nini, og ang major winner makadaog og 100,000 pesos. Anhina sa DYHP aron mapailis sa raffle coupon.
4: Straight to the point.
1: Alas 10:17 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
1: Now ato ning balikan mahigala ro nga tataod si Radyo Man Paularo unya ang ato mga higalang mga dugang hisgutanan labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mura mga higala mga kuana ni siya. September 23 mao to ang ilang gisabutan nga oral argument alang mga higala sa ilang pagpaminaw sa mga argumento angay bang usbon ang voting threshold mga kagilaan gikan sa 16 ilang ipaubos na mga higala ang voting no. Okay, so manay mahitabo mga sukinting paminaw gahapon do na po tay gitabangan ato na sa nang gipanguna mahigala tong kuan kini ato ning gita ato sa nang atimanon sa nang problema sa may barile gahapon sad kun hinumdumo katong patayng lawas mahigala ato nang na tabangan. Unya ang police pod giubanan dito ni kasamang Jane Gilliardo ako mong tagag update kato nagpatabang na to mga higala taon kay ang iyang igsuon dunay krimen nga nahitabo gipukpok tog bato tong ulo nigida dito sa Maturan Funeral Homes. So gahapon nakuha na ang patay naadto mga higala pinagi ni kasamang Jane Gilliardo mga higala unya ato sa naadto ang police aron niya mapasaka ang kaso. Ato kuhag dugang update may galas kasamang Jane Gilliardo. Una na to balikan si Radyo Man Paularo nga to akaroon sa may police station. Yes, kasamang Jane?
4: DYHP. Tata, Araman Report.
6: Yes, Radyo Man Attorney Rufil. Human ni Dangop ang tagtungod or katong igsuo na tong namatay nga gipospulsan sa Semento Attorney Rufil kay gipasanilan nga nangawat kini og manok kagahapon ato gidayon ni nga gikuyugan pod dito sa lungsod sa Konsolasyon gid Attorney Rufil no para pod ma kuan nato napaminaw naman nato ang iyahang problema ato sa gikuyugan hangtod nga nakuha gid niya ang katong patayng lawas sa iyahang igsuon Attorney Rufil. Una nato nga giadto ang police station sa Konsolasyon Municipal Police Station Attorney Rufil kaya na ngayon tag-update po sa ato ang kapulisan na kung unsa pa ang angay nga buhaton na unsay angay nga ipasa pa para hintit na nga mapasaka ang kaso. Ato gid mismo nga nahinabi po si Police Corporal Minyo Well Ruta ang investigador gid ni nga maong kaso at ni Rufil nga nagpaabot siya sa death certificate sa maong biktima kaya mapasakaan na ginila og kasong homicide at ni Rufil. May gipasalig sa maong kapulisan sa tagtungod nga ilahapod na buhaton ng ilahang part nga magbayad gyud ang kining maong suspect sa pagpatay sa katong biktima at ni Rufil. Siya nakahatag ni gamay nga kahapsay o karuhay sa dughan ni ining maong igsuon katong nailhan nato ang nidangog nato dela ni Rufil nga si Ma'am Rosalia. So napasalamat po siya. Human nato dito sa police station at ni Rufil.
1: At least gahapon kasaman Jane very fulfilling sa atong part no nga bisan pa man sa inana nga sitwasyon ato itatong gitabangan kay di man lalim nga ang patay to adito sa funeral parlor wa nila makuha pa nya lain lang kabalaka ang kaso kay basig ma dismiss kung dili nila maatiman og dayon at least nakapakita ta dito di DYHP kasabot sa nato mga pulis nga kini nga kaso gi follow up sa atong sibianan aron nga maklaro lang sad ang ato mga paghimo og mga follow up ini ato ni gitutukan ni maong kaso kasaman Jane. So natubang ni mga investigator kagahapon o gani pasalig nga once makuha ng death certificate mo to ilang i-attach sa ilang complaint para mapasaka na. So I understand may tingali kagahapon na file lagi ng kaso.
6: Yes, Attorney Rufil. Kay kagahapon man po nga napasa po ng death certificate, nga nipasalig ang kapulisan nato nga it's either ikagabi or karong adlaw gid nila ipasaka na ang kaso Atty. Rufil. So mao na hangi pasalig. Human nato ni adto sa kapolisan Atty. Rufil nga siguro gid nato nga gitagaan pud gid pagtagad sa ato kapolisan ang maong kaso ni adto dayon ta sa ilahang munisipyo Atty. Rufil. Kaya gipaadto man pud ni dito sa ilahang mayor gid no ato lang pud ngayon lang atong may-ari lang mayor Atty. Rufil sa Konsolacion. Matimaya sa rin sa aligado nga. Kuan po, ni hatag po sa tabang Atty. Rufil nga makuha po to ang patay nga lawas ni nga maong biktima dito sa maturan funeral nga nahimutang sa Konsolasyon na Atty. Rufil. Kaya nagpatabang man yung kining niya si Mang Rosalia nga makuha niya yung suon niya mabali niya sa laing nga funeral nga makalas po sila Atty. Rufil. So human na to sa munisipyo, kuan po atong nakontak ang taga-maturan Atty. Rufil niya ang tag-iya po siya ang funeral nga si Sir Mark ato po good nga nakahinabi Atty. Rufil no so gipagawas gahapon ang patay nga wala gibayad bisan piso Atty. Rufil so mauna ang gihangyo sa igsoon nga nidangop sa atong sibiyaanan nga makuha lang gid niya nga walay kuan ba kana ganin walay problema ang iyang igsoon Atty. Rufil gikuyogan sa gid nato human sa munisipyo gikuyogan pa gid nato siya dito sa matura Atty. Rufil ato gipaabot nga maabot pud ang sakyanan sa laing intern sa laing funeral nga mao'y makuha na pud Atty. Rufil nga katong gusto gid sa tagtungod pero before ana Atty. Rufil ato pud nga na settle pud nato kay murag may mga misunderstanding po gina Atty. Rufil ang kining sa tagtungod o kining sa tag-iya sa kining funeral na mao ang maturang funeral sa may Konsolasyon na Atty. Rufil. Pero at least nadungog po nato ang isig habig nila Atty. Rufil na doon na lang yung mga misunderstanding pero kagahapon hapsay ragid kaayo Atty. Rufil. So nisugot na ang tag-iya sa maturang funeral na magawas ang pating lawas sa biktima niya human na pag-abot sa patrol, meaning pagsasakyanan di Atty. Rufil sa internal ng funeral nga diri sa Cebu City, ilaha dayon nga na pull out ang patayng lawas Atty. Rufil. Gani, doon na po gipaabot ang kining si Ram Rosalia ni mo Atty. Rufil no, nga dako gid kaayo ang iyang pagsalamat. Sa ato ang sabiyanan, ilabi na gid ni mo Atty. Rufil nga naminaw ka sa iyang gipatabangan niya Atty. Rufil niya na hapsay gyud og nasulbad gyud nimo kagahapon Atty. Rufil.
1: Salamat po kay Jane ha nga ato nakuyugan ganito kay kanabang inani man ko nga sitwasyon kay bawat taon sa kabugat para sa ilang kabahin na matiyan pa na intaw igsuon bugat kayo nya reality bites ang ilang financial bugat sad kayo nya gilisod-lisod pa sila dito matud pa pero at least na kuan sa nato nasito na to dito kasama Jane og na istorya po nimo si Mr. Mark maturan og dugang sa off air so at least na kuanin hapsay ra ang atong pagtabang makuha ang pating lawas.
6: Yes, Atty. Rufil, nakasabot ra pud gyud ta sa tagtungod ingon man pud sa kining ni Sir Mark Atty. Rufil no nga nainato niya medyo nakabuhi inag mga kuan tungod pud kay wala na sila nagkasinabot pero at least gahapon gyud Atty. Rufil atong gisiguro nga before mapagawa sa pating lawas okay ang ilahang kuan Atty. Rufil okay sila Atty. Rufil so nakita pud gyud nato kagahapon so pasalamat pud ta Atty. Rufil ni Sir Mark matura na Atty. Rufil no nga wala na lang gyud siya wala siya nagpabayad gyud sa pag-pull out sa patay Atty. Rufil. Nya nabalhin ang kining among pating lawas na abot ting Cebu City dali sa may internal funeral sa Atty. Rufil na nahimutang sa may end Bacalso Avenue. Nya nauli na po nila sa barangay Pulpugan lungsod sa Konsolasyon human nga na process nila kagahapon tanan. Kay ang kuwang naman lang ato Atty. Rufil kay ang lungon naman lang gyud. So human ato napagawas na ang death certificate nya napasa na po nila sa ato ang kapulisan Atty. Rufil. So murag bisan og kuan gani Atty. Rufil bisan sa kalayo or bisan kadi sa kadistansya sa maong lugar kaya kanang nabuhat gihapon gid nato Atty. Rufil no bisan sa inani nga paagi makatabang sa pagtungod nga nawalaan pud in taon og pamilya Atty. Rufil. So mao nang pasalamat lang pud gid ta nya pasalamat pud ni sa imong hagid Atty. Rufil nga at least sa pinaagi sa imong tingog kagahapon nakatabang nga pud taglaing pamilya Atty. Rufil. So mao na so far ang ato ang gisundan gid kagahapon na may tawon niining nagpatabang nga pamilya sa lungsod sa Konsolasyon na Tenerofila na jo kuan nga nang baka nang sakit pod nga makakita sa ilaha Tenerofila sa nahitabo pero at least nakatabang ta ginagmay pod nila Tenerofila. Mana ang atong update sa atong lakaw gahapon natin ni Rufila. Kauban dahil ako kagahapon gin nga nagsunod natin ni Rufila nga to ang idol Kuya Dudong sa ayat 93.9. Ako sa panginyo, Rajman, Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Araman.
1: Salamat, Jane Galliardo, sa mga reports. At magbalik, may gala. Ani ana ang driver, no? Atong i-check si Rajman Pulauro alas sa pagpapaginabi. Inin driver, may gala nga muna kaligis atong mga bata sa dito sa may barilis. Standby, umalamang pipila ka mga pahinom doon. Alas 10.26 na.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
23: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
24: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
23: DTX 500.
25: Pabalik sa mga butika.
26: Ang maski pa-efektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipur sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
27: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
28: nga naman, Marie.
27: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
28: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
27: Yun sa man niyo, Marie.
28: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagkil kayo ang tubo sa baboy.
27: Uniface?
28: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
27: Kadako di ay, Marie. Tudlo iko.
28: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
29: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong takna, mga kaiksunan, sa Jess Imidya na sa atong mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: straight to the point.
1: Kini nga portion to ganito mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikadunan nga mga toksin sa imong lawas. Mga dili karigilar nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Magkasinati sa mga insumya, panakit mga kagalaan sa kining ulo, panakit sa kalawasan o rutulutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas o maangko na may panglawas. Inumatang adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
8: Straight to the point.
1: Alas 10:31 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
1: Ato lang yung taga-agigayon, mahigala ha. Gamay lang kayo kaya plastada pa si Rajiman Pulauro. Niining labot mahigala si driver. Niining kuan. Nakadasmag mahigala. Kusog makunundagan gun sa Montero Sports. Unya, kining Montero mahigala. Tarawal, ipakita lang gun ang picture dong sa Montero. Dili ni basta-basta i-issue ni Montero ha. Oy, ugkuan lang. Kani, oh. Kani nga Montero, mo ni nakaligis. So ang isyuhan ani official gyud ka din ha. Di man ni basta-basta i-assign lang og job order na nga kwan. Unless driver ka, gibutang ka na ordinary ka nga empleyado, pero ikaw may driver naka-assign ka og kinsang official imong kwan na. Or para asa man gani, unsa man gyud main purpose aning high end man nga sakyanan? Unsa man gyud main purpose? Asa man ni siya padong? Anong kinsa may ang gingadto di anang panahon na? Ha? Apil ni sa trabaho gahapon? O sa may anggi adto? Nga may labot siya ang trabaho?
8: Straight to the point!
1: Ato ni nga tagay pagtagay.

0: Ah? Tinunan sa grade 4, o kini ang back rider mahigala nga kini ni ang 8 anyos, grade 3, nga naapa in town sa kini ni ang makuyaw nga kahimtang ni as tambalanan ron mga sukid di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato ni nga balikan karong taon-taon mga kahigalaan, no? Unya ang ato pagpadayon sa mahigala sa atong issue ha, kini ni ang na mga angles mahigala labot ang impeachment ni Vice President Sara Duterte mga sukid di paminaw. O panalitan gyud og konbiktuhon si Sara Duterte sa 3 sira kabuto inday kin sa may mahitabo. Maingos tawa na konbikto na di na kadagan. Konbikto naman. Ang ha ang kampo po ni Sara maingon sa na dagan pa mi Supreme Court. Wa pa may final decision. Naman Supreme Court mang amo na i-question Supreme Court because under the constitution 16 man gyud. So kanang inyong conviction nga 3 invalid na. Mao na mahitabo gyud na. So mangutana gyud na dito. So while dunay pending mahigala Supreme Court, inig-filing sa Certificate of Candidacy ang pangutana, maka-file ba si Sara Duterte og Certificate of Candidacy for President?
1: Straight to the point!
0: Ha? Aligri kayo, no? May tabo. Murag, mapanantawan ni mo, mabagin ay, magkabrasuhay, mabagin eh. Kay, inig-abutan ang panahon na, karong September 23, oral arguments, din paabuto na taon sa decision sa Impeachment Court. O muingon Impeachment Court niya, okay ra, 13, okay ra, maula na sa'yo magkonbikto, delikado makonbikto, Sara. Bahala guay ebidensya dai, bahala ko ang ebidensya basta na ay 36 kabuto. So, panalitan ko makonbikto siya ng 13 votes. Muhunong na ba ang issue dai? Di pa muhunong na. Kay moingon man mahigala ang habig sa kwan, wa na di na kadagan kay konbikto naman. Pero og habig mang higala sa mga Duterte, moingon po ng Duterte camp nga dili to pwede invalid to nga pagka konbikto kay 3 wa man ka kwag 16, invalid. So, ka-invalid man, dagan mi Supreme Court. Inig-abot Supreme Court, unsa man kapaspas ang Supreme Court nga mo resolve anang maong kaso. Muna ida kong pangutan na sad. Inig-resolve sa Supreme Court o maabtan mahigalang filing of certificate of candidacy na para sa pagka-presidente sa 2028 kay by October next year, filing naman. Unsa may mahitabo ana indikin.
1: Straight to the point.
0: Kung dunay election yun, ang pangutan na po na nang una, nabagi election. Nang kung doon na election, ang question na, pwede bang mo-file si Sara Duterte o Certificate of Candidacy niya for President o makonbikto sa impeachment court by 13 votes only? Na, kana, kung pending pa Supreme Court, wow, di pa ma-resolve Supreme Court, mingon, Sara, wow, pa may final decision. Ikaduha, ang kumilik mga kaigalaan, the moment niya mo-file si Sara o Certificate of Candidacy, ang kumilik doon ay ministerial duty to accept niya ng maong Certificate of Candidacy. Maaligri ng kalakihan ay, murag mo samot ni hinuuning. So, muna yung may tabo. Pero dili pa, sa so dili pa mahigala ito sa balikan si Rajuman Pulao Road na sa Barili Police Station ng mga orasa. Atong kumustahon, makagilaan kung atong mahinabi kining maong driver. Pagkuha siyang side, sad, ining maong paghintabo. Yes, Rajuman Paul?
1: DYHP Tata, RMN Report.
2: Attorney Rufil, live na meron si kasama ang JC Sumampong ang speed pilot din sa Barili Police Station. Niya ato yun yung suwayan si Arthur og hangyo unta Attorney Rufil. Pero yari naman ini kasamang Bal din rin, no? Ato na hindi pa advance party si Bal kaganiya while dito ko sa haya sa balay sa gidikanan sa bata.
0: Nanawag so, si names, yeah, Paul, nanawag si names sa imong messenger, Paul, para matumakita na ito na rin, ha? At least nata sa Barili Police.
2: Ni sugot naman ta to ko no sa diyang giingnan ni Bal na magpa-interview sa DYHP pero sa atong pag-arero ni Attorney Rufil wala man siya mo kuan ang JC lang siguro nga messenger patawag eh kali lang ha
0: sige ko no kana si...
2: okay so
0: na messenger
2: ni Attorney Rufil no ni atong sa police station o niya
0: Okay,
2: si Arthur nga ma-interview unta pero nagluyang man kuno ang lawas.
0: Nagluyang lawas murag.
2: Nagluyang ang lawas murag ni Sigwanda. Hospital na yun.
0: Ayaw gluyo lo ito murag mang pugak si Martin Romaldez.
2: Arthur. May buntag ni moderator. Sa Pulauro ko.

0: sa DOHP, natas programa ni Attorney Rufil, straight to the point, at the station manager, tagaan ka na mo panahon nga makahatag sa imong side. Ay dito sa programator, naghangingon nga wadyo ko nung kama-apply o break. So ato nito bagon, Tor? Ah, Tor, agigda? Asa man? Adya? Natog? Pukawa ko no? So ay ko nagpukaw dong? Inanay taga DYHP. Inanay taga DYHP. Tara, siya ka na? Alain lawas taon.
1: Alain lawas?
0: Paluhoy. Paluhoy po ni Arthur. Alain lawas sa Tornero Phil.
1: Takdan siguro Martin.
0: Sirang balita sa Sinal ba?
1: Ah.
0: So naadire yung Tornero Phil. Nagkuhan ni siya. Nagigda ni siya ining double dick. Siya lang sa ubos. Ana? Nagtagtalon umpuan. Maong ba na? Oh, ayan na. So, magiging ni Atty. Rufil, no?
1: Kung ano na pa, Tor, nga nang imamanggi na sabaga ng mga bata, Tor, wag kakikita, alas 12 man sa Udo, Tor. Ang sama na, hubog ka, Tor, nakatog ka, Tor, ang sama.
0: Oh, ito na yung papukaw, Tor. Bangon sa, Tor, kadali, Tor. Imo makulog ni, magiging ni mo, break video, Tor, imo makulog ni, kuhan ang bata, ligsan lang yung kunong ni mo, Tor. Masarayin mo, kuhan na, Tor. At, Tor, ayan, so na ba rin matog, nagpatugtog?
1: O sa alas 10 na yung tayo naman, o pa ka mamata, Tor?
0: ako yung ipapukaw, Atty. Rufil, no? Kay para maklarog, natog ba yun eh? Ang natog o tarong, kung pukaw ni mo, makamata, yun na.
1: Kay ang sumano, wala sa maanad o mata o sayo nga, alas 10 na yung tayo naman, kanang gobyerno mo, so na alas 8.
0: Ang sulti kay naglaing ng lawas. Oh, galit sa galaing lawas. Ano yun nga? Ay nga. Nanay, mayo pa mag... Saan yung rasa nagbarog-barog si Antor nga nung? O sa rasa? Sa rasa nagtindog-tindog ganiya ba? Puntag, nakapangapi na niya ganiya? Nakapamahaw na? O, yun. Sige, naghigda kay galaing lawas.
1: Laing lawas?
0: Sige, hindi na, Atty. Rufil. Laing lawas. Ready na, sir? Atty. Rufil. Ilan pa
2: mag-video, sir?
0: Ano lang ka pa video? Sige, sir. Okay na, sir. Ano niya, kuha lang ato. Alang, ang update lang. Na-file na ba na itong kaso? Alit lang. Ato na lang may hinabiyo ng investigador Atty. Rufil niya. Yan nyo lang siya hindi lang makuha sa atong video. Ang video na ito, arelang sa silda ni Arthur, no? Tulay na biyo ng atong investigador, Atty. Rufil, na nag-hikay na niining kaso. Sir, amo lang na may kuta na, sir. Kisa may owner yun ining sakyanan, sir? Pag-iya ba? Di naka-registro issued by sa atong LGU o direkta sa atong Office of the Mayor?
2: Sa PR. Sa ano
0: sa munisipyo. Lay ang service din sa mayor.
2: Lay
0: sa mayor. Kini atong panser, i-detain si Arthur. O saan siya, sir? O sa status niya sa LDO?
2: Designated as a driver, sir.
0: Designated as a driver niya. O saan siya, job order o regular o casual?
2: Sa
0: papa ninyo makuha dyan ang iyang kuhan.
2: Babasa ako ng report dyan. Babasa sa balita.
0: Pero sa ipahala itong kaso?
2: Request important to inhomicide and serious physical injury.
0: Kaya na may serious galabuhi, no?
2: Yes, sir.
0: Musta mang bata, sir? Stable na o naglisod pa yapon in town?
2: Magkakaroon, sir, ka ng stable, sir.
0: Stable na nasa si Budok, no?
2: Walang giwa, sir, itong document sa hospital, sir, para ma-file din mo sa sir.
0: O sabi, sir, na-file na o i-file pa?
2: Paano, sir? I-file na, sir, i-file na.
0: I-file na?
2: Yes, sir.
0: Karo lang, hindi man karo, ugma na?
2: Yes, sir.
0: File sa ugma?
2: Yes, sir.
0: Dili ba pa sa mura pa sa iyong pagdisin? Dili pa?
2: Yes, sir.
0: Taas pa ang oras, no?
2: Yes,
0: sir. So, di pa tama pag sa illegal detention.
2: Yes,
0: so, ugma, i-file na na itong kaso niya. Maotong kaso, sir. service sa mga witnesses dito, tinutong iyan yung gidrag, gilisan yun ang bisikleta o ang luhang bata.
2: Kuan sir ka nang nagkuan mo sir, kapating tayong sir nga na, namang sa iti, overtaken kita ng motorcycle, from, motopag, mana sir, katanang pong bata, kakana pong bicycle, inotosis direction, umoto nga. Pero may action ta sir, sir, may, yeah sir, pero naptan lang ganyan sir. Naptan niya,
0: wala. Wala yun siya katumok, katamak sa brake niyo ko na sir?
2: Nakatamak na sir, pero naigo na sir.
0: Igo na? Wala nga nina?
2: Yes sir.
0: Bumagay yung tag-alangani na.
2: Yes sir.
0: Tungod sa dos kapusog niya sir, kay huwag mo overtake ka, muhunak mo yung tata.
2: O na, pwede ko siya sir.
0: Pwede niya makita na ang bisikleta sir, kada gulok?
2: Nakakita na siya, pero di alam ko nung, kanaan ako siya, parang yung bisikleta ba kayo, gamay lagi. Mga siguro siya nga, ni Kuan, ni Kuan lang siya, ni Vertec, may misa sa motorcycle.
0: So, sa witnesses, sir, doon natin CCTV sa area na appeal sa itong attachment niya pag-file na itong kaso ba?
2: Yes, sir.
0: Naaray CCTV. Nakita ninyo, sir, unsa man yung itabo, ah? Doon na kayo, sir?
2: Ang CCTV. Mga bago sa itabo, sir. Nga niya, upatek siya, sir, na panangaptan ka din.
0: Doon lang yan. Attorney Rupil, sa tayo, Rangling mo sir?
2: Police? Same is si John Robert Sakan.
0: Sakan?
2: Ah, Sakan yun sir.
0: Sakan. Attorney Rupil, kahit pangutahan na Attorney Rupil.
1: Sir John! Oh, Sir John. Good morning, Sir John.
2: Good morning.
1: Attorney Rufil ni, sa DWHP, o GFM. Mm-mm. Sir, sa inyong investigasyon, unsang orasa gano'y exactly na hitabo?
2: Mga 12 p.m.
1: Unsa man kuno igiadto aning driver nganon abot man siya dito lugar ra? Unsa sir kay dagat man dito sa unahan nangaligo ni dagat sila unsa man?
2: Wala sir kan dito na sir ibo ka sa iyo. Ya.
1: Okay, kay kana na ang alas 12 pa man go, do pa may oras unta ang ating trabaho. Kanang 12 to 1, di pa man ang trabaho taga gobyerno.
2: Sakan.
1: Di kay maklaro ang tingog pol, unsa kuno? Padong siya sa? Padong ulit sa munisipyo. Unsa man kuno activity nila dito kuno sa unahan? Nganong gikan man siya dito? Kinsa may sakay niya ani sa kanana pag atol sa itabo?
2: Siara ta ni, siara.
1: Siara unsa may ranggo dai niya sir nganong dunay activity dito siya may nitambong?
2: Designate man isa niya si driver sa iyo.
1: Ili usa may yang designation di ay nganong nga dunay activity ang barangay sa man mo ni gipada.
2: Kuan dunay kanang driver sa LGU ni.
1: Driver sa LGU. So, og dunay activities barangay man gud, listen po pa dala to driver nga may mo attend sa activity. No, sa inyong investigation sir, usaman, naa sa gi-driver dito o naa sa gihato dito o naa sa official nga kuan dito? Kay di man po pwede nga dunay activity barangay nga padal a driver.
2: Sharing mo sa ato ni, kuan yang sa mga driver, yung naroon ang distance sa barangay hall.
1: Oh, martirial kayo na ako pangutana, sir, kay gigamit ko ng seconds gobyerno. Limang ka gigamit niya seconds gobyerno, so doon na ni official nga kuan, kay for official use only, ako ni. So, driver agad yung designation sa kuan, sa Barili Municipal Hall?
2: May abang na ako na kanin.
1: Driver, so driver siya, naka-assign siya ni Kinsaman ko, no? Driver siya sa mayor, sir? O driver siya sa vice mayor?
2: Ada sa parang sa munisipyo.
1: Sa munisipyo, ba't kin sa manay kay...
2: All around sa kanila.
1: Yeah, ba't kin ni Montero Sportsman ko ni sir? Di naman ni pwede nga all around lang. Kay Montero Sportsman eh. Di man ni sa driver lang ka ng sakinan lang ordinary. Nakasayin ni sa official. Kanang Montero Sports, di man ang ihatag lang bisa kinsa lang ang sakay. Oo. Kay ato mangon ni Bisigaron ngano ning sakinan sa munisipyo, sakinan sa gobyerno ngano naabot dito na pita. Oh, sige sige lang Paul. Okay Paul, di siya makatubag anang kuana.
0: Sir, salamat kayo Police Master Sergeant Pakano. Salamat kayo sir.
1: Sige, pasalamat na ta Paul, at least kwan Paul, medyo kwan.
0: Ugma, mag-file na yung sila sa kaso, Atty. Rupilya, mawto yung isulti nga kaso.
1: Oh, ato lang yung pangutana, kayo na magayon nagkasulti ito, driver ko sa mayor.
0: So, wapanin nila makuan.
1: Muro mag-careful kayo sa tubagod.
0: Napangutana na ninyo nga driver sa mayor.
2: Atas na among
1: Munisipyo ba't kinsa man?
0: Kinsa man sagad mo sakay kung ano yung Montero Sports, pero doon ay mga activity, kinsa man magpahatod yung mga tao sa Munisipyo na yun, wala pa. Sa ato pa ng subayon, sir.
1: Sige, sige.
0: Driver siya sa Munisipyo lang. Sige,
1: salamat. Ato mo na ni Paul. Sige, sige. Pasalamat na Paul. At least okay na, no? Salamat kay sir. Salamat sa polis. Salamat kay sir, ha?
0: Okay, Paul.
1: Ang ato mo ko na kay gobyerno mo ko na yung sakinan. Yan ang niabot ni dito. So, doon ay official nga lakaw. Doon ay official nga. For official use only na.
0: No. Ang ato na ibawaan dito, Atty. Rupil. Gisubo siya. Pagpaadto dito, napita. Resort man to, sir. Atty. Rupil ang giingon nga girumbo ani niya dito.
1: Mao lang na dito resort gunton dito. Sa man to yang yato sa resort. Mo na to pangutanan dako. Imbisigarono na kay nganong gidaman sa kinas gobyerno.
0: O mo na iwa pa maapil sa kisusi sa atong kapulisan at Tony Rupil nganong abot siya dito, kinsa nagsugo niya dito using official use only nga official only nga vehicle ba.
1: Mm. Kinsa may official nga tuwa sa resort, ngano nito man sa resort, unsa man ang meeting? Di man pud pwede nga dunay meeting sa barangay, di padad driver representative sa mayor? Representative sa munisipyo, my goodness.
0: Wala wa pa ma-appeal sa susiron sa atong kapulisan kay ang ilaha na yun itong nilupin, ma-file nila ang kaso, no? So, later on siguro, i-appeal na lang, murag minaritis na lang siya ng mga pagsusi niya ba? Kinsa iyang i-adto dito, kinsa iyang isugo na wak man siya sakay pagbalik sa lungsod.
1: Mm.
0: Kung doon na siya gihato dito, kinsa man.
1: Ma-issue man ko na, Paul, kay... Ang issue anak, basig siya na panalitan. Ngayon nga tumas sa resort. O giyan ang gigamit sa personal. Doon na siya babae, gida dito, o sa ba?
0: Wala. Mawalig yung...
1: Ako nang issue, ha?
0: Wala mo ang tanim magkaloya-loya sa Arthur ba?
1: Na loya man, mo lumag si Romaldes.
0: Mayroon tayo ka lang. Gadama-dama na rin sila, mas bayo, sir. Ngayon mo matubag, no? Aron matinawan ang katawahan, especially there is Barili, nga tipa kayo ang UAHP, so bayo unta, no? Attorney Rupil, niya.
1: Mm.
0: Saon man, ipapukaw ganin ako, diri. Niingon polis, ni hangyatas polis nga, sir, ipapukaw sa lain tinirin ko. Ipukaw, sir, matatol. Buwa mo yung muli ko. Buhi pa ka na niya. Ay, ipukaw, ipukaw naman ito nga. Tor, matatol, gano'n siya ni WHP, tor. Ay, buwa mo yung muli ko. Ah, mali, gingan ang Attorney Rupil. Lisod pa ka ang tao, huwag napagtugtog ba?
1: Oo.
0: Sa tao nga, natugyod, tinuod. Maling mungawan kayo ng uban. Kadungog kong nagapak yan, natugyod ka. Timbakuwas din ka. Pero kinisi, ha?
1: Ipukaw.
0: Yung na din, ato nyo, pwede ang kaubat din rito. Awa nyo, mubangon, eh.
1: Hmm. Eh, ka naman kung anong naabot na, ako pang utana, sa kanan sa gobyerno na, anong naabot na dito, dili man na siya, kuan na Paul, National Road, interior portion man ang barangay, nyo na ba resort dito sa unahan, o dito gikan sa resort, kinsa maiyang giyad to? Ano yung gamit mo sa kanan sa gobyerno?
0: Oh, na yung mga istorya dito, off the record na ito ni Rupil. Naayong gasugo niya.
1: Naayong gasugo, o. Oh.
0: Ato, o, oh, naayong gasugo niya. Ato, adi to akong kuwan di.
1: Hmm.
0: Ah, kala, kala, ito niyo ah.
1: Hmm.
0: Ato akong kuwan di to.
1: Controversial man agad, sa kanan mga gobyerno, for official use only na, nga nung gigamit man niya, diha?
0: O, oh, wala diha. Mawa lang ginutani, o, wala lang tani magpatugtog si Arthur. Makahatag yun siya katinawan ani tanan na itong mga pungutana kinsa iyang giyato dito kung doon naman kinsa may nagsugo niya na maadto siya dito na pita o niya labaw sa tanan kandong aligasyon niya wag yun siya mo break kaya yun paligsan ang duha ka bata
1: ato kung suwag tawag si Mayor Janjan Garcia para makuha itong reaction sa nani kay munisipyo man yung asikinan natin number day
0: ang yata nilang day kendya.
1: Oh, aron nga maklaro ta lang ni mga sukitig paminaw para makuhaan sa itong side mga higala ni si Mayor Janjan Garcia, anak ni Marlon Garcia, mga sukitig paminaw. Side sa munisipyo o sa ilang tabang sa daan ni Ron, nining maong bata nga namatay o kinikusa mga higala na hospital ni. Gumikan kay Gidasmagan ining driver mga higala sa munisipyo matod pa. Sige, ato suwayan, Paul. Sige, Paul. So, karon po, napag-ihapon. Hindi pa ganoon mo mata ka na si Kuan. Dudong Arthur.
0: Ang tiko-ko ram na dyan, Tony Rupil, na dyan sa itong video, no?
1: Ang tiko-ko?
0: Anak. Ang tiko-ko ang liha katiil.
1: Huwag ka na say hypertensive atriolestroliriotic at itong kang Romaldes ng sakit.
0: Ano dyan, Tony Rupil? Di mo lihok, no? Pag-ikap di mo, no? Di mo lihok?
1: Di mo lihok?
0: O, di mo lihok. Papuhit mo lawas. Hasta kapuyas lawas today. So, again, liok-liok. Sa giyog-giyog nga ito ni Rupin.
1: Kapuyang lawas?
0: Nga ito po ano. Pagkakwanin siya? Barangay Bulok-Bulok. Barangay Bulok-Bulok. Ang address ano niya ito ni Rupin, si Paaraba na ito dito eh.
1: Mm-hmm. Oh. Ato lang, ato mahinabi siya sa iyang side, bod, nga makibaw tani niya. Oh. Anong gidaman ni mo sa kanan ni, sa gobyerno, Tor?
0: Oh, muna itong tuyo unta, ipatubag na ito niya. Pero ang ta, masabot niya sa publiko o sa naminaw na ito, Attorney Rupil, dire sa tubok, lungsod sa Barili, kasi para baka hindi ho HB. Pero lisod man, kay nagpa-luya-luya man, ay natulo ang lawas, no? Atong gihang niya dire ang kaubanan niya mga inmates, hiccup siya, ipukaw siya, may bao, pero amang yun mo barong.
1: O, gigamit na sa personal niya na sa kanana, Paul. Magduda lang sa taba.
0: So, na-off the record na ginito itong nilipin. Na-ay nagsugo. O, maka-establish nagtawag ni Mio. Mas maayos siguro.
1: Oo.
0: Kaya, huwag di makuntak sa o nga itong municipio niya itong Mio. Abita na ito.
1: Be, kwan ko, chapter ko rin. Onsay off the record ito. Aro mahibaw ta, Paul. Onsay off the record.
0: Okay, Attorney Rupin.
1: Okay. Gusto magkaya ng kalakihan nga, kwan. Kana sa kanan mga gobyerno, ang gasolina ana kwartas mga tao. Unya ang kanang sa kanan sa gobyerno na ngano ni abot na dito sa resort. Kisa may giadto unsa may activity dito?
0: Mao na yatoy patubag unta niya nagunsa.
1: Nakadasmag na mga bata noon.
0: Resort. Oh, kinsa na resort yang giadto? Kinsa nagsugo niya og dona sa giadto dito? Kinsa man to sila?
1: Mm.
0: Ya pag-uli niya wa naman siya sakay pagkahitabo na Attorney Rupil basin sa mga witnesses. So, ato lang siya kung tanaw, eh, dito man siya gikan sa Osaka Resort. Insa may iyang yato dito. Insa may nagsugo niya. Is a designated driver sa LGO sa Barili.
1: Hmm. Kaya di man po pwede, may yung itong kuhan ganina. Sige lang, salamat sa pulis ha. Pero ang ang initial na kuha, doon ako notoy kuhan sa barangay activity. Ang aman o ang nasa yung driver, di man po pwede ang driver sa munisipyo na activity sa barangay dito. Represented sa munisipyo katong kuhan. Panadaan na driver ito nga may mo represent, di po na pwede.
0: No, Dr. Nerpil, lagi yung ikargaan niya. Kinsa iyang gidaha dito, kung doon na may activity ang doon ay kalihukan dito na pita. So, maunta na siya, ang ngayon, wala yun niya siya gitaguan, Dr. Nerpil, dapat mo barong niya siya, mustorya niya siya, transparent ba? Kalang, makaingon ka na, alis niya siya gina eh, no? Kay, official man lang yan pag-adto dito. Kung niya, pag-uli, na-disgrasya siya.
1: Mm.
0: So, at least ma-klaro, ma-pasabot niya sa kahinginan o sa on-air na ito, Attorney Rupil, mga viewers na natin sa social media, pero taon, wala tayo na himo. So, manipukaw ang tao nga natog, o may patungtog, no? Ah, punta na ulit, patungtog niya, Attorney Rafael, kaya magkaitaw nga na ato, kunya po kaunin mo, di mo mata.
1: Las 11 na!
0: Nagpatungtog, nagpatungtog, yun siya, kaya nagpatungtog, sa ako ni magyoyog, di kayo na, kaya nagmata man.
1: Kanantanan, pinirisyo na, nagmata po, siya na tog.
0: Oo, siya rin na tog.
1: Hmm.
0: Siya rin na loya din, siya pa'y nasakit, dire, Attorney Rafael. Manang naminaw ron na yung mga kabanay ni Arthur, dalhin ninyong tambal, dalhin ninyong para paniyod to, kaya pinaraba paniyod to po. O, arayan ninyo din sa police station, kay siya ron, sagbisan mo maluoy, ani, na,
1: sakit
0: na ba po nun eh.
1: Sige, atong i-check sa si Indayken Galinia, Bay Paul, standby Paul. Indayken, kumusta man si Mayor Janjana, kontak ni mo dahi?
3: Attorney Rufil, atong i-contact ang cellphone number po ni Mayor Janjan Garcia through kasabang RV Veloso, pero twice na ko gagi pa ring, may mutubag, Attorney Rufil.
1: Why mutubag? Mm. Aha. Si patawagin na lang balik na unya dahil kung sa magaling para makuha sa nato iyang side, kay doon na initial to nakuha nga kuan magod driver ni Mayor. Ah?
3: Mm.
1: Pero ako di kumutuo na yun. Ato lang makuha na to iyang side. Kaya mamani unang nigawas good nga report. In fact, akong ipaklaro kung unsa ba gini, registered ba sa LGU? Kaya unang nigawas nga report, registered kang mayor masakinan.
3: Mm-hmm.
1: Pero dili dahi sa LGU di ay.
3: Registered sa LGU.
1: Oh, so sige, so mas mayo o gakuan, tingali unya.
3: Wala na to maklaro ang Attorney Rufil kung unsa siyang particular nga office na gi-assign ba ka ng mga sakinan.
1: Mm-hmm. O sige Paul, final report Paul, kay tungod sa atong kahigipot sa atong oras. Pero ato lang ipatawagan dahi, atong tawagin lang unya sa mayor dahi, o basi nung maka... hatag sa isang side ani nining maong panghitabo kay ngano man ni abot man ni sakinan sa LGU gidas lang driver unsa man ni unsa man to official to nga lakaw or dili nakadasmag na mga hinuon ni og bata nakapatay na mahinuon gud ni. Okay Paul.
0: Okay Attorney Rufil, so live diri sa Barili Police Station o ba na to speed pilot GC sa bangkong sa atong RMN Patrol, ako inyong radio man Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
4: RMN, exclusive.
1: Okay, salamat Rajiman Paul Lauro sa iyong report. Basta primero ito na dawat nga report na ikaw kasi itong group chat, ang nakadasmag ang sakinan sa mayor. So, wala nang utana, kung kasi may mayor niya, Mayor Pablo Jan Garcia, the fourth. Muna yung tinood niyan. Oh. So, muna, nga itong gustong ko aga kininiang reaksyon si Mayor, unya unsa may natabang na nila aniron sa namatay o sa katutuang na ospital, ha? At least klaro na to, dili ni kang mayor nga sikanan sa LGU. But ang laing report nga kini mo i-driver, assign nga ni mayor. So mayo nga tingog si Mayor Janjan ani, unya makatinaw sa kahanginan na unsay tabo ani, kay mangutan naman tanganon abot man ni sikanan na dito. Montero Sports mga kagilaan, di man po pwede nga ang driver, kini-driver ni sa municipal government, ang magsiyemay mo gamit na nila eh. O driver na siya, doon na siya gidriban. Di man po ni service lang kung mga ordinaryong kwan niya. Di kumutuo sa gana. Montero Sports ni mga sukit di kuminaw. So muna, palayaw ko na taga-itag katinawan ani para maklaro tanintanan, ha?
4: Straight to the point.
1: Unto, alas 11 na mahigalaw, napatagong oras. Okay. Shout out ni Rani Montes Claros nga naminaw sa itong programa karon. Oh, good morning. O sa mga taga Ramos Market nga naminaw sa itong tulungan. Unya, shout out sab ngadto ni Irene Palma, nga naminaw na ito karon. Congratulations sa iyang new open nga salon diay. Og ni pinaagi ni Angel May Almaden. Og naminaw karon si Evercare Pharmacy si Rosel, Regine, JC, Chara, Farah, Joyce, Ada, Judy og Mayet. Og naminaw sab sa Santa Fe Bantayan Island. Sa ni AHA aha mini sound system. Si Avelino Villarosa o Gianni Faryulen Trias. Okay, salamat. No, unya si Jojo, doon natin ipag-greet sa manejo. Happy birthday ni Vic Valorio sa Puog Talisay o ni Adela Itak sa Kalapi. Pinagin Jojo Abapo. Okay, unya, unsa man eh. Sige, so, unsa man eh, uban pa nga mga kuan. Okay, wala tayong oras mga kaigilan. Happy birthday ni Father Andy Satura. Oy, happy birthday day, Father Andy. Good morning, happy birthday ni mo. Belated happy birthday kay kagahapon. Day dungan day mag-birthday ni Mama Mary. Father Andy Satura, good morning ni mo diha. Pero wala tayong oras, may gala. Tangyo niyang gabi ang sincerely at Arlene. Matagal sa libing, ito sa Jesus na tayong nasa kagabion. O alas Jesus, ito sa 11. Alas 12, ang tuluman ng Straight to the Point Evening Edition mali kasamang Binji Tanghiya. Sa ngans, kinitipo kang pwersa sa DYHP RMN Cebu, kas kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon, sa tanang panahon, sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maing buntag Pilipinas, Tata RMN.
5: Not just number one, simply dominant.
6: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
7: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
8: Tata RMN!
9: All the time, RMN kami.
8: Tata RMN!
7: One radio is favored by all.
8: Tata RMN! All the way!
9: Loyal kami sa RMN!
8: Tata RMN!
7: One radio network conquers all.
9: Number one!
7: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
13: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
14: Kung ako sa bagusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
12: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Balik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Mga kasama, nakasinati na ba mo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Phenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! kompetisyon sa Satanang Week 1 Winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
3: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
7: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
6: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Hi! Hello mga kasama. Kini ka po inyong Kuya Jewel Bensico, masangong partner. Ang detayad, mag-umusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-iksunan mga kasama. Awhagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga tsire. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang atong magtatampo si Tsire.

0: Kini akong problema bahin ni sa sitwasyon sa akong mga anak ug kun nganong na problema ko, tingon magud ini ang mga paghitabo.
1: O, dali na mo, Apol, Pitse, sakay na mo doon sa kina, dali na. Ibasig, di na takabuti nanay ninyo. Kaya yung napaabot na turun na to. Apol, dali na mo.
2: Ato na, tatay?
1: Ah, ato na ta. How's Pitse?
2: Pitse! Uy, dali na, uy! Nabiyaan ka rin na mo rin ni kuang tatay ron.
1: Asa pa man yung bata, uy, Pita?
2: Na, abot lang anak tayo, uy. Buro magdilo excited na mauli na si nanay gaka sa abroad.
1: Papurbida ni bata ah. Ha! Oy, Pitse! Naramanin ka din eh. Saan nakuyog ang sugat nanay ni mo, dili?
2: Kamulangan to tayo eh. Kapoy mong ko.
1: Say, kapoy nga nung... O sa igibuhati mo, kapoy mong ka ha?
2: Basta kamulang, good. Kapoy, uy.
1: O, dili, ikaw, bakit samang ka din, ikaw naman, usa. Sudlun pa nag-inig daw tang tao. Sao na lang, dali na. Ay, pagdugay-dugay niya, dali na.
2: O, tatay.

0: tay. Nanakaroon si nanay sa airport tay. Basik sa'yo itong naabot. Milakaw na lang kay. Nagtuuto nga, way misugat.
1: Oh, parang ko pa. Ah, makabot pa ta kay. Alaw na 45, mamtumpal yung plano yan sa kyan. Makabot pa ta.
0: Aw, oh, abi na ko. Dili kita kaabot. Kay na. Kani mag-usipitsi, oy. Oy, nakalangay. Lo, ngayon ka ha? Ang-ang, langayan ka man kaayo. Day, mga chitayon mo. Ako gidayin niya pa sa
1: kina. Na, usto na. Mabutro to yun na hanya. Maginig mo pag-ilbo, anak. Sabi, oy. Pag-ilom na mo.

0: Oh, nanggawa sa mga pasayro eh. Pasig, sila nang uban na sa nanay ninyo. Dali, Apol! Taba ubang tayo ni nanay mo, ha?
1: Oh, tay!
0: Sige, tapos saan magkita na saan may pag-usap, Chiri. O pa siya katuwi, ginawa, uba, mapakita na mo. Karo na. Mauli na gitsi yata.
1: Tay!
0: Oh, oh, day!
1: Tay, nara si nanay,
0: oh! Ah, hay, hay naman!
1: Pero, oh, karo, oh! To pa sa unahan, pero makita siya din eh.
0: Oh, oh, tod! Siya na ka na! Nagin ako ni mo, Daddy.
2: Ako sa Daddy. Apol, nak.
1: Nay!
2: Pichi, nak.
0: Pichi, dali nak. Parang ka magkakos nanay ni mo, ha? Huwag ka magingawa ang nanay ni mo, nak, ha, Pichi? Huwag ka magingawa.
2: Eddie, okay ra, nakasabot ko. Sige lang, nak. Nala, sige, sige. Tanam mo, kay may... O, oh, saman, na may dahang sa kanad?
0: O, nakikibangan, Day.
2: Mas maayo hinuoy, kay dagan na akong mga bagahe. Nala, sige, tanam mo. Aduta sa bahay magtiwas. Nakasabot kay ko sa gibati sa akong kinamanghuran. Kuwang gid iyang kamingaw nako kay gibiyaan man ako siya sa gamay pa. Wapas siya usa ka tuig nilarga naman ko sa gawas. Hinungdan nga kuwang gid ang iyang pagmahal diri nako. Unya?
1: Wow! Hello, kanindog sa mga sinina. Gipalit ni nanay.
0: Awa na, lipay kaya itong mga anak. Tara, uwa. Nangukay sila silang sinugatan. Purti nilang lipaya.
2: Kuwang pa na, Eddie. Naibaw ko nga dako kaya akong pagkuwang ninyo. Ilabi na kin sa mga bata dong. Mao nga gusto kong mamawi. Huwag usa sa hinungdan nga nung iulik ko kay gusto kong makatambong sa graduation ni Apple.
0: Ay, mayo hinungday, Chiri.
2: O, gusto ko nga hikaya na to si Apple sa iyang graduation, ha? Gusto kong ma-feel o maayo ang kalipay nga paggabatiun sa kong anak dong. Huwag agik regalo sa iyang graduation. Palitan ako siya bagong cellphone.

0: i-introduce yung party sa among anak?
1: Siyempre, edi. Mura naman sad na namo o pag-umangkon si Apple. Buutan kayo ni Bataa. Ang ayan, gyud siya mamahimong nurse.
2: Maulagi pa rin kaloy. May na lang, maayo ang pagpadako ni Eddie sa mga anak namo. Katambaya yung gidako siya samtang to ako sa layo. Ay, yun na pa, Eddie, ipagawas na tong giandam nimo para ni Paring Kaloy.
0: Oo, oh, langga! Siguradong bugnaw na to!
1: Wow, kalamiana! Ipaningot pa sa kabugnaw. Niana, ang San Miguel Pale Pilsen.
2: Kini! Makamingaw po ang mag San Miguel Pale Pilsen samtang isbutan nato kung sa una kung unsay mamahimong kinabuhi sa atong mga pamilya. Maabitaw nga bisan to ako sa abroad, San Miguel Pale Pilsen gihapon akong imnon. Naaman ini sa Canada, kini ang the true global Filipino beer.
1: Maugyod! Nainumdum ko atong adlaw sa inyong kasal ni Paring Eddie. Nag San Miguel man gihapon ta ato. Tiguang naman dayta no.

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsa inyo pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
10: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, Life Extension.
12: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
14: Dr. Limuel Espedal, 2 days, taga-Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakang kaiwan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Biodrop Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biodrop Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biodrop Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
16: Biodrop Herbal Capsule.
18: Dayandat, nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
19: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
18: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
19: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
20: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
20: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
22: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
23: Uy, nga naman, Marie.
22: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
23: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
22: Yun sa maninyo, Marie.
23: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
22: Unifins?
23: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
22: Kadak ko di ay, Marie. Tudlong iko.
23: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
24: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
25: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
5: Drink responsibly.

0: Nakita na ko ang kalipay sa akong anak nga ni-graduate sa college. Moto nga ako siyang gipahikayan. Unya?
1: Day, kuhaan ka na yung nahikayan na maginato sa apor sa yung graduation. Masay, sunod mo mga plano, ha?
0: Kuhaan dong, gusto ko nga sali pa kumabalik sa gawas. Mamawi una ko ni Pichi. Nahibaw dyan ko nga dako akong pagkuhang sa bata. Pag nakita na ko nga gamay ragid ang iyang pagmahal na ako. Di man ako siya mabasol dong. Tungod kay... Dako ikong pagkuhang gid niya. Gibiyaan ako siya sa gamay pa siyang bata. Popay o sa katuig. Munang gusto dyan kong mamawi niya dong.
1: Cherry.
0: Ay.
1: Sige, sige. Buhata ang gusto mong buhaton. Naharap ko si Muleo. Tanawar ko ninyo.
0: Gusto na ko siyang isuro yun niya pamalitan sa gusto niya.
1: Oh, sige. Ikaw ang bahala.

0: Pichinak? Pichi! Ay, asa man kuning bataa nga, dinhira man to. Pichi! Oh, Pichi, naaraman di ka di ha? Huwag man kamutubag na akong gisangpit. Anak, dali, anak ko isultin ni mo. Dali!
1: Diliyang ko.
0: Ngano man?
1: Basta, diliyang ko.
0: Ngano man, dili di ka gusto nga palitan sa imong gusto. Dali! Dali!
2: Pichi, sige na. Dahil pag-ilis kay kuyog ang nanay ni mo. Kuyog ka na mo. Sige na.
1: Asa man ka, tay?
2: Basta pag-ilis lang. Sige na. Pagdali, di ha kayo nag-guwat mo ni mo.

0: Ano mo ka?
1: Mafeel gid na ako nga. May kayo ubos na ko ang bata.
0: Kailangan mo. Ay, kabala ka. Bahay na na. Buutan na itong anak. Di siya ingon niya na nga madinumta nun. Ang ako lang ay ipakita sa di mo nga mahal ni mo siya. Pinangga ni mo siya. O, Pichi! Nakailis na ka na eh. Dali, dali! Malakarot ang nanay ni mo! Dali na!

0: Oh, day, asa ka ta?
1: Diri ay, mangutaan na ta. Naway mga sinina para sa bata? Asa dapat inyong pambata?
2: Ay, narati ang mamo. Nala, diri mama, dali, ma'am. Tulun ako para iya mga house bata. Diri.
1: Para iya, ma'am. Sige, sunod me. Anak, pagpilit ako sa ganahan ni mo ha, kaya itong paliton. Dali, nak, dali.
2: Dari. Pagpili na mo, sir. Asa may iwan, sir?
0: Naisakto din ako din. Pabata mo ka din din, eh.
2: Dili, sir, ba? Basig na kay napilian para sa imong anak, ba?
0: Sige. Magpili ba, may?
2: Sige, sir. Hain na lang ko nga. Mapilian na mo. Ingnak ko, sir. Okay?
1: Anak, kininakinahan ka, ani?
3: Hindi ko, ba't iba na?
1: Okay.

0: Pa ko kasabot sa kong gibati. Naglagot ko nga naluoy sa kong anak. Naibaw ko nga naingon siya inidirin ako. Tungod kay nibiya ko. Gusto nta ko mamawi pero kulit na gid kaayos siya kay muislag namang gid siya nako. Unya.
1: Ikaw lang sabot sa to anak deha. Saon nga. Oh, wait taon sa katilaw sa inaanong pagpangga taon.
0: Sa kitas dughan dong uy. Katong niingon siya kanina nga gusto na siyang muuli.
1: Kuan kini. Ay lang ka balaka na day. Sige lang. Ako ray mo ni inay pasabot niya. Di lang ito siya dali-dali yun. Matawag na ta?
0: Nangatawag na yung mga bata.
1: Oh, nangatawag na na. Sa'yo mo nang matawag si Apple o sa Hay, mag-search mo na.
0: Mga ba? Sige. Ikaw na si akong ati manon.
1: Huh? Kindi. Mau niya akong yuwa.
0: Amaw.

0: Apple, Pichi, dali na mo mga anak. Mga on na ta. Nakasukat na ko. Dali na mo.
1: Sa giluto ni Mr. Daan, ma.
0: Ang inyong paborito, hotdog og ham, nga naiitlog. Karon lang kong udtong magsabaw, ha? Dali na mo. Nak, Pichi, dali na. Dali na, bangon na, dali na.
1: Busog ko.
0: Say busog. Gabi ka pang way kaon. Dali na, sige na, dali
1: busog
0: na.
1: Busog palagi ko.
0: Kung sa nagi kaon ni mo, nga gigapang mang kanatog, upang manay sud imuntiyan.
1: Mabuot man ka. Pangaon lang maditog inyo, good. Makaon ra ko kung gituman ko.
0: Sige. Kaon-on niya nga riha.

0: Oh, spit je een man. Day, ano ka?
1: Wala ko kasabot ang bata, Edi. Nahadlo ko. Nga ba sa di ko makapugong o badapatan ako ng bata ko?
0: Jerry!
1: Mularga na lang tingin ko balik sa gawas, eh. Ikaw na may bahala sa bata. Naningkamot ko nga makabawi ko sa akong mga pag-uwang niya. Pero siya mismo murag dilit niya gusto. Tanaw na ko murag... Murag siya ko'y respeto na ko.
0: Jerry!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospitalidad at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon pa-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog, ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The

0: Science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Life extension vitamin D3 for longer life.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung mag-uwan o nyakalit nga mong init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dinidayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
9: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
10: So, ingon ana paragis bila-bila.
9: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
10: Bila edad din mo ron, ma'am?
9: Ako 55 na.
8: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan ta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
12: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
13: Mag DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: adunay powerful extracts,
12: no phytochemicals
13: ug antioxidants
12: nga gigan sa palaya
13: ug di sugared sugar cane,
12: mga organic compounds
13: nga epektibo
12: batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500
12: sa mabutika.
13: DTX 500
12: ang tubag
13: kontra sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500
13: epektibo
12: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
13: DTX 500
12: ibo sa di sugared sugar cane extract
13: ug anti-diabetic property,
12: gikan sa palaya.
13: DTX 500
12: garantisado,
13: highly recommended
12: sa mga eksperto,
13: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: surrender na ko, Eddie.
1: Naunsa ang taon kay. Surrender lang ang bata. Hindi naunsa ka, huwag dako pa ng taon. No?
0: Maugani, naadi ang sakit. Bata pa gani, wala respeto na ko.
1: Ay, pag-unahuna na. Ayaw pag-unahuna ng mga gibuhat ro ni Inday Pichi. Sige na, kauna diha. Kaya ako'y magkisultis itong anak. Okay, kauna lang diha. Pichi, anak.
2: Tay.
1: Dali na, ngauna ka.
2: Una lang, tay. Mukaunda ko. Wapaman ko guto, ma.
1: Pichi, anak. Pwede bang mag-istorya tag ka diyot?
2: Katugon pa ko tayo.
1: Sige na, bangun liha.
2: Basta man na, tatay.
1: Anak. Mutan ako. May kalagot pa kang nanay ni mo. Nag-all case nanay ni mo. Kay gustong taniya, malipayon ka. Isuroy ka, palitan kasi imong tanaw mga gusto. Pero, muro ikaw may di gusto.
2: Ang-ang, mamiya na siya.
1: Ha?
2: Gamay pagani ko yan akong gibiyan. Huwag mo na say love na ko.
1: Naksayop ka. Wa na siya mubiya na to. Nanerbaho na siya. Pero doon na siya di kong sweldo. Umapalit niya ang gusto niyo. Wa na siya mubiya na. Sa mga karun, oh, na nasa kwarta. Palitan na kaniya sa imong gusto. Pero di man ka. Mauno niya ubos si nanay ni mo. Mahilak ito.
2: Ang angbi! Iyaman kong dibiyaan!
1: Wa lagi kaniya biya. Iwa kasabot, ana. Sige na. Amamito sa nanay ni mo, ha? Okay? Pero tibi ang hilak ni nanay ni mo. Pinangga kay kaanay mo nanay, oy. Kanya, wali mo sa iyo, agtagad. Naiubos si nanay ni mo. Lakawad to, ana.
2: Unyan na, oy. Kapoy pa ko.
1: Nak!

0: Eddie, ikaw na ibahala sa itong mga anak, ha? Mularga na ko balik kay Basig. Madaot ko sa kong trabaho nga. Nilapas na ko sa kong bakasyon.
1: Dahil mularga ka lang nga. Papagani mo masitol sa itong anak. Kabanguran.
0: Gusto ba akong mahimo? Liso pa ako siyang pukson. Ikaw na ibahala mo pasabot sa bata. Sige, ato na ko. Naghuwata na ko ang taxi sa gawas.
1: Ako ang sige, amping.
0: Sige.
1: Kaluwis kong asawa. Pichi? Narudi ka niya?
2: Awa! Iyan na sa kumbiyaan! Tusagin na siyang mamiya! Dili na ko niya!
1: Pichi!
0: Gitawgan ko sa kumbana, nakakita daay ang among anak sa kumpaglarga. Og nahiupos na sad siya na ako, kaya ako siyang gibiyaan. Unsaon may kontrata man ko sa gawa sa nasud, lisod ug di sa kumubalik. Muna akong problema ron. Unsaon ko ni aron maulian ang among anak? Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Cherry.

0: sa tanong mga naminaw, labi na giyon sa ato ang mga suod kayo, si Asiraul o si Ma'am Jasmine. Jasmine Navarro diha sa baba. Good morning yung tanan diha. Nya sa tanan na itong mga kaigsuna, labi na giyon ni Sir Kapitan Winfred Figis. O, kumusta ka diha, Kapitan? Diha, Joslo, ma'am, madungog ba ta dito ninyo, ma'am? Oh, Kap, good morning mo diha. Ni Inday Edwina pod, o ni Inday Cheryl, ang inyong iski diha, ang nagbapa kayo. Good morning na itong tanan. O niya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, labi na giyod sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, kung nagbuhat siya ang Miguel Fulliar Fertilizer. Good morning mo diha, Kap. O sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Ma'am Shin sa Brumits PH. Ngayon lang mga tao ipainom sa tuwang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said panyawan. Coffee mix mo na the best kay natong imnon kun mga trabaho-trabaho ang ato ang kinahanglanon kay di gito magduka ano at anatong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ate Jijin, para sa mga bata.
1: Para sa mga bata, Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy gid ang mga bata. Salamat kay mga mama ha. Anya, para sa mga dagko, Don Pepe dark chocolate. Kung wailingaw ang ba ugum-ugum sa Diamond Yema UBM special, palit sad mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos macaroni crunch, palit mo.
0: Okay, salamat kay Ate Jinjin. Maura to ha, mga bata, inom yun mo doon Pepe Tablia, padoon mo sa kailangan magkinala makainom yun mo buntag o pwede na saan na inyo imnong sapon, kaya nindot po kayo na to para sa ato ang pagkatog o sa ato ang pagbata condition po yun. Kita o niya ugum-ugum sa OBM special o Diamond Yema special. Ang ato ba nun sa ato iskwilahan, ang ato ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Sa talang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Rika Asnar, si Ryan Kangki o si Ma'am Casmer Araraw. Ngang ilang mga tao po diyan sa opisina ang gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Sama sa opisina ni Kunsyal Lester Daan sa Talisa, Kunsyal Francis Espares diha sa Cebu City. O sa talang mga tao po sa Bien Aqua ni Paribino Mandak o ni pare bro Jewel Vinci ang tuwang ubabot pod pohon nga kutsihal diyan sa babag ngagilang mga tao pod ilaha pong gipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kay natong tanan. Ati Press?
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumaar, nagmaintain karon o said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas o sugar. Ingon maan ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas at unang imlan o said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Nagpaniuto ni mo, maugihapon, usagihapon ka kapsula sa sepanyawa normal kapsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mausap gihapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ang usag ka kapsula sa sepanyawa normal kapsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na ni magkatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kay Tepreso. Sa tanan itong mga kaigsunan, ngambig gamit sa tuwang number one nga plus ang said liniment oil. Kamu ang naghimog number one sa tinuon mo ang tag sa itong panuot pamaol para kids sa kalawasan, barikos, bens, katol-katol, kutos sa kabataan, nilikahay pagyuta sa ringgay kung mga plus na sa tuwang said liniment oil. Pero sabutaan, harta palit sa butika. Pero gani sa butika, anak lang po sa Facebook, itype lang ninyo ang Said Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine mga produkto sa Said Marketing. O makita na ninyo pwede ra ninyo na orderon sa Shopee. Pag-Shopee na lang mo kay Dritso Payatod sa inyo, ha? Bob?
3: Good morning, boss ko, Waterworks, Oslo, Pilagos may engineer Pablo Autor lang manager, Charlie Rison, Rizal Preolo, Tina Sinaris, kita ng mga plumbers, na nagsunod sa kong tulumanon. Hello, Alice Antolihaw of the Brunok Ilongos Lady, and Anas Pa... Anas Andibur Pakere, San Carlos City, Negros Occidental, Mr. Jovito Marcos, at mga followers ng mga Bunifil Prieto, Hailey, and Perpetua Condrelyun. Ayaw ka makalimutan ha sa ito ang celebrity kusik beauty soap with glutathione and papaya extract. Ano na mga sangkap? Natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Ayaw sa kalimut kung nunay mga itom-itom pugis-pugis apa po, di ba? Blackheads or whiteheads? Nga, naasim mong naong problema ikaw lo binang nasunog ng napit sa imong aping murag doon ay lagom ni Asset Celebrity Kojic Beauty Soap. Magta na lamang sa butika para original ang atong mapalit, ha? Mas maayong ka magkita din mo ang label na sa tudlanan, said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamo sa tanang itong mga ilisunan. Kita na sa iyon kita. Ngagtuksin mo yung daot umupatay sa atong blood cells. Sa atong blood cells, importante kay tigatun sa oxygen, nutrients yung tubig sa atong kalawasan. Kung madaot na ang cover puto sa atong blood cells, mistiki o mulapot ang atong dugo, mauna nga mga major nga masakit ang mutakboy na ito. Mauna kinanglan yung kaminom o GD Tox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga ribini, tigwagtang sa baltian, puno sa nutrients nga mga makapaligon sa atong ang vital organs. Sa atong pag-inom ang Ingenitox o sarigin kapsula o sa kaura sa di pa kamukhaon, mura rag maintenance ni mo. Pero doon na kay balatean kinahanglan mo inom yung kagkatulo. Buntag o tuapon o sa kaura sa di pa kamukhaon niya imna na tugwalo. Ngadto sa dusi kabasong tuwig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
2: Okay, ang sender na ito kanungadlaw. Magulia.
0: Medyo si Inday Cherry, Ate Press.
2: Cherry.
0: Oh, medyo murag sentimental din ito ang karnon da. Pinang ito ang pasulti on ron. Pasensya na mo. Pasensya na mo hang medyo kuha niya ito ang gipadara man sa hindi gibuhatan sa dungre itawag drama taon nga medyo sentimental ni unang igayong dagadaga na pero mas grabe ron ni ka sentimental. Ang problema niya ni Ate Press kay si Inday Cherry taon trabaho sa gawas ang niya kinamuhurang anak tungkol siguro kay taon-taon siyang nawa sa kuan, diwa, siya kita siyang mama, ang yan ay isgutan rin na siya mama na ikuan, mao na nga, naiubo siya siyang mama, di siya mingul-mingul siyang mama, o yun siya pangayoon sa, awon siya ihatag siyang mama, di niya, diba ton, mao na nga, naiubo siya di mama, nilargag balit gawas.
4: Pauliro na mo ito ang bata, daghan nung, kaya oh. Na may kwarta na gan, yun oh. Na mo rin bata.
2: Nangluod man ito iyang anak.
0: Loran. Nangluod ito, looy sa kay gusto sa siguro ni Inday Pichi nga naapirmi iyang mama may matima niya mukugos niya wag din siya katilaw siguro kugos sa inahanong pagmahal at ipres diba?
4: Wasa na sige bawa ng pataan kung sa wikaliso doon ba kay kay iyang gusto nga sige lag atima niya
0: mao na diha
4: kaugmaon man dahil sa iyang ni Pichi ang paglarga sinahan mayo sa tapakalaga
0: ako sa daning
4: mahimo
0: ako sa daning Inday Cherry. Siguro, pwede rin siguro nag-maistoryahan na nimo imuhang ko, Anday. Imuhang ko pa niya nga, dili na sa umbalik, kay lison man akong anak, mura mo yung naudin na ako anak, kay mukuan mo na ito. Amot lang doon, sa ibuha ito na ito, anip. Bam, sa kalisod sa panahon, bawal magkasakit man, di ba? Kinaanlan nga, maayog yun ang imuhang panlawas. O ginani nga, maglarga ka niya, murag may ubos ang imong anak ni mo, murag mag-uulsag ka. Di ba? Bam? Ano sa mayan? Ate Fresh?
3: May panorti ang usahay nga, doon yung mga sanglitanan, ba, papres, ani, nga may unusay ang asawa. Na? Mas maayo pang manok, kagihapuhap, ako diriwag yun. Kaya nga yung anak ba, no? Doon na sa panultihon, nga, sa, in English, nga, bend the tree while young.
0: Hindi, bend the long.
4: The tree.
3: Agakon ang kaahoy samtang lingkod pa ang tugdan arumabawg. Apan ang aripo ka sa panultihon 23, versikulo 14. Matod pa diri, sugod sa 13 to 14. Ayaw pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata. Dili makamatay kaniya ang bunal, kundili makaluwas hinoon kaniya. Sanglitanan po kini siya, paano? mulyat at depres. Kanini ang sanglita nandere, na among ko'y panultihon po nga usahay gani ang mga hayop o bisan ang mga mananap. Kusog yun sila nga mo pagkita o pagmahal nga to sila mga anak. Pananglitan ang inahan nga manok. Iyakin ang tabunan sa mga pakuang iyahang mga piso kung umabot ng alas 6 kagabihon. Ang mga ero kung bagong nanganak, dili yun ka mo agis duol kay paakon kang giyod. Kay mo mga bubuman nga mga o. Ang dito sa Buhol, dun ay ingon akong manghod nga kusok ay mudagan ang bitin. Kusok pagyo sa balahabal.
4: Sus.
3: Gukot sa balahabal. Mas kusok na ito nga gibuhat. Hmm. Giit sa ang helmet. Hmm. Ang helmet, may gilikusan sa bitin. Nga banakon.
4: Yeah.
3: Kay kanidi ko ng bitin nga banakon, wa si permanenteng bay. Pero masugatan, ganin mo nagbago nga ng anak. Hmm. Pero tigyo ko na isuga.
4: Isuga sa nang.
2: Banakon?
3: Oo.
4: Mautong giit sa ang helmet.
3: Oo. Dili ko naman sa helmet. Pwede mo t-shirt or musinay mo kason aron mo yung likusan. Okay, kanang na ang maulagi na kay balta kanu bag-unang anak ng klasiya sa bitin perting malditwa perting isuga. Ang akong but sa bot is doon lang yung tinoy pagkuwang ang inahan kay tuwa mo kung siya sa abroad. Gani sa ako nag-isulti din sa una nga ang usa ka apuhan nga may nagpadako sa bata iniguli sa mga ginikanan sa bata ingnan po sa bata nga ma pa panguli na mo kay gabi na. Yang ino populyo na yang mamagpapa ha populyo na typical bahay kay biin ako no kay dili man sa mudak ko sa lula
4: wa sa manag sing amahan
3: sa amahan og inahan mo na nga dili mo sa mudak ko sa lula so ma'am sa tingan sa ko to ang sender
4: chiri
3: ma'am chiri kanang unsa man timbang timbanga ma'am nga daghan tinud kag kwarta pero kuwang ang imong
4: pagmahal
3: pag, ang imong gugma sa pamilya murag dunay pagkuwang wala nga imong bata layo ra sa imong kiliran dili kaayo siya mobati sa inahanong pag-amuma kay wa man kadiha
4: kaya kay ang inahan nagpaubos sa mga kuwang kun naslatos na bata oy
0: adili kanang
4: nagpaubos man ayo kapil
0: na po jay katarungan dong dro kay ang bata gani kinahanglan lang yun na og mama. Ako, uno ako edad, wagali ko kitas kong mama, pero mo, nang nakinangan, di ko makitas kong mama.
4: Nga nakita, gimo?
3: O, nga, di mong mamalan.
0: Namatay man ba?
3: Gamay pa ka?
0: Usak tuig, pagkukapin, matay na akong mama niya, akong manghold kay unong kabuan.
4: Kalisudan ng way.
3: Wap pa kay tuig, namatay mong mama?
0: Usak ka tuig, kapin.
3: At sumulak ka kaklaro sa nangyong sa mong mama?
0: Wa.
3: Oh,
0: mama. Ano na, bahala na ko kay mama mo. Kaon lang yung gutom kayo.
4: Pero nakakita ka picture ng mama ni mo doon.
0: No, na, picture sa sakbuk.
3: Ang ako sa amigo, namatay siya, Dusi Anyos. Namatay siya, namatay ang mama, sorry. Namatay ang mama, Dusi Anyos, yung edad. Muna nga, niabot ang panahon ng yung papa, doon na nailaing kalibin. Dili yun siya mauyon. Di, pero yun, wari yun sa pirmi siyang papa.
4: Masukog yun siya.
3: Masukog yun siya kay. Nakabot naman siya sa itsura siyang mama. Di, parang gulyat nga. Wama siya kita sa naong siyang mama. Ako amigo, namatay doon siya. Anyos, kita siya siyang mama. Breast cancer man to. Ang sigyan to siyang mama. Ang sigyan mga kasakit. Sa di ang nanay laing babae nga, gilibin na iyang papa. Gupat yun talagang papa. Di, gusto lang magkauyon.
4: Anong sitwasyon ako doon? Tingisugan ako anak
3: kung mag-away. Kung mag-away sila siya, mag-away sila siyang papa, alang simenteryo, naroon sa atbang sa bahay. At to siya magyok kong sanitso, tungang gabi.
0: Ang mama niya.
3: Ang katong kumigo, at to siyang mama, sanitso. Kaya dito siya kuyo nga, na ay ipuli sa lugar siyang mama nga laing babae. So, ing anak, so, kuwang lang ganito sa pagkuan, ma'am, kanang ang... doon na simple kayong ilaay na kong i-example ha. Ang mama, na narbaho din sa dad kay mawag nga ang bana taong ga umaraman so inong takwa kung yung budget dire siya nagatiman sa bata sa lain tao yung bata dito
4: wa
3: atiman eh
0: kaya nga ba
3: karon wala dam ha per things hilak sa mama kay ngano ang ilang bay na sunog hurot
4: hala
3: hurot kay ang mga bata dito sa Picas Bay, kay doon ay birthday, dito ang bata, dito ang papa, siya nga inahan, kay Dream of Cebu, gibalitan siya, hurot ay ugdaw tibok bay. Sa ato pa, wapay sa manarabaw, dito sa way siguro makabira siya, bisag usan na kabuklam sa bata, kay dito man siya.
4: Naam ko na nabilin dito sa Pugara, nabilin.
3: Wala we.
4: Na ako na, ibrip o panty nabilin dito sa bata.
3: Ikaw na. O niya, pero... Pag-isukot na ka ng parte yung pag-amuma, pag-amuma, o. Makakuha ba yan kung ka nang naang Di ba ta gusto nga lang itawa mo yung motiman na to?
4: Karon.
3: Pero sa lang bahay natin, please, no, katong, basta lang yung ganyan tao ang muhap-uhap, no? Init pa minaw! Sa mga ko pala natin sa luma noon?
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents.
7: Hain! Hain ang ako!
8: Iba ni bag, miss?
7: Ikaw na, Sad!
8: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
7: Ay! Bakakon!
8: Ha? Ngano ka, oy! Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
7: Siyempre. Kay estudyante man tika.
8: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
7: Dili. Klaro, ana.
8: Ako kini, Dennis.
7: Piolo?
8: Ako kini, Dennis.
7: Piolo?
8: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
7: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
8: Ako, ma'am. P.S. Love you.

ko. PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Aduna kita ay Super Variety Show. Karong September 10, 2026. Adlang Huwebes, diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubos sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galiosa. For booking, 0936-746-4089. Kini inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat. Ang drama, diskarte pre, nga sinuot ni kasamang Jay Badayos, ipasundaya diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlaw Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano Everest decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banabas.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong hunahuna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
9: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
10: Oh, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
11: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
12: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
0: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila-Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
14: Wow.
13: Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag Agwanta pa!
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikit ka di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
16: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
17: Tangan siya Sed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
15: Living Testimonies. Again.

0: Ikin akong bayan na ka. Gamay na ang gigay ka.
1: Dot, Nina Dot. Nina's busing.
0: Ano saman? Pagtarong!
2: Tuan ako pagtarong din. Gigapos mangkuni mo din is mangko. Tala, mantingali ka. Laparuhon noon takrog. Lapalaparon. Kasi ba rin yung amo ha? Napakidnap na ako kay unahon akong lamparo?
0: Ilumang, iniyan na siya.
3: Where is she?
2: Piyolo! Piyolo! Piyolo, ikaw! Hala, buhay ka! Oh, shit! Namatay lang kang kadiyot! Huwag sa imong pagkapanaw, mas migwapo, mas milami ka! Hoy! Hoy, ikaw ba? Badarin ako sa kong gapos! si Piyolo niya ay nagsugo ninyo! Uy! Oh, ka ninyo! Uy! Huwagan mo magsulti! Patriling-triling ibog maayo na ako! Oh, Piyolo! Nakaihit na baya ko ay! My loves! Ay, kalinda si mga pasurpesa na ako! Uy! Mahappy ba sa tagmaayo? Uy! Badarin ako ba? Subunta kang Piyolo ha! Ngayon mo kong ilisod-lisod ha! Awa, Piyolo! Ganun na pinag ko nilang gidaog-daog, ay! Dili ko badbara nila, ay!
0: Dito, ma! Dito, ma! Dito, ma! Dito, ma! Dito,
2: ma! Sa? Liyatan ka na! Kabuutan na na!
3: How is she?
0: Kuhanin, boss. Okay naman siya, boss. Wa siya mag-lisod sa... Wa ko mag-lisod sa pagkuha niya, boss.
2: Ga! Ga! Pabadbarin ako sa kong gapos, gabi! Sakit na ba yung kaya kong kamot, ay? Ganina pa ba yan, ni? Hasta kong ba ilagay takapan ka ganina? Sakit kayo kay gikalitan niya glangkat, ay? Nawagun o nga po, ano? Wadakit.
3: Good for you.
2: Ha? Good for me? Ang masakitan ko? Ikaw, ha? Kay ba ka na anong karinyo brutal, ha? Sige na ba? Pabadbarin ako ba? Kay kapoy na kayo. Gusto na kayo kumuha. Agni mo! Mingaw na ba yung kaya ko di mo do? Grabe ba yun akong hilak sa pagtuon ako? Nga patay ka na. Ama, may cute ko. Hoy, ikaw ba? Badbarin na lagi ko? O saan ba yung paabot niya?
3: Get out.
2: Ako?
3: Out.
0: Yes, boss.
2: Hala. Gipagawas lagi ni mo siya. Huwag pa man kong mabadbarin niya, diri. Ikaw ang mabadbad na ako. Ay, naka-cute, ay! Mayun, ini pa kang anhibawan, ha? Ay, I love you na gintodo-todo, Piyola. Ginami, buhayin ako, li.
3: You're so noisy. Nasayod ka ba, Diana?
2: Dugay na. Kay bao man gani ka, ana. Ay, ginaba, badbari na lagi ko. Puy-puy na kayong akong kuan.
3: Will you keep your mouth shut?
2: Inglesero na siya. In fairness, ha, mas bagay ni mo ang imong look karon. Mahalo na kay kagdating karon. Nakakot antay ka na. Unya mag-in-English pa. Wow! Bigatin! Hala, di ka paingon at tunawa ka.
3: Kisa I na... should keep your mouth shut. I hate women who talk a lot. So keep your hell mouth shut. Sa dili pa ko patak-umon sa dayon.
2: Tarong ay! Asunay nung kong kahadlok ni Muda! Kuro alam ko magkailanin mo, no? May kurog na kuron sa kahadlok.
3: Yes. You surely don't know me yet.
2: Huh? Ay, tarong ba? Sure, ay! Ay, siguro-guro ang good! Bibuhiin ako, Bi! Kahiun na ba akong balik hinungon ay sa kakulba? Ang kahi na sa akong balik inirun!
3: What's that smell?
2: Hala, ha? Iyon gani ko nga kaihin na sa kubalik ni Ron. Susato pa, nakaihin ako ganina. Man na, huwag... Muna, Ron. Baho.
3: Bullshit. You filthy bitch! Ayaw kong tawga na pangana.
2: Huh?
3: I hate that name.
2: Pero ikaw man si Piolo. Ikaw ang...
3: No! Dili ako si Piolo.
2: Ah, imo batasan dili si Piolo. Kaya ang Piolo nga ako na ilahan, buutan. Dili mo pasakit ang babae. Pero kanang imo ang naong, kanang imo ang bayon. Ikaw gid na. Dili ka magkatigar na ko, ana. Nahagmo na gani ka sa pangpang managmal na kang babay. Nausap na rin ka, nausap na ka. Katkatong balik sa pangpang na. Oh, sige na, uban nante ka. Ako itokmo ni mo aron mabalik ang kani ikaw ang akong gimahal.
3: Damn filthy mouth, so noisy.
2: Pilo! Pilo! Pilo, asa ka, oy! Ayaw ko biyahin din eh! Buhay na ko! Pilo! Pilo! Tanda! Ay, asa ko biyahin ba? Pilo! Buhay sa ko! Pilo! Alam, lalawa na yun siya, maminas akong pagtawag niya. Unsa man ni? Joke pag-yapo ni? Hindi kita sa kanong. Gisang palagi ko niya. Apil pa niya sa drama? Ay, sakit ba? Sakit ang drama, ha? May tugo na nga kong luha. Oh, ako'y... Pilo! Dilin ako hindi mo drama, ay! Balik na sa kanini mo pagka-ikaw! Dilin ako hindi ikaw karon. Pilo!
0: Sir.
3: How dare you? Ipatubang mo na ako katong mapayana nga ingon di atong hitsura o kabaho. What am I, you bastard, ha? Sigurado ang malimpyo o maayo katong mapayana. Sa dili pa ninyo iatubang ako pag-usap. Otherwise, ikaw, kamo ang akong lumsan hangtod nga mamatay.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
6: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
5: Hindi po kayo gumaling?
6: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. O kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga muabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Welcome to our reunion!
12: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
13: Tungod na sa Super Fiber!
14: Usa?
13: Super Fiber!
15: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahap sa inyong pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa. Magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo. Barangay Kagawad Rosana Makiling. Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutrition supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: At first I was afraid if Toyo

0: es el Hamilton managyuko kaligo. Pero uy, kung kinsa makadimbay ng ilang edad anak ko, uy, kadako ini. Din man si Piolo ini maumbay. Bay, kahit ni sana kabangal niya. O gantong mga tawa ng mitabang niya, di ang nahuwag siya sa pangpang?
1: Oh, ay kapiyang drama ini, ah! Maka-award lagi si Papa P aning ihang acting karun.
0: Mura na yun og dili siya sa iyang mga lihok og sinultihan.
1: Lakip na gani ang iyang sininaan.
0: Wow, grabe ha?
1: Kung dili matagak sa pangpang, dili masosyal!
2: Huwag ah. Mo niya. Dili niya.
1: Nanay, sa muka, oy! Ansa man, apurado ba nimo?
2: Okay mo, oy.
1: Oh, ikaw kuno'y makaihi, lalimba. Nanghugas pa kong maayo, no? Kunya, kanang nanlugod yung kuog tarong. Hasta ang akong kanang kunot, akong gilugdan. Kay murag, nabatsyagan ako ron. Napanglantawan ako ron nga murag. May dakong kumbati sa kama nga mahitabo ron. Nga nagkita na may pag-usap.
3: Good luck lang ni mo, miss.
1: Ansa?
3: Oh, niya mo si Lisa, no? Oh.
1: Oh.
3: Pagdali.
1: Ingon ka ganina nga, wako'y mailisan din eh.
3: Kinihin naman to. Nakapalit, nagdali akong kauban sa gawas. Mga pagdali kay, huwag pasinsya ka na itong amo.
1: Ay, excuse me. Imo tong amo. Wako'y labot. Friends, mi anak niya. As in close, jud kaayo. Like ini, oh,
3: Mahala ka na eh. Basta akit pagdali niya, pag-ilis na.
1: Hindi gawas ito, aron makailis
3: na ko. Pag-ilis na niya? Yan akong gawas kung mahuman ka na.
1: Hala no, ang saan mo na ko pag-ilis ko na apak ka? Ha, makakita ka sa nindot akong lawas. Naha! Maglaway pa lang ka, may ako.
3: Bisa magtuo pa niya akong laway, wako'y mahimo. Ha? Kinaapa tong amo karon.
1: Imura lagi, uy! Imura lagi ng amo, ako'y labot. Friend lagi, may friend.
3: Sure ka?
1: Kani?
3: Bahala ka, pag-ilis na!
1: Di ko, kundi ka magawas.
3: Bigyan ni mo, uy! Mapamag lang sa tanin mo yun, eh! Kaya dugo ni may ganito.
1: Sige ron,
3: ginagang mapatiyan tanan niya, ha? Labad yan ang unang tawan na. Ang tanan niyang gusto mo ay matuman. Mga ikaw, kung di ka gusto magmusikite, roog ka ng tabla, pagdali na gilis. Oh, litsi ba ni mo? Pagdali mo, bisit ni mo, eh. Gusto kang, ha? Gusto ka, ako yung ilis mo?
1: Tata! Oye, sorti ka! Sorti ka, ikaw mag-ilis ako.
3: Nibaw kong pakpukay. Ay, pag minangot na niyong lawas mo.
1: Ay.
3: Pagdali niya.
1: Uy! Ako na. Ulagi. Mag-ilis ako. Bahala ka, digmutanaw ka. Ikarubi tayo maglaway. Lagot ako ini, ha? Pilo, ha? Aksyon na dyan ko kayo ubusin mo ini, ha?
3: Pati!
4: Months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
6: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping? Maparty.
14: Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka.
9: Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hi, hello, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez.

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa mga balitang lokal, kagabaran sa kapay sa Sugbo, magpadayon sa cleanup operation ni ini sa mga drainage system sa kabaranggayan dinhi sa syudad. Samtang duha ka notado nga tulisan na dakpan kini human ni biktima og usa ka nursing student. Samtang Office of the Vice President ni Paibaw nga natudlo na si Attorney Paolo Panelo isi bago nga spokesperson alang ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang ang Office of the Ombudsman musupak sa motion ni Kani Speaker og Lady Representative Martin Romualdez aron mapabilin kini sa iyang hospital detention. Kini ang headline sa ato mga balita.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili.

0: Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
10: Paawa ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
11: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
10: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
14: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilan Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasagamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
18: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
19: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
20: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
21: At oras karon alas 12:43 nas kahaponon. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita. Taas bomb pressure si Mudugoy kabadunay hypertension. Basta taas si sugar o basin may diabetes ka niya. Wara ka mahibaw. Ang taas ka level sa blood sugar. Magkapagay kinis arterial walls mo palapos si Mundugo o sa nakarason. Gano'n magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta, pag-around si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tiyo, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Musi ang nagpabutag ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinit quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalintot ni si imong katulog. Makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa Bangklinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Naakin may butang sa Bidiha Consulim Street sa Cebu City. Nga pwede po ni mo matawagan sa 416-1655 o 0917 o 0975-079-5133. O ang landline ni ini ang 416-0866. Samtang sa pikas nga bahin, alam nyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash ninyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sasahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verify GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwedeng mag-cash-in sa official partners ng libre, kagaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong sa fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Radyo mo nationwide.
21: O gano'n sa detalye na sa atong mga balita, ang kagamhanan sa Dakbay sa Sugbo magpadayon sa clean-up operation ni ini sa mga drainage system sa kabarangayan din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonos.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
22: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Magpadayon ang clean-up operation sa kagamhanan sa Dakbay sa Sugbo sa mga drainage system sa kabarangayan sa syudad. Kinaroon doon na kalutsan ang tubig panahon ng masinati na usap sa lakbayan ang pagbunok sa kusog ng uwan. Matod ni Mayor Nestor Archival ang gitutukan karon sa city government mao ang problema sa drainage sa Suba, Pasil area. Kining ipaabot sa Mayor Mahaman Unyas Domingo aron makabalhin usap ang kagamhanan sa Dakbayan ngadto sa laing barangay. Sunod nga target sa city government sa clean-up operation ini mao ang drainage system sa barangay Mambaling ug uban pa. Mga kasama, unsawa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa ang mga medikal nga pagtuon, adunay ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa tinad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penumdum. Siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man. Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide.
15: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Mo Nationwide!
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
23: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtog na plema, afford pa.
24: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
25: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is it proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
27: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
21: At oras karon, alas 12:52 na. Namina na sa Chacha Boyles, Nanay Eri, Vanessa, Amari, Nicolette, Ula, og Minik Boyles, Deso Bay Bohol, gikan ni Chacha Boyles. Joe Berth, Huevesano, naminaw mi diri sa Tuburan. Kumusta mo dihang tanan? Belingkahis, naminaw mi, hapit na mi makalimot sa Ichuras Uwan. Kinan Uwan, Trinidad Bol o Tinood, no? Bias Buhol, wa Iwan Uwan, mausa diri ma'am sa Cebu. Say, mututaligsik o gagmanya, wa po dayon. Lord Eliza Inot Pantunial, naminaw sa dato. Ingoma si Nestor Hingosa, naminaw mi sa Barangay Upaw Pinamungahan, ikang Nestor Hingosa. Okay. Ang musulod na balita itong karato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tima ilhan, ngay ikaw adunay daghang toksin simulawas, mandili ka regular. Nga magpagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng imong tiyan. Makasinati ka insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kits na kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Inguman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ang maayang panlawas. Pag inumatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika din sa Sugbo ang manusab sa uban pang mga lalawigan sa Kabisaya ug Mindanao. Nag-view sad sa tong Facebook live karon si Ma'am Arlene Lomaino. Ma'am Arlene, kumusta din ha? Unya, balik ta diri sa tong mga balita. Kay niya duha ka mga tuna, no, notado nga tulisan ay nadakpan kini humani biktima og usa ka nursing student. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Katamang kayo, duha ka mga natanong tulisan. Adanakpan kini ato sa gilusan nga follow-up operation. Sabi nila na Police Station 2 sa Cebu City Police Office. Kumani manuli sa Osaka, babaeng tinunan sa nursing sa Osaka Universidad. Alas 2.30 kaghapon sa Kadlaon sa Asuncion Street sa Barangay Sambag 2. Dakpayan sa Sugbo. Aga mga nadakpan, mao sila nga Marlon Claro, 28 anyos, construction worker. O Alfred Sumilhing, 39 anyos. E-bike driver nga taga Balagta Street Barangay Pahina Central sa Dakpayan sa Sugbo. Nadakpan sila alas 2:20 kagabi sa Balagta Street sa Pahina Central. Human na masubay agawang CCTV camera gikan sa Lapiti na itabo ang pagpanulis paingon kung asa sila nanganaog sa motorsiklo. O nagabareklamo sa Bidana Police Station ang biktima si Elias Joy 21 anyos tunaan sa Southwestern University sa kursong nursing siya gituloy sa railing tandem. Mato si biktima nga gikan siya ang nikaon sa fast food chain sa Danos Benio Boulevard o siyang pagpauli tayo sa iyong boarding house. Karit lang nga nabot ang riding and tandem o gikuha ang ihaga cellphone o daing sibat. Dari nga mi-responde ang mga sakop sa Station Intelligence Unit o Station Drug Enforcement Unit. Sabi niya na po station ugaw. Apan wala nila maapti pa ang duha ka mga suspect. Milusan dahil ng kapulisan sa nag-investigasyon sa pagpangulo ni Police Major Aris Turmo sumay sa kamanduan ni Police Colonel Ricky Sumalde ang hepe sa kapulisan sa Surin sa Sugbo. Gipang subay nila ang mga kuha sa CCTV camera hangtod nga nabot sila sa repeat din nagkanaog ang mga suspect sa motor sa daan Balagtas o nakita usap ang ilang mga paragway. Human mailhi ang mga suspect ipahigayon dayon ang hot pursuit operation nga resulta silang pagkasikop. Nabawi sa mga pulis ang cellphone nga gituloy sa mga suspitsado nga ilan ang nagipenda. Nagip na aga motorsiklo nga ilang gigamit sa mga pagpanulis, duha ka jacket o ang helmet. Ato sa pagsusi sa biktima sa detention facility sa police station ganyan ng buntag, positibo niya ning giila na ang duha mo ay nagpulis kaniya. Bato ni Turmo nga si Sumilhig, nalakpan na sa kaso sa legal nga druga sa dahil nga police station o bago lang nakagawa sa bilangguan. Awag sa kapulisan sa mga nabiktima sa pagpanulis sa bawag nga mga suspitsado nga mo himo sila sa pag-sangat o kaso aron nga dugang kaso ang ilang patok sa duha. Kasama mo sa Abilana Police Station 2, Arnold Bustamante, DYHP.
5: Radyo mo nationwide.
7: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
11: Beach trip or island hopping? Maparty.
12: Maadto sa gym.
28: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
29: Let's do this!
28: Pag Enervon Z Plus na!
30: Unilab quality yan.
31: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
35: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension, meresulta sa pagkabuta. Pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
21: At oras karon, alas 12:59 na. Ang mosunod ka balita ito kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pika gani, labi na karon, okay, medyo nibugna-bugna atong palibot, bago palang kita nagiskot ka ganina, o way uwan-uwan po diri. Uy, nikalit man na yung unos. Unos diri sa gawas, no? Sugas hangin, uy niya, bundak na yung kusog nga uwan. Wala, pag-amping lang mo din na, ha, nga, kanabang naas mga vulnerable or peligro nga mga lugar sa magbaha, mag-landslide. Oh, pag-amping, masinani nga mga panahon, mukalit og bunok ang uwan. Na lang sad, no? Sa laing bahin sad, may nailang sad kay naka-uwan-uwan, pero mag-amping lang yung takanon na yun. Niya, usa sad ani, naani makabusdak ang kusog nga uwan, ang haze po dani, murag mahilis po, murag ma-wash out. Ah, pero importante nga, mag-amping lang yung takanon na yun. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ha? Kung maganaan ka mga pedin, ha? Labi na karon kay holiday, walay klase, walay trabaho, medyo relax, no? Si Mamags Papa na aras balay. Hala, pang-api mo din, ha? Vita D Plus Coffee Mix, no? Kung kakapihon na kaayo mo. Kining Vita D Plus Coffee Mix, gawas nga matagbaw kay ninis kalami o kahumot sa iyang aroma, makabaton pag ikaw duga nga mga health sa benefit gumikan sa iyang mga sagol. Kaya kining Vita D Plus Coffee Mix, nalas nga niya, Vita D, meaning na siya'y vitamin D3. Amatag sa siya sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3. Mga makakapina ka baka vitamin D3 pag yun. Plus, reishi mushroom extract nga doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini og mangosteen, fruit extract makabatok sa oxidative stress. Ug kining dali nga pagkadaot sa atong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mao nang sa atong pagpangapi, ha, Vita D Plus Coffee Mix gyud, makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika pero subli na sa Life Extension Clinic. Samtang panayon ta sa atong mga balita, gipaybaw karon sa Office of the Vice President kod OVP nga dunay gitudlo nga bag-o na karon nga spokesperson alang ni Vice President Sara Duterte. Kini mao si Attorney Paulo Panelo. Matod sa OVP, sa iyang kapasidad, si Attorney Paulo Panelo may official nga point of communication nga magrepresentar sa mga views, mga baruganan, mga posisyon sa Vice Presidente ingon man ang pagpakiglambigit nini gato sa media o sa publiko labot sa importante nga mga butang o mga issue. Ang OVP nibutyag usab nga si Panelo gipaabot nga muhun mo importante nga in mga impormasyon nga mahimong mas accessible, mas klaro o sayon kininga mapadangat nga ito sa publiko para ilang masabtan. Ang katapusan nga OVP spokesperson mao si Attorney Ruth Castelo. Samtang sa pikas gabahin ang Office of the Ombudsman mo supak sa motion nga giduso sa kanhi speaker o late representative nga si Martin Romualdez alang sa pagpabili ni ini sa iyahang pagka-detain. O anha niya sa tambalanan lang una. Kinamay gibutiag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Mato ni Clavano nga ang prosecutors musupak usab sa maong nga motion. O gani, muawhag sila dili lang sa usa ka doktor kun dili usab gyud ka team sa mga government doctors nga maoy mo-assess aron pagsuta kun ang gipamati karos panglawas ni Romualdez ang ayan bang itugot kaniya ang usa ka hospital confinement or kun mahimo ra ba siya nga makagawas sa maong nga tambalanan. Samtang si Romualdez na dakpan niya itong Lunes ug naa sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, humangiingon nga nakasinati kini og cardiovascular event ingon man anxiety. sa dihang gi-serve gato kaniya ang warrant of arrest. May kalabutan sa kaso sa ombudsman nga gisang-at kining plunder bato kaniya og sa lain pang tutu ka mga individual nga gilambigit sa kickback scheme sa flood control project sa gobyerno. Ang kanhi speaker na ngayo usab og approval gikan sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ipadayon una nini ang hospital confinement samtang nagatubang kini sa iyang plunder nga kaso.
34: Radyo mo nationwide.
0: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
34: Number one.
1: Radyo mo nationwide.
34: DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka pa sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni hulga ang Saudi Arabia nga mubaos kini humano sa ka wave sa missiles gikan sa grupong Houthi sa Yemen, ang niatake o misunog sa oil facility sa mga nasod, ug niangol kini og pipila ka individual, nipaibaw ang mga otoridad sa Saudi nga ang overnight attacks na resulta sa temporaryong pag-shutdown sa mga oil sites. Og nasayran nga niabot sa 73 ka mga tawo ang naangol sa maong panghintabo. Sa nasayran ang pagpagigbatok tali sa Houthis og puwersa sa Saudi, subling ni ulbo human sa upat ka tuig nga ceasefire nga nahugno ni atong Hulyo pipila ka buwan. Una miulbo ang kasungihan tali sa Middle East og Estados Unidos ug Iran. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP. Tatak RMN. Katong maong balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit na dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Samtang gawas nga makaboost ang atong sa immune system nato, kining lain nga benefit nga makuha nato sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kining pagpamelo sa risgo nga masakit kang cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pag matang sa maong sakit. Nga tunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an sa mga medical nga mga pagtuon. Nga kadtong mga cancer patients, mutaas ang ilang risgo nga kun ang ilang survival rate, meaning ang tsansa nga makasurvive sila sa ilang sakit ha, kun sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang panglawas ug mubalik ang pag-function sa immune system. Dili na kadali nga maluya, pero ba ni sagad pamation anang dunay mga kun mga cancer patients, maluya gid in town. Huwag mo taas ang chance ang makasurvive sa sakit. Basta dunay taas nga level sa vitamin D diha sa atong dugo. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong medication, pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Unya, iinom na ninyo sa after na sa inyong pag-take sa inyong pagkaon ha, or sa inyong mga meals. Gawa sa mga cancer patients, kadto sa mga nag-maintain, mga tambal, no? Kaya dunay sakit nga high blood. Or koan, nagkanang diabetes na mag-require og maintenance medicine. Makatabang sab kaayo ang pagsulmento sa Life Extension Vitamin D3. O niya, affordable kaayo kini, bata or hamtong, pwede gyud mo take sa Life Extension Vitamin D3. Pwede mo kapabalit niini diha sa mga butika na apila usab sa Life Extension Clinic. Noon niya, kinahanglan, inyo lang yung siguradoon nga inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Makita ninyo din ha ang LE nga marka sa matag soft gel. Mo ni initial sa Life Extension. Pasabot po na nga original or authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Sa mga Life Extension Clinic, pwede po ninyo din na ma-avail ha ang libreng consultation kada adlaw. Lunes, Santo sa adlaw, kasabadong open ang mga Life Extension Clinic. Niya, pili lang kani asa mas pabor diha nimo. Life Extension Clinic sa Cebu City na animay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Sa Konsolasyon, ang Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Sir Kenang Pangitaon, kaya't bang ana Jollibee, Minas Kansaga Konsolasyon. Pwede ba niyo makontak ka ang Life Extension Clinic sa 416-1655 o ang 0917-318-1161. Alas sa inyong dugang pagutan o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Samtang sa pikas, nga pwede ka ba kanunay nga makonstipated? Bagi naman yung Super Fiber, number one kini nga pangunta sa constipation. Sa inyong kagandaman ng Super Fiber, magkulang kag usa ka baso nga tubig. Imong i-mix dito ang usagyod ka sa shea sa Super Fiber. Nga pwede kag mainom ani kung nari sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi, ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang pag-take ni mo sa Super Fiber, ang result ni ini, dungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic. O mga kasamag, mga idol, ha? Kanang appeal mo. Kaya nagpadayo ning atong Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ang laman ng inyong mga resibo din, ha? No? Sa pagpalit ninyo og Bio Jessic nga 20 pieces. Onya, dalhon na ninyo diri sa atong istasyon ang resibo, original gid nga resibo ha. Kay ato nang bayloan og raffle coupon. Kay mga raffle coupon mao na siya gamiton sa atong Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. No, ang inyong pagpalit og Bio Jessic katugong dunay petsang Agosto 10 og sa nisunod nga mga adlaw. Pwede mo makapamalit sa Bio Jessic ninyo ani aning mosunod nga pharmacy ha or mga butika. 360 Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug. Unya sa mga supermarkets o convenience stores ang 7-Eleven, Alfar, Altura, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o ang SVI. Kay doon na tayo mga weekly draw ang winners ani, minor winners, makaruwat ng 2,000 pesos kada usa. Upat kabok ang winners. Major winner sa weekly draw, 5,000 pesos ang madaog sa usa ka winner. Ato sa grand draw, dito na yun ang dagko kay nga mga prizes, ha? Ang minor winners na to sa grand draw, makaruwat ng 10,000 pesos kada usa. Upat kabok ang madaog. O niya, ang major winner, sus kada ko ani, ang madawat, 100,000 pesos. Busa ka ito yung mga resibo din na nakapalit mo 20 pieces sa Bio Jessic tablet. Dalhan niyo na rin sa atong istasyon para mailisa na ito raffle coupon. Gamay lang kay kanyatay panawagan ha. Kay ni ay nawadaan sa iyahang butang. Ni itong Agosto 2, taon-taon naman din ni. Nawala ang iyahang kini si Dominic Andre Herman Lanz. Nga taga Lahog, no? Na wadaan siya usa ka French passport. Ni adtong mauni ang petsa, August 2. Gi-issue to sa gobyerno sa France. Okay, French passport man. Sa mga nakakita ni ini, palihog lang tag-contact ani nga number, ha? 0918-9594-314. Si Lilet na siya niya. Si Jessapod na ay number gibilin. 0927-499-1638. O niya, doon ako na sila ipahalipay. Alang sa makauli, no? Nakakita itong passport. Nga, usaka French siya passport na siya, ha? Na wagtang itong August 2. Ana pay bao ni ini napa kaya man dai ningi platter tao no kay pagkuan tingali pagkuhag laing passport ko di na gito makit-an. Dominic Andre Herman Lanz mo na siya nag-report na tusad sa pulis iyang gipa-record na lang gid sa pulis no kay pro si kaso tingali og kinahanglag mukuha na lang gid og bago kun di gito makit-an. Kisa may nakakita ninyo ni Ana French passport na siya, contact lang atong duha ka mga cellphone number ha nga akong gihatag ninyo. Wala naman tayo nga oras. Subad ako na rin sa control kasamang Nestor Hamecilio. Ego naman si Gerald Albius. Ako sa aming radio man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon. Unya, tagi po ninyo kay musod na atong drama. Kini ang akong suliran.
34: Radyo mo nationwide.
21: At oras karon alauna 12.
34: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Sa atong pagdemugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500, mapalit sa mga butika.
22: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
23: Uy, nga naman, Mari.
22: Ni barato na pud ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
23: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
22: Yun sa man ninyo, Mari.
23: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
22: Unifins?
23: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwintan ako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
22: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
23: Oh, diet feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
24: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
6: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Mauna ang taas imong sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
9: Ako nga sa awan, ngay goiter. Ako na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
7: Living Testimonies.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
27: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
26: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
28: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 Capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
29: Said Celebrity Beauty Soap.
30: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
31: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagamay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
32: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
10: Life Extension Vitamin D3.
36: Am I speaking with William Hill?
37: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
36: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
37: I have the D3 right here, Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
38: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, dunay kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Hininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
1: Biotroph Herbal Capsules.
0: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
1: Biotroph Herbal Capsules.
0: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
10: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Itago na kunyo sa pangan nga Kayla, 23 anyos, doon ay ka-live-in o may usami ka-anak. Taga Negros Oriental, punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa pilyedo sa among anak. Nagkabuwag mong gumi ka diyot sa wapak ko mga anak. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
11: Kay, lisod mo ta din sa itong lugar eh. Muadto na lang ka ako Sibo. Adto kong trabaho.
10: Unsa? Unya ako?
11: Oh, dinhi ka lang sa inyo. Hangtod na mga anak ha.
10: Pero iman, duha ka buwan pala ng akong tiyan. Nga biyaan dayon ko nimo.
11: Di mo ka na ko biyaan yun nga. Biyaan yun. Mayo man ganyan nga samtang duha pala kabuwan ang imong tiyan. Magsugo na tagtigo. Panganda mo niya sa pagpanganak ba?
10: Ay, daoy. Nabala ka man kung imo kong biyaan. Uy, iman.
11: Ayaw lagi ka bala ka. Lisod masad ni para na ako nga magalagyo ta. Apan buhaton ko ni alang sa imong pagpanganak buhon kaila.
10: Eman. Eman.

0: Ngano na sad ka?
1: Da, si Eman ma, di na sad makuntak.
0: O ba si napas trabaho?
1: Ibaw ko ma. Apan importante man ay akong tuyo niya, good.
0: Uy, ay sa mo ka tos Eman sa oras yung trabaho. Uy, kay makasab ano niya tos yung amo kung mo gamit og cellphone.
1: Pero awan ni ron ma. Sa oras ting off niya, di gihapon niya to bago na akong mga tawag. May babae na ginisiguro sa sibon nito, Hana.
0: Unsa?

0: usahay ba? Uy, iba huwag kang usahay, busy ko dili sa akong trabaho.
1: Dili lang kay usahay rin eh, mahitabo eh man. Sige na.
0: Kung sa akong matahimik man sad nga, manawag ka na ako nga busy sa judkayo ko. Niya sa akong duty, bawal biya cellphone.
1: Ah, higad eh man. Pagsulti na lang, kung may gipuli ka na nako diha.
0: Kung saan mo nagpanulti naman kayo laoy?
1: Kapuya ba yan ang sitwasyon na, Imanoy? Paulay na lang nila sa ato, ugon!
0: Kay, sabta ko, diliin taon anak kadali. May trabaho na taong ko dili. O ganahan ako sa akong trabaho kay mga maayaw nga kong mga amo. Kung dili sa taong kabiya dayon ay...
1: Ah, basta! Dili ka mo pa uli. Magbuwag na lang ta.
0: Ay, lah!

0: kinakakunti yan.
1: Ay, asa laging cellphone mo kay tawga na tos iman. Pahibaw o na itong mga anak-anak ka.
0: Ayaw, ayaw ma. Balagoy ang mahalang ako anak. Hindi ako manampit niya. Hindi ko muluhod niya. Kadto, kay wala gin mo pa uli. O wala mo kontak na ako. May lain na to. Hindi ko mamugos niya. Ma, mahanan na ako sa kamala. Mga anak na ko, ma.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
8: Bugas-bugas o katul-katul?
9: I-DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul!
8: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong lugar!
9: DTX 500!
10: Sa Janice, okay pa yung muman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbanao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.

0: Polycoffin, Semencha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
1: Nga naman, Marie.
2: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
1: Mauna diya, Marie. Mahal ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
2: Yun sa man ninyo, Marie.
1: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
2: Uniface?
1: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8

0: Oh, dahil feeling guide mari oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre food ang ilang service sa Unifeeds.
1: Mapalit ang kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
2: Set Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Set Liniment.
3: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Set Liniment, wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiya nga nag-maintain ko. Ana ay.
10: Pwede
9: lang. Mga makakas. Bila ibang ito.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, at tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be MX Extraordinary with MX3.

0: testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
3: Eric Ko, yan ba sarang gani?
0: Living testimonies.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Nanganak ko nga way amahan sa akong anak ang itambong. Wasad na ko siya pahibaw ang nga nanganak ko. Grabe gyud ang akong kahiubos ug selos niya. Ilabi kay wa na sad siya mo kontak nako human ko makigbuwag niya. Onya?
1: Ni ane pa fill up ang tong assistant sa midwife o nga nagpaanak nimo. Para rehistro ko nun is bata. Alang siyang birth certificate na ni. Unsa may atong iapilidos bata ani ron. Kay nangutana ra ba tong naghatag nako kung kasado ba ko nomo. Akong giingnan nga dili. O, ingon pa niya, kung gusto ko nutang magdasapilyado sa amahan ang bata, kinahanglan mo pirma ang amahan sa luyo aning maong papel pag matuod nga giangko niya nga iyaning anak.
0: Kunya, kay wa man si Eman ma. Aw, ang atong apilyado ay dadon sa bata.
1: Unsa?

0: Ipahiluna ning ako mga kinumprakay lah. Ni ay gatas og dayaper sa bata.
1: Kadagan ko na ma. Din mga kwarta. Ay,
0: dili unta kapasultihan kay pasigmasoko kuno ka. Apan, ingnon takang ayon na pagpataas sa imong garbo ning higayuna. Kay naglisod na taday. Gikan ning iban.
1: Ha? Unsa?
0: Opsa, unsa? Oh. Ay kasuko lagi. May gani kay gisultihan ta ka. Ay naanang suko-suko kay lawi. Kay sultihan ta ka. Lisod ang pagpadako og bata. Unsa o naman lang kung mo-eskwela ng anak ni mo. Ayaw gikawi ang amahan siyang anak. Uy, tawata kung unsa ihatag. May gani kay mihatag na og suportas bata.
1: Ma,

0: Ma, first birthday na ni Dudong sunod semana. Wa ta ikayon, Ma?
1: Ay, nag-anda man yun tos papa ni Mudihag manok ihawunon, Day. Magpansit na lang sab ko.
2: Kayla, tanawag siya ko bisita.
3: Kay.
0: To.
1: Uy, nauli ka man day iman. Ay, kaila ako na ibahalas batak. Lakaw, pagsulti mo sa amahan sa iyong anak.
0: Ma.
4: Kumusta naman ka?
0: Mabot ni mo.
4: Ayaw na wala anak kay. Ni ako, kamay obligasyon ko ni mo sa atong anak. Ako na'y bahala sa kristuhan alang siyang first birthday. Ug di ako, aron na, makig-uli na ni mo kay. Ug kung gusto ka, anhin lang sa kumatrabaho sa ato. Ug din ako mabalik pa sa Cebu.
0: Eman. Oh,

0: Nagkauli gid mi sa amahan sa akong anak. Ug ang problema namo karon kay gusto niya nga ipausab ang apelyido sa among anak ngadto na sa iyang apelyido. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang amahan sa akong anak wa makapirma sa birth certificate sa among anak. Akong apelyido ang gida sa bata. Mapausab ba ni ngadto na sa apelyido sa iyang amahan? Ikaduhang pangutana, kung mahimo pang usbon, taas o dugay ba ang proseso? Unsa man ang mga requirements o mga pilaman sad ang magasto? Kay gusto unta namo nga mapausab mentras wa pa mo eskwela ang bata. Ikatulong pangutana, may nakasulti namo nga makinahanglan konomian yung abogado o hiringon pa sa korte. Tinuod ba? Wa man taon mo ikabayad og abogado? Unsay among buhaton? Ikaw pa to katapusang pangutana. Nagplano mi nga magpakasal sa akong kaipon. Unsa may makaayo? Unya na lang ka ni namo ipausab kung makasal na mi? May nag-ingon manggod nga masayon ko no kung kasado na mi. Tinuod pa? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, kayla.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batahan, og ako karong adlawa, it's me, it's my voice, akong tingog ang inyong mapaminaw karong adlawa. And tungod kay ako, usa ka abogada, mga problema, mga suliran kabahin sa mga aspetong legal ang ato ang paghahisgutan karong adlawa. No, of course, ato magitong napamati si Dr. Rene Obra pipila ka adlaw, no, ang ilabay karong si Manahuna, ako na pong tingog, legal na pud na nga mga pangutan at mga problema. Busa, ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Di gyud pwede nga moingon mo nga di mikibaw unsa on pagpadala ang mga suwat ug mga suliran nimo ha. Kadaghang pamaagi guys, no? Pwede ganun yung ipadala in lain-lain nga means, di mo angay maulaw, di mo angay maikog. No, nga naman, di mo na mo isibya ang inyong pangan o di mo gusto mahibawan sa ato ang mga suking tigpaminaw. Kung kinsa mo ang inyong identity, ato lang ng aliasan, itago na ito ang inyong pangalan, so di mag-uol, no? We will shield you accordingly and properly. So di mag-uol, di mabalaka, ha? And ato ang letter sender taga Negros Oriental and tago na to sa pangalan nga si Kayla. 23 years old na ay ka-live-in apod sila'y anak unya nagproblema sila kay of course no ang apelyido sa iyahang anak mo ni ilahang problema kay before to sila nangan na mabdos man ni siya no niya murag nagbuwag sila kadali before sila nag before siya nanganak unya nagkauli sila kay pag-anak niya ang apelyido man sa iniya no ang gidala of course kay live-in man di man sila minyo. So unang pangutana ang amahan sa akong anak wa makapirma sa birth certificate sa among anak akong apelyido ang gidala sa bata mapausab ba ni ngadto sa apelyido sa iyahang amahan? Okay, the answer is a big yes. Pwede gyud kaayo maski nagna-submit na nato ngadto sa local civil registrar ang record of birth or ang birth certificate sa bata. Moadto lang ta didto balik sa local civil registrar inya nga mangayo mog form para sa acknowledgement no sa birth sa paternity kay ang pasabot anang moingon gud ka nga wa makapirma kay illegitimate man ang inyong anak kay wa man mo na minyo no wa man mo beneficious kasal sakto man to automatic ang apelyido gyud nas mama ang dalhon sa bata pero tungod kay, of course, and I am glad, usa ni sa mga lalaking tarong na ay bayag ni angkon nga siya ay co-maker ni himo, amahan anang bataa. Therefore, I applaud, no? Maayo kayo, buyag. nga iyahang angkonon, so adto gita dayon ay dugaya mo, usap pala ng huna-huna. Adto adito sa local civil register ina mag-acknowledgement mo. Kay supposed to be, kung atong pagpanganak niya naa siya, pag-fill up na to sa birth certificate, katang likod nga back portion katong acknowledgement of paternity, mautoy pirmahan sa bat. Sa papa na ay name of father sa atubangan, unya mo pirma pagyod kay blanco man ang date of marriage. So adto dito, fill up na siya, kay unsa may pasabot ana, inig fill up, inig acknowledge manggod ana, but pasabot ni angkon siya o iyahang gi-acknowledge nga siya ang amahan anang bataa, and as a consequence of that, buot siya nga dalhon ang apelido sa bata. Unya ma-annotate na dito, muna na siya nga magkuha na na niyang apelido. Ikaduhang pangutana, kung pwede pang mapausab, taas o dugay ba ang proseso, unsa man ang mga requirements, ug pila sad ang magasto. Kay gusto unta namo nga mapausab na mientras wala pa nagskwela ang bata, that is correct. Kay ngano ang kanarabang birth certificate mao gyud nay sundon no sa record sa bata, sa transcript of records. So need gyud na nimo nga ipausab right there, and then dili na dugay nga proseso, mag-need lang yun na og pag-fill up og dokumento and form dito, magdalag valid ID, duha ka buok ang lalaki, unya kuyogi po dito kay naapo kay pirmahanan as mama, unya mag-fill up mo dito, mabayad siguro tag notaryo siguro mga 500, siguro di siguro mo minus 3,000 ato ang mabayaran dito, more or less, di kay ko sure sa bayranan sa local civil registrar, dala po sa pagpadala siguro og isa ka copy nga PSA nga mapakita nga naana, nausab na, nakabutang na dito nga mahimo nang magdala sa apelido sa papa ang bata. Ikatulong pangutana, may nakasulti na mo nga magkinahanglan ko nami og abuga og hiringon sa korte, tinuod ba wala man taw may ikabayad og abogado unsay among buhaton. Hagoy, naanasad ning mga mag maayo-maayo maski apiki sa kaalam sa balaod. Excuse me Inday, excuse me Dudong, in town wrong kandihang dapita, wrong advice, wa mo naminaw ang attorney Ellen, kay naminaw pa mo sa akong tambag, naminaw pa mo sa akong programa, kung mag-inabugado mo, posibleng sak-check ang inyohang tubag, diri, wrong tadong, wrong taday, kinsa maganin ang itambag ni mo, yes, magkinahanglag abugado, ngano, magpanotaryo. Pero, mayong kaghiringon mo, adtong kurte, dili, mugod ni usahay ba? Di na hinuuna prasesyon, kay tanan pagtuong manggod ninyo, nagilisod-lisod ta, kibaw ba mo nga gianam-anam tag kanang pahayahay, gianam-anam ni nga gisayon sa ato ang gobyerno sa balaod sa PSA ang kaning mga ubang mga correction of entry sa ato ang record of birth of sa marriage certificate. Sa una, yes, need yun na. Sa una, gabi kakuti. No, kay nga naman, sinong pa ang salaysay, mansad good na. Nga, nung identity man sa gunas pagkatao na tupod, no? Sa una, kanang sayop ang ad, sayop ang spelling, pero karon kung typographical error ra, wrong spelling lang, inigbasa ni mo, Maria gihapog basta, no? John ragihapon, maura gid sounds like na, di na nakinahanglan mo adto pagkorte. Kaning mga ingon ani nga gi-acknowledge ras papa nganong ato gunang dugay-dugayon hasul-hasulon nga mo man ni ato ang tinguha no sa ato ang katilingban nga kaning untang mga illegitimate nga mga bata ug di man ganini magkadayon ang ilang mamagpapa at least man lang makaila gyud sila kinsa ilang ginikanan ug unta ang kunon sila so di gyud na nato lisod-lisuron kinahanglan ra gyud kang mo step 1 tekang didto adto didto sa local civil register why court order dili gyud ingon mangay ko nga basin 3,000 ray bayranan. No, matiguman din siguro na, no? Kanang hinay-hinay. Basta adto asusiha dito kung sa mga documents. Mag-fill up ra lagi ka. I'm very sure of that, no? Ikaupat o katapusang pangutana. Nagplano mi nga magpakasal sa akong kaipon. Unsa may makaayo. Unya na lang kaha mi na mo ipausab kung makasal na mi. May nag-ingon manggod nga mas sayon kung kasado mi. Tinuod ba? Duhagid na. Lahi manggod na nga step. Una, kinhanglan sa cute i-acknowledge. Kay wakman dito. Wakman nakapirma ang papa. Unya, kinhanglan manggod na. Di yun na pwede nga mapausab kung dili ni mo i-acknowledge nga siya ang papa. So, the first step is kana ra gyud gihapon. Acknowledgement sa gyud, no, of paternity. Ang kuna nga, ako ang papa, wa lang minaminyo pagkaanak aning bataa. Kay kung maminyo na mo, inigaminyo na ninyo, mahimo na siya mo go through na puntag process of legitimation. Di man na nimo mapalegitimated kung dili pa ka mo acknowledge nga ikay papa, okay? Kay ang reckoning period manggod sa pag-determine na to kung unsay status aning bataa, legitimate ba o illegitimate is ang iyahang sado pagkaanak niya, which is wala nakasal ang iyang ginikanan kamo, no? Pagkaanak niya. So, kinahanglan ang kunon sa papa. Hindi ka humag-angkon, okay na ang papilis, no? Nagkadayon, nagminyo, very good. Ipa-legitimated dayon na to. Kay ipakita naman sad na to ang marriage certificate, no? So, either way, mahugpod nga kung pananglitan magminyo mo, usahon na lang na ninyo pausab. Inig-add ninyo, i-acknowledge, para di mo magbalik-balik, kana siguro, para di mo magbalik-balik, di ko maingon mas sayon, makaingon ko nga, kasara ka mo ato. Pero, duha ka, process ang ato ang buhaton gihapon. Ha? Acknowledgement, unya legitimation. Kay kung muadto ka karon, hindi pa mo magminyo, aw acknowledgement pa na. Inig ka minyo ni mo, aw balik na pod mo dito. Ipa-legitimated na pod ninyo. Now, kung gusto kag mas sayon, sayon siya in a sense nga, kasara ka mo ato. Pero duha ka proseso gihapon. Acknowledgement o legitimation, no? So, I hope magkadayo na mo. I hope magbinyo mo, no? Naagyod na. Nindot ko nang natay forever, guys. No? Kung itaga na o maupod, no? Ang guhits atong pad nga meant to be jugang magminyo. I hope, no? Nga tarong po ng inyohang mga minyoan din, ha, guys, ha? Pilia in tawag tarong. Otherwise, padana sa magsuwat na rin Atty. Elaine. Mga suking tigpaminaw, inaot-unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Atty. Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatod ka na sa said marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Og ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Nigahin ang Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC og nagbalor 187 milyon pesos alang sa mga payment ngadto sa insured farmers nga labi ang naapektuhan sa habagat og bagyong Luis, Maymay og Neneng. Ang payouts magcover kini sa mga alkanse nga natala nitong Agosto 1 hangtod sa 26 ning tuiga sa 8 ka mga rehiyon diin kapin sa 24,000 ka mga mag-uuma ang mga makabenepisyo niini. Nasayran nga ang mga mag-uuma og humay maoy nakadawat sa labing dako nga portion sa insurance payouts nga mukab sa kinatibuk ang 132.9 milyones pesos. Katong mga malita, ihatod ka natong sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Talk RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mugining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Mark.

0: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika. DJX 500.
1: Sa Janice, sabay pa yung muman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DJX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
0: DJX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon. Enervon Z+.
4: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
10: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
11: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Babe, coffee, oh.
1: Thank you, babe.
0: Mas iha, bisa akong teacher, eh?
1: Lagi, babe. Uy, unsaon, tigin mo naman sa do grades ron, kay tingkuha naman gud sa report cards next week.
0: Today, babe. Magpahibaw ko lang kunin mo nga uhon mo biyahe ko.
1: Asa man ka?
0: At ako i-assign sa kung amo sa Manila, babe.
1: Ah, mao ba?
0: Unya, anniversary ba na nato? Unya, wa ako. Ah, pero sige lang. Mubawi na unya ko ni mo, ha? Kung muli na ko. Ay kabala ka kay... Di mas ako magpa-assign permanently dito.
1: Okay, babe. Uy, nakasabot ko. Pag-amping ba dito, ha?
0: Oh, ikaw sad. Pag-amping din eh.

Mag-usa na ko kasi mga nandinis Mindanao. Anniversary na ba yun namang Julian da? Ako siyang i-surprise. Padahal na ko siya buwak o chocolates.

0: Si Julian Nanuaka. Hello, babe!
1: Babe, thank you! Thank you kay sa surprise! Na-touch kay ko!
0: Anything for you, babe? Nagrahan na ka?
1: Oo, uy! Bisang tuod nga layo taron, pero nakaw na ako na kapag kag-afford na ako. Happy anniversary, babe, ha?
0: Happy anniversary sa babe!

Pila na lang katla, oh, mapaulin ako. Makita na gimigmalik ni Julian. Gimingaw na kiko niya. Ah, unsa kay maayo kung mamakasyon mi, no? Aron mo sa ma-relax mi. Ah, inikabot ako. Ako siya yung nun.

0: Anak, maayo kay na uli ka na.
1: Lagi ma. Kanon lang luto ama ha. Kay ako rin mo palit sa sudut anon.
0: Sige, sige anak. Si Julian, hibaho na ba nga ni Aka na?
1: Wa pa ma. Ako rin siyang kuha unon sa eskwilahan.
0: Sige nak. Anhin na lang sa mo pa ni hapon ha.
1: Ah, oo ma. Ito oras, Julian ay. Nasa ikauban si Dante. Huwag pa siya makabantay na ko.
2: Ito ba?
3: Sige.
1: Julian!
2: Oh, sige. Una na ko ni Ma.
3: Mark?
1: Babe, gimingaw na kay kunin mo.
3: Kanusa na ka ni Abot?
1: Ganin na lang. Atay pa. Ano mo ka? Huwag ka malipay ng ni anak ko?
3: Nalipay man.
1: Babe, kuan, ato itong mga silang mamaroon. Magpalit lang tagsudan.
3: Sige, ikay bahala.

0: Babe, mala atro na. Init yung panahon na. Lami mo atog mall?
1: Babe, sorry ha. Pero busy ko ron. Na ako'y lakaw. Mato ko sa eskulahan.
0: Oh, mo ba? Ah, sige lang, babe. Ingnan niyo ko kung kanusa ka available.

Ano, Miss Julian? Muro magdunay kausapan. Sukad lang nga, dabalik ko ni Samo. Pero minan na siyang busy. Tagsalang ganit siyang muhatag ang time na ko. Doon kayo pa kayo makareply sa akong mga chat niya.

0: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na yun akong gibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: thank you, babe, ha, nga, nisugot ka nga mag-beach tag. Thank you, babe. Nihata ni good time na.
1: Oh, kay mabisi na sa to next week, good.
0: Mm. Sige lang, okay na. Kasabot rin ko. Ah, ato na tayo sa itong room na, babe. Kuyog doon ming Julian. Pero, mura rin yapagwa. Sige na siya kupot sa yung cellphone.
1: Mag-CR sa ko.
0: Ah, gi. Yan, gibili na yung cellphone. Ah, ako i-check. Oh. Ginawa ko. Doon na siya i-picture ka upan kining usok ka lalaki. Unya, nagtapis rin silang kabul. Diba? Kadumi na yung estudyante nga akong nakita nga kuyog niya katong pagdayong abot na ko. Nagbinuwang si Julian ako.
1: Ang anong naanin mo ko sa cellphone?
0: Mauday. Mauday nga wala nakitaim na ko. Kay busy ka na days line.
1: Mark!
0: Maestra ka? Unya ni patol kasi imong estudyante? Professional ba ka na? Kasihan mo eh. Gitarang manuta di kapagda. Pero nga nang nahimok malinin mo na ko. Saan ko napitan na guwang? Ibisag sa akong nahuna mo lang. Huwag mo yung kumabinuang ni mo.
1: Mark, sorry. Sorry sa kong mo.
0: Love na niyo. Huwag kang mutubag. Sa ato pa, nahigog mga kanakitay niya.
1: Sorry. Sorry.
0: Pinagal sa kita niyo, ibuhat. Ay, Julian. Ay, kaputangan. Magbuwag ta. Wala ba kapuslanan kung magpatayon pa ta. Magbuwag ta.

0: Nak, kaon na.
1: Sakit kay gibuhat ni Juliana ko, ma. Nagana unta kay kog plano para namong duha. Pero iya lang kong gipailog usa ka estudyante.
0: Nak, pananglit kong nasa agradiay siya karon. O niya mo balik siya aron mangayog pasaylo. Makapasaylo ka ba?
1: Mabot pa. Wag ko maibaw.

0: Nak, naa si Julian sa silong. Makikistorya ko no si ani mo.
1: Unsa ba?
0: Sige na, nak. Istoryahe lang na ninyo. Tigalig ma-okay pa mo.
1: Ma.

0: Thank you nga. Niatubang ka na ko, Rana.
1: Ano sa'yo mong gibuhatin eh?
0: Mark, babe. Masaylo ako. At lagi kong chance, please. Isaad ako ni mo. Nabili na gini mausab. Natinta lang ko, babe. Please. Na-realize na ko nga ikaw gini akong love, babe. Hindi ko gusto gabawa ka na ako. Masaylo ako.

0: Nak, nakabantay ko ba nga mas sweet na git si Giuliani Moron kay kaniadto?
1: Oh, maligi ba?
2: Babe, dali na! Tita, dali na mo, tita! At aning sawaan ng pizza nga akong gida.
0: Thank you, Annie, ha, Julian.
2: Welcome, tita.
0: Unya unsa man. Wa pa gyud may planong magpakasal.
2: Sabutan pa na namo ni Mark, tita. Dali ba, babe?
1: Oh, ma. Sabutan pa na namo.

Sa tinuod lang, huwagin ko makasabot sa kong kagalingan. Imbis malipay ko kay nakabalik ni Julian, unya nakita sa ginako nga nagmahayod siya sa ngayon na buwan. Pero galibo ko sa kong ibati. Mura kong nawadagana niya. Gani magsigi siya initiate nga magpakasal na daw mi. Pero murag di mo ko interesado. Di nila lang ko to. Tagan salamat, RM.

0: na for kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, tina, lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Zep Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil pag gusto ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Zed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay. Buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usap raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
10: The original Koi Herbal Capsule.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Matar kong sigo nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay, ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Mukod ang magigalang kaagi ni Mark nga nagpuyo sa Cebu City uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit ka na kaluhan. Ano nangyayari sa ating dalawa?

Ang mongka agi gibuhatan na do sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanahans. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaho, kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaha kaawit. I-address sa langin ining tulumanun, handumanan sa usaha kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipadaas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang sumpa. Kini nga portion dalit kanato sa Genetox Plus Herbal Capsule. Ang Genetox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinak

0: Sashebu, numero uno. Tatak Aremen.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayaw, maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
1: Dagan! Yeah!
2: Ayaw!
3: General
1: Dark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Medyo kong Gaspar, gagaw ka!
5: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
2: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
5: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
2: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
4: Michelle, maluhoy ka.
2: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
4: Ayaw kong patya.
2: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
2: Ako ang eskwadro.

0: Ama ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sigilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gikan sa palaya,
4: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
3: Kapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
3: Ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
4: Efektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: og anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Said Living Testimonies.
5: Ang Said Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, purima ko ana, ang kalin panyawad coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong bitin.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong bitin, mababa na niya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Set living test.

0: Makapalis. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
1: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Tapos nakalungog ko sa Historial Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
1: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
2: Living Testimonies.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS! Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailhan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: og drong. Sulay sumpay ni ngatong sugilanon. Isi Quadro!
1: Bisan pa masay mong gibuhat ako. Apan ako nagkatong kikalimtan. Gipasaylo na tika. Pagmilinaw na diya sa laing kalibutan. Oh, ikaw?
2: Sa ako nagingon. Nagsunod-sunod ako nimo.
1: Binjak.
2: So ka lang nimo hukpin sa kumatayon ang kanhin mong agaw na si Mamita Chikading. Nasigipili kong imonitor ang imo mga kalihukan.
1: Uga, nga nung gibuhat mo ka na? Tubag ako, palihog. Nga nung gibuhat mo ka na? Ha? Binjak?
2: Tutli, di ako gusto nga mapuntan pa ang imong ipamatay.
1: Unsa?
2: Di bahal pagyapon ti Kaglina. Hagtot karon ikaw pagyapon ang niyas ko kasing-kasing.
1: May pao ka bawag unsay linugdangan ining pagpakita ni mong balik o pagpaduol na ako.
2: Lina.
1: Ikasuko kini sa Major. O siguro ko, ngahas na kumaangin sa maong kasuko. O posibleng dili na ko niya sa ligan.
2: Kina bisag gani at matayon, wa mahimong babag aron kay kumaon. O kantot karong buhay, kini pumati ang ganas ako kasikasin.
1: Kapila ko mabalik malika nga dili na ko ang kaning Lina nga imong gimahal. Daghana ang nausab sa akong pagkatao, Benjak.
2: Ikaw lang ang nausab, ako wa.
1: Palihog lang, Binjaka. Muhangyo ko nimo. Kalinti na ang kagahapon.
2: Isa't ka na buhaton sa sakataong at tinunan ay nahigog mo. Gusto ko ikaw gaksun. Gusto ko ikaw haggan. Gusto ko sumpayon ang naputong itong kagahapon.
1: Dili na lagi na mahimo. Kano bang dili ka man makasabot?
2: Kalina, paminaw na ko. Mamantay ka kung magdugay ka sa ilang mga kamaw.
1: Pero wala ko ilaing kadangpan karon. Labi na nga pinangita na ko sa balaod.
2: Uban ako. Sige na. Kikamit ka lang nga ng mga tawhan na. Nagatuhuan ni mong makatabang ni mo.
1: Tiliingon lang ni anak sa yun ang pagbiya, Benjak.
2: Salig na ako. Adap ko ikaw labanan o panalipdan.
1: Benjak. Benjak.

ang bangag sa ilong Amancio. Nanawag na sa disiya. Hello! Amancio! Ha? Hoy, Amancio! Usa magandi na magyong ka masabot taon, oy! It takes lang lagi, kini ta magkasinabot! Ay, lagi, it takes! Kay gusto na kong masayod sa resulta! Mahin sa kong gisugos magpaniid sa mga lakaw ni Glina! Niya nagyot. Nag-text ng amang naman siyo. Bus major. Pag-abot na mo sa simenteryo, may pagbiya sa dimisklinas sakay sa motor. Maya, huwag niya kong sayop sa kong paghatag o kumpiyansa ni Glina. Kasaligan yun siya. Niya pag-iipaapas ng text message ang amang. Sakto yung ka bus major. Kasaligan dyan kayo si Miss Glina. Uy! Parang mahinog na basang akong huna-huna. Ang gawang man siya amang bangag sa ilong!

0: Mingaw kayong kadaanan na ni siyudad, Benzel.
1: Usahira ba? Dili ka kumpiyansa na kamingaw, my Sarge. Mga ni timan eh.
0: Gusto ka ba eh? Weasel, this is my Sarge.

0: Charles.
1: Teka kita na natong spotter din sa Sierras by Charles.
0: O bay, yan ang paingon nini si Bayton nyo bayawak.
2: Ay, bay, Charles.
0: Bayton nyo, bay!
2: Iskwad, no?
1: Pansa na, Bayton nyo bayawak.
2: Ang bunog ba na sa bilera nilang naibig-big? Kao ba niya si Tiwi?
1: Si bunog lang akong toyo. Miabot ang iyang uhas.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: na lang ang kauban niya. Kanapa si TV? Kay laban ka ayo ng tawana. Manunggap kun maubok.
1: Sa? Sa kong libawan ba'y? Kanang si TV, maoy katimbang ni Boy Bunog sa pagpalusot ng binulto nga siya bugikan ni Kagaw Major Gaspar.

Bueno, TV. Relax, lama. Relax, lama. Dako ka traso sa katilingban kini mga tawhana. Kay mga durugista kini sila. Isipan ninyo. Ngawa ka mo'y nakita.

0: Magpadayon gya pa lang eskwado sa iyang misyon. Bisan pa man uguan na si Sir Mart. Nga mo'y promotor na ini.
1: O, oh, eskwado!
0: O, oh, patrol car ka na sa mga polis. Atong ikasugat kung mulahos kita nining atong ruta by Sarge.
1: Mudivert kita! Paimisail!
0: Kini? Kabisado na kainin mo kinikrasadaha by Sarge?
1: O, oh, eskwado! O,

sikuye victory. Siya na kuya yung itulong nga bagong PNP chief sa rason. Kuya victory. Baya. Victory. Nisulbong yung pag-ayong yung rango. Huwag malangani ko na yung panumbalinga sa akong kihangyok. Parang unta ko tabangan sa akong sitwasyon. PNP Chief Victory Gaspar. Suwapan ka! Uman ka gisagup sa akong maginikanan. Gihimong tao o giyatagag edukasyon. Nalimot ka! Bangag sa ilong!

0: Lina, gue udah baik kan? Lina. Alam mo cellphone na. Laila na wag.
1: Minchak pa. Pahalat na. Sakti na tiyak. Ikot ang yun pa.

0: couple get the apple.
1: Kimi nga ako sa naanda na itong buhato na. Suwa pa may tabo ang traya dyan sa itong duha ka kung mapinjak.
0: Glina, biyay ang kalibutan ng imunay mo tangan.
1: Sa ako nang gisulti ni mo, dili imo ni anak kadali. Apanay mo ang kukana sa limpyo nga paki. Kadili ko gusto nga madamay ka pa.
0: Glina.
1: Pinjak, dili ko gusto nga mawa ka pa na ako pag-usap. Mahal di ay gihapon di ka. Mahal kit kayo.
0: Mahal sab kayo di ka. Sugat pa kadi ato gangtod karon. Ikaw o ikaw pag gihapon ang niasot sa kasing-kasing.

0: Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Newsbreak! Newsbreak!
2: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Tinguha sa Pilipinas ang zero tariffs ngadto sa banana exports na ini paingon sa Japan. Subay sa pag-finalize na sa usa ka bilateral trade agreement. Nagkanayon si DTI Secretary Cristina Roque nga lakip sa importanteng topic sa revised Japan-Philippines Economic Partnership Agreement kung JPEPA mao ang mga negosasyon paglaslas sa mga taripa nga gipahamtang sa mga locally grown bananas. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Makreunyo na with the one and only Ladies' Choice Mayo.
7: Aduna kita ay Super Variety Show. Karong September 10, 2026. Adlang Huwebes. Diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking, 0936-746-4089. Kining inyong alagad, si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
8: Ang drama, diskarte pre, nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos, ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubo sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pakikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pangihigara at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan
3: eh. Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock nako.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DGX 500 2 lang kakapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Buyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Guyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
4: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, nga ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, barangay kagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon,
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo!
12: Smart 2!
11: Smart Dishwashing Paste ko!
12: Smart 2!
11: Pritong ulam na masebo,
12: Smart!
11: Plato at kaldero,
12: Smart!
11: Tanggaling for everyday!
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
11: Tanggaling-galing mo!
12: Smart Dishwashing Paste!
10: Heavy duty linis, bawat pahit!
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
9: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
13: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
14: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
13: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Huwag mausog kini ang agianan kanunay sa kriminal. Hanting lang unang akong gamiton karon. Mayon takon. Muto nga ang kriminal karon kami una. Oh, ay mga kasikas. Ang kriminal na tingali na. Kinahanglan anda mo to ang hunting. Kung musood ka karon din sa pusuliyon ni Escolastica, aw, ikaw na gud ang kriminal. Ni anak siya. Duol na lang gud. Uy, sabi na. Kanding man eh. Kata, gihimo na mas hinong kong tugwayanan sa ilang mga kanding ang miteryo. Ay, tabi na ko kang kriminal na. Magpaabod lang ko sa sunod ng muwagi. Maayon ta ko na muan higid ang kriminal. Karoon na ako siyang dakpon. Bahal na nabi ko polis. Uy, sinong siya maling nanawag? Nagkawat mga kaniyang kupang bulawan? Hello?
2: Jenny, hain ka mong karun.
1: Negos Mendirio.
2: Doon ako isulti ni mo.
1: Unsa man na?
2: Paglisod kong sulti ni mo din sa phone. Kinahala magkita taog ma.
1: Sige, magkita taog ma. Bahin sa unsa man ang imong isulti nako?
2: Bahin sa patay sa mga bata ining dapita. Doon ako nadiskubrihan.
1: Unsa man?
2: Haugmat na. Inikita na to. Muna ako sa mong payag. Alas 10 sa buntag. Paabot ako.
1: Sige. Paabot ng taga.
2: Sige. Bye.
1: Milche. Hello? Gi-off na ko niya. Unsa man itong isulti? May nadiskubrihan ko na siya. Unsa man ka?

0: Betugan ako sa'yo. Ang bitna niya. Ako ng ilak. Si Dindo nang naasalon. Nakinukpok. Ano mo na siya? Doon na siya problema. May doon niya si Palto.
1: Ay man si Papa ni mo, boss.
2: Mutog na. Naman, ang sito'yo.
1: Kung may airport ko.
2: Kung saan na?
1: Di pa rin ang manako ganyang adlawan si Johnny o si Mikmik ba?
2: Hmm.
1: Doon naging ko yung airport ngayon sa Doha, boss.
2: Kung saan niya?
1: Di ba, doon na may ipakita si Johnny sa daan doon siyang payag?
2: Oh. Unya. Nakitaan ba nila ang ipakita? Ha?
1: Wah, boss. Unya, pagkahapon, nakita na sa nako sila si... Mikmik na yun yung kaugman sila doon, ha?
2: Hmm.
1: Nga, dito was sold sa menteryo, boss. Doon na gyapoy gitanaw sa yuta.
2: Unsa naman silang gitanaw sa yuta, ha?
1: Kwan, boss. Wasa ko mahibabahin, ana. Kung unsa yung gitanaw nila sa yuta ba. Pero, nakita na ko nga, gisubay nila ang daan sa musulio na doon sa inyong musulio, boss.
2: Unsa? Unya, unsa may sunod nilang gibuhat, ha?
1: Oh, namalik na sa payag dyan, eh.
2: Oh, maurag ito na imo i-report, ha, kanara?
1: Oh, boss.
2: Ay, kaway lami. Biyay ko din, eh. Gusto ko mailusara.
1: Doon na kay problema, boss Lindo?
2: Doon na. Pero wak kay ikatabang. Busa biyay ko din, eh.
1: Oh, oh. Obos. Sa mga problema ni Bus Dindo, anong init pa siya ko?

0: Hoy, Hugo, nag-uusa ka niya.
1: Kapitan, ikaw na?
0: Ay! Nag-uusa ka niya sa Sota, Busoleo, ni Escolastica. Ha? Jani, upay imong pagtugpa.

0: Paminawa ang tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganaman na tong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Zed Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil, og dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga, na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana, motor na paso. Oh, pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
9: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Zed Liniment. No, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
13: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. This newscast is brought to you by Ang Nailan Nimong Alaksan, Extra Maayo Na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette Tsin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
18: Oh, Kapitan!
19: Ay! Daan pa ko, ikaw ang ungo.
18: Eh, o siya man ka, ato ning dakpon si Johnny. Ah, hoy, hoy, inyo ko dakpon? O sa may ako sa?
19: Eh! Ang imong sa kay...
18: Kap! Una-una sa gugmayo. O sa may inyo yung kaso na ko, ha? Natogram ako dinis, musuliyo. Kay tugnaw kayo gabi eh. Samtang naghuwat ko sa kriminal nga musuo din eh.
19: Eh! O gano'ng nagkasiguro man ka nga musuo din eh ang kriminal, ha?
18: Ako rin siyang gibatayan, Kap. Tungod kay din ako musugot na doon na pa'y patayang bata nga ilabay din sa sementeryo.
19: Ayaw na lang pangatarungan pa. Uba na mo.
18: Teka, Kap. Unsa lagi akong kaso? Nga, ni ara man ko sa akong trabahuan.
3: Unsa lang kagubuta?
19: Uy! Sir Darwin, niya ka. Yanong inyo man siyang dakbo na. Tungod kay natuog siya sa suod sa pansyon, sir. O ganong natuog masabka sa suod sa pansyon, ha, Johnny?
18: Nagatang ko gabi sa kriminal nga musuod din sa cementerio, sir. Awon na, ibaw na matingali ko, sir, nga gihimong labayanan o patay nga bata kining imong gidonate nga cementerio.
19: Bawag ka na ang nakapalar man ako. Dugay nga may abot, kanako ang kasayuran bahin sa mga bata nga nangamatay, kay gipatay.
18: Mauna nga, ako may nakasunod ni Lolo sa iyang trabaho, isip si Pulturero. Ako na sa gwardiya din sa cementerio, sir. Og, Kap, ay kalimot, Kap, nga ikaw ang mihatag nako anang maong trabaho, di ba?
19: Pero, paglakaw na kamo, Kapitan. Pagitaan ninyo ang kriminal. Kay dili ko mutuo nga kini si Johnny magkahimo sa pagpatay og bata.
18: Di gina mahitabo, sir. Eh.
19: Sige na, paglakaw na mo. Kay doon ako importanteng isulti ni Johnny. Sige, dali na mo. Mamihiya na ta din eh.
18: Salamat sa imong pagdipinsan ako, Sir Darwin. Habi na kog masuko sa kanako sama sa imong anak.
19: Lain-lain mi og utok ni Dindo. Og ako na ang mga ipasaylo sa gibuhat sa kong anak ni mo.
18: Salamat, sir.
19: Tod, mao nga gusto ko mag-insulte ni mo. Kaya doon ako ipabantayan niyo.
18: Unsa man kana, Sir Darwin?
19: Kanang among musulio ang gusto ko nga imong bantayan.
18: Unsa?
19: Dili ko gusto nga doon ay laing taong makasood na ng among musulio.
18: Ha? Sige, sir. Ako nang bantayan.
19: Salamat. Parehas ka dahil si mong kapuhan ngay kasaligan. Tangkinsa man ang itom nga kapa nga imong gisulob.
18: Okay, ni. Sa ako na yung lolo, sir.
19: Kapa ka na sa imong lolo pilo.

0: Dennis Minterio. Aron sa yon, mahadlok ang mga batang arik nga muso rin eh.
1: Wala mo kung makabantay nga dunay manood ng mga batanon din eh, sir. Sukad nga dunay daghang mga bata nga nang matay ng lapita.
0: Bayo nun. Nala, sige. Dili ko magdugay. Mao na to, ha? Bantayin ka ng among musoleyo nga dili masood og laing tao sa panahon sa kagabiyon.
1: O, sir.
0: Ay, kabalay ka. Swildohan ta ka sa imong pagbantay.
1: Ayaw. Ayaw na lang, sir.
0: Ayaw kong balibari. Kinalang bayran ang tanang kahago. Nala, sige. Ato na ko.
1: Maglisod ang diniglakaw ang amahan ni Dindo.
2: Nga nung di naman lang si Dindo ang miyan, eh.
1: Ah, kawas ako din sa musuliyo, eh.

0: Karong alas 10. Mo nang mong panakita ni Johnny. Kinahala makalakaw ko sa dili pang alas 10. Oh. Diin makakita ni Sir Darwin.
1: Nelze! Tabangi ko sa akong ipabalit.
0: Unsa man ang imong gipalit, sir?
1: Mga dekorasyon sa atong dental clinic. Isuod na dito. Upahuayo na kustas.
0: Oh, sir.

0: unsa? Nakit-an yun kas kapitan sa sud sa musleyo?
1: O lagi. Sikang naugaw lagi. Ginita na mga guni kapitan ini.
0: Di na tamo kumpiyansa ng kapitan na bay. May gawas namang tinuod niyang kolor.
1: Bitaw. Wala siya mahibaw. Nga siya ang giingon ko nimo nga akong gidudahan nga mawang killer bay.
0: Unsa? Nagduda ka sa kapitan nga mao ang killer?
1: Oh, ang kapitan.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati nimo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Mga kasama, batasan ang pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule. Watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaayong sakit.

0: Kini makatabang sa paghatag og alivio sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alborana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi herbal capsule dunay sa gunga palia kamungay luya ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi herbal capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi herbal capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi herbal capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal, eksklusibong gipropod sa Belgian marketing. Usab ninyo gipaabot palit na.
1: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACM. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alaga at kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, ES Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhi Hipan Burga, opus pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kuntinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: mas pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadagan ni kayon kil akong kasangkasing milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang ay gayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Pila pilang win! San Miguel Pilang win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
5: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Mooi er wat rap, Jimmy, Tibo ook barapo.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa satanang week 1 winners, padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

nga nakuha ko ng atensyon nila Chelsea, nga anak ni Sir James. Oh, no way. Mahitabo na ang mahitabo. Why si bisan kinsa nga makapugong nako? Wa og wa na gyud. Shit. Mitawag yun ubalik ay. Ta. Muli angan niyo mo, Baldwin. Ikaw may nagsigig sunggal na ako niya ato. Kung nagsigig ingon nga nakagusto na ako si Sir James, diyang wa ko ikaw tagda. Unya, human nga mituo, og napada ako ni mo, og giganahan ako ni Sir James, imo na kong didaan nga muduol niya? No way!

kababayan na eh. Ganun ha? Ngayon pa mong to diyan, gitawagan ako siya. Balik daw kay ganyan. Nakaroon. Hindi naman ganyan noon makuntak. Gi-off matingala yung cellphone eh. Murag liso na ganyan. Magkabahala na yung tirada niya eh. Ako ganyan na kaingon eh nida. Ako ganyan sayop. Kibisag sigig balibad si Pare James nga dili siya. Ako sa sigig, abiba ni kami nga mapadool niya. O niya. Ako na po ninoon na problema. Kadili na po mapunggan ni Bayhana. Aw. Basta dili na mapada si Pare James. Okay na. Pero, maulag eh. Bro, dili naging mahunan ni pagsamok niya. Ay. Saan ko man na siya arong mausap ngayong huna-huna? Saan ko man ganun siya?

0: Ay, salamat ang sinuodong, James. Kayo kiriday ang tanan mo laboratory. Hasangin mo x-ray. O di, nauli na ka din is bye.
1: Di kaloy ang taon sa ginuotoran ding.
0: Oh, maluwi mong ginapirmi ang ginuodong.
1: Dako kay nga ko pasalamat sa ginuotoran ding.
0: Hmm?
1: Kay kunwa pa siya. Kunwa pa ko niya panalip di. Mag-unsan lang kayo ang taon si Chelsea.
0: Oh God. Pero ang imong auto dong?
1: May kamayang damage, pero okay lang. At least, wala ko mag-grabe. Wasa ko makadisgrasya ang laing tao.
0: Oh, bitaw no? Pero si Kuan dong? Si Kuan?
1: Si Kuan?
0: si Kuan ba? Siri kami. Mayroon sa naman siya pagkibawa nga may gawas na ka sa ospital.
1: Wala ko siya pagkibawa nga nakagawas na ko. Pero mahimo ba ito, Randing? Dili ito mong kisigot niya?
0: Hala, sorry dong. Ang ako ba, kay Kwan ba? Kanamurag, nagkasood naman ko sila sa Chelsea sa akong tanaw, good. Tingali.
1: Huwag ka ba makabati sa kong ingon ni mo, Randing? Di ito mong kisigot niya, haba?
0: Oh, dong, dili na. Pero si Daimila ni dong.
1: Si Milani?
0: Sana yung sultis pagka-disgrasya nimo.
1: Sa uman ako sa magpahibaw niya. Nahangtod ka nun. Uwa man ko masayod kung anong dili na siya makontak do kay na. Gusto ko masayod kung saan nagkaroon sitwasyon niya dito sa gawas.
0: Mausap di ay tuod mo. Kaya hasta gani, iyang inahan sinong pleasing, imong ugangan. O anaman po gani, di ay kunoy kontak niya.
1: Si Chelsea, tulang din.
0: Tuod dong, kanang nag-computer.
1: Nagduwa na sab. Ibauran ko na ba ito siya na dili mo siya ng mga bata na adik na sa mga duwa sa computer. Pagkadaot na, huwag yun ay mahatag ang maayong kayuhan niya.
0: Ay, Kwan, ka na nag-answer sa iyong assignment dong, uy, nag-research.
1: Oh, lagi. Niya, palihong na po ko monitor niya to lang din, ha. Kay dili mas atanang higayon nga, magkatanaw ko. Kung ano siya ginamitan sa computer o sa cellphone baka niya.
0: Ay, ima naman kung ging na anak dong. Pero ay, kalaga dong, kay gibantayan ko ginas di Chelsea.
1: Salamat to lang din.
0: Wasa pa yan.

0: Ambot ni Daddy James dito trending. Ngadili man siya masugot nga. Akong paibawon si Atirik kami nga may gawas na siya sa ospital.
1: Ay, duma na lang good. Gunaon sa isultin daddy ni mo. Ay, lang si Supaka, day. Daddy, guna ni mo good. Nibaw na siya kung sa maayo o sa dili para ni mo.
0: Basin man good kung mabalik si Atirika sa ospital. Unya, malain siya. Nga nung wasya paibaw a nga may gawas na di ay si daddy.
1: Ala no. Nga naman ay dili siya may baw sa may labot niya. Nari siya katungod.
0: Magod niya siya gato tito.
1: Ay, problema na daddy niya.
0: Buutan man good si Atirika kami dito.
1: Oh? Unsa? Ay, asa good ko ha ang kabuutan atong babayhana good. Ah, kay nakabantay o nakatabang na siya kadiyo, tinadi ni mo, buutan na siya.
0: Buutan bitaw siya, tito?
1: Ay, halaga, wey. May balero din yung hangin dahil Chelsea. May timog na.
0: Ha? Unsa'y may timog?
1: Ay, ang buutan ko ipaibot ba o ipasabot? Dili lang ka ganahan niya sa una, good. Ganahan kita kaniya karon. Sure na yung ka? Huh? The Chelsea?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Oy daw, oy, ala atituran, no? Dapig dahil si Dachil siya itong abayhana.
5: Mabitaw dahil guriyo. Marag, maunagin na. Ate, ate. Ate, ko na kitawa, may daddy ni Kwan God, ni Dachil si guriyan to ni may ini.
4: Mabitaw? Unya, ate, sa oran na lang yung plano, may mong kabiti dong gems.
5: Ah, asawa ka rin igata ka, oy. Sa paon din noon, kag, Kwan, kanang 5,000 kasagpa. Ah, mapangag ka. Pangag ka.
4: Oh, grabe siyang timuti, oi. 5,000 kasagpa. Kadaghan na, oi.
5: Oh, daghan. Pala may gusto ni mo. 20,000.
4: Oi, taon sa pagkati, oi.
5: Takalangal nga lang pa. Pa ni Buda. Dungkan ta de Chelsea. Pakauaw ka lang.
4: Oh, hala. Ay, tuod no. Hala, hala. Churite.
5: Badya. Tingsi ka lang. Churitis kunot ni mo. Usbanya ha? Usbanya giyod!

0: baliktas sa ilang Lola Plisindad? Hindi man ko ganahan niyo.
1: Ha? Huh? Nangga?
0: Bitaw, Dad. Di chit ko ganahan ni Lola.
1: Masato pa. Dili-dili ko ni mo ubanan nga to sa ila. Aron nga makapangutan na tag may kontak na ba sila si ano ni mami ni mo Milani? Ang ako mong good, yabasin ko tabangan ko ni mo ba sa paghangyo? O sulti sila dito. Kaya natuda magig ko nga imposible nga wa sila kontak ni mami ni mo Milani dito.
0: O pananta lang ka, Dad. Pero, di lang ko manaog sa auto.
1: Yan naman.
0: Kaya dili lagi ko ganahan ni Lula.
1: Ay.
0: Anak lang ko sa sakyanan, Dad, ha? Di lang ko magawas. Anak lang ko suod sa sakyanan.
2: Nganong ari ka man magsamok na ko, James? Wabi kalibutan nga nung dili ninyo makontak ni Chelsea si Milani. Wa man pud mi kontak niya, nga iya man ta kong inahan.
1: Wa ka ko nimo baka kilang maplising?
2: Sosa? Usa gi bakakan? Nabuang ka?
1: Ma.
2: Usa man ko di ako makuhag baka kanta ka, ha? Kung dili nimo makontak, wa kay kontak ni Milani dito sa gawas, imo na ka ng problema. Dili na amo. Kay imo man ang siyang asawa. O kung unsa may rason nga nung dili ni mo siya makontak, kadi nga ligiunsan mo pagtatar ang akong anak dito sa inyo, ha? Kung may kahiubos ba siya ni mo, ug nanluod, aw pago na na ni mo, James. Kay ikaw rasap tingali hinungdan nga nung giingon ka anak sa akong anak.
1: Ma, please,

0: Unsa day sulti ni Lola Dad? Ay, kuha man mo tingi.
1: Sa sinultihan ni Mama Plising, mula kayong nagpakaroon ay nalang siya nga o masayod ko nung saan pagkontak si Milani.
0: Tati? Walagi kay tingog-tingog, Dad.
1: Kitong oko.
0: Asa sulti ni Lola Plising ba?
1: Giyahi ko nung si Mayan akong buhaton. Tabangyo, giyahi ko Ginoo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Lady's Choice Mayo.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayong gabo na ko si Radyo Man, Joseph Paul, sa JQ Giano, sa itong newsbreaker na po na live, andali sa Rodriguez sa may vehicle accident, doon na tapos sa may intersection na pahin sa may Hongkera Street o Pedro Rosario, labo din yung Usaka, doon ka masika nga nag bangga din na pita, no? Usaka Hilux na private vehicle, o kining Usaka Revo nga sakay ang tulog kabasakop sa Bureau of Fire Protection na pinanini aga fire investigator, na panoong nga morespondi sa sunog dito sa may barangay Apas na kabangga o ilang nabanggaan ining Hilux nga sakay ang magkaayong Cayetano, no? Ato ni sutaog guys, so ini sa report na dawat ka sa ni kabarangay konsyal sa Cogun Ramos kining sakay sa Hilux nga nalibuan karo gabagaw ra sa diri sa may intersection sa may Hongkera Street o Pedro Rosario, dool ni habig ni dool ni sa may sa Carlos Min kining natabong nga panagbangga sa duha ka mga sakyanan. Sa tong ibawan base sa mga saksi diri, kining Revo sakay sa tulog ka mga sakop sa Bureau of Fire Protection sakay usa ning sakay ang usa sa fire investigator padung sa natabong sunog ito sa barangay Apa sa Central Caman. Gani atong gigiskod ang ganina sa mga sunog o nya pagabot diri sa may intersection ng bahin na sagutan ni ang usa ka Hilux nga nagsubay sa gikan sa Ramos o nagsubay sa Hongkera padung sa Kulon o nya pagabot diri sa intersection na banggaan ni sa kusog padagan sa Ribo nga gisakay sa tulog ka mga sakop sa Bureau of Fire Protection ang sakay sa Hilux. Ato nakita ang usa ka ID sa usa ka babae nga Maria Elena Cayetano, no, ang driver's license niya. Doon ako na interview na umaga ni kay ako giko ang kasi sa kaya ng Hilux kay siya mag-interview sa traffic investigator. Iya giyang kon nga iyang mga ugangan yang father-in-law, ang iyang mother-in-law ang sa kaya ng maong Hilux nga nalimbuan, no, nahayang diri sa may Hongkera habig magahigala. So, pagkaroon, padayon ang investigasyon sa Cebu City Traffic Investigator, no, sa maong hitabo diri sa diskutat niya lugar. So, ang Revo, ang sakay, apil na na ang far investigator, mga minor injury ra, no, ang ilang naangkon. Ang kaning sakay sa Hilux, magkayon, kung natin may double sika, kay base sa itong naibawal, magkayon niya, parang kay kagawad, parang kung siya sa Cogun Ramos ang bana ni ini, no, sa kuwag kay magkayon ni, atong interview ang umagad, iyang mother-in-law, father-in-law sa kaning Hilux, ang gidaan na karon. So sa mga pribadong ospital din sa Dakuya Subo kay naangol ni kay grabe no nalibuan gyud nahayang gyud ang Hilux nga nabanggaan sa Revo nga sakay ang tulog ka mga sakop sa Bureau Fire Protection. Para tong news break karon kapuna, hatod gyud sa DataX sa 500. Pwede mo mabatanon ang nanay dad mag DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 nga mas superior. Adios lang sa mga gratuitin sa masinyo, lapin mga skills halos, batok sa naramis ng free recalls, o gibrabi sa evolusyon, yung mabisyo sa mas magilong sa alkohol, o ang pagpanabako. DataX 500, kampiyon na presyon na ay 1.3 million orang kredit sa Rizvan, sa bitibig niyong pangontra sa mga free radicals sa Gauss Nation. Sa DataX 500, ang atong parit po mataon, internal organ na yun, ang DataX 500, digital cerebrals, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis disease, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto! Supagagwapo!
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Galit ka na ito sa RMN Drama. Sa buhay ko, ikaw
1: ang ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo para yukas sa umaguhang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
2: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisha!
4: Hataan gini siyang kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung may gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayako ka doon kakit! Tungon ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat ngay suon!
4: Aisha!
7: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Said marketing.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon akay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerte makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Agwanta pa!
5: This newscast is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with News App for Kids.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
10: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Lula, sultihi ko. Kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
18: Ayaw na lagi ko gisgote ni Anangana.
17: Pero Lula,
18: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilagan ko ka ng Rebecca.
19: Ang kolektor.
17: Hello?
20: Ikaw si Marian.
17: Oh, ako ni.
20: Hain ang original sa imong painting ako na.
0: Ha?
20: Bungol ka ba? Hain ang original sa painting na kuna.
0: Kining pinintal na kuna nga may kipapas nga bata. Unsa man sa kay buti pa sa buti niya. Nganong kipapas man siya. Pero kipilin ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang gyud?
19: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Racanas. Ang kolektor. At tangi.
5: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
23: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumaka bloom sa charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS.
5: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon. Matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso mo. Mahal na mahal.
2: Lo, unsa nay?
3: Kumusta kina Ket?
2: Ayusa.
3: Salamat ka. Salamat ka, buhi ka, Ket.
2: Ayusa. Salamat sa Pinoo nga. Nakalabang ka sa krisis.
3: Ket. Best friend.
2: Ayaw ko ba yung duminga, best friend ta. Kinahibaw kagod nga labaw sa best friend ang akong ibati para ni mo.
3: Kinahalabay dumduman na to kanunay nga tong kaugalingon, Kent. Taran ka dilik na makasa. Bisa mag-unsa pa ta, Kent. Dili na ito mapapasa ka matuoran nga minyo ka. Legal kang bana ni Claire.
2: Nahibaw ko. Pero, sa iyang gibuhat, gihatagan na dyan ko niya og ligong basihan nga makigbuwag ko niya. Wa na siya sa maayo niyang pangunahuna, ayasa.

0: Again. Magpaabot ko.
1: Salamat.
0: Og manginaot ko nga na magkasabot na mog si Hans. Ayaw pagsukol niya. Kaimo siyang magkuwang. Dili lalimang yung nagian, Kent. Ikaw, puno ka sa pagmahal sa mga tao nga naglipot ni mo. Pero si Hans, gilibutan sa mga tao nga wailaing gimahal. Gawa silang kaugalingon lang. Gikan siyang aman. Ngadto siyang inahan.
1: Ayos.
0: Wa ko'y laing pangayuon ni mo. Gawa sa pagsabot sa imong magkuwang.
1: Ako na lang dawat. Ngalahi ang among sitwasyon. Nahibaw ko nga ako nga manghud ang angin mo sabot sa akong magkuwang. Ug imo lang nakita.
0: Oh. Ako nang nakita. Pero gusto ko nga punaan pa ni mo.
1: Mahal ka ni Kuya Hans. Sukad pa sa una. Nagihatag na ko niya ang tanan niyang gusto. Sa pamasin. Nga iya kong mahalon. Pero ini kapuntag, akong ikondisyon ang akong kagalingon o ang akong udahuna. Nga si Kuya Hans ang himuon akong priority. Pero matagsaup sa adlaw, pulos pagpasakit ang iyang ipapati nako. Pero sadyang miabot ka sa akong kinabuhi. Nausab tanan. Pasailuon ang kusit Ginoo. Pero karong higayon na, dili ko na ihatag ang gusto ni Kuya Hans na mao ikaw.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
11: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 kanias.
18: Wala pa kanina mo Koi Herbal Capsule, ma'am. Kasi may giba matinig.
17: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
18: Karoon ka, nakainin mo Koi, ma'am. Kasi may masama yung giba matinig na rin.
17: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan ko mo yun mo o Koi para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
16: The original Koi Herbal Capsule.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Lula, sultihit ko. Kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
20: Ayaw na lagi kong hisgote ni Anangana!
19: Pero Lula,
20: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilagan ko ka ng Rebecca!
21: Ang kolektor.
19: Hello?
22: Ikaw si Marian.
19: Oh, ako ni.
22: Hain ang original siya imong painting ako na.
19: Ha?
22: Bungol ka ba? Hain ang original sa painting na kuna.
19: Kining pinintal na kuna nga may kipapas na bata. Unsa man sa kay buti pasabot ini? Nganong kipapas man siya? Pero kipilin ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang gyud?
21: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Jenerica Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Racanas, ang kolektor at tangi.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
24: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom.
0: makasagamo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandway. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tandway. Drink responsibly.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
28: Deserve na deserve nyo mag-Tandway Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tandway Light, gaan ng may kasama.
29: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandway Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
31: May tapang na hindi sumusuko.
32: May angking diskarte para magtagumpay.
33: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
34: Yan ang bangis ng layon.
35: Gerald Anderson, EZ Mill,
36: Mark Mugen,
37: Emil, and Vince of DBDK.
38: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
39: Kahit ang kwento mo!
40: Ang bangis mo!
41: Drink responsibly.
42: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Ingon ana ka katig-a ug kasing-kasing.
1: Dili pa ko retilo.
0: Dili pa ready sa unsa. Gusto ka ba yun ay nga mawa sa imong kinabuhi, si Kent?
1: Wa ko gusulti nga sama ka na lang.
0: Ay, Dong Hans, ay pangayog tabang sa Ginoo dong. Ay siya ray makapahumog anang imong kasing-kasing.
1: Sige na lo, balik na sa hospital. At iman na si Kent o si Aisa. Ayaw sila upasagdi. Di muna sab sila mga apo.
0: Hans, ay unsa magiplano ni mo? Hans! Dong! Ginoo ko. Ikaw na ipahala, ining Hans.

0: animal. Ah, kasakit sa unang. Uy.
1: Eh, tawag siya sa wigdanan. Mabibisita ka.
0: Ha? Bisita? Sige, ang patingali niya. Hans?
2: Kumusta ka rin eh?
0: Hans? Hans, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kunahimo ni Kent. Yung niya sa nadahalan ko sa kong kasuko.
2: Anha ka sa Krishon, angeng magpuyo.
0: Hans!
2: Unsutihon mangana ikang makagawas pa ka din eh. Palayo sa kong pamilya, Clea. Kay oras nga mo paduol ka, ako nang muputol sa imong sungay.
0: Hans! Hans, pasaylo ako! Hans! Gimahal ko lang yun si Kent! Hans! Hans! Panawa!

0: Mica una queda.
1: Ay. Hain man si Kuya Hans, lo. Wa na kita mapakita na ako din sa hospital.
0: Ay. Ay, pasyagdan talang una ang imong magawang lungkad. Pero, angay kang malipay. Nga iagad kong gisutihan nga ati manun ka.
1: Oh, ha?
0: Ang imong kaayuhan lang. Mao'y angay di mong unahon o gunahon-ahon. Uy, ayos ha.
2: Kent, o na akong makagawas ni mo.
0: Ay, sige. Pagsulti lang una mong duha.
2: Kent.
1: Pag-amping sa iyong paggawas, ayas ha.
2: Pag-ayo-ayos, Ada.
1: Ayos, ha? Unsa may imong plano?
2: Wa pa ko'y plano, Kent. Pero, nagsabot mi si Mama nga mamauli sa amo.
1: Unsa? Pero, unsa una man lang ang imong atraso sa tiguang nga gustong mga asawa ni mo?
2: Bayran ko ang utang ni Mama. Aron dili na may magapos siyang bahay.
1: Ay. Ako yung bayad.
2: Ayaw. Ayaw ra. Nakatigom-tigom man ko. Magamit na nila ako para makabarog mi si Mama.
1: Ayos.
2: Kent, paminaw. Mas makaayo na to. Nga mo ginhawa o nas kakupot.
1: Ha?
2: Lain-lain tag problema ang gili kayan. Pero, ako na huna-huna. Nga ako ng problema, dili ni mo ito bangon og sulbaron. Buk doon gud ka permi ini. Og dili ka makabaton og kalinaw. Seryoso na ko manulti, ha?
1: Asa man gud mo mo puyo?
2: Dili makaayo ni mo nga mahibaw ka.
1: Ha?
2: Kent. Magbuwag-buwag lang una ta.
1: Ayos.
2: Sa ako nang giingon. Ato bangon na to ang tagsa-tagsa na to ka problema. O kung itugot man sa Ginoo nga magkita ta pagbalik. Basin kita gid ang kitakda sa kapalaran nga magkadayon.
1: Ayaw pagminyo sa lain ha.
2: Unso?
1: Paabot ako.
2: Sige. Paabot hindi ka sa suod sa napu katuig. Kung dili gani ko ni mo makitaan, magbinyo na ko habis ang tiguang.
1: Wa pa'y napu katuig. Magkita na tapabalik. Mga tulo katuig.
2: Sige. Tulo ka tuig. Huwag kun, mula pas gani, magbinyo na ko sa lain, ha?
1: Deal.

Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing. It's a belly.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Lula, sultihit ko kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
3: Ayaw na lagi kong hisgote ni Anangana!
2: Pero Lula,
3: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilagan ko ka ng Rebecca!
4: Ang kolektor.
2: Hello?
5: Ikaw si Marian?
2: Oh, ako ni.
5: Hain ang original siya imong painting ako na.
2: Oh, ha?
5: Bungol ka ba? Hain ang original sa painting ako na.
2: Kining pinintal na kuna nga may kipapas na bata. Unsam sa kay buti pasabot ini? Nga nung kipapas man siya. Pero kipilin ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang gyud?
4: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Racanas, ang kolektor at tangi

0: Mga higala, at tangi ang katapusang sumpay ning atong sagilanon. Matagsaw sa aglaw. Kinimang sagilanon gisuwat ni Generica Vidat sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Bancao. Mga tulubog kasikas, Alduin Nakorta. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si kasamang Randy Padayaw Suson magaingon. Ang Ginoo magauban ka nato sa kanunay.
1: Basta't nandito ka sa aki sapat na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
5: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugun ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pagyad ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: DTX 500 na.
9: DTX 500
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: DTX 500
11: mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
10: DTX 500.
12: Sa Janice, gupay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
13: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na kating dog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka. Stress Tabs.
14: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D plus coffee mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Oras sa DYHP alas 5:10 sa kahaponon. headlines.
21: Ulohan sa ato mga balita, konseho sa syudad sa Sugbo ni Gahino Kapi, 9 milyones pesos alang sa dengue prevention and control program sa Dakbayan. Kagamhanan ni Lagda o kasabutan talay sa Public-Private Partnership Center aron masiguro ang pagpatuman sa mga proyekto o development sa probinsya sa Sugbo o sa Central Visayas. Yay doon ka mga sakyanan nagkaigo. Adia sa Maidan, Pidol Rosario, pick up at nga vehicle na hayang. Mga sakay din na angol, gingong gika, bangga ni ini ang usaka sakyanan nga giluanan o nga mga sakop sa kabumbiluhan nga paingong nga mo respondig alarma. Duha ka notadong tulisan na nulis o 21 anyos nga babaeng tinunan sa usaka universidad sa syudad sa Sugbo. Kagapon is kadlaon sa Asonson Street, Barangay Sambag 2, daling na dakpan ang sospitsado. Mga ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos. Matun sa atong mga balita news updates. Ano ka noong Miyerkules, September 9, 2026. Atong basahon, ha? Karutaw-taon na ito ang mga swerteng mananaog, palarang mananaog. Kaya kaduhang ang weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Upat na sab ang nakaangkon og tag 2,000 pesos. Samtang usa ang winner sa 5,000 pesos o ga mga gift pack o tote bag gikan sa Bayo Jessic. Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo 2026. Padayon lang mo sa inyong pagpalit sa Bayo Jessic. Buying teka tableta sa Bayo Jessic. Sa inyong magpalit ni Ana, usa ka resibo. Dinala makatatak yun ang 20 ka mga tablets sa Bayo Jessic. Adiri ang inyuhang mga resibo para ito ang pailisan. Mailisan o mga raffle stamps para sa ito ang ikatulo na nga weekly draw sunod simana, sunod Miyerkules pohon sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Karon sa detalye na sa atong mga balita, ang konseho sa syudad sa Sugbo ni Gahino Gapin sa 9 milyones pesos alang sa dengue prevention and control program sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bululo.
19: TYHP RMN Report.
22: Kining maong balita, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 ni Gahina. Ang konseho siya na Sugbo kapin sa 9 milyones pesos alang sa dengue prevention and control program sa Dakbayan. Kaya kung sumarang magsaka sa mga kasus dengue sudah dining tuiga. Sukat sa buwan sa Enero hangtod dito may aging buwan. Ang Dakbayan doon na idulan sa usaka libo ka dengue cases o labing ginos de sheti na ang nakalasting ini. At si Council Pinagi ni Konsehal Dave Tumulak, ni Gahina sa resultang kantidad aron ipalit o dugang supply sa medisina, equipment o guban pa. Kaya alas pagpalikon sa dengue prevention and control efforts sa kagamhanan sa Dakbayan.
23: To strengthen the city's dengue prevention and control efforts and ensure the effective and sustained implementation of vector control activities throughout the city of Cebu.
22: Si Konsehal Dave Tumulak na sa iyo niyang nasutang atidad ngagigahin sa konseho, wahaon gikan sa pagcore fund sa syudad.
24: Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatunan sa pagtuon na doon na kini-benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose leaf. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tata, RMS.
19: Radyo Mo Nationwide.
21: At oras sila 5:15 na sa kahaponon, samtang karong hapon, di sa may Pedro Rosario mga kasama, na nahitabo nga vehicular accident. Nagkabangga gyud ni, nagkaabot gyud. Isang paman sa Kabingo karos kadala na di kay ngon anak ka traffic sa mga store kay holiday man, special non working holiday sa Cebu. Apan na gyapoy nahitabo nga panagbangga. Natoy i-play nga video karon. Urti man nga nakapasirit og dagan. Pareho sa duha ka mga sakyanan. Apan atong sutaon sad sa report karong taon-taon ha, ni kasamang Joseph Osquijano nga niresponde sa mga alarma. Ato ni tanawon una kasamang nimuwer kini nga video nga Pasa di kasi mong pulaw ro ko. Kani, Moni, ang kore ni intersection di sa may pedil Rosario o Gonquera Street man siguro ni, okay? Oh, so more adventure man ni kasi mong distor, no? Nga, Mitsubishi Adventure nga vehicle. Unya, naman to siya ay kuan. Anang murag wang-wang. Murag nakasirin pa man, pero nagtingog baka ha. Kadihang kalitsad nga ni Banggang, usaka may pagka-gray nga pick-up truck. O gumikan sa impact, nahayang yun, no? Natuwad yun ang maong pick-up truck. At sa taon sa report ni kasamang Joseph Fosquehano karon, kumusta man ang mga sakay sa maong mga vehicle? Hindi humanin magdali, di man takaayo, hindi na naka-busy karon ang kadalanan kasamang JQ. Apan, nagusbat sa no ang dong bahin aning Mitsubishi Adventure niya na hayang yun. Kining pick-up truck niya naman di ay mga enforcers. Niya naman sa ni kuan diha signal traffic light. O, mani o. Ato nga ipakita karon no? Pagka panagbangga sa duha ka mga vehicle di sa may pilil Rosario. Unsa kay latest karon labi na sa mga sakay. O, unsa man to, kinsa may na go signal. Aning bahina kasama man Joseph Fosquehano. Ang kanibang intersection sa pilil Rosario o kining paingon sa norte nga bahin o kanibahang gigikanan sa pick-up na color gray. Katuloy niya karon kasama niya Joseph Fosquehano nga nagsunod. Dining mong alarma kasama JQ sa may latest diha sa may Pedro Rosario Street. Dining vehicular accident kasama JQ.
0: CYHP Tatak RMN Report.
1: Yes, salamat sa pag-radyo ba na Aida. Formal ang gipagi ang mga motorista din sa may intersection gabahin sa Pedro Rosario Gonquera. Uman nga nagkabangga, kiniga duha ka mga sakyanan. Ang nakabangga kasama ng radyo ba na Aida, ang sakyanan sa Bureau of Fire Protection din sa kayang duty fire investigator. Tulo ang sakay aning Revo Tamaro FX ni kasama ng radyo
21: ba na Aida. Revo, no? Revo di ay.
1: Revo ni ilang isakyan. Padong sila responde sa sunog din sa may barangay apa sa tungunang nakubirang ganina. Dala sa sunog sa Central Caman. O niya, pagabot din sa mentally section ng bahayin, kining Hilux, ang sakay nini, kani barangay kagawad sa Kugon Ramos, ang babae, si Maria Elena Cayetano, o iyang banang si Ronaldo Cayetano, o isakay ani kasama ng Radyo Manila. Nagsubay sila sa may, ikan sa Kugon Ramos, nagsubay sila sa Hongkera Extension, o nabot rin sila sa may intersection ng bayan niya. Kining Revo, nagisakyan sa tulo ka mga sakop sa Bureau of Fire Protection, gikan na sa Cebu City Fire Office, nagsubay sa Pedro Rosario. Kanya pagabot niya sa naskutan nga intersection, gingong waan ni makabantay ang Hilux nga nagsirini ang isakyan sa tulo ka mga BFP, matulong nga nabanggagit ka sa mag-graduate sa Kusugan Dagan. No, sa Revo, nga ba doon nga mo-respondi ang sunog sa barangay Apas?
21: Pero siya mo'y nasa green light, no? Natungnan na ng green light nga mo padagan unta. Pero was na makakita nga na'y nagpadulong o nagsirin nga Revo.
1: Yes, kasama ng Radyo Manaida, nakusugan dagan sa Revo. Okay, pa daw mag-respondi sa sunog kasama ng Radyo Manaida. Mato nga nabanggaan ng Hilux, kusog sa dagan, kusog sa impact. Lalimut, ano, hayang ganyan pang Hilux. Nakulak ko man ito, akong kinakita ganyan.
21: Atong ipakita ron ang video.
1: Oo niya, nako ang Hilux, kusog tungkol sa kusog sa dagan, o sa impact, mauning na nabanggaan magin sa Revo ang Hilux, mato nga nalibuat ka sa mga Radyo Manaida.
21: Sila, kumusta man nasakay sa Hilux kasama ng JQ?
1: Gidaan na ron sa Tsungwa o sa mga private hospital. Kato magdayon nga kay Tano ka sa mga Radyo Manaida kay na angol magin ang duha. O niya, ang kuan, ang minor injury ra ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection ng sakay, tulog kabog ka sa mga Radyo Manaida.
21: Nahayang magin niya, natuwad magin ka sa mga JQ kaning sa Hilux?
1: Oh, nalibuwad yun, no? Nahayag yun ang Hilux ka sa mga Radyo Manaida.
21: So, ang pareho gina sa ang driver o ang pasayro nga gida sa hospital. So, namay mga nakakita nga mga bystander o niya. Sa akong nakakita ka ganina na ba to'y traffic enforcer kasama JQ nga nagbarog?
1: Namay traffic enforcer kay mo burnout man na taon-taon. Butang na traffic enforcer ang mukhaan sa traffic light, no? O niya, kay namay rotation burnout pa. Mga uban nga mga traffic light, mapaong Kung nagdun na itra, siyo niya ang higayon ng magbarog-barog ng kabuhok.
21: Oo, so usa ba nakahatag ang statement ang driver baka sa Hilux so padala sa ospital nga wagin siya makadungog sa sirin?
1: So far, wala pa man, no? Kaya gidalig gida sa Tsungwa, kasamang Radyo Naida, magkayo nga sakay sa Hilux.
21: Oho. How about sa habig sa kabumbirohan kasamang JQ, katong mga bombero, mga investigador, wala lang po dahil sila ni Minor Gamay?
1: Yeah, wala pa sila mga tag-statement kasamang Radyo Naida. Hanggang Cebu City Traffic Investigator na Police kasamang Radyo Naida, kay palaya pa silang sukit-sukit, no? O kung mga informasyon, labot sa maong vehicle accident.
21: Aha. So,
1: pero,
21: sa...
1: Tulog ka mga PAP, pabla itong statement, pero minor naman ito ako nakita ka sa mga Radyo Haida. Minor injury na ilang na angkon sa tulog ka mga sakay sa ribo.
21: Mm.
1: Napanibawan nga, gikan sila sa Pinosaryo, nagsubay nila sa Pinosaryo, gikan sa Cebu City Fire, niya padong sila sa Apas, subay sila sa Pinosaryo. Kay diha sa subay padong dito sa Manyo Emostron mo liptor siya do sa Manyo Emostron.
21: Pero sa man to ato mga igayon na sa diyan ni respond ni siya na gi-declare na ba to nga control ang maong sunog?
1: Wala pa ma declare ka sa mga Radyo Naida.
21: Mm-hmm.
1: Okay, padong pa man ang kuan ang iyang bisikleta may sakay diay ato, no?
21: Uh-huh.
1: Sa masakay sa Ribo nga sa Bureau of Corporation sa kanan.
21: Mawala gina, no? Kuad lang po, no? Reminder sa atong mga drivers kasama ng JQ ba nga, kung galing, mindful kita. Diyas kadalanan. Alerto kita sa kadalanan. Labi na kay, imunali na nai mga emergencies. Magpaminaw sa ta. Kasama ng JQ, kay parehani o nga.
1: Kasama ng Radyo Naida, kung sugri yung wang-wangan niya, yung sirin?
21: Hmm.
1: Kung sugri yung sirin, ani? Muro yung sigpay, traksag. I don't know nga nung waman makabantay ang magkaayon.
21: So kinahanglan ko na yung makuha ang statement. Either nag-istorya ba, waka bantay, o baka kusog ang music, or ngano baka haon niya. Mauna, wasan maglingi-lingi siguro, consider nga naa sa intersection, iya lang siguro gilat-gitan, awa niya ang green light lang ka siguro, mauna ni Paturato isang dagan.
1: Simbili ka sa Bagara, Zuaida, na piyapigid ang dong sa Ribo. Unya ang kuan ang Hilux iyang server tangtang og berskilid nga bahin nga naigo sa Ribo motor kusog sa tungod sa kakusog sa impact na libuwa gitaw na hayang ang sakay gyud sa makita gani na kung atong kanon na grabe ka angol gyud no kay nakuha gyud na libuan man gyud
21: oh
1: nga, mga 60 kapital ba ang edad sa duha no
21: uy pastilan
1: nya mato nga gidala na pagdawa na dagang istorya gidala pagdawa sa Tsungwa Hospital ka sa mga Radyo Naida.
21: Oh unya ang damage aning Hilux sa man JQ no appeal ang kaning iyang dog ang atop kay na hayang magid natuwad magid ni
1: no malibuwa gyud hayang gyud di na masusi kanina no hinon gi kuan mato do na insurance mga ilabuhato na lang unya sa tanibawan ex barangay konsehal dining asawa.
21: Oho, so,
1: sa Hilux, sa Kugur Ramos.
21: Based sa footage din rin atong ipakita sa ato ang Facebook Live program sa karon sa nag-monitor sa atong digital, diagin din sa mga intersection dyan sa my University of San Carlos, Manino.
1: San Carlos, Maine.
21: Oo, San Carlos, Maine.
1: Okay, Rafael, sa intersection dyan na kasama.
21: Intersection
1: dyan. Oo, diagin na pita nagkabangga ning duwa. Yeah, mauto nga, nanotan eh, grabbing traffic, no? Dari, karon, wala, normal na. Nabalik na, butangan ng mga city, ang city nga nagpasan, butangan ng mga pa sa disaster team, no? O mga ginabas nga sa kahoy, arang huwag madiskrasya. Kaya dango grabe ng city, no? Mga nagpasa din sa Pungkira Habig, no? Kung Balugas Kulon, katong mga motorista ron, hinihin lang sa muna, basa ko pa mauga, ang musubay niya, hinihin lang sa muna, kaya napay nagpasan ng mga city, sa mga Radyo Naida.
21: So far unta sa ato nakita diri sa footage, di man kayo inanakadagan ang sakinan ka ganina, oh, nya nag-stop ang kading dihagid tungod sa San Carlos, ya dihang naghaguro sa pagpadagan nga nagsirin ang kaning Mitsubishi nga vehicle.
1: Oh. Di man unta li di man unta man ang morning risk gyud sa hawan ang dagan sa mga Radyo Naida sa kurap dagan.
21: Oo pa, kuan lang.
1: Oh, sa kaya pa gani nga ko ang dagang sa ng traffic kay kapahinahinig dagan.
21: Mauna.
1: Ano ba sa po ang holiday or way trabaho, way klase, Domingo, ano, kadlaong na ko, mauna'y risk yung yun, no? Maginahinig ita na kasabag Radyo Naida.
21: Mauna, no? So mauna ang mga motorista, kato mga magmaneho, mauna always good nga defense Da defense driving yun. So Toyota Revo di ay na tamaraw. Kasaman JQ, no? Oo, oh, so ito nang i-correct. Oo, oh, oh, Revo, Toyota di ay na.
1: Aha. Hindi na kasama ng radyo manahida. Dahil na si Rengen, wang-wang-wang yapo nakabantay ko ng sakyanana.
21: Mm-hmm.
1: Mag-isa ka sakyan sa mga investigator. Padoong nga ito sa fire scene.
21: Bama
1: ko na naka-investigator man, padoong sa fire scene. Dari sa apas na katungunang sunog. Duwamin ka sunog rin na tabo. Dari sa may karoon ng bago, napahong na dari sa may kalunasan. Nga ka dari sa may sunog gabay sa Central Command, no, sa Barangay Apas. Ang morning grismundihan sa Labanga. Kini sa Barangay Apas. No, onya mato nga diri sila subay sa Pedrosario, padong diri sa may Barangay Apas, subay sila posible sa may New Imus Road. Onya muli po diri sila sa may Kuan, iskina General Maslovia sa Mango. So padong diri sa may Gurordo, Glaus dito sa Apas, mao diri nang ruta ka sa mga Radyo Manada pero so far nakabangga kasugat mo sila disgrasya. Mato nga wag yun, no. Disgrasya gyud ta ko onya. Kaming mo tangdana undaron, pero mao na nga basta mingaw na, mag-amping kita na. Kay, naidagay mo pastor Supreme Dagan.
21: Maud yun.
1: Kadaw sa responde ang mga bumbiro sa sunog sa mga radyo manada. Ato na yung follow up nung sa medical bulletin. Atong ako na interview ang umagad. Ato niya tags pa nga na kinsay sa kayaan eh. Yung father-in-law, yung mother-in-law daw kuno niya. Kani barangay ko konsyal sa Kugur Ramos ang babae ka sa mga radyo manada. Noon, so para natuloy follow up kung sa medical bulletin sa duha. Kay, naangol yun. Itong sakay sa ILOX nga nalibuan. Nga nahayang din sa may ongkira o sa may intersisyon sa Pedro Rosario kasabaga Radyo Manayda. Ika din siya, nato siya pala po nung doka masunog garoon din sa may kalunasan o din sa Barangay Apas. Ika din siya, sunod sa patrol ng Radyo Man, Joseph Oscano, DYH, Speed Attack, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
21: Ika salamat Radyo Man, Joseph Oscano sa report. Samta kagamahanan sa Dakbayan. O kagamhanan, milagda karong kasabutan tali sa public-private partnership aron masiguro ang pagpatuman sa mga proyekto o development sa probinsya sa Sugbo o sa Central Visayas. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Aron paligunon ang infrastructure development project sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, nakigalayon ang Kapitolyo sa Public-Private Partnership kon PPP Center aron nga makaagni og daghang mga private sector investments. Atol sa ikaduhang adlaw sa Economic Forum nga gipahigayon sa Kapitolyo, milagda og kasabutan si Cebu Governor Pamela Baricuatro og PPP Center Deputy Executive Director Eleazar Ricote. Kini aron pormal nga masilyuhan ang operasyon o pagtinabangay aron nga masiguro ang pagdevelop usab sa mga potensyal nga mga PPP projects sa Sugbo. Ubos sa maong agreement, ang PPP Center maghatag kini og technical assistance pinaagi sa pag-identify, pag-evaluate, pag-structure o pag-andam sa mga proyekto alang sa partisipasyon sa private sector. Ang maong kalihukan, gisalmutan kini og gisaksihan sa mga delegado gikan sa China, Japan, Malaysia, South Korea, India, Thailand, Singapore, United States, Canada, Taiwan, Hong Kong ug Ukraine. Sa niining paagi, muabag ang PPP Center sa pag-assess, pagsubay sa struktura, paghatag og technical assistance pinaagi sa pag-approve sa procurement ug implementasyon nga stages sa usa ka proyekto. Kabahin na niini ang pagsiguro nga insakto sab ang pagsusi ug monitoring sa mga ipatuman nga mga plano. Ang partnership sa duha ka grupo gitunguha kini nga magpalambo sab sa mga regional projects nga makatabang sa mga komunidad pag-sustain sa economic development sa Sugbo ingon man sa Central Visayas. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity UHP Tatak RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka.
3: Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Platyo mo nationwide.
21: At oras sa 5:32 na sa kahaponon. Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:33 na, yung kalutadong tulisan nga nanulis sa Osaka Tinunan sa Osaka University sa siyudad sa Subo. Diya sa may Asuncion Street, Barangay Sambagdos, daling na dakpan sa Biliana Police Station. A cellphone sa biktima nakuha. Pagbalik, mga suspetsado ni Angkon sa krimen. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP Tatak RMN Report.
5: Diha ka ng kamatadang tulisan ang nadagpan at sa ginusag nga follow-up operation sa Biliana Police Station 2 sa Cebu City Police Office. Human manuli sa Osaka babaeng tinunan sa nursing sa Osaka Universidad. Alas 2:30 kagahapon sa kadlawon sa Asuncion Street, Barangay Sambagdos sa Dakpan, Sugbo. Abang nadagpan mao sila nga Marlon Claro, 28 anyos, construction worker, ug Alfred Sumilhig, 39 anyos, e-bike driver, na taga Balagta Street, Barangay Pahina Central sa Dakpan, Sugbo. Nadagpan sila alas 9:20 kagabi sa Balagta Street, Pahina Central. Human masubay ang mga kuha sa CCTV camera gikan sa dapit ni natabo ang pagpanulis paingon kung asa sila nanganaog sa motorsiklo. Matod ni Police Lieutenant Milo Bunhok, Deputy Station Commander sa Abilana Police Station 2, gaon ang nireklamo sa Abilana Police Station ang biktima nga si alias Joy, 21 anyos, tinunan sa Osaka University sa Sudan sa Sugbo sa kursong nursing nga siya gitulis sa riding in tandem. Matod si biktima nga gikan sa nikaon sa Osaka fast food chain sa dalan Osmeña Boulevard o sa iyang pagpauli paingon siyang boarding house kalit lang nga naabot ang riding in tandem o gikuha ang iyang cellphone o gadayong sibat. Dali nga responde aga mga sakaw sa Station Intelligence Unit o Station Drug Enforcement Unit sa Abilana Police Station sa dapit apan wala na nila kinimaabti. Aga duha ka mga suspect, milusa dayo ng kapulisan sa ilang investigasyon sa pagpangulo ni Police Major Aris Turmo sobe sa kamanduan ni Police Colonel Ricky Sumalde ang hipi sa kapulisan sa Sudan sa Sugbo. Gipang subay nila ang mga kuha sa CCTV camera hangtod nga naabot sila sa dapit din na nikanaog ang mga suspect sa motor sa dalan Balagta ug nakita usab ang ilang paraguay. Human mailhi ang mga suspect, gipahigayon dayon ang hot pursuit nga miresulta sa ilang pagkasikop.
6: During this among pagpaluap hot pursuit, di among gibaktrak ang mga CCTV footages. Nakuha na mo sila nga dito sila niagi hantod ngabot aning Balagta sila dito gyud sila yun, no? Mismo dito nakuhaan gyud sila og footage nga dito pag kuha nila sa kuan sa ilang Christmas.
5: Si Police Lieutenant Milo Bunhok, nabawi sa mga pulis ang cellular phone nga gituli sa mga suspek. Ngayon lamatod pang giprinda, lagip na ang motorsiklo nga ilang gigamit sa pagpanuris, duha ka jacket o ang helmet. Atol sa pagsusi sa biktima sa detention facility sa police station, positibo niya ning giila nga ang duha mo'y nagtulis kaniya. Why kabutangan sa kahadlong ang gibati ni Joy atol sa hitabo, gani hangtod ning pagkutlo sa balita, nakasinati pa siya og trauma, og dili na siya ganahan mo gawa sa nambalay.
7: Naglakaw ko anak kanang nag-agihon man jud ko anak dati pa nagalakaw og mga ingaron oras sa pero ko nag-expect ato kay dili man siya normal nga kanang nagliko-liko daan or nagtambay kalitra sila murag ni agi ra jud nga nang habuat og cellphone ing anak ba.
5: Ang pamahayag ni Joy, giangkon sa duha ka mga suspek ang krimen ug matod ni Claro nga nangita sila matulis nito nga mga tungura aron ipalit nila og shabu.
8: Kainong buhir ba?
6: Unya.
8: Puyo-puyo ng urbanda.
6: Mm-hmm.
8: Ay, gagawin mo sa kumparis.
6: Mm-hmm.
8: Yeah. Oh, doon, nakalang ka. Makainom. Makagamit man lagi.
6: Ay, nagsabo mo ito?
8: Hindi, baka nangitag pa ang makagamit, diba?
6: Ah, nangitag pa ang makasabo mo?
8: Yeah. Oh, doon, nag-ubat na mo, sir.
5: Si Marlon Claro, matunitor mo nga sumilhig, nadakpa na sa kaso sa illegal nga druga sa lain nga police station o bag-ula nakagawa sa bilangguan. Awhag sa kapulisan sa mga biktima sa pagpanulis sa maong mga suspitsado nga mahimo sila nga musang atog reklamo alang sa dugang kaso kailang ipasaka sa korte. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang New Rajman Albo Samantari YHP. Tata Carmen.
21: At oras sa 5:36, kining a portion dalit kina to sa DTX 500. Di ko nagkamit mag mga sakit karong panahuna. Mag DTX 500 na matag adlaw. Bila ka ni Charantinikan sa paliya na nagsuid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Kapaginom sa DTX 500, matag adlaw, magkatabang na magkapanindot sa imong tulog. Magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension.

0: Mga tinispensa makadali ha, naputol ang ato ang broadcast gumikan sa nahitabo na ito ang brownout nga sinati usab dili sa my capital area sa capital site mga kasama. Ang ato ang gihimo karon ato nang giswitch to generator aron makapalayunta sa atong broadcast mo. Commercial on ito makadali samtang ato pang gipiparar ang ato ang technical dili. At ang oras alas 5:39 na. Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful. Full with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
0: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimana ng wako kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami,

0: nuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simpleng nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang Newzep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soulmilk for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soulmilk for Kids o Newzep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Soulmilk. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Sao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
4: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong hapon mga kasama, kini yung Radyoman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
9: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
0: Ato oras, alas 5:50 sa kahaponon. Ako nabasa ko na itong winners karon sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo 2026. Second weekly draw. Congratulations sa ato mga winners. Sa tag 2,000 pesos. Ngayon nila ni Zenaida de la Serna. Ipalit siya sa iyang Biogesic Ever Care Pharmacy sa Virama. Jessica Sagnanas, Watson's Colon. Dolores Zosa sa 360 Pharmacy Compostela. Layo po na, o niya nihulog siyang entry diri sa toang si Bianan. Another 2,000 pesos, Jude Monterde, Cebu Evercare Drug, Capital Site, Cebu City. Congratulations sa ato winners sa 5,000 pesos, di ara? Sa 5,000 pesos, makadaog o 5,000 plus tote bag. Ikan sa Bayo Jessic. Congratulations sa iyang pharmacy, Rose Pharmacy sa Capitol. Congratulations, Joni Lynn Librando. Joni Lynn Librando, winner sa 5,000 pesos sa atong Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sunod nga, raffle draw na sub sa ika-third weekly draw. Karong Miyerkules na sub, Setyembre 16, ha? Nagagapo na din inyo ang mga resibo sa pagpalit og Bayo Jessic. 20 katabletas ni Ana. Usa ka raffle stamp. Ano galing 40 ka Bayo Jessic, duha po na ka stab. Kung 20 ang inyong mapalit, usa ka raffle stamp. Kung ang mga pizza nga qualified ang inyong mga resibo, gikan sa August 10 up to September 30. No, pagpalit, ana. So, mauni ang atong ang Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ato oras, alas 5:51 na ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga mag-cash in, kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Phone Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash Gilo dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select Gilo versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 02721-3-9999. Other networks fees may apply. No more. G-Exchange Inc. is regulated by Banco Central ng Pilipinas. Atong oras, alas 5.53 sa kahapunon. Mga kasama, dali sa atong DYHP Subonganan, ato na pataling hugan ang usa ka inahan. Kunya ato na siren di ay sa ato ang pagkighinabi niya karong hapuna nga gibiyaan po siya sa iyahang kapikas. Ang iyahang problema, nakasnati kini siya og brain og spine injuries. Unsa makinahanglan siya og neck brace, ingon man treatment no pagtambal niya. Kunya gamikan sa iyahang spine injury, dili na niya makontrol ang paglihok-lihok no sa iyang ulo o sa iyahang liog. Gamikan sa iyahang injury. Kaya nagsugod ay nini ato November sa miaging tuig. So mag 1 year na. Unya tungod pod sa maong sitwasyon. Ito ang giingon nga, posibleng mga hinungdan nga nibiya kaniya ang iyahang bana o niya gibilin kaniya ang iyang tulok ka mga anak. O doon naghatag o ginagmayang suporta pero gamikan sad sa iyang treatment, gani ang iyahang pamaray karon mao nga mapalit niya ang brace no para sa iyahang liog o niya. Ligod ingon anak, gid kaayo nga sobra ka mahal apan gumikan sa kawad-on mga kasama didangop diri sa ato ang sibiyaanan. So ato ning hinabion karon sa atong sibiyaanan alang sa ato ang pagpakisayod no sa iyang sitwasyon. Mayong hagabi og welcome diri sa DYHP. Ang imong pangalan palihog?
10: Ako dai si Annabelia Kamay, mga igtabang ta ninyo.
0: Si Annabelia taga Capitol. Asa man inyo sa Capitol?
10: Diyan sa Lower Ponce, ma'am.
0: Ah, sa Lower Ponce. Mm-hmm. O, karoon ay karagpapinog yun sa DYHP. Oo. Kumusta man imong mga anak? Unsa man silang mga graduha?
10: Ang kanang kinamugang na mo, grade 8. Mm-hmm. Ang sunod, grade 6.
0: Oh.
10: Ang kinamanghura na mo, grade 2.
0: Grade 2. Mm-hmm. So, nagsige pa nag-eskwela ron sila.
10: Oo. Balag na ginagmay hatog ng iyang papa. Ako rin yun ang budget in town. Kay sa una, maram akong gisaligaw, pa mo trabaho po.
0: Kaniad doon nakatrabaho ka, so wapan na imuhang spine injury?
10: Dugay-dugay, nasa doon siya ma'am, 2010 pa. Sa Mitsumi, dugay na noon.
0: Oo.
10: Yan, lisod man kayo magtrabaho na mga bata po, niyo ay mo suporta.
0: So kanarong kalit lang na nahitabo sa imuha?
10: Oo, last year, kalit rin ni siya na. Karon pag check up na ako, miyamar man ang sugbukas o kuan. Ipa MRI, kaya na daw na ikagaling ang moment akong liog. So, pagkita sa MRI, naman dahil naipit na ugat. So, kung ka po ang sahinungdan, ani niya, sa dihok ba din ako, or kanang, sa kanaging sayop na itong pagkatog, ang saba siya.
0: Oo.
10: Nato siya ko pag ingon na, na naipit na ugat. Muta na yun ko, kung dok, pwede na siya pirahan siya. Dili mo, madaran siya kuan, tambal. Muna, daghan ka nang ikon na resita, di mo na madaran akong kuan god. Palit. Napilar po yung natagans kong Paris. Ano man, nga ikaw hinabang sa mga tao in town. Nuktok ko ninyo na makapalit in town ko na akong resita o kanin neck brace na ako. Kaya di mo na akong makontrol ko. Nagi time na akong liog. Mga naanap, ginisiya.
0: Oo. Sa ito pa, sa imang pagpangutan na tayo, pila maling neck nga brace?
10: Sa katong nag-inquire ko dito sa Roban, ma'am. Saan, Berberban ba niya? Ibukap yan na nung noon. Kanang kuan lang siya ba, local. Mahal mo yung sa tungkuan, Jod. Itong mahalon, yun na neck brace.
0: Oo.
10: Sa local ako, at least ka nang magamit lang yun na ako.
0: Makasupport. O, tayo pila to?
10: Malibu ka pin, 1.6 man siguro, 1.7. Pag-inquire ako dun sa Biroban sa may Capitol. No, na, kanang resita na kung may daghan, kaysa nerve, manggo na siya.
0: Oo. Suspas sila. Ano pila yung panginaro ni mo?
10: 39
0: si Annabelle. O niya, tulo ka buka yung anak nga naaron, no? Puro na eskwela niya sa kawadon. Mone iya ha in town nga unta makapag og tabang para mapalit niya ang brace o niya makasuporta po sa iyahang liog o hinaot pa nga siguro sa nga tungad to makalihok-lihok o niya makapanikay-sikay bisag ginagmay.
10: Oo,
0: so wadyo kayo laing income karon.
10: Wala, siya rin yung gisaligan. Bala ginagmay natag. Ako rin yung tanang i-budget in
0: town. O so, ito yung partner ka ni Anto na siya'y lain?
10: Marag, nasakpan siya ito na ako na siya'y lain, ma'am. Ako sa mismo sa yun ang reply sa babae.
0: Uy.
10: Matayang ko rin lang kung mamagusay. At least na siya'y panghatag. Ikan saya ha. Kaya mong yun ang mga anak. Lain sa gigwa siya'y kasuporta. Ari siya mukha na ako na usap ko'y trabaho. Lusod kayo.
0: Oo. So nga nung nakahukuman ka nga, maanto lang yung kag-DYHP?
10: Oo. Kaya wala naman gilay mo tapang po na ko. Ang ginikanan na ko, tiguwang naman. Lusod na po, kuan po na ko. Mutong decide ko kuan diri sa DYHP. Nagtabang. Kaya pito naman yung lisura. Maglisom nun sa jukog lihok. Tungunan na akong sitwasyon.
0: Silan po. Sige, Annabelle, sa imuhang pagduol karon sa DYHP, on-air naman yun ta. Nadungga naman ta sa ato mga sukitig paminaw o sa maimong hangyo nila.
10: Hangyo lang ta ko ninyo na matabangan kong palitan niya akong resita. Kaya di yun ako makayag palit. Pila po ihatag sa ngamahan in town. Ang kaning Nick Brace na ako. Kaya para makuan na yun ta niya akong sakit in town. Betig yung lisura yun. Samot na karong panahon, na pwede ni Sura.
11: Ingani ba siya?
10: Oh, na siya yung anak siya, ma'am. Sabi ka, caller.
11: Makani siya ang palito, no?
0: Oo. Chat mo gusto ka sa mga Eda Obrador nga naasilay, napalit nga ingon ani. Pwede sa dimo at dadun lang na o niya. Ato lang yan yung tawagon ka sa mga Eda Obrador. Kaya dool-dool raman ni para ma-check kung maubag yun, no? Oo. Pero while nga on-air na ta, labi na kayo nagkinahanglan ni siya para sa tambal. Pwede po, no, nga atong pataling hugan ang iyahang panginahanglan karon labi na sa iyang bay-ubay ng mga reseta. O, dito maglangay sa ato ang mga numero karong hapuna, karong gabi una pala sa inyong tabang masuportahan. Neck brace o ikon man sa treatment, mga tambal na gireseta para ni Annabelle. Ang ato mga numero karon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato balik kon 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071 para sa iyong tabang mga kasama. Ato GCash number under Ida Tampos para sa inyuhang pagpadangat sa inyuhang tabang. Kasing-kasing nga tabang may nalangpod, no? Na sa iyang panginahanglan karon ang padala nga gagmay-gamay nga abag, ginagmay-gagmay nga abag sa iyang kanhi. Kapuyo, makasado ba mo, dili?
10: Dili
0: mo. Oo, so ang ginagmay-gagmay ang tabang, yawat na lang po nga makatabang sa ilang pangunsum o pagpa-eskwela. O kung galing doon natin mga generous donor, karong gabi una nga makatigom-tigom ta, yawat na lang po mapalit og tambal, puhon-puhon, manghinaot mi, Annabelle, nga pinagi sa mga treatment nimo, ang therapy, mahatag po diha nimo ang imuhang kaayuhan ubanan gid sa mga pag-ampo usab no kay imo mga anak gagmay pa ati manunon pa kaayo may na lang pod nga naipadayon nga makaatiman nila para sa yung taba mga kasama ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 para sa kang Annabelle Kamay nga dunay brain and spine injury nga kinahanglan og neck brace o ingon man sa iyang pangtambal. Ato oras sa lasays, uno na, maligtas ato panag-uban human sa mga pahinungdo.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: The angel of the Lord declared unto Mary,
16: and she conceived by the Holy Spirit.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at
15: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
16: Be it done to me according to your word.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Mother God, pray for us sinners,
15: now and at the hour of
16: our death.
15: Amen. And the Word was made flesh
16: and dwelt amongst us.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
15: Pray for us, O Holy Mother God,
16: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
8: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: ang Magneal Zephyr Kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, tina, lalala!
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee. Dito ako bilib.
7: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala! May BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Ato oras sa size na sa kagabiun mga kasama. Balik na sa ito panag-uban din sa DYHP Sumbunganan. Ato balikon, ato patalinghugan karo-karing panginahanglan sa Osaka Inahan, 39-year-old. Nga si Annabel Kamay, taga Ponce, Capital Site, Cebu City. Ang iya panginahanglan mo nga, makabaton siya ang brain o neck brace gumikan sa iyahang injury. Oo niya, gumikan sa iyahang bulatian. Di niya makontrol. Magkaling tao nga, sige, lihok. Sa iyahang ulo, makita po din ani nga sitwasyon ng tao nga gidala, matag-adlaw nga tanan. O na nga, kung galing, makahatag no, o support kaniya ang gi-recommend kamatun siya o neck nga brace o ingon man ang iyahang tambal para sa iyang nerve. Natang nitulo ka mga anak o niya huwag sa iyahang partner o ginaot pa sa inyohang tabang diya mga kasama maginagmay man kumpara ka ninyo apan dako na kayo ng ikatabang kung galing ato na ng mata po karong gabi una, mga 20 pesos, mas 5 pesos man, bisan galing piso, nga ito na sa 100 pesos o sa mga kantidad, nga kayo kaaya ka sa inyong kabubutog, sa inyong kasing-kasing mga kasama, dako na kayo nag-iksapayan, o dako na nag-ikatabang para sa ito ang bisita karong gabi una. At balik ko na ito ang GCash number under Aida Tampos para ito mabasa sa nag ma-acknowledge atong 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Hinaot nga sa inyohang pag-respond karong gabi una mga kasama maghatag pagbinsahe diri sa ato ang nanawagan nga bisan pa man sa iyang sitwasyon karon nga poy daghan nga andam nga motabang bisan sa ginagmay nga mga pamaagi ug tiaw mo nang isadlalim no nga mag atiman ug tulo ka mga anak nga puro estudyante kunya ingon ani iyang kondisyon iyang pagdangup karon nga gabi una hinaot nga maka-respond punta sa iyang panginahanglan nga makatabang punta sa iyang panginahanglan karon tingiin taon ni siya sa iyang mga anak nga ati manunon kaayo ang kamanghuran pila to sa grade 2 no o niya na say hapa ka mga estudyante nga tabangunon sa gid kaayo in taon ang ilang sitwasyon karon ingon nga imbes nga ipalit og tambal mga kasama palit talag pangunso mo, ibaw na lang sa bata. Mao may mas priority. Mao ba na nahitabo, Nabel, no, nga, i-consumo, i-plate na lang, bahalag nag-antos ka sa ingon ana nga sitwasyon?
12: Patong na lang i-consumo, ma'am, kay maroon may hinatagay na, pati nga kaya. Kaeta. Unang akong tambal, eh. Dari na lang ko na nga ayo, kapit lang yung gamayay hatag sa kuha. Ang antos yung pagkos ng sakit, ang kwarta na, patong na pangunsumo sa mga bata.
11: Sa so, lisod sa sitwasyon na So, mauni karong nga gabi una sa inyohang tabang mapalit. Siguro mga butang talag i-round off na to, mga 2,000, you know, kaning neck nga brace. O niya, yawat talag. Huwag makapalit-palit po sa tambal nga panginahanglan karon. At balik ko na to ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880.

Sige, padala ha. Sa itong GCash number 0918-554-2071. Ginaot po hon, kung mapalit ni Nemo, kinimaong neck brace, kahatag na nagsuporta, no? Di akadimo, kanya. Malipay lang po may diris DYHP nga. Sa imuhang pagpangayog tabang, iwa po kapakyasa. No? Hopeful takanunay, o niya, malaumon sa tanga, mahatag po, no? Abot na imong kaayuhan. Ito lang po na ipanalangin. Ito yung GCash number. Ito balikon 0918-554-2071 under Ida Tampos or 0991-207-9880. Salamat kayo sa mga nipa-abot sa ilahang tabang. Kung galing walk-in donation manggali, pwede niyo maabot din sa itong Sibianan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Diri sa ito ang Sibianan. Dihan kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 2587. So, tinood karong mga higayuna. Medyo timbitay gidron, pero sige na lang. Gumikan kay bisan sa kalisdanan, sa matag usa ka na ito, lain-lain na ito ang mga challenges. Sayod magig ko nga. Mas wide o glapad ka inyong kasing-kasing alang sa pagtabang bisan sa ginagmay nga mga pamaagi piso 4799 dayhan kayong salamat 500 pesos 4068 50 pesos Louie Soko solid listener diri sa Liloan salamat kayo ni diha sa Liloan. Thank you kay Sir Louie Soko diha sa Liloan 20 pesos 8709 para sa tambal og brace ni Annabel from Guadalupe 226.14 4036 salamat kaayo ninyo di sir or ma'am thank you ay nagpadala og 370 pesos 2853 daghan kay salamat 200 pesos 0710 100 pesos, 2587. Yes, ito na nabasa. Dahil kayong salamat. O niya, 0864, 50 pesos. Dahil kayo ninyong salamat. Gumikan kay karong gabi una sa... Ang pagtabang karon sigurado nga makapalit gud ni si Annabel sa neck brace niya nga iduol in town diri sa DYHP. Tabalikon haton GCash number sa inyong ikatampo karong gabi una 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. So, di asa Bero Van, di asa may capital, no? Mauman ng kuan lang. O, makapalit ka ani kung ma-raise na to karon mapalit ni mo. O baka ugma po hun, no? Kini imong panginahanglan nga makatabang-tabang po sa base kani sa rekomendasyon sa doktor. At balikon, itong GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Makakasama. Pwede pa mo makaapas ha, o gataba. 100 pesos. Dagan kayo sa labat. Ika sa 0058. Thank you. Sa inyong hatabang ato balikon atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kung galing walk-in donation, lisa itong si Bianan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo, sa nagtawag. Ay, ito confirm siguro ni yes mo ni ato number, ma'am or sir, 0918-554-2071.

Salamat kay Sir Hill Andan di asa Sagay City. Aha. Nasa'y 100 pesos. At balik ko na itong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Mga kasama, para sa inyong hantama. 0991-207-9880. Dagan kayong salamat. 45 pesos ikan sa 2655.

Sa nag-confirm sa itong numero, yes, mo itong GCash number 0918-554-2071. Ang gamikan aning brain o spine injuries atong bisita, di siya makakontrol, no? Sa movement, di sa iyahang ulo. Kanya mo alagin, ni gi-require ang iyahang neck brace, o niya, doon na po siya yung mga tambal nga girisita. Tambal nga girisita sa iyaha. Inaon sa inyohan tabang karon na inausab nga kahigayunan nga makatabang ka ng panginahanglan sa usa ka inahan at malugtulog ka mga anak na samtang gibiyaan siya sa iyahang partner. Masalamat ang takarunay sa DYHP sa inyohang pag-respond. As of...

0: Itong oras, alas 6:20 na sa kagabihon, mga kasama. As of alas 6:20 kagabihon na, mga kasama, dili sa ito ang DYHP sumbunganan sa ito ang tinguha nga makatabang takarong gabihon na sa nanawagan na ito. So far, nakatigom takaroon, Annabelle, o 3,412. So, 3,412 sa ato pa. That is good. Mapalit good nimo. Ang imuhang neck brace karon at dinapay masubra-subra gamay. Yawat na lang, no, sa imuhang tambal nga panginahanglan. So, hinaot nga, karong gabi una, naghatag kinig da kong tabang sad kanimo. Imo mensahe ron, Annabelle.
1: Daghang kayong salamat sa inyong ipong hatag. Masigil ang inagmay artist kanyang kasing ginintaan yung tabang din sa kuha. Daghang kayong salamat.
0: Kalos amang kamupalit sa imuhang neck brace.
1: Masigugmat na puhon kasi rado ng puturo rasa.
0: Oo, mura magka tagtuo man yung luha.
1: Oo, kaya sa kalipay, kayo wag kita, dugge na kita ko sa pangandayan na na. O manggitay kahatag akong pares in town. Bigla na po ihatag niya sa kuha. Naghanjog kayong salamat sa inyo ang tabang. Kasi ginagman, nakaabot ito ang 3 mil. Makapalit na gita akong neck brace o kuha na na resita na ako. Naghanjog kayong salamat ninyo.
0: Why, isa pa yan. Salamat sa imong pagsalig sa DYHP nga. Sa imong pagpaminaw niya. Imo sa ginatagam taman karong gabi una. No? Kung tinuod gyud ning madunggan sa radio. Daghan kay salamat sab sa imong pagbisita.

Ato oras alasay sa 21 na sa kagabihon mga kasama, makausapan daghan kayong salamat kay yung tanan sa line na usap ito nga panag-uban sa DYHP sa Bunganan. Kinito ang usap kainahan 39 years old na nahinaot nga makabaton sa neck brace gamikan sa iyang di makontrol nga movement sa iyang ulo gamikan sa iyang spine o brain injury. Huwag di anak. Matod pa ni Annabelle iyan na mapalit o mapuhon. Dagan kayong salamat sa iyong tabang inanak ka significant sigun anak ka importante ang inyuhang tabang sa ginagmay nga amount hangtod sa tanang amount nga ito matigom karong gabi una ako kag ikatabang sa naginala. Dagan kayong salamat kaninyong tanang.

At oras sila 5:22 na sa kagabihon. Pero panahon, importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Maong nga anian ha. EXL All-in-One Skincare Oil. Para nagtabang ang tabatok sa makamatay nga dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Di lang gini ba sa skincare massage oil. Pinama kini sa puro nga lemongrass essential oil. Mga halamang gamot. Na maong natural insect repellent property. Tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Natural ingredients nini makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Pinawal na sa mabuti ka deo ka ninyo. Ma-order something sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Mga haplas na ta, gamit na ta. Pagpunalipod kontra dengue at the same time, nindot nga ipang haplas alang sa pagkatulog. Amate ka sa mga Eda Obrador, nagdasa diri o braces. Aha, naot nga mo sakarapod na. Salamat kay kasamang Eda Obrador gi kasa sa pangdako murag nag habal-habal in town ni paingon diri sa tong sibiyaanan. Salamat kasamang Eda Obrador. Ngadto ni Maria Fe Obrador. Ani asa sa pangdako murag kang Maria Fe ni unya duha ang napalit na ay spare binaot no nga kapahimuslan pud to. Salamat kayo Obrador family. Tato magpangapi atong pinyo ng kape nga healthy na kape nga naghatag ka na to ga energy, naghatag na to kusog, naghatag ka na to og brain function, brain health, blood sugar control og energy level. Sa daling magluya. Ito na ginseng, native pulpit con arabica, spirulina, ginger, ganon derma mangustin, malunggay, canela, bayabas o rose hip. EXL Coffee Mix 17-in-1 lamian nga kape labilang kung ikaw nagbantay sa imong sugar, samot ng dunay rason. Yung mag-imnon nga kape. EXL Coffee Mix 17-in-1 napalit na sa mabuti ka dool kanin yung order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Yato i-greet tumayong pagpaminaw sa Bentoy Family. Sila si Papa Rick Rick, naminaw sad sa DYHP diri sa Nungguan, Basak, Mandawi City. Kaya ni Joselito, Bintang.

0: ato partner sa Master Control, kasama Nestor Homestilio, DYHP Digital, kasama ang Nemel James Quiñones sa Transmitter Science, Shiftek, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw ang mga aso ni Kuya Guliat Musunod.
1: MN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan ug lango ang inyong baba.
3: Asuwi na ni Kuya Gulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulya ninyo. Pamilya mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Igo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
3: Unsa man yung hatag na kong Igo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kinsa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Ah! Ah!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug de-sugared cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: sa mga butika.
5: DTX 500
4: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar level.
5: DTX 500
4: imo sa de-sugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gikan sa palaya.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Ang daming balita, chika at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Hello mga bata! Oy, pagpagaw mo tani mga bata. May tibailan nga, hapit na matapos ang atong adlaw. Hapit na matapos ang atong adlaw. Kay pagpagaw mo tani mga kaigsunan mga bata. Ang adlaw, oy. Unyar na kinabuhi ka na bang hapit na masawak ba? Ang adlaw ba? Nga ang kinabuhi, dugay pa. Pagbuot mo na sa ginuong nga dugay sa pakyon. Watay may mo na. Kita ang tanan ninis kalibutan, wa masayon nus at akuhaon sa Ginoo, kay ang kamatayon sama sa kawatan. Pwede ugma, pwede anytime, pwede karon. Basta ang Ginoo may mabuot, kay dili man ta. Gawas og ka ng pagbuot, rastao nga, pusilon ka na, di na mayo. Kay ka na, naagali mo at mo, kuani mo anak, ka na di ka maayong pagkatao, ka na bang duna kaysa sa imong isig katao mo nang inanaon ka. Pero tarong gali ka, ang Ginoo yung magbuot sa imuhang kamatayon. Excuse me. Dahala mga bata, mga kasama, sa mga tao ni Ma'am Jasmine, ha? Ma'am Jasmine, mabini na baro. Kumusta mo riha, Sir Raul Alibio Soto? Kumusta mo riha? Sa tanan itong mga kaigsuunan, kumusta ka mong tanan? Nga, sa tanan mga tao, former Kapitan John Ramos, kung nabuhat siya, Miguel Foliar Fertilizer, Omega Plus. Salamat kayo nito na, mga bata! Ala! Ay, inom na mo, don't pay pitabli ah. Samtang maminaw mo sa ato ang mga aso ni Kaguliyata na yung sumpay sa kong aso inyo ning simnaon ang naguluan. Buhing imahinasyon!

0: Ang mga heleptanon nga mga sarili.
1: Ano ano? Ano? Ano sigod wala.
0: Wala man tayon nga wa sa gusto ko. Tigid ako sa ato bayan. Para way ko po ta. Kay lisod na. Ug ako pa unya mo ay mahinayak. Niuyon si Virgil sa plano nga pamisahan ang among bahay.
2: Nga sa ato pa. Aktul unya niya ng adlawa, mubiya na ang kalag ni Virgil sa inyo ug dili na bubalik pa, ha? Jilay ka.
3: Nga nawa mang kamutengog. Tubaga si Papa mo segundo sa iyang pangutana.
0: Dili ko makatubag anang bahina. Uwa sabi magkasulti ni anang bahina.
3: Kung mao, sige, sige. Pamisahan na to ang inyong bahay, dilay ka.
2: Kinsa man ang mapahigayon unya sa pagmisa? Si Father Mark Barniso ba, ha? Sa parokya ni San Martin de Porres? O si Father Nestor Soriano sa San Narciso Parish?

0: Sir, nakakita ko sa kalag ni Kuya Berhel. Ah, oh, asa man Jilay? Nakbarog, tapad sa gilang gilingkuran ni ate Jilay ka.
1: Uy, nga sa ato pa, nasimba sa ang ilang kala.
2: Salamat kay Padel, salamat!
3: Pasalamat kita sa Diyos alang sa kalampusan sa gipahigayon na itong misa. Inaot nga naabog na nato ang kalag ni Birhel nining baya.
0: Bisimba magani siya, Father. Unya, nakakita ang jid ko. Nangurusab siya.
3: Usa?

0: Sa ako nag-iingon, nga nag-agad lang ko sa unsa may kabubuton ni Bathala.
1: Salamat, Burhiel.
0: Dili makapalayas ka na ko ang misa sa pari o ang pinisig sa bindita tungod kay dili ako daot ang espiritu. Huwag usap-asap. Katulik ko mang ko. Maong atol sa misa, may apilpod kong simbahan.

0: Nganong kanunay maging pabor ang kahigayunan ni Chilaika. Napisa ginisahan ng ilang Pinoy anan. Nagpapilin mangyapon ang kalag ni Verhela. Chili, kinamahi mo. Patay na kanik pero nganong si Chilaika man nagyapon. Karoon nga nagpabilin pagyapon ko sa limbo. Gawas na sa kaliputan sa mga buhi. Bunluton tagi ka aron mahiuban ka na ako dito sa mga patay, Verhel. Aron dito o niya. Ako mo'y ilhon nga tag-iyani mo.
1: Sa dili pa ko mapadayon, pahinom-nom sa ta.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system.

0: ug makaligkay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong Pilipinas sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: ug karon ay sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Virgil, nganong gipuyong mani mo ang imong mga mata?
2: Julika, nakita ko ang babaeng wa may matang. Si Marifie.
1: Unsa? Unya?
2: Wa siya mada sa hangin. Nga mo'y muhatod unta niya. Paingon sa kalibutan sa mga patay.
1: Virgil!
2: Dili na ba tumaayo ang iyang kamatayon? Tinuyuan niya ang iyang pagkamatay.
1: Naghigog si Marifie. Kaya wa niya madawat ang kamatuuran nga ako'y imong gipili og dili siya.
2: Ug maong salay kalibutan, mas gipili pa niya ang magsumpa ang libot sa limbo kaysa ihatol siya ngadto sa dapit sa mga patay.

0: Ay, pastilan. Humanamisahi, pero naam lang gihapon di ang kalag ni Anhing Virgil. Wa magin mo pahawa nga, giabog ni malunta.
1: O gani, yun si Jundo. Wa mo yun babog sa giwisik-wisik nga oli water, ay?
2: Sa akong naibawaan, akayang abogon sa huli water, maulang ang mga daotang espirito.
1: Ah, oo, oo, sakto yung ka, Lola Isler.
0: Mm-hmm. Husto toon ka mada.
2: Nasa ato pa, sabton ta na lang nga dili daotang espirito ang ikauban karon ni Jelay Kasaila. Kalagyon ka na siyang ka-live-in nga si Anhing Virgil.
0: Oo, unya, unya. Paabot mo lang na to nga, mabuang ka ng akong anak, ha?
2: Hoy!
0: Maester?
2: Pag-ilam niya si Gondo. Kaya maubagyan yung kahanga, wa akong mag-urong na ining bahina. Mas ikaw pa manggani ang way gibawhat.
0: Maester?
1: Bitaw yun, si Gondo! Kanos aga ka maimong trasero, ay? Saksi ba yagog ka sa mga kahago aning Lola Esther? Kay permi na akong pasahiro sa akong motor sa iyang mga lakaw.
0: Siyong.
2: Huwag ba gani, ato nasad ko sumok anis kabukiran sakay sa motor ni Tansong. Aron nga makikita sa albularyong bota.
1: Gani, gani, gani. Tinood na, yoyo, si Gondo na ako. Mong ikaw kay amahan kan si Laika. Ha? Pangita, yun ang pagi. Pangita po doon. Hindi kayo maghalil ka kang Lola Esther kay idara na ba yan na siya taon niyo?
3: Hoy! Ay, kaya na ito siyong ha?
1: Oy.
3: Sagpao, di ba? Ay, ano? Bali-bali, ito ka sagpa.
1: Oy. Yo. Muna mga iya. Kalma, goyo. Relax ba, relax.
3: Bugno ka sa ha? Bugno ta?
1: Oo.
3: Ganti ka ko sa kamot.
1: Oy.
3: Ako sa mga ha? Bugno ta?
1: Yo, sadoy.
2: Hilap ko na na, segunda ba? Oh, kusnitong ko na nung buga ni mo tawana ka.
3: Mama.
2: Sige na nung tagaw tawana.

0: Ati Chileka, wak karan dini sinya si Kuya Virilno.
1: Ngayon na ibang makar? Juloy?
0: Basta lang. Kibaw lang.
1: Nilakaw, pero mabalik ito siya, Juloy.
0: Dili ka madlok, Atino.
1: Anong madlok man sa kuno ko?
0: Alangan, pati nagod na. Kalag naman lang na. Yahan naman ang kalaging imo ka upang pinagin sa imong kanang imagination.
1: Juloy.
0: Parehas mo, Tati. Kanang kuan bitaw, kanang ako na bitang imagine nun ba si kuan, si Kuya Virilno. Makita dayo na ko siya, kung na ba siya din sa inyo o wala.
1: Ansa?
0: Oo, muna nga nakaingon dyan ko, nga sakto git si Lola Esther, sayang nga gisulti. Nga ang pagpakita ko nun nimo sa kalag ni aning Kuya Viril, bunga lamang sa buhing kanang imagination. Nimo, nga dunia. Kay, pero may mag-imagine nga na siya. Makauban naman siya.
1: Gusto na, anak, Chuloy. Igo na, ha? Di na ito magsulti pa bahay ni Kuya ni Mubur.
0: Taysa, kanang ingon ba yung ako migot, eh? Nga, nakono siya kuan kanang nakono sa Biblia mga ginadili ang kanang makigsultig mga patay. Kisura isulti, eh. Nakono sa Biblia kanang mga ginadili nga makigsultig mga patay. Kundili, ang ginuura ko no mo'y nga mahimo na ito pagisultihan mo na.
1: Diyan ka bata pa ni Munya kay Bao na kaana?
0: Oh, bata ko pero karaan naman kay Kugnaong. Itaw eh, gisultihan naman gani ko. Basta, muna yung gisulti. Ingon pa nga, basa po ko na o Biblia. Pitote, sakto dyan. May pambasa kong Biblia. Aron nga may bawapod ka ng bayina. Kung naabagin ang tinuod sa Biblia, uwa!
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Palit na og Star NutriMeats. Lami ang masustansya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: Tangin niyo mga bata, sumpay sa kung aso ninyo ning simunaw na nga nagluhan buhing imahinasyon. Dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman!
0: Ang putang nga bata!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, dulaan sa 4.5 trillion pesos nga balor sa investments ang nag-grant sa Green Lane Program sa gobyerno, alang sa gipadali nga pagproseso sa mga permit gikan sa mga kumpanya nga nakabase din sa nasod. So, kada itong hinapos sa Agosto. Sigon sa Board of Investments, nga ni-certify kini o ganitabuk ang 4.46 trillion pesos ng investments sa mga Pilipino ubo sa Green Lane. So, kada ang mga programa, gi-establishar na itong 2023. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kayo ng pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
6: Pagkasalata!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
14: guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit.
15: Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
16: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
17: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katingdog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa ako mga customers. Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kumawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customer. Stress Tabs.
18: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
23: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
24: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
24: Pag Enervon Z Plus na!
25: Unilab quality yan.
26: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

妈，哦，妈，妈，妈，이옥비용생맞다마마마할수있겠니까마마할수밖에없니모

0: Ligapon ko makatuo nga wala ka. Unta, dambulang ning tanan.
1: Dom?
0: Angkol, masawin mo na ako pagpamawi ni mama nga. Uwa naman sa'yo. Grabe siya sa grabisyo. Nga mawari nagbuhiin ako usukan sa pagbataan pa na ako. Nga karoon nga, pwede na akong makabaos niya. Nawa na sa siya.
2: Grabe ni Munga. Unsay makalipay ni mama ni mo.
0: Unsa man ang gol?
2: Nga magmalipayon ka. Ug maayo ang dagan sa imong kinabuhi. Kana, mo na makalipay ni mama ni mo.
0: Angkol.
2: Wa siya laing gihuna-huna, kundili ang imorg yung kayuhan dyan.
0: Angkol Ruel.

0: Pauwi sa dayon, ma. Ngayon, kabala ka na ko. Maningkamot ko sa kong kinabuhi, ma. Kaya na na ko ang kong kaugalingon. Nanamit siya si Uncle Rowir nga di ko pasagdan.
1: Bay. Condolence, bay. Kanit kayang pagitabo.
0: Lagi, bay. Pero, di na ko gustong muhilak, bay. Kinaiba ako mag-uol si Mama.
1: Mauyot.
0: Tod, kumusta ang imong pagpang-apply?
1: Kwan, nagpabot lang ko employer. Ikaw, saan may desisyon ni mo? Para mas mama ni mo. Di ka pagkablar ka?
0: Blar ka ko, bay. May gusto ko matuon.
1: Asawan?

0: Ha? Gusto kang muadto ni Papa Nemo?
1: Oh, Uncle. Naibawa ka kung asong napita si Papa?
0: Ah, sa akong naibawaan. Tua siya sa California.
1: California?
0: Oh.
1: Asong napita sa California?

0: Ha? Gusto ka ba kalarga na yun sa California?
1: Oo, onda, teacher. Maunang niya ko kay mamasin ko nga makatabang ka na ko. Basing na kay idea about ana, teacher. Kay di ba, nakasukoy magkagtrabaho sa lain nasod sa una?
0: Oo. Oo, sige. Tudloan ta ka kung sa ipaagi. Pero time pa. Ganun sa California may gusto ni mo?
1: At doon akong akumaman.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Super C.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol na.
4: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The original Koi Herbal Capsule.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment no, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.

Maugi una na kong tumong Priscilla nga makakita ug makaila ko sa kong amahan. Ug ikaduha na ang pagtrabaho dito. Unay ba ko nga dili sayo ning akong buhaton kay may lain ng pamilya si Papa. Pero nahunahon na anak ko nga naas ako'y katungod nga makaila sa akong kaugalingong amahan. Maugnaning kamutuko na makalarga ko dayon.

0: Teacher, kitawagan ako. Magalagan ako.
1: Good. Why no, John?
0: Salamat kasi mong tabang nako, teacher, ha?
1: Why, sa pa yan. Pag-amping dito, ha? Ayaw ko siki ang opportunity.
0: Oh, teacher.

0: Niara ang picture sa imong amahandong.
1: Salamat, Angol.
0: Pero sigurado ko nga lahi na ang naong niya karon. Kay batanon pa baya siya, ana?
1: Okay ra, Angol. Ang importante nga, naibaho ko siyang address. Pero akong istaran kay murag layo raman sa bahay ni Papa.
0: Maayusat nga, dili lang ka magpaapo pa sa imong amahan.
1: Excited na kong makakita niya, Angol. Gusto kong mugakos niya.
0: Dong!

0: pulpaan ako. Karon ba ko nakasaway og sakay og eroplano? Unya, ako para bang usa?
1: Basta ha. Dili ka magpalayo na ako, nak. Dili ka mularga og laing nasod.
0: Sorry, ma. Wa naman ka. Huwag kinanglamin na akong buhaton. Para ni nako, ma. O gusto sa kong makaila ni Papa. Ang ako lang unta nga, giyahan na lang ko rin mo. Ayoko pasagdi, ma. Uban ni ko anong laing chapter sa akong kinabuhi.

0: Mao ni ang atong kwarto, bay. Ah. Duha tang magamit sa kwarto.
1: Okay, bay.
0: Pasensya na, ha? Wala pa ko makapanglimpyo. Nabisi, mangod.
1: Okay na, bay.
0: Lloyd, day tood ko, bay. Nalimot nung kupailan ni mo, eh.
1: Ah, dyan.
0: Ah, maayo kay Bisaya, arasad ka. Magkasinabot na yun, da.
1: Mao, good.
0: Sige, ipahimutang na yung mga butang dyan.

0: yung kayo, limutan na ka na, bay.
1: Oh, bay. Ikaw, kumusta ang kalas tayo, Juan?
0: Ay, okay na ko din, bay. May sanog, nagkasugat ko mga kauban ng mga salbahis.
1: Unsa?
0: Nagibuli ko din, ay. Abigay bagkong ko.
1: Mau ba? Mga Taiwanese ang nagbuli ni mo?
0: Dili, ay. Mga Pinoy.
1: Oh.
0: Mga ikaw, bisag mga Pinoy pa na yung mga kauban, ay palawig saling kay si Mora niya na yung muna yung panahot ni mo.
1: Unsa?

0: Ako, Priscilla. Dali na gud kayo kung musalig sa usa ka tawo. Pero karon nga ni anak ko sa laing nasod, o kakurang usa, kinahanglan nga wa ko'y laing saligan, kundi ang ako rang kaugaling. Mga kasama, atong sundan ug maang laing sumpay ning suatampo ni John dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamo'y sugilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat di sepala! Ya, anak gara gimana? Diri aku dapet!
0: Ambara. Pagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumalisa mga butika. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala.
19: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
20: It's Mele Francisco.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko hospitali dahil nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
9: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
9: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
11: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
13: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
14: Rest time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sulti ba siya kung rin siya?
1: May dato lang kuno siya, Inko. Pero, wa ba klaro kung diin yun siya?
0: Ay, pastilan, Damian.
1: Nga naman na, Inko, Ibyong. Usumay mo ipasabot sa imong paghikap sa iyang kutukuto. Oon sa magkana na impatso, General Simona.
0: Ay, kaanugon sa imong anak.
1: Inko, nganong naglingo-lingo ka man, ha? Nganong nagkasulti ka, mag-anugon ang akong anak.
0: Damian, kalma lang, ha? Kalma lang, Giod.
1: O, sige. Nganong pakalmahon magkunibaw, Inko?

0: Dong, hain man sila si Papa Damian o si Inko.
1: Nasgawas niya eh, nagsulti anay. Serious man kayo silang mga naong? Musta naman kati? Okay na ka?
0: Dili pa ko okay, Dong. Lain paghapon akong kabuhi.
2: Relax, relax lang. Ayaw lang kasuko. Ayaw kasabi ang imong anak. Labong na nga ayaw sa dapati.
3: Ingko, nga naman ay, sultihi ko.
2: May tiki man sa iyang tiyan.
3: Ah? Ah? Oo, sa'y tiki.
2: Hey, bidhan si muna. Mabos muna, Damian.
3: Ah?
2: Oh, ah. Oh, relax, relax lang, Yoda. I-control lang imong kaugalingon. Pakisulti, tarong muna. Pangutan na lang. Patugaan na kinsang lalaki nga nakapamabdos niya aron nga may bao kay kinsa siya.
3: Butang si Munain ko. Pero, ganong nakabuhat man sa ini.
2: Sagi kaingon ko na, Damian. Pangutan na si Muna. Pagkisupit tarong niya. I-control ang imong kagalingon o gayaw pasakite ang imong anak. Ayaw dapate. Sabot ka.
3: Oh, ingko ibihong. Dilig ko makatuuin eh.
2: Ah, kung di ka mutuo sa akong gisulti, Damian, nga mabdus si Muna. Mahimo man nga mo ato ka mo, doktor. Ipa-examine siya. Basi ni Day, nasayop lang ko sa akong paghikap nga mabdo siya.
3: Oh, oo, oh, oh. Muato kami og doktor ko ibyong. Aron masiguro na ko kung mabdos ba yun si Muna.
2: Na, alahala, sige. Imo ka ning katungod, Damian. Basi ni Day, nasayop lang ko.

0: Jeff, pag-ilis.
1: Ano man ba dam yan?
0: Ubana mo ni ate mo.
1: Asamda pa?
0: Sa doktor.
1: Ano di po? Sari sakit ni ate mo na. Unsa man ditong gisulti na yung kuibiyo nga impatso general.
0: Pag-ilis na. Pailisa usab ang imong baguhan.

0: ko na, timo na.
1: Ano di ay? Unsa may akong sakit nga mo ato pumantag doktor?
0: Ambot ni Papa Tioy. Basta ingon siya nga mag-ilis ta kaya mga tatag doktor.
1: Nga naman ka ha? Unsa man di ang akong sakit?

0: Ati, ipapa naman yan. Uy, tingo-tingo.
1: Paingon man sa syudad dun.
0: Dani.
1: Pa. Nga nung ipadoktor ka mang kunin mo. Onsam di akong sakit.
2: Ayaw ko pagkutan ah.
0: No. Masukol si Papa nang yan ati.

0: Ni ali kita sa ospital sa syudad to.
1: Ipatanaw lagi ka ni Papa o Doktor T.
0: Ah, gikamay ta ni Papa dong. Padaulon ta niya.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Dr. Limuel Espigal, optometrist, taga-Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Cofimix 17-in-1. So, akong itry. Genitalos sa tiyan, dilish acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Cofimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang makakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen! With

0: Nervon C Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
0: Pag Nervon C Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ug tumapak inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Abot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Luya ka ba?
7: Aduna ko'y kibati.
6: Way gana ug masakiton?
7: Kalisod na ko.
6: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
7: Maraming salamat po.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na,
8: kaya huntanan.
9: May na lang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, tabang aron masagad, imong kausog
8: with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP. RMN Cebu. Uba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliyak, boss.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: Iliati, doon lang natin si Papa Damian.
1: Kikulbaan man ko doon, uy.
0: Kumunsa ka, Nete? Kunsa ka da yung imong sakit, no? Nga, waman mo salig si Papa Damian sa pag-ikap na yung koibiyong ni mo?

0: Dong, hain man si Papa Damian.
1: Gawas to ti. Sigdo na ipaliton.
0: Huma naman kung gitanaw sa doktor tong. Dili pa ta mamauli.
1: Di pa ko na ti. Magwat pa na sa resulta. Kiyunsa naman ka sa doktor ti.
0: Gihatagan makugsudlanan nga gamay aron sudlan sa kong ihi, Dong. Unya, gipabutang atong tray.

0: Nakabantay ko na yung Adonis. Malipayon kay ka.
1: Oh, tinagod ka na, Amit. Malipayon kay ko.
0: Ngano?
1: lamanuha ko, Amit.
0: Kunsa? O nganong lamanuhon man kuno tika?
1: Tungod kay makapuyo na unya din hi sa palasyo si Muna.
0: Oh, ngano man day? Misugutan sila si Ama, oh. Nga, anhin mo papuyo ng tagayot. Sama, nananghir ka nila?
1: Di na kinahanglan yung mananghit pa po nila ni Ama ug Ina, Amit.
0: Yay. O ba? Nagsaligling yung nga pinangga kanilang Ama ug Ina.
1: Mahimo ba, Amit? Ayaw na lang gudog kasuya na ko.
0: Masuya, Gyoko. Kay may pinalabi sila si Ama ug Ina.
1: Maguwang ko ug manghuti ka, Amit. Natural lang nga ako una ang hataga nilang pabor. Paabot lang, Amit. Muabot ra ang kanang imong gusto nga mahitabo. Mauknay balaod nato din sa palasyo. Nga unahon ang maguwang, unya isunod na ang manghod. Basta kay malipayan kay kukaran. Way kabutangan ron sa kong kalipay. Mau nga lamanuha ako, Amit.
0: Na, gilamano na tika, Adonis.
1: Salamat.
0: O sa hinungdan ining tanan, Adonis.
1: Amit. Mabdos na si Muna.
0: Hunsa? Sure ka?
1: Sure kayo, Amit.
0: Sure ka nga ikaw ang amahan?
1: Sigurado kayo, Amit. 100%. Ako ang amahan. Ako! Kay ako ang unang nakatagamtam sa katamis ni Muna.

0: Jeff, dinhi lang mo ha. Niabot ng oras nga makuha ko ng resulta sa pag-examine sa doktor sa imong ate. Ako kinikuhaon. Yun ha, ahain ba si ate mo?
1: Tuwasan si Arpak eh, kaso kaunusag ko na siya.
0: Suka na sad. Dihagi na. Ginoo ko. Kuno sa may resulta. Ikaw na ay mahibaw sa tanan. Isalig ko kanimo ang tanan.

0: Dugay malagis papa dong.
1: Huwag lang ta diniti. Oh, yan si papa eh. Nagpaingon na diniti mo na.
0: Oh, dong. Nagpamahid mo na sa iyong mata si papa.
1: Masyag nagilak ti.
0: Nga naman ka ha?
1: Lo, kung sa kaya mong sakit ti no? Nga nagilak ba si papa Damian?
2: Ah, mamauli na na. Tara mo!
1: Pa! Nagilak ka!
2: Barug! Barug! Kay mamahuli na ta! Sige na!
0: Pa!
2: Muna!
0: Ano nagilak man ka pa?
1: Bitapa Damian! Unsa man na isakit ni ati muna pa!
2: Sa ato na ta magsulti! Mamahuli na ta!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
10: Pangloob, kumbaka bloom sa charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Zelda Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaul. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrope Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Original.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
21: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
22: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi ug mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
24: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
25: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
22: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
26: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
27: Nay! Away ko, tatay! Nay!
28: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
27: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imong mampalayason!
28: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
27: Unsa?
28: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
0: Hindi lang ko layas, tay! Lamanta mo na, tay!
27: Nagkaw-kagkawboy? Kinsa ka?
2: Kumusta ka na, aking mahal?
27: Kinsa ka?
2: Ako kini, si Chico Salvador!
3: Kaloy po asawa ko.
27: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
3: Mara.
27: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
28: Nagunsa ka din eh.
3: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
28: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na! Layas na yung panimay!
3: Pasaylo ako, anak.
27: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang

Himbayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himbayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ato na nabuo?
4: Asin? Okay. Ya, sa karon, unsa na gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: So basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, kumusta? May adlaw ka na itong tanan? Niya na sa inyo higala sa kanginan kini si Ray Arellano. Uban sa kong partner, wala yung guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Ayaw, Jud, no, kalimti sa pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapahimsog o makapabasko o gubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Iuman sa mga higala sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Katong hili kay muhino o kapi? Ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas nga pampalansig na pampagana pa. Alright. Okay, shoutout time mga igala. Shoutout nga doon ni Jambi Madino, si Joel Damayo, Roy Tumandag, Joey Pitagara, si Jeffrey Lumizas, Manager Nilo Tadio, si Joshua Gawai, Jonaline Bailon Cabanyog, Haji Karim Nataraski, huwag naman ni Susan Katindoy. Ikan ginis na itong Peace of Honor Pangagselo. Pwede ginis na itong Vital Director Oji Kumpok Rakasa. Shout out sa Destolido City si Emily Villahermosa, April Ray Pungasi, Kirby Rica Blanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gikan ginis ni Pedro Pungasi. O naman ni Rinaldo Riponte, si Cristel Riponte, dia sa Katap Bunlo, Cebu nga Cebu. O naman ni Lucia Buloy, De La Rosa, Calatrava, Negros, Occidental, higa ni Ricky Bangisgaring. Alright. Bueno, mga igala, atangin ninyo ang linawas nga drama nga naguluhan, Himayang Nahunlak. Kini drama, karong inyo nabati, ipasundaya kini dito sa Sitio Upper Sampaguita, AS Fortuna Street, Mandawi City, karong Setyembre 25, sponsored by Ma'am Joy Alohipan, Borga o Sir Brian Fernandez. Huwag niyo man ang linawas usap ka pasundayag sa dramang Budbud o Bibingka, ngay pasundayag diya sa Palanas, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, sponsored by Sir Toto Lirazan o Captain Ronizo Aquino o mga barangay officials. Ingon man usap nila ni Merlin Lirazan, Misael Punto, kung ipanto si Ginny Gimina, halad kinialas kang Senior San Roque. Okay? Pwede mga ikala dito maglangan niya lang yung sumpay ng atong sugin lanon. Kaya to dahil ni Christian ang ilang unang pasahero sa merkado sa inayawan o lipay kayo magtiayon nga gipritihan. Sa ilang pagpamauli, gisugat sila sa duhan nila ka mga anak nga si Gian o Arthur nga niya itong tumura na nindaw sa buong pananakyo o halo-halo. Milagaw sa padayon si Christian kay may padayon sa bukong masahiro. Miabot ang kagabiyon o wapa mauli si Christian. Ting panihapon na una miabot si Christian. Samtang sa lang pahin usap, bihisgot si Gary sa iyang asawa nga si Clara bahin sa tao nga iyang gikabangga. Ugnaan kining pulis. Nakaila rin si Clara sa mga nga si Christian gato tungod sa pag-describe sa iyang bana sa parug o labinasan aong nini. Yes, ilong. Balik ito sa nabutangan nila ni Christian, nalipay kayo sa dako. Dako ang nakita sa pagpaninda o sa iyang pagmamasahero. Niyada nila'y sumpay ng atong sugitanon, Himayang Nahunlak.
2: Ilabi pa kay wakoy hatagan sa abangan sa ibay kay ato man eh.
3: O guwasan may bayranan sa abangan sa tindahan, kay di haramantas gawa sa atong bahay nagtinda.
2: Kung magpirmi ni, sigurado kita nga makalabang sa atong kalisdanan.
3: Maugyod. Sa iyon ragad ang tanahan basta nagtinabangay ang tanang sakop sa pamilya.

0: Nauma naman taas pagpanihapon. Sur na skwal to dahi klara. Naibaw kong gikapoy kas imong mga lakaw, mong pahuway na dito.
1: Salamat, Kari. Banak ko.
0: Ako na'y mahalang maghugas ining atong gikanaan.
1: Daoy, kabutan ka sa akong banaoy. Ganahan ko, ana.
0: Buhongon, tanyog kas akong pagpangga o pagmahal. Aron sa ingon, pili ka magkahuna-una sa pagbiya na ako, Clara.
1: Ay, ganahan.

0: Oh, may baro ka naman, good.
1: Ah, busog na kayo ko. Magawasun ako, magpahangin ko.
0: Dili naman ka kamanigarilyo.
1: Di na bitaw. Magpahangin lang una ko.
0: Oh, sige. Gian, kinsa man ang schedule sa pagpanghugas? Kang Arthur ron, ma?
2: Si, ako, diloy. Ako pa gani gahapon. Ikaw na sa biron, ti Gian.
0: Dili dito ako gahapon?
2: Dili oy, ako to. Ang mo sa bugatong manghud nga si Jesus Lynn.
0: Mga anak, ayaw na mo paglalis kung kinsay manghugas. Kaya ang uban taong tao karon no, na problema kon asag makaon. Samtang kita abunda tas krasya. Unya, hugasan lang, lalisan pa.
2: Sorry ma, ako na lang manghugas ron.
0: Na, tanawa, kamunahin noong duha ang manghugas.
2: Oo ma.
0: Labing maayo. Pag tinabangay mong managsoon, aron mas dali ang trabaho.
2: Yes, ma!

0: hangi lagi nak kudu ini segawas bahai. Bosugar aku eh. Bos dik bentian ko. Lami kayo panihapon. Nagbos dik sa kabusog akong tiyan. Uy, may nag-chat man ako. Ako basahan be. Kinsa ba gani? Uy, hala. Si Clara kini nag-chat? Ah, dinhi ka sa among barangay ganiyang buntag? Hala. Nahibaw siya.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa kaka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalagsang, oh, bukid doon. Gano'y ay. Nag,
3: ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing. Oh. Niya, o sa wala ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: baka ka sa bukid ikigol ka sa ka
4: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
3: pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
4: katkat ba tanong
3: mo yung
4: magrapagid ko atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh ka nang tiguang naman ka eh ka ay po salamat
3: hindi pa ka namin mulay
4: siyon
3: Lido
4: Alberto
3: tuloy mo idad
4: ay ito anak ano binta na ka
1: usa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: O so, ingon ana paragis bilabila.
5: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili

0: mi reply dah yang siya. Giunsa ni mo pagkahibaw? Akong reply yan.
1: Mayo kidali kayo siya nakareply. Naaan pagyud kang pulis din. Oh, nahibaw sab siya. Reply yan ako, be.

0: Mi-reply sub tayo ay, nganong naibaw man ka? Di ko tood siya mahimong sultihan. Nga tungod sa kumbana, nahibaw ko. Good mo, oh. Saan di akong i-reply niya?
1: Reply na. Uwa lang. Nahibaw lang. Mga tanda ko, pe.
0: Igunsa din ni mo ang tikuhang nga akong gikabangga. Imo tong papa? Hala. Unsa di akong i-reply niya? Bahala no eh.
1: Oh, mauto akong papa. Daan palagi ko. Mautong iyang papa. Baugit eh.

0: Kita na cute ko sa imong papa. Tigo ang una cute. Wala siya mahipaw. Akong ba na si Kari? Nagingan lang niya og tiguang.
1: Bilplay na sab. Kumusta naman karon? Uy, baya. Nagumusta siya nako. Chatan ko siya sa kalambuan ako karong adlaw.
0: Nagpalit ko e-bike para pamasahiruan. Hala, may e-bike na ti ay siya. Nindot noon. May service na onya may kunwang lakaw.
1: Pasakya onya ko sa imong e-bike. Sakay kayo. Buot mang gani ko manuro yun yata.

0: Enghriplau ai un o'n si a maen nhw'n rhoi wyniad da. Yn gynnu'n gwaen na.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pagkatake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Pagkikala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati nyo, sakit imong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ikaw kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyo,
2: ni ito pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayon kaunon ug sa mga pagkaon.

0: and Wellness Center.
1: Klinika, the Alternative and Wellness Center.
0: Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may mutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City, at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
2: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
3: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DGX 500.
4: Mabali ang mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ug ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Ug gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Oo. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Ah, Sir Dennis, ha?
6: Kilikayo o carbohydrates, labi na nadyod. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panayapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako anak sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
5: makatabang,
6: sa atong gikaon. Pero kay di magamoy inom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: O, meaning pa, Sir GP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Hana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
5: To.
6: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
7: Ako days Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Dura kapsule buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang
8: 100 na lang akong sugar.
7: Fiktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mali sa mga butika.
5: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
5: Oh.
6: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
5: Matakot.
6: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot, Jud, ang panahon, Sir GP, nga wala na'y mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Mabangkrap.
6: Nga, muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Malian pa.
5: Oh.
6: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo og MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas.
5: Oh.
6: Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX.

0: Alkaline, the vitamin C sa mga butika.
1: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Idiosensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ilang nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag na almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo, lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw, ug ang color sa imong hugaw, makahatag ni ug mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
4: Correct.
0: DTX 500!
6: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
4: Lahi.
5: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
5: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong kolon. Mo nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
4: Ah, brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Mm. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
7: Muna'y kuyaw.
5: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
0: DTX 500!
8: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jenna Taga-Amla. Kahiper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
7: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang tsura.
7: Munay giingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na juice ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh. P, kung puti nang imong ilok, kunya humot pa, Jude.
7: O bitaw, ayun na mong padugay pa. Gamit na Jude, clinic ka Dio Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
7: True.
5: Ang problema kasagaran, kay wala na panahon para mag-exercise.
7: Mm.
5: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
7: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
7: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalata ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
0: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra, permilang butod ako siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa ang butika. D3 Bio Health News! D3 Bio!
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
7: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio, nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
7: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naaka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
7: Of course. Muna ilang mga tambahan, Dok.
5: 100 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
7: Correct.
5: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon. Unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio!
12: Ako si Litag Andalaw na ay good listong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
5: Correct.
7: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Mo nay superstar nga naa sa D3Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
7: Dili.
5: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
7: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
5: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
7: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imuhang ginom nga prinditri.
7: Wala jud.
5: Wala jud.
7: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyo'y gasunod nga epekto.
7: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
7: Correct.
5: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3Bio Sir GP.
7: Nganong mo B-complex pa jud? Nga may D3Bio?
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
7: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ing-ana nga tao Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo unya. Naba na sa imong plain D3?
7: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
0: D3 Bio!
13: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna Tagaamla. Kahiper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko ugso kaso. Katumar ko sa akong bana o Mighty C. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
0: Mighty C!
7: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
5: Sakto yun. Pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naka-good circulation nindot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong lugar, dugo dili mahatod ang sakit na tumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
7: Perfect.
5: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud naay side effects doc. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
5: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
7: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
5: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nagunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gipromote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya'y monolaurin Sir GP. From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan ni mong mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
7: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
5: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
7: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
7: Dagan kayo, uy!
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
7: Correct.
5: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
7: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio!
15: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
5: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
7: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud nako nakita sa JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
7: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
7: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
5: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
7: Amo di ay na.
0: D3 Bio.
7: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit rajud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
7: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
7: Wala.
5: Naarajud na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
0: D3 Bio!
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
7: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
7: ayaw abusuhon.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan.
1: Sa pag-ausap ang welcome, welcome ang welcome ni atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 9, 2026. Lais wa tapo na usab ang atong paghatagag pagtagadan this time ang atong letter sender. O sa kanagngalan og Eleanor. Bueno, stand by Eleanor. Alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby, Eleanor, alas sa musuhat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Drama!

Ako si Eleanor. 35 anyos ang pangidaron ug inahan sa tulo ka mga anak ate. Naagat ko sa pagpadangat niya akong kasinatian sa kinabuhi kay nasayod ko. Daghan ang makarelate sa istorya sa akong kinabuhi. Sayod ko dili lang ako ang nakasinati diini sa pagkakaron. Og pari-pariho ta og mga pangutana nga nanginahanglan og mga tubag. Para masabdan ang tanan ate, sugdon ako sa sinugdanan. Second year college pa lamang ko neto higayon na sa diyang nahimo kong hinigugma si Gab. O sa siya kasundalo, ate. Ambungan, matipuno, hinungdan nga daghan ang mga babay nga mo-admire kaniya. Apan bisan pa man ni Ana, sayod ko. Ako lang ang imahal ni Gab, sulod sa iyang kasing-kasing. Malipayon mi sa among relasyon. Ma-assign man siya sa layo apan kanunay siyang mabalik nga rikan ako. Para bawion ang mga higayon. Ngawa siya sa akong kilirian. Daghan mi og mga plano ni Gab ate. Isa na niini ang magpakasal og makabaton og mga anak. Apan nauna ang magkaanak mi ate. Nagmabdos ko sa among unang anak. Nihigayon na napugos ko sa pag-undang sa kong pagtuon o nag-live-in kami. Abi mo ate, gibati ko ang hilabihang kalipay. Kay sulod sa among pagpanag-uban. Palangga kaayo ko ni Gab. Busa gipakita ko sa kaniyang akong tinuuray nga pagmahal o paghigugma. Tungod sa matang sa iyang trabaho, talagsa ra siya makapauli ate. Sayod ko nga kapoy iyang lawas. Sagad, pag-abot sa balay, extra pag-atiman ng akong ginahatag na to kaniya. Andaman ako siya sa iyang pagkaon. Ginabuhat na ko ang akong mga duty as a wife, ate. Pag naa si Gab sa balay. Dako kong pagsalig nga to kang Gab. Ilabi na nga, palangga usap kay kuniya. Apa na ay mga butang nga mo testing sa among kaligon isip o sa kababay, ate. Naano ang tami plano nga magpakasal ni Gab. Apan wa kini mahitabo. Tungod kay naa may laing babae. Ang dalambigat. Hangad to kaniya.

ang maong babae ate. Anak sa iyang commission officer. Dako og ranggo og wa koy kalaban-laban. Sa pikas bahin naging honest ko kang gab ate. Og siya usab galikan ako. Matod niya natintal ko na siya. Apan wa kini niya tuyua. Sayad ko na si Helen. Nga naanak ko sa kinabuhi ni Gab. Apan gigamit niya ang posisyon sa iyang amahan para makuha si Gab nga dikan ako ate. Sa diyang nabuntis ko sa may kaduhang anak ni Gab, buntis usab si Helen. Sa una nilang anak. Og tungod kay official ang iyang amahan ate, white choice si Gab kundi pakaslan si Helen. Matawag ta nga shotgun wedding ate. Apay klaro kang Helen nga dunay laing pamilya si Gab. Og kami kini ate. Dili ban mi kasal ni Gab apan kami ang nauna. Misaad si Gab nga dili mi niya pasagdan og mosalig ko nga to kaniya nga ako ang iyang gihigugma. Kami sa akong mga anak ang nahimong second family ate. Tugod kang Helen. Kay siya ang ipakasla ni Gab. Sa dihan ng anak ko sa may kaduha nga anak, nagtuo ko nga dili na maabot si Gab ate kay lagi gibawala naman siya ni Helen nga mapakita ka nako. Nagtuo ko nga iyan naming pasagdan. Apan miabot si Gab ate sulod sa ospital. Nakahila ko. Gihawiran niya ang akong kamot. Matod niya dili ko nako angay mag-uol kay dili og dili ko niya pasagdan. Huwag ang among mga anak. Huot kaya akong dughan ate sulod sa ospital. Gipangutana ko siya kung ngano. Ngano iya kanyang nabuhat nga rikan ako. Ate natinta lang ko na siya. Huwag ang labing sakit anak si Helen sa official sa army. Sa lakto gibaharan siya sa mahan nga dili binuangan na iyang anak. Gitubag ko siya ate nga grabe ka. Grabe ka ka-unfair. Natigay yun ang sakit alang kanako. Gikaya ko lang ang akong kaugalingon kay dili ko gustong mabughat ate. Hangto nagagawas ko sa balay, tambalanan. Pag-abot ko sa Mungipuy-an, unang gibuhat ni Gab miluhod siya sa akong atubangan. Nangayo sa akong pasaylo. Ugmato niya kanako, dili ko nuko angay nga mausab gato kaniya. Mahal ko na kuniya ang among mga anak ate. Iyang giangkon nga nakasala siya nga rikan ako. Matod niya ibalin ko niya ang pangalan sa balay nga among gipuy-an sa akong pangalan para sa among mga anak. Mihangyo siya nga magpabilin ko nga musabot nga to kaniya. Sakit man ate. Apan tungod sa kong gugma nga to kang Gab, gisabot ko siya. Tuod man tungod sa paghigpit ni Helen kang Gab, modalikit lang siya sa amo kung makahigayon siya. Sakit kaayo kanako nga ingon ini among sitwasyon. Apan giisip ko na lamang nga tungod og alang sa mga anak. Kinahanglan ko magmaligon. Dunay mga higayon ating nga mapauli siya nga hubog. Ilabi na kung gikan sila nag-away ni Helen. Bisan nga may dili na ko siya ginasakmatan. Sa gihapon, nagpabili ng akong pagpangga o pag-atiman nga to kaniya. Hubuan sa iyong sapatos, ilisan sa iyong sinina, timplahan o kape. Andaman o pagkaon. Trapuhan para maaliwalas iyang pagkatulog. Gihim ako kini ate. Bisa nakasala siya nga rikan ako. Sayod ko ate nga mahal gihapon ko niya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga adlaw na mga higayon nga, mahuna-huna ako nga sakto bang ako gibuhat. Ako ba ang milapas akong limitasyon? Gusto man akong buyan si Gab, apan dili na ko kaya ate. Matag makita na ko ang among mga anak, mas magdumili ko nga isurrender ang among katungod nga to kang Gab ate. Dili ko gusto magdako ang among mga anak. Nga way amahan, Hati R. Nagpadayon ang among sitwasyon. Nga panalagsa na lang nga duawan si Gab. Galikay siya nga maiskandalumi ni Helen. Apan dili niya mapugan si Gab nga mapakita ka na mo
Kay nahadlok si Helen nga mawala na hinuon nga to kaniya si Gap. Ate Ars, amotuo kag sa dili na mga higayon nga magmahay ko sa kong kaugalingon. Nganong huyang kaayo ko? Kung nganong wala kong ipaglaban si Gab? Panon sa pamana akong buhaton, ate? Nahita mo na ang tanan na anay asawa si Gab, na anay Helen. Sayang kinabuhi. O ako masayad, ate, kung bunga rabakini sa guilt o konsensya kung nganong nagpabilin si Gab nga rika namo. Kung nganong diligid mi niya buyan. Matod niya, isa lang ang iyang giilang asawa. Ako lang kuno, ate. Mas ligo na among gihawiran ng gugma kumpara kuno kang Helen. Dagang higayon nga giingon ni Gab nga rika nako nga moabot ra kuno ang higayon nga biyaan niya si Helen umabalik siya nga rika namo. Sa saktong panahon og higayon, ate. Sa matag higayon nga makauban ako si Gab, puno ko sa iyang pagmahal ug pagpangga. Ayang saad nga dili may pasagdan iyang gituman. Sakto iyang sustento sa among mga anak o iya pa kong gisuportahan sa akong pagbalik sa pag-eskwela. Gusto ko nun niya nga matuman ang akong pangandoy nga makatapos. Dili lang para ka na ako kung dili para usap sa among mga anak. Hangtod nga nakagraduate, gid ko, ate. Itabangan pa ko niya sa akong review o tuod man. Naangkon ko ang kalampusan. Mato di Gab, hinahinay na namo nga naabot ang among mga pangandoy. Ako siya ipangutana kung naapabay posibilidad nga makuha o matuman ang among mga pangandoy nga magpakasal, nga mabuo ang among pamilya. Iya kong gigakos, ate. Mato niya, dili man niya mahatag ang kasal. Apan mahatag niya kanako ang iyang gugma, pagmahal o pagpangga. Ako kuno iyang gimahal o dili si Helen. Apan ako nasayad kung asa ibutang ang akong kaugalingon. Sa dihang nagmabdos ko sa may katulong anak, nagmabdos sa si Helen sa kaduhan nilang anak ni Gab. Busa naglibo ko sa ngayon kong pagkabuhaton, ate. Mahal na ko si Gab, apan hangtod asa na ko ang tuson. Hangtod asa taman ako sakripisyo. Panahon na ba nga ako nang hunungon og iletgo ang tanan kang Gab? O padayong hupta ng among relasyon tungod kay nagmahalan kami? Palihog tambagi ko, ate. Kayahon ko na lang ba nga ingon ini nga kanunay ang akong kinabuhi? Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Eleonore.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Tapusan, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Yeah.

0: angay buhaton ni Eleanor? Angay pa ba niya ipaglaban? Ang ilang gugma ni Gab? Or mo surrender na lang siya tungod kay masugot siya sa dili, magpabili na gid siyang ikaduha na lang sa kinabuhi ni Gab. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Basta na to mga suking tig subaybay.
0: And of course, ato URP Professor Capjun Jun Diasis.
2: Yes, basuting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: And of course, ako bang tanong una si DJ Nova. Ikaw, DJ Nova, ikaw ang nasa sitwasyon ni Eleanor. Willing ka pa ba nga ihatag pa imong kinabuhi? Magtulo na inyong anak eh. Buntis ka sa katulo. Buntis po si Helen sa ilaig.
2: Martyr mo na, ma'am. Willing mo kayo na. Martyr.
1: Coming from a martyr myself, mayutin ko ngayon, naging patunto. Kaya imagine, tulo na kabuk yung anak. Sa tinod lang, sa the moment pa lang nga nagpakasal na si Gab, dapat niundang nagyuntani siya.
0: Pero mutuo ka nga natin, mutuo ba ka ng reason nga sorry natin tanong?
1: Ay, bot, yun na ma'am, bot.
0: Kala ba mo yung nga sorry na hubog lang ko
1: maglagot
0: na?
1: Maglagot yung ka ng word
2: Aisa,
1: na.
2: Aisa.
1: Mas maglagot ka ng mo yung nga sorry na tinta lang ko.
2: Engineer, engineer ha. Ati ha, wala ni sa kwan, pero... Kung may hisgot magutag tintal, sa balaang kasulatan, isa lang ang nakasurvive sa temptation.
0: Kinsa man?
2: Si Jesus.
0: O si?
2: Maliban sa iyaha,
0: wala na ilain.
2: Wala na ilain.
0: Sa ato pa, justifiable. Kung baga,
1: pwede ka.
0: Okay ra.
1: Dili na mo pwede justify. Kaya kita nga tagi panganak, tanga natay free will.
2: So,
1: tiye,
2: kung may kinsa nga lalaki, wala tintal.
1: Natay free will ka, natay choice. If mapatintal, batag dili. So, iba mo lang choice na napatintal ka. So, sayop yun siya. Hindi pwede nga, sorry, natintal lang ko.
0: Ako na yung kumutuan na natintal lang ko. Nagpatintal ka, God.
1: Yes. Hindi ka na pwede nga, sorry, taulang ko.
0: Hubogani, analugar. Hubogani, nahubogra ko, analugar.
2: Gisinyasan kong engineer, kapapakuno ko'y labot ni istorya na ko.
1: Sige, so, para na ako, no, si Eleanor, kinala niya undangon. Mm. Kaya, tood man, sakit kayo dawaton nga ikaw ang first family pero nahulog nga ikaw ang kabit. No? Mm-hmm. Tanang sakit kayo pamalandungon niya ang kahintang. And masabta na ako nga nung hangtod karon murag maglisod siya let go or naglisod yun siya sa pila katuig o let go kang gab. Kaya lagi siya man ang first family. Love nila ang usag-usa. Pero katumungod the fact niya dili siya kaya ipaglaban ni gab. Muna to yung kiyo nga wala git kay power diha. No, ayaw unong anang tao nga di ka kaya ipaglaban. Laban. So, unsa may rason pa ni mong hold kana ganing imong gina-question si Gab if kana maabot pa ba ang panahon nga ihang mabiyaan tong si Helen nga kana mapili sila di magi katubag si Gab dili siya kuha siya kabalo or
0: ang yan so guys di man ako mahatag kanimo ang kasal diba? Mahatag na ako ni akong gugma
1: dili pwede kay himo siyang kabit maski unsa pagbalibalis kalibutan kabit siya so sakit man hunaw-naon nga inganang nahitabo
0: pero nobs ka magbulag sila ang sustento diha sao na lang.
1: Anagi na, ma'am. Namay katungod ang bata, yun. Maski yun saan pa, nagi katungod ang mga bata sa sustento. Mm. Balan lang si Eleanor, basta kayo naa siya, ang mga bata, nagi katungod nga mo, singil o sustento sa iya. Mm. Diha na lang yun siya mga kuan ba, diha na lang siya mukapit, pero kanang maingunta nga,
0: pero, mahal. Sa tinood lang, labi po siguro ni Gab, si Eleanor.
1: Malagi. Ay,
0: pagpanganak ni Adobigit siya, o niya, kanunay niyang assure nga love na ka, love
1: mo lagi, ma'am. Unsa man nato ng love nga wala man kay title.
0: Maulagi.
1: No, dili man ikaw ang titulado. So, dili man ta mabuhi anang gugma lang, ya, kabit ka, di man pwede. Di man na pwede na panindigan aton hantusanton nga gugma lang ato ang pagkawakan.
0: Daghang kanya agree. Daghang
1: diba? Natin mga kuandiri, mga audience karon.
2: Adili, manggo de Ginova.
1: Dili pwede nga love, taka.
2: Ano manggo do? Ang, dili kumahimutang ba? Nag-inserting ko ba? Okay. Kay from the Library of Questionable Studies. Alcohol affects the body immediately through short-term changes.
1: Nag-research. Nag-research.
0: Dato pa, alcohol maka-affect sa brain.
2: Kadang short-term changes. Mausap yun ay short-term.
0: Kumahubog.
1: Pero lagi.
2: Palantalian. Nakausapan.
1: Pero responsable ka nga gainom. Kabalo ka asay mo limit.
2: Mga girls ha. Paminaw mo mga palangga.
0: Pero tanawin ko sa mong research biya kung basa.
2: Paminaw mo palangga ha. Kining lalaki din nga mahubog. Kung makalimot din sa saktong panguna-una inyong sabton. Gikan ko sa University of Retired Playboy. Library of Questionable Studies.
0: Alcohol affects the body immediately through short-term changes.
1: Mo lagi nga daghan ang himo na lang
2: rason. Brain function, ha? Brain function. Mao sabi mo panguna-una.
1: Ginahimo na lang ng rason ka para makasala. Mag-inom aron makasala. Aron na ay rason. karon para
2: guys,
1: si Mao.
0: Guys, inom para igat
1: anak. Oh, gani na siya pag may alak, may balak. 'Di ba? So kung wala kay plano, kung wala kay plano nga naay mahitabo, di ka mo inom. 'Di ba? So kay sayod man ka nga ma-alter ang imong decision making kung naay alcohol involved.
2: Guys,
1: ano inom man ka?
2: Nako example ha. Si Maggie ate ba? Si Maggie. Si Maggie iyang inikugma. Nakasala under the influence of liquor yung ipasaylo kaya nakasabot siya. Gantaw nga makainom. Ang lalaki makainom. Mausap na yung panguna-una. Panandalian.
1: Maulagi para di makasala, di mag-inom.
0: Maulagi na lagi.
1: Ang anong mainom ang yun kay para na ay rason.
2: Sinirahan na kayo. Tapos nawala amang ko.
1: Diba? So, para kay Eleanor, bitaw ma'am, balita kay Eleanor, tili na gid siya pwedeng magpadayon siya mo hold anang relasyon. Kaya again, wala gid siya panghawakan. Kanang gugma, wala na ipulos ang gugma kung dili ka kaya pilion.
0: Correct.
1: Wala ipulos ang gugma kung di ka kaya ipaglaban. So, what's the point? Ayaw mo nalang ipaglaban diya ang katungod sa imong anak. Ayaw na, ayaw naglaom nga iya tong mabiyaan tong anak sa iyahang opisyal. Kaya wala na gita diya, minyo na sila.
0: Correct.
1: You have to accept, Ana.
0: Bisag mo, ingon pa siya nga, natinta lang ko,
1: wa na yun.
0: Orbida.
1: No.
2: Wa
1: choice to ni Gab, gani, nga makasala siya. So, muna yung consequence.
2: Under the influence of liquor, gani, yun, Lord.
1: Muna yung consequence yung pag-inom-inom, di, nawala, nagubong ka, ilang pag-inigugmaay ni Eleanor. So, gani, hiyahay na kayo si Gab, nga imagine, sa pila katoy, nakatuluan pa niyag anak si Eleanor, plus, napa siya duha ka anak,
2: gadungan-dungan.
1: Gaduhan-duhan po ka buros.
0: Nabi tayo sundalo ka uban ka kundi rin. Ingon siya, dili man tanan.
1: Oh, di ba?
2: Pero majority sa nila yung ginakuate.
0: Nga. Mga tintalunan yun.
1: Matintal.
2: Mo-accommodate yun ba?
0: Bito, naku yun ilan na accommodating kaayo.
2: Accommodating kaayo. Kung ingon na niya, dili. Sige pa tayo, dito ba?
1: Sige, ikaw na, Kap.
0: Muna, it's your turn. Sige, it's your turn.
2: Eleanor. Eleanor, attention.
0: Attention.
2: Paminaw, gitarong Eleanor. Pasalamat ka, nag-isustintuhan ka sa imong bana sa pagkakaroon.
0: Okay. So,
2: kay musugot kag sa dili.
1: Di man na niya bana ka?
2: Dili naman ni mo bana.
0: Amahan na sa iyong anak.
2: Amahan sa imong
0: kumbaga,
2: anak.
0: Kumbaga, sperm donor.
2: Sperm donor.
0: Oh, dili lang niya bana. Sperm donor.
2: Imagine, Eleanor, gipatiwas kag eskwela. Second year college ka, nagpailad ka. Gihigugma ka kunuhay.
0: Pero, ano mo ginausahay ang gugma magpailad, manggid, no? Doon ay mga babae nga mailad din pagkabot sa gugma.
1: Guilty ta halo sa anak.
2: Nga naman, because love, there's no
1: exact
2: definition of love.
0: There's no exact definition of love.
2: Love is crazy. Ate. Love is crazy.
1: Ano nag-English naman siya?
2: Kaya ka naman, dahil ko na ilan. Engineer, si Tunita, engineer ba? Tunita. Tunita, attention ko, Tunita. Tunita, pabilin na lang yun na imong paguna-una ng imong hinigugma.
0: Hoy, palangga mo kasi hinigugma.
2: Imong hinigugma, botan kayo dito sa gawas nasod. Ipabilin na lang na wala ka kita-kita ang mga kanang mga
0: Pinoy.
2: Pinoy dito every time nga mag, anang mag, kung sana?
1: Ipa-overthink yun ba?
2: Kanang every time bitaw nga wala sila trabaho.
1: Day off.
2: Ipabilin na lang ganyan. Wala sila gamit and greet sa mga kanang mga Pinoy dito, Pinay. Ipabilin na lang ganyan. Dili sila gainom-inom. Ipabilin na lang ganyan ang imong uyab ito.
0: Okay, abili mo. Ang kasakit na ramlas na huna. Kung mag-una-una ka nga may binuang. Sige, sakitan ka.
2: Sakto gina, Tunita.
0: Kung mag-una-una ka nga buutan siya, wag di sakits dughan.
2: Sakto gina, Tunita.
1: Pag-apo lang nga dili, di mo ma-discover.
2: Ayaw na lang po di-discover kay masakitan lang ka.
0: Pero unsa mo yung tambag ni mo kay Eleanor?
2: Akong tambag ka ni mo, Eleanor. Kaya nasin kasi yung tambag ni mo.
0: Sige. From the bottom of your heart.
2: Ang kuna na lang yun. Nga kanang nailat ka.
0: And then?
2: Ipabilin na lang yun. Ay, ipaglaban na lang yun. Pasalamat na lang yun ka. Nga ginasustintuhan ka. Gipahuman ka sa pag-eskwila.
0: So, dili na lang yun siya magpabulag. Bakit bulag? Magpadayon na lang yun siya na nailat hangto sa hangto.
2: Magpadayon na lang yun nga. Anyway, ikaw ba nauna? Ikaduwa raman to yung asawa.
0: Bisan pa. Magtulo ilang anak, magduha pa siya asawa.
1: Ako yung nauna, pero siya ang wakas.
0: Alagay mo, o lagi na din, ha?
2: Aray, ang importante, ikaw ang nauna. Ikaw ang first na gihigugmaan ng laki, ha?
1: Pero siya, siya gipakaslan.
0: Siya gipakaslan.
2: Kaya nga naman, alkansi pag-iapon ka kung ikaw makigbulag.
0: Nga naman, sabi na gansi, ana. Makikita siya laing sundalo po.
2: Kanang, ang itiim, dili na paingon sa ibu, ha?
1: Dili mo kinsa yung itiim, sir. Kaya na may asawa.
2: Klaro mo kayo sa sulatan po, nga ginasustintuhan siya.
0: O, lagi. O, lagi, pero dili siya gawin sa ATM, di ba? Chief?
2: Salamat na lang gani kay Eleanor, kay kanang isara. Ikaduara. Duara ka buok mo. Ako na ilan.
0: Sa ato mga sugitig paminaw natin, mga audience karon din sa
1: yes,
0: studio.
1: Yes, atay ko. Natay audience open. Impact. Natay audience impact.
0: Yes, yes,
1: karun.
0: Yes. Okay.
2: Si Jia, sundalo naman gini ate. Pero, ayan gi, istorya sa ko ah. Kanang expected na gidaw na nila.
0: Nga?
2: Ayan mga kauban.
0: Dili ko na magid na. Kamalo ka, Kap?
2: Gitrain gina na, gidaw na how to love.
0: Aha. Amo ba? Ana de na de.
1: Apil sa training.
0: Mahi kog maon de kay na sa di.
2: Okay. Mahi kada mo diskarte, mahi kada mo kulog-kulog.
0: Amo de mahi kog maon de kay na.
2: Lagari ko na ibawaan yung perting dugayan na naulog-ulogan niya parang tikaro.
1: Baba nolian ka, baba nolian.
0: Hoy, usa na sa to sa to.
2: Kamu ha, ako ang hiyo ni mo. Kamu mga main in uniform, no? Kami ito mag-git, ha? Dili mag-git ka
0: na. Ikaw, dili ka main in uniform.
2: Dili, git ko kay kadang, gusto, kadang street to one mag-git ko.
0: Saan ka pa buti ba ipasabot ka ang mga main in uniform? Dili street to one?
2: Dili tanan, ha?
0: Oh, dili tanan.
2: Pero, kadang kasabot
0: mag-git. Klaro na, dili tanan.
2: Kasabot mag-git ko. Kung aha mo iasan, mingawon mag-git mo. Mingawon mag-git mo.
0: Kung mingawon.
2: Akong advice ninyo, ayaw nang git mo pasapuntod. Kailuwi
1: po din.
0: Dili pasapuntod. Dili po mo angkon.
2: Ayaw po mo angkon yun. Kan ko na gid niya kanang
0: pero ngano
2: man naka anak mo sa uban ay gibukan ko na na
0: kanang naka de mangutan ako kapangano magid na nga kung ang sundalo na sundalo ng itong kauban
2: kan pero dagang buotan ka sundalo dili ka na
0: ano magid ka kani sundalo once nga maka uniform na gwapo man tan-aon
1: no kun kay sila kanang snappy kay ba no
0: lahigit og dating wala og dating
1: layas lahigit kay
2: politician makabaro perting gwapuha kan do ana
1: mo de ni sikap perting gwapuha
0: mo ana
1: tanaw mi lahir mi yung puro.
2: Sino kayong barong yan, TDI, yung pinislaks pa nga?
0: Sino kayong sapatos noon sa nalutan galing?
2: Kalutan yan sa kagwanta sa sapatos nga. Itom kayo. Sinaw kayo.
0: O sa pag-iangay mo ato ni Eleanor, magpabilin ba siya sa kinabuhi ni Gab? Bisag na side siya nga doon na gipakaslan? Or mag-give up na siya? Stand by, balito man lamang sa Pikas Lawak. Kahit na
3: this program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Lady Ay, ako na ipahibalo ha. Alas atong Nance Medical Mission din is Mindanao. October 6 na ha, di ato sa Midsayap sa Poblasyon 8. Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan, Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan City. October 8, Bansalan LSP Hotel sa Baya Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa KCC Event Center, 4th floor KCC Mall of Marbel, Coronadal City. And October 10, Jensen sa Barangay South Gym, front of Public Market Jensen. 1, 2, 3, 4, 5, Limanik Adel Street, alas sa Tungan sa Medical Mission, Mindanao. So atang-atangin niya itong mga medical mission, daghang mga libre nga mga produkto, of course, gikan sa itong NADS products. Sana di mo binabale, wala. And, yes, apel na po niya ng ato ang NADS Million Bonanza, no? Para sa itong December nga raffle draw, diin ang first prize, 1 million pesos. Wala. Napulo ang mudawat ng 50 mil pesos sa Visayas at napulo sa mudawat ng 50 mil sa Mindanao. Ika-7 na na siya ng season sa ito ang Nas Million Bonanza. Magsugod na sa October pohon! And syempre, hi to Dennis Rabago from Cebu City. Padayon lang sa inyong maayong servisyo sa katawan o sa paghatong inspirasyon sa mga viewers.
1: Shout out to Benji Lumapas watching from Clarín, Misamis Occidental.
0: And from Alex Tampos of Iligan City, kada na ako'y problema, maminaw na lang ko sa inyong programa o muragbugaan akong gibati. Ayan.
1: Shout out ko sa akong asawa o mga anak gikan diri sa General Santos City. Ako si Edgar Tugado o gusto na akong magpasalamat sa inyong programa nga puno sa inspirasyon o paglaom. Padayon lang mo kay daghan kaing pamilya sama namo ang nalipay og nainganyo sa inyong mga mensahe. God bless kaninyong tanan.
0: Thank you so much. Pahingapon at Arlene De Genova of Cap June. Lingaw kay inyong programa labi na gid si Cap. Nga murag pastor usahay, murag ready po makidebate permi. Bisan unsa iyang banat na agid gihapon lesson nga makuha. Salamat kay tungod dinyo mawalang stress ug mapuno katawa among hapon. Para sa inyong good vibes ug fighting spirit Cap June from Marites L. Baluyot of Iligan City. Ha ha ha.
1: From Elsa Mendoza of Bacolod City, kapisa usak kakamot, cellphone sa usak kakamot while gatanaw sa inyong live. Kompleto na ang akong adlaw.
0: Ayan, shout out to Christina Ibanez from Singapore. Dagang salamat sa inyong mga katawanan o nga makabadasing istorya. Dakot tabang sa among mga naasagawa sa nasun.
1: Shout out to Jovito Salcedo from Calbayog, Samar at Arlene, ang inyong mga tambag usahay. Simple ra pero dako kayo gepekto sa among panghuna-huna.
0: Hi to Reynaldo Maligaya of Kabangkalan City, kapaabot gyud ko permiso sa isa ka tambag ni DJ Nova og Ate Arlene kay daghan kay makutunan sa mga suwilanon. Ayan, di pa abot gid mo tambag DJ Nobs.
1: Hi to Norma Dela Cruz watching from Hong Kong. Murag na arag gihapon ko sa Pilipinas basta makadungog ko sa inyong mga tingog matag adlaw.
0: Ayan, from Provincianang Mama. Ayan, greetings from Sikihor. Samtang nagluto ko sa among paniudto inyong live ang akong paminawon.
1: From Mindanao, Rider 88 mayong adlaw gikan sa Valencia City, Bukidnon. Naminaw ko samtang nagbiyahe og ang inyong programa ang akong kauban sa dalan.
0: At you are a solid viewer gikan sa Davao City. Daghan salamat sa paghatag og hapsay og madasigong kalingaw. Adlaw-adlaw pinagis yung programa. From Shaira, May Akupan.
1: Shout out to Violeta Rivera of Bye Bye City, late and indot kayo nga dunay programa nga dili lang kalingawan kundi adunay maayong mensahe para sa tanan.
0: Ayan! Okay, DJ Nobs, ang imuhang final nga tambag para ka Eleonore.
1: Eleonore, taas na ang mga katuigan nga imong giantos nga naa ka sa ingana nga sitwasyon. Tuon man lisod dawaton, masinsiguro ako no maglisod kog dawat nga ako ang unang pamilya pero nahulog karon nga nahimo kong kabit. Yes. Dili lalim na siya nga kahimtang. So nasabtan nako nga nung nihold ka ana nga gugma kay tuod man gugmaan si Gab sa imuha pero mo lagi unsa unta man ang gugma og dili man ikaw ang gipili, dili ikaw ang ipaglaban. Wala kay mahimo diha. So ang imuha na lang gyud diha nga kana bitong di na ka mangha kanang maglaom pa nga kaya kay paglaban ni Gab or kanang mapadulo pa sa imo si Gab nga mabuhi yung pamilya kay never na ginamahitabo kay lagi nagpakasal naman siya sa lain napakasal siya kang Helen og wala na kay lain choice kundi dawaton na ang imo na lang diha nga kana bang bahal na lag wala siya basta kay ang iyang sustento para sa inyong mga anak magpabili niya dili lalimba nga nakatuluhan ka og anak sa iyahan no nga
0: yes.
1: Kana bitang wa siya'y laing nahimong ka ng consequence, kundi ang igo ra magsustento sa imo. Kanang buutan ra kaayo ka nga pagkababahe para yes. kang Gab. No?
0: Grabe gid ka diba? Buutan, as in.
1: Ni giallow ra niya, gidawat ra niya si Gab nga nakasala si Gab, naminyo sa lain, pero iya gyapong giallow siyang kinabuhi. So, murag, enough na kaayo ang mga katuigan nga nagpakamartir ka kang Gab. Kay lagi, kanang wala man kay laban. Maski yes. nung saan pa ni mo, o tumbling diha, wajod kay laban sa kang Helen. So,
0: correct.
1: Tama na. Kanang murag, pilia po ni mong kaugalingon. Ayaw, pilia si Gab. Pilia ang imong kaugalingon para po sa imong mga anak. Kay imong mga anak, dili po deserve nga makabalo nga nagpakabit di ay ka. Nga na for the sake lang nga imong magunitan si Gab. Kay, looy ang imong mga anak ba? Kay at the end of the day, sila gihapoy mag-suffer anak. Kung mabalaan nila, kung kanang makan, ma-discover nila ba? Kung sige ka matuuran. So, ang ako, ana lang diha nga, ang imo ipaglaban ng mga katungod na lang si mong anak, ayaw nang kanang ikaw. Kay ikaw, you deserve someone nga kaya kang pilion, kaya kay paglaban nga dili magluit sa imo.
2: Makigbulag ginugar ka.
1: Makigbulag.
2: Uy, daw, pigdiri na tagagsustinto.
1: Ay, Ginoo ko, naalagi na yung sustento kay namay mga anak. So, kaya, pwede man na niya ipaglaban.
0: Nag-ayo.
1: Oo, kay namay mga anak.
2: Wala na ba kikdulog ni mo?
0: Kung dili, bitaw, susunduhan, matanggal man siya, no?
1: Diba?
0: O, matanggal
1: bawal man siya. Bawal maguna sa
2: ilaha. Di na nakatilaog sundal?
1: Ay, mangitaglain. Kadaghan.
0: O, si credit card na po.
2: Labi ba yung sundal o fire drill? Fire
1: drill. Uy. Pero bitaw, dili gud pwede kap nga kanang musugot ra ta. Grabe, kanang we should never settle for less ba. Listen kayo nga, musettle ra kang mapakabit kang kadaghan pa pwede mo pili
0: agree,
1: ni mo.
0: Agree, agree. So,
2: pangandoy ba ni Tunita?
1: Damay. Damay yung mga sibilyan.
0: Nalo so, na ano man gyud nga tuyuan mo gyud na problema nga namay daghang walay problema.
1: Diba? So dili yes. ta mangita gubot, mangita nga yes. kaglain nga kaya jud ka nga
0: ipaglaban,
1: ipaglaban nga dili kay tago-tago. Kay kanila relasyon tago-tago man eh. Yes. Kanang pait kayo nga buros ka, buros mo diyang asawa, magdungan mo panganak. Ano bitaw
0: kay ana no?
1: Kalain ana nga maghulat ra kag kanus sa muuli, wala kay katungod magreklamo, wala kay katungod nga mangaway, kay lagi kabit ra ka. So again, Eleanor, ayaw na pili ang kinabuhi para sa imo, ilabi na para sa imong anak. You deserve better.
0: Yes.
1: Sa kanon na kini ang inyong DJ Nova Damarites, ang Marig ng Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun Diaza, sa imo mga tambag kang Eleanor.
2: Yes, yes, ati shout out kang Tunita, kang Jassy, o kang Maggie de Labina. No? Nga, kanunay naminaw.
0: Maggie de Labina.
2: Kanunay nagasubaybay sa atong programa. Kay, ang ilang rason lagi kuno daw, kasi oh. makakita sila ka-chatmate.
0: Ah, chatmate.
2: Guys, ayaw na mag-entertain na ang mga pangalan, kaya kana sila, may ilad lang. Eleanor, o, oh, atong istoryahan, kini, tabagal na ito bayo si Eleanor, no? Eleanor, una, second year of college ka pa.
0: Niyatoy kayo na, karadili na.
2: Yes, second year college ka pa, di atong ikayo na, pasalamat ka, katong second year pa ka, ikaw napili sa usa ka sundalo.
0: Hoy, pasalamat pa siya.
2: Pasalamat ka kay,
0: wow, okay.
2: Kiling mga sundalo, kiling mga made in uniform, bitaw ate, kanang bayani ba ni sa atong kwan? Bayani ng bayan.
0: Bayani pa sa iyang kinabuhi.
2: Bayani na sila. Kung atong masabta nilang trabaho, lisod ba yung kayo? Layo sa pamilya, layo sa kahilayan.
0: Pero nga naman, malagi ni pangutana na ka ba? Layo sa pamilya, pero daghan sila pamilya, no? Ano man na? Ay, sorry ah. Sorry sa mga naigo.
2: Actually,
1: na, sorry sa mga inosente.
0: Sorry sa mga inosente.
2: Mga palangga, girls, una-una aran ninyo na nga dagang pamilya. Kanang murag na tagnin na din sila ba ngayon nga na. Pero sa mga bagong henerasyon karon sa mga kasundaluhan, kanang family man naman sila ate.
0: Sa mga bagong sa una, meaning katulad itong mga sa una, katong mga nangagina sama
2: katong
0: sa...
2: Katong mga niagir, mga guntungan, kanang wa pa sila nakapaminaw o wa pa sila naka...
1: Enroll,
2: naka-seminar sa University of Retired Playboy ba? Di pa kamalubit ito magtago sa sikreto. Karong panahon na naman, God.
0: Kawalo na mong tago.
2: Kawalo na sila, na-train na ako po sila. Una, Eleanor, akong kinasing-kasing advice yun din mo, kanang kasal o gugma na maguna ang question niya.
0: Kasal o gugma? Aha.
2: Anong kinang... Ang pangutana niya...
0: Anong kinahalan pa ba maga magpakasal kung gigugma ka na lugar?
2: Anong kinanglan pa ba ka magpakasal o gugmaan ka aning tao?
1: Mm-hmm.
2: Kung gugmaan ka
0: kang Gab... Mugaling nga ilak-in!
1: So okay ra ka makihati basta kayo mo ang gugma na lugar?
2: Actually, di Genova, pasalamat siya nga naa si Helen.
1: Kay
2: kung wala si Helen... Pwedeng daghana na siguro kuyab na kay sundalo man. At least na si Hiling, at ikbarantay duwa sila. Isa ra imong kompetensya.
0: Asawa,
2: kay mahatlak mo ni si Gap, kang Hiling. At least klaro, klaro kayo.
0: Dili mo na kayo sa sundalo, rakap. Bisag dili sundalo eh.
1: Bisag dili sundalo eh. Mo bitong daghan di demo ingon sakto gid ni mo kap nga kanang pasalamat ka kay isare mong kontra ang asawa.
2: Pasalamat. Kabo mga palangga, mga girls, pasalamat mo. Na isa lang inyo kapitin siya. At naamoy kaabag nga tagbalantay sa inyong mga hinigugma. Kay kung ikaw ra isa, masalisihan magid ka Elinor.
0: Ay, anak dina.
2: At least na si Hilin ati. Nga kanang kaabag.
0: Guardia ni Gab. May magwardia ni Gab. Hindi ka makapag-checks.
2: Isa lang yung kapitin siya Elinor. Muna nga, kanang tanang magpagkitabo ni inigalibutan.
0: Sakto mo, no? Magpasalamat si Eleanor kang Helen. Okay, at sigurado siya, hindi lang yun magbinuang.
2: Si Helen, Dragios.
1: Kabalo siyang amore, ginayang
0: kanina. Ah, si Helen.
2: Kini si Kuya Jamar. Sus, pwedeng naghahanan mang gani. Kada pa ka, si kini si Balong. Istrikta, nag-istrikta. Grabe kayo, iso kong asawa na, bro.
0: Minyo na na si Balong?
2: Napastilan. ako ramay na isinumar din mga palangga.
0: Sila, wala.
2: Kini si Balong, klaro na ikayo nga wala isinumar, pero pwede na ka na pag... Sus. Isa ka oras, tunga sa oras, magkas-insert ng gani. Sige, panawag pa kaya ng mga insa ko, nga wala kuno kabayad.
0: Pero mga kinahinungdan nga, namawala si ka pag nagtulog ka oras.
1: Da. Yan na. Wa katingog. Di siya kabalo sa pagdipinsa.
2: Kitsa nga kapate. Kitsa nga kapate. Kamu mga kapitan ha, kumawala mo kayo ka oras. Delikado na siya ha. Kitsa to kapitan ang gusto ng inyo. Isa to ato diri ate. De, Eleanor ha.
0: Si Eleanor.
2: Pasalamat ka kay na si Hilin na kaabag ni Motik Balantay kang Gab. Kaya kung wala si Hilin, basig worst pa ang nahitabo sa imong kinabuhi. Bot pa sa bot, kanang isustain na lang na. Total, nahigugma man ka kang Gab. Si Gab, nahigugma man po din mo. Problema na ni Gab kung saan pag-manage. No? Anyway, sa balaan kasulatan, kung atong subayon gani, si Solomon, ingon ni Magi, libo kapin. Libo kapin na. 700 plus, ano yan, gipakaslan.
0: Gipakaslan, yun?
2: Gipakaslan! Pasalamat ka si Gab Duwara, isa rin, gipakaslan. Yan, libo kapin. Nya, dugo ni...
0: Sige na lang, ay, marang butuo na lang tayo
1: na lang sa hay.
2: Muna, mga palangga, girls, Magi, pasalamat ka nga, kanang, inga na lang ba? Kanang, isa rin, yun, ang
0: Kalaban.
2: Muna
0: asawa
2: nga.
0: Asawa ragyan.
2: Sa Giyapol, kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ko, masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Dresor.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo di Genova. Thank you, Cap June, sa imuhang bulawanong tambag. And again, thank you so much, Eleanor, sa imo babalang at imuswa tampo ng atong tulumanon. Nasayod ko nga, nagkinahanglan ka sa imo mga opinion. Kinila ko exulting anak kanimo. Bisag asa nga aspeto wag kay kalaban-laban. Minyo na. Si Gab, doon na siya pamilya, si Helen. Do, ikaw ang nauna, pero malagi na siya ang ipakaslan. Sakit, pero kinalani mo daw ato ng kamatuuran nga dili ikaw ang ipakaslan. And since dili ikaw ang ipakaslan, ayaw itugot. Nga mahimo na lang for life nga ingon ini ang imang kinabuhi. Do, nasayod ta. Lagi mahal o gigugma ka ni Gab. Gani, tulo na inyong anak. Pero ang pangutana, kaya ahon pa ba nimo? Nasayod ka manggid nga, dili gid maging kamo. Sana di mo alang ka na ko, i-focus imong kaugalingon. Paningkamot sa imong kaugalingon. Nga mabuhi ni mo imong mga anak. Do, bisag mo hatag si Gab, ayaw ipakita nga di ka mabuhi o wala siya. And kung maabot ang panahon nga dunay maabot sa imong kinabuhi nga o sa kabinuhat nga anda mo hatag sa imuha sa iyang pangalan. Andang pampakaslan. Why not? Para ka na ko, mas nindot gyud ang kinabuhi nga mag-uban mo sa tawo nga imong gimahal. Nga gihatag niya kanimo ang iyang tibuok nga pagkasiya. Nga dili lang ulion ko nagkinahanglan, nga dili lang naa kong nagkinahanglan, kundili buong nga pamilya nga para gid kanimo. Usbon ko, kung maabot ang saktong binuhat para kanimo, why not? Importante nga matagaan niya mag-chance yung mga kaugalingon nga mahibong legit nga asawa, Eleanor. Thank you very much sa mapapadangat yung muswatan po. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayan, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Palit na og Star NutriMeats. Lami ang masustansya. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaog-daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan! Tahigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod o pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point!
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi'y kanatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa itong pagparag-uban sa ato ang tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain na sab nga adlaw, na sab gigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, bitsa 9 na sa bulan sa September, tuiga 2026.
2: Straight to the point.
1: Kung sa itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw karong nga mga orasa, asil ang hatag sa ka mga radyo. Nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan itong mga pinanggandig paminaw sa ang naminaw karong mga orasa diris Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan mga Sugboanon na ang naminaw na to sa Dakbayan Sugbo, probinsya Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makaigsunan usap kadiha sa Sikihor, sa Bohol, ato mga Bulanon nga naminaw karong kumusta muntanan, mga Bulanon nga naminaw na to sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab nga naminaw karon na ato ang mga sukindig paminaw sa dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga kanunay nga naminaw. Kanunay kasamang nisor nga nagsunod sa tuang programa. Anya sige lagi silag pangita kasamang Benji asa naman ang padidit kasama. Isuunan sad nga naminaw kasamang listo tanan naminaw katuang mga senior citizen nga kanunay nga naminaw sa tuang programa po daw pagi ang uban dili gyud pa matulog o dili mahuman ang tuang programa. Salamat kayo ninyo ha. Ato mga nanay nagkuhan sila kasamang listo samtang nagtanday-tanday ato mga nanay samtang naga ang atuang mga tatay sad kasamang nisor nagpauraray pod sa mga bukto ni nanay. Kaingon tang sana all baya. samtang nga naminaw karo mga orasahan nagigdahigda na kasamang nisor ang uban do na pay mga gipang kuri-kuri diya. Do na pay mga gipang buhat no. May pagpaminaw niyong tanan diha sa tuang nga makigsuuna. Ang kanunay nga naminaw na to karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Aniya arita sa tuang mga hisgutanan sa garon. Arita sa tuang mga hisgutanan karong gabi una sa mga sukindig paminaw kay di ana ang kapulisan. Ang kapulisan mga sukindig paminaw ni andam na sa kanana ang balhinan or butangan ni kaniya Speaker Martin Romualdez. Kundiin ipaubos siya og hospital arrest kasamang nisto. Apandili sa dito sa
2: straight to the point.
1: Adili sa dito sa Cardinal Santos Medical Center kundili adto sa hospital ang nagipanagiya o kanagipadaga o kanang under sa kapulisan. So naay hospital nga kanang iya sa kapulisan kasamang nisto adto dito dadon si kaniya Speaker Martin Romualdez. Anya dili sa angayang mabalaka kay di aircon manggihapon do na manggihapoy CR nakalahi lang kay ang oxygen kasamang nisto kadto nagyong gi sulod ni gid og tangke ba nga ang tangke tapad niya. katuntuan sa katuntuan sa Cardinal Santos sa Medical Center ang oxygen ato kasamang Nestor, ha, di man nimo makita ang tangke kay tuaman man dito sa kanang naang sa ilahang nga mga naman sila mga abotanganan ana nga dili makita diya sa room. Nana man ang kanang mga private hospitals uban kasamang Nestor. Kato makikaning ni ang iyang butangan o niya ang katong sa hospital man gyud na kanang iyang nga gi kasamtangan nga gihigdaan karon. Ha? So muna hospital man gyud na ang karing diri sa PNP ang iyang gawang ang iyang pultahan adili na pareha dito sa Cardinal Santos Medical Center. Kay kaning diri sa kapulisan nga prisuhan ang iyang nga iyang pultahan kasamang ni Sir Rihas man. Apan ugmang adlawa ipatawag mga sukindig paminaw kining mga doktor upat ka mga doctors nga matod pa niingon nga dili kuno maayo nga i-travel dili kuno maayong ibalhin si kanhi Speaker Martin Romualdez tungod sa iyahang kahimtang sa panglawas naon sa baday na purte din ang kuan din na tamaan din ang sakita kung mao. Nya daghan ra ba tong nag-viral kasamang Nestor nga normal man iyang kasing-kasing ha ang iyang kasing-kasing yang heartbeat kanang naa nga normal man na ang iyang kanang naa nga kondisyon kuno to makita dito sa monitor ba ang naman ay kanang sa iyang pulso normal may ang pulso ang pitik sang kasing-kasing makita dito sa ako normal man kuno ni ang ano man na hospital man sa may lang sakit eh. Ato ni hatagag pagtaga doon diri sa tuang kapag kulo kabildo sad makasama ha. O niya samtang sa laing bahin manipakyaon malipayon karon nakauban sa iyang asawa hangga si Jinky Pacquiao human gitudlo siya ni Presidente Marcos isip sekretary sa National Anti-Poverty Commission kunda NAPSE.
2: Straight to the point.
1: Malipayon kay Manny Pacquiao mga sukindig paminaw ha kay kanang naang kuan eh. Malipayon saron kasama nga Nestor kay gitudlo siya nga sekretary. Si Manny Pacquiao nahimo na ron nga sekretary ni Presidente Marcos sa NAPSE human sa napilde sa eleksyon ani atong nga 2025 nga midterm eleksyon. So muna nga si Manny Pacquiao gitudlo siya og sekretary karon sa NAPSE kaning National Anti-Poverty Commission. Si Manny Pacquiao ang ngayon sa diha no anang naang posisyon tungod kay nagikan sa pagkapobre ha nagikan sa pagkapobre sa to paduna makarelate sa mga pobre manghinaot ang na kanang naang makita ni Senado ni Secretary Manny Pacquiao Secretary naman kay nagapanumpa naman sa ganiya ha mga hinaot ang si Manny Pacquiao makakita siya og makakita siya ba sa mga tinud-anay nga problema nato nga mga pobre kasamang Nestor nato nga mga kabus og mahimuan kana niya og rekomendasyon mahimuan kana niya og mga kanang naang solusyon kay sekretary naman siya ha so muna nga pero og sekretary ka nya tudluan nang nimo mga tao pag boxing ayaw lang pod ayaw lang po tudlo eh tanan nipindi lang ka na na ganahan og boxing ala pwede ha ganahag boxing nala sige why problema so ayaw lang po niya ka na mga pobre pa boxing o ni mo ha dili na manarbaho pag sige nalag boxing. So muna nga sa kontanaw kasamang Nestor si Manny Pacquiao dako kay kunya og kanang naang pagla ka naman pag akuan bitaw ka na expectation ha. Taas kay to expectation ni Senado ni Manny Pacquiao no Secretary Manny Pacquiao karon sa NAPSE tungod kay gikan siya sa kabus nga pamilya ba. So gikan siya sa kabus na kanang National Anti-Poverty Commission ikaw mo in charge diha unsaon kasamang Nestor nga maalibyuhan ang kanang naang kapobrehon sa Pilipinas. Maalibyuhan ang kapobrehon sa mga tao. Ha, so muna ang manginaota ni Secretary Manny Pacquiao kaya ha mga sukindig pa may namasolusyonan na niya naas ay mahimo siya diha ha isip pa Secretary sa NAPSE kay kanang na importante man kay na no nga kana nga ahinsa mga sukindig paminaw so ha kana na ang Secretary Manny Pacquiao ha ikuan gyud na bahala na lang tong ingon ka sa una nga Marcos magnanakaw okay na lang inumdum ka sa una nga inumdum ka sa una kasamang Nestor pagdagan niya og presidente Ha, ni dagan senador man ni Pacquiao presidente mga sukin dig paminaw kontra sila si ha, babakan na na ang presidente Marcos. Ha, ningon siya nga mutuo pa mo anang Marcos ng mga kawatan man ha. At ni hatag pagtaga don dire sa tuwa nga pagkulo kabildo samtang nga PDP laban ni palag sa tinguha ani senador Irwin Tulfo nga paubsan ang numero sa mga senador nga mukumbikto ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Aso ni Alma karon ang PDP laban kasamang Nestor nga dili maayo kaning plano ni senador Irwin Tulfo ang paubsan ang gidaghanon sa mga senador nga mubutar ha para pagkumbikto ni Valterte. Sumatod pa sa PDP laban nga usakin ni kaan konstitusyonal kasamang Nestor sa to pa supak sa balaod. Supak sa tuang batakang balaod ang kaning niyang tinguha ni senador Irwin Tulfo. Amo ning gisupak sa PDP laban karon kay maumanigod nga kwani ni hatag og motion si senador Irwin Tulfo kay aron nga paubsan mga sukindig paminaw ang 16 ka mga senador paubsan nila kasamang Nestor depende sa mga senador karong wa na nga preso kay sa ilaha nga tinguha nga sa wala pay Pasko ha sa wala pay Pasko mahukma na kuno ang kaso ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court.
2: Straight to the point.
1: Ilahan ni paspasan kay delikado man og gamulapas ni karon tuiga og mutongtong pasunod tuig mga sukindig paminaw ha delikado kayo og kanang naang dili baka mahuman nganuman kay kwa na biya kanang magsugod na ang campaign period sa nasyonal ang mga senador ha ang mga senador para sunod tuig ang mga first quarter or second quarter next year. So good na ang campaign period, manglamano ng mga senador, soroy-soroy na sa mga probinsya, og muingon ng butari ko ninyo kay dili ko buaya. samtang sa laing bahin, ang klase mga sukindig paminaw. Na diri ang klase sa mga tunghaan sa Dakbaya Sugbo balik na ugmang adlaw.
2: Straight to the point.
1: Ang face to face nga klase ugmang adlaw gimando na ni Mayor Nestor Archival nga balik na mga sukindig paminaw. Subay kini sa paglambo na sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu sa sunod-sunod nga monitoring sa EMB7. Sa muna nga kanang na ang may ganito ganiha kasamang Nestor kay ni ulan ya kusog kay unos. Ni ulan kusog nga unos na padpad ang kanang mga abog. Napadpad ang abog kasamang Nestor na kuha-kuhaan mga sukindig paminaw. Manginaot na tao nga ayaw na mo des Indonesia. Manginaon ta og kanang dunay ulan ya kusog sa Indonesia aron nga di na sa musilaob dito ang ilahang kalasangan, ilahang kabugangan dito kasamang Nestor og kakahuyan silaob man hinuon. Nangwan man naob na sila dito mo na nga humagpanaob dito diri panas ato kasamang Nestor. Manaob ta sa tuwa nga uma kay pugsana na ha. Dako kay kapugsan ang mga tao sa Indonesia og magkugil lang gyud pananom og mais. samtang sa laing bahin da kagamhanan sa probinsya Sugbo milagda og kasabutan tali sa Public-Private Partnership Center aron palambuon ang mga proyekto ni ini dinhi sa lalawigan.
2: Straight to the point.
1: Kani nakakuan ko ni kanang naang nindot ni kasamang Nestor nga gihimo karon ni Cebu Governor Pambari 4 nga donatay Public-Private Partnership Center para nga og doon natay mga kanang na ang project sa Sugbo, ang private mo'y atuang pahimuon. Ha? So at least ang atuang mga katuang gobernador, na nihilihok si Gobernur Pam, o niya, og namanggal staff ni Gobernur Pam diri, o kanang dool niya ba? Ha? O pananglitan, og dool niya, mas maayo nga makahunghong kasamang Nestor, nga gov, ha? Hangyua ang atuang mga, ang kwan baka, o kinsa maning atuang mga private, kinsa maning mga private nga willing nga mo invest sa Sugbo ang unaho na tugob ganing karsada na kaning karsada nga atos ibabaw agi ha kay dinhi sa Metro Cebu grabe na ka traffic kasamang Nestor rabe na kasamang Nestor bago nag ha nagkuha og sakyanan kasamang Nestor ang bilang nagabog sakyanan nimo tagsa na ni sila siyang asawa. Unya, kanang grabe ba? Daghan kaayo halos kada bulan, ha? Halos kada bulan dunay mga sakyanan nga manggawas nga mga bag-o pero wala nadungagi ang atong karsada. So muna nga og ako pang gobernador pam kanang gikan sa Talisay. O baka gikan sa Minglanilla, ha? Kasamang nestor. Gikan sa Minglanilla paingon diri sa Mandawi. Ha?

0: gikan sa ming Glanilia, paabot nito sa Konsolasyon, baka ha, o baka adto sa Mandawi. Nga mo tugpa nga, ang mga sakyanan, pananglitan, gikan ka sa South, nga mo adto ka dito sa North, mo adto ka sa Mandawi, Konsolasyon, or Liloan, adto na ka sa Babaw, agi. O gikan po ka sa North, gikan ka sa Konsolasyon, sa Liloan, mo adto ka dito sa South, ha? Adto na ka sa Ibabaw, agi ka sa Mangnisto, di na ka mo agi diri sa Ubos. So, manginaota nga kanang naa, mahuna-hunaan na ni Cebu Governor Pambari 4 nga ang atong private mo itong pagastuhon ha para nga kanang naang ma kuana kanang nga ma less ang traffic unya maka na magyapoy toll fee ha pari ba sa Sisilix baka sa Mangnistor pero ayaw lang po dog mahala kayo ang toll fee kaya gasolina na to mahal na rabada. Pasagdain na lang to si kanang Mike Rama. Pasagdain na lang na si Mike Rama. Amot lang dagway karon ha. Pero sa una, si Mike Rama supak anang naang kanang naang Skyway kasamang Nestor. Supak si Mike Rama na kay maguba ko nung image sa Cebu City. Saba dia. Saba dia. Dito sa Manila, mauna na dito. Mauna na ang gihimo dito sa Luzon kasamang Nestor. Nga tuan na sa ibabaw agi ang uban nga mga sakyanan. So, nahimo mas Manila, dinis ato ang lili man tamahimo nga dako man kayong Sugbo o niya. Ang labi na ang probinsya, Sugbo number one nga probinsya. So, ang mga sakyanan, at doon dito, ang importante nga ang gobyerno, ang probinsya, why magasto bisag piso? Ang private at itong pagastuhon o niya, pare sa Sisilix ba? Natay tulfe, ang tanan nga mo agi, bayad. Para nga maka-income sad makabawi ang katuntuang private unya after 25 years ba or 30 years i-turn over sa gobyerno ha so mas maayo og kani mo imong nahunaan ni kanang naang Cebu Governor Pambari 4 na adto na taagis karsada dito sa Babaw ha unya ubakaha kanang naang pananglitan og dili makaya sa kanang atuang mga private sector pero kuan ako sa kuan tanaw makaya na ngano man kanang Sisilix oh pilam nang Sisilix murag 8 kilometers kapina kanang Sisilix gadugtong Cebu City ug Cordoba nga naas dagat agi ni gastom ganis pangilinan anak ka sumang Nestor unsa pa ka nga putin naganan sa kanan gikan sa South wari sa North ha bisan lang og mo kuan lang ta og kanang 15 ka kilometers baka anam-anamon na nato ha 15 kilometers anam-anamon lang usa. O niya, kani, usa ka private company ning niya, 15 kilometros. Ang usa, pila may makaya sa ka private company, pulo ba ka kilometros? Okay. Pulo ba? Ang usa po, 5 kilometros. Di mataas ang dagan. Kanang na ako, manginautang nga maunay, mauna-hunaan nila. Nga sa ato ang gobernador, o niya, ang mga mayor po niya, tingog po mo niyo. Anya kinahanglan nga tuang nga pasuportahan sa tuang nga mga mayor anya sa tuang congressman sad ma congressman ha although kanang naa nga mga congressman na to nag-agad sana sila og napoy ha unsay grasya dito sa kongreso. Okay, grabe na, why kasulbaran ang traffic na to? Din ni mga sukindig paminos Metro Cebu, so, og naana, puti nindota ka sa mga listo. Nindot na, unya, dako kayo na og impact sa pangalan ni Mugubam. Kung ikaw ba mo'y makakuan, ana? May naot na nga mahuna-unaan ni Cebu Governor Pambari 4.
1: Straight to the point.
0: Samtang gituhuan nga leader sa New People's Army kun NPA nakabsan sa kinabuhi. Uman gituhuan mga sukindig paminaw nga matod pa leader man kuno ni sa NPA ang nakalas mga sukindig paminaw sa nahitabo nga inkwentro, inkwentro kuno ni.
1: Straight to the point.
0: Sa mga tali sa tropa sa gobyerno o sa mga kani mga sukindig paminawong kanana ang giingon ng mga NPA sa bukirang bahin sa barangay Caridad, siyudad sa Baybay, Leyte sa gahapong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Ito din is Leyte kasama nga Nestor ang nakabsan. Giila sa pangan nga si alias Rome. Giila nga vice team leader sa Island Committee. Ubos mga sukindig paminaw sa maong grupo sa may Eastern Visayas.
1: Straight to the point.
0: Anya nakuha

0: an siya o ba kuan siya nakuhaan og tag-as nga kalibre sa armas ha na mo gigamit kuno mga sukin digpaminaw
1: straight to the point
0: samtang nga sa laing bahin ni kumpirmar karon ni MMDA chairman Romando Artis nga ni doso og usa ka bulan nga leave ha si MMDA general manager Nicolas Torre ha sugod kagahapong adlaw September 8
1: straight to the point
0: kini na human itabo ang insidente nga nasakpan mga sukindig paminaw si Torre nga niagi sa EDSA busway gamit ang sakyanan ni Torre mga sukindig paminaw nga dili mao ang plate number. Adong Toribio
2: wa gabae.
0: Mudagan ra ba kag senador Konodok? Ha? Mudagan ra ba kag senador Torre unya magpabuyag ka ikaw maoy? Ha? Ikaw manoy magpabuyag, ha? Dili maayo nga kun dili maing sumbanan. Ha? Sunan ka ha? Mga ordinaryong tao yano nga katawhan og masayop og gamay lagdas LTO multa bayad ticket gyud ayon. Nya nagkinto ang magagmay nga mga motorista. Kay doon naman tayo balaod sa angay mag-i-implementar ang balaod. Karon si Torre mga sukindig paminaw, ha? Kanang na ang gasalig ba kay Kwansiya, kanang na ang humot kayo sa Malacanya, gasalig siya kay sa mo'y general manager sa MMDA, gasalig siya kay nahimo sang PNP chief. Sunan ka nga kanang busway, intindi doon na sa mga emergency vehicle, ha? Diya ka sa mga nisto, nga dili pwede nga mo agi ang kanang yan sakyanan. O niya ang plaka nga gigamit, dili pag yun ay mao. Ha? Ni agi dito story, bitaw sus kay nasakpan mas story. Mao na nga manggalapasos balaon. Ha? Ayaw anak Torre kay kanang na ikaw maoy senior ba? Ikaw maoy model. Ha? Sa imo mga trabahantes gobyerno, ikaw maoy model. Dapat ikaw mo'y mupasunod sa maayong buhat. Ha? Ikaw mo'y kanang naanga senior si Torre. Senior siya dapat modelo ka. Ikaw mo'y panag-ingnan. Ikaw mo'y panaminan sa ubang tao. Sa mga naas gobyerno nga naas ubos. Ha? Kaya ikaw mo'y senior. Ikaw mo'y modelo. Ikaw mo'y mag... Ha? Siya mahinuoy nag-ulos kamal. Karon kanang naanga nilib siya kusa ka bulan. Naulaw ta story. Naulaw ta story. Amot nga nung nilib man siya. Ha? Nilib siya. Naulaw ba ka ha? Or unsa ka ha? Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad kay Korte Suprema ni baliktad ha, sa hukom mga sukindig paminaw sa Sandigang Bayan nga guilty ha, si kanhi First Lady Imelda Marcos
1: straight to the point
0: sa desisyon mga sukindig paminaw nga gipakanaog sa First Division sa Korte Suprema ha, gipakawalay bili ang conviction o ang pagkakumbikto ni Imelda Marcos mga sukindig paminaw sa pito ka kaso niya nga graft. So niingon ang Sandigang Bayan nga si Imelda Marcos ang first sa Sandigang Bayan First Division niingon nga si Imelda Marcos sadaan mga sukindig paminaw sa kaso nga graft. Ha? Kanibang sa aligasyon nga dunay pinansyal nga interes sa kanang pribado nga foundation mga sukindig paminaw dito sa Switzerland, ha? Gikumbikto si Imelda Marcos. Ha? Karon pag-abot kay niya, giapilar man dito ni Imelda Marcos Supreme Court. Niingon ang Supreme Court karon nga ang desisyon sa Sandigang Bayan walay bili. Sato pa gikuan siya kanang naang gilibkas o kanang giabsuelto. Ha? Giacquit sa mga sukindig paminaw sa Supreme Court. Awa na lipay na si Imelda Marcos. Awa na, kanana ang lipay si Imelda Marcos karon kay agi kwan man, ningon man ang Korte Suprema nga way sala si Imelda Marcos. Dili tinuod nga nakapangurako. Pagtagadron mga sukindig paminaw ha, sa tuang pagkulo kabildo. Samtang si Trillianis nagyapa-yapa, karon. Ha? Nagyapa-yapa si Trillianis kasamang nisto. Kinumdum pag ang Trillianis. Nagyapa-yapa si Trillianis karon. Human nga gianunsyo sa prosecution na posible nga ilang ipatawag si Trillianis isip witness sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay dako kuno kaayo og papel si Trillianis sa impeachment ni VP Sara. So may nakadako ni Trillianis og papel. Sunod semana, mga sukindig pa na posibleng ipatawag si Trillianis. Kining ni sa Article 3 na ni kasamang Nestor, katong ilang Article 3 ka ng unexplained wealth. Kaniban dili kuno maexplikar nga kabtangan ni VP Sara unya usas mga witness ana si Trillianis. Tani hatagag pagtagad usab diri sa tuang pagkulo kabilo. Mainoon, araw makita tang Trillianis og doon na bagid siya mga ebidensya. Patok mga sukindig paminaw ni VP Sara. Kay Trillianis, sige, ginigpahumot si Trillianis karon kay mudagan, man sa nagbalik senador. Si Trillianis, mga sukindig paminaw, ganahan man sa ni mag-VC, mag-Vice President. Si Trillianis, ganahan siya nga kanang Vice President, si Trillianis, ganahan po siya mubalik pagka-senador. Kay sukad nga, nakadaog si kan ni Presidente Duterte. Pagka-presidente, mga sukindig paminaw, wa ni yun na makabalik si Trillianis. Ni sungag sa Duterte ba? Wa na makabalik. Besan og nidagan sa mayor. Wa na yun. Bisa kapitan din nga. Hindi ka daw Trillianis. Unsa man po yung mga amot lang ha. Kay kinis Trillianis dugay naman yung nahimong senador. Amot ka na. Unsa kahay mga nahimo ni Trillianis sa iyang pagka-senador kasamang nisto. Kana bang noon na kay nahimong balaod nga dili makalimtans pobre. Ha? Og ikaw senador karon. Ang imunto mo nga maghimo kag balaod para sa mga tao. Para sa katauhan ba? Nga, makaalibyo gamay silang kinabuhi. Pare aning ka, Senador Bunggo, dili ngon sa paglaban mga sukindig paminaw. Ka Senador Bunggo, kanang naang iyahang kuan. Panahon Duterte, gipasar niya ng malasakit center. Daghan kay naka-avail, dato og pobre nga musud sa ospital, nga dunay accreditation sa kanang naang malasakit center. Maka-avail ka sa mga nisto. Why, Byron? Ha? Kinsa pa mga senador nga doon ay, parehaan ni kanin kabam Aquino. Ha? Kanang kabam Aquino, panahon ni kanin Presidente Duterte, bisan o kontra silas politika, ni Pirmas Duterte. Nga naman, kaayuhan, nga doon ay libre nga tuition para sa mga colleges o universities kasamang nisto. Ha? Libre. Why, bayad? Ha? Kana na ang tuition o niya ang kuan ana ha si Senador Bam Aquino kay siya moy chairman sa Committee on Education atong panahon pero muna nga duna say uban nga ningon nga kuan duna say ningon nga ka Bam Aquino ra pugon dili pod ay pug ang kuna pod Bam. Although ikaw maoy kanang na ang usa sa mga author ana ha or principal kasamang Nestor pero kanang si kanin Presidente Duterte doon na po yung nakatampo ana kaysa may presidente ato sa may ni pirma sa may nangita og budget nga mabudgeta na ha so at least merindot na ka Bunggo ka Bam Aquino ha kisa pa maing senador nga dili malimtan sa mga tao kaning kakiko pangilinan kaning iyahang ang mga bata nga dili na pwede nga bunalan sa ginikanan. pero ang pangutana wa ba bagbagulbol ang maginikanan o gaon sa maipikto anis mga tao ang kanang balaod ni Kiko pangilinan ba. Ito ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo sa dakarong orasa. Anya kining nga bahin sa datod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama mayo kayo. Alang sumigso ng mga pinanggantig paminaw nga doon mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mayon ni sumagsuna nga dunay mga sakit ha. Ang gadugay ng gidala-dala, wag niya po'y alibyo. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. May ni sumagsuna mga pinanggantig paminaw. Ang katong dili makatulog bitong tarong, kahit makapanindot ni sa tuang tulog, makapagana sa kaon. Kuno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang lawas. May punay sa maysunan nato nga kanunay lang gikutasan o katong adunay hubang. Magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Boutique, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, standby lang sa magkasama sa itong pagbalik at itong basahon ha, tagsa-tagsa na inyong hanggang mga pa-shoutout, inyong hanggang mga mensahe karong taon-taon. Standby lang sa ha. Alas 11:55 na sa gabi.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upa!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami, undangi ang drama.
1: Angeline.
2: Na ako'y na-discover nga timplado na, na may

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Mula sa number 1, smart dishwashing paste.
13: Tanggaling galing mo.
14: Smart 2.
13: Smart dishwashing paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo.
14: Plato
13: at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Galing-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS. Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Lady Nintamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at at orihinal. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
16: Akoy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discard imbis na kuana.
22: Rexido Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping. Maparty.
25: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Takna alas sa 11:12 na sa kagabion. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
11: Straight to the point.
26: Anya, ayaw lang sa mga kwan ha, be. Pagkapagkawa to mga natulog niya, be. Anay, ha, onya, si kwan di ito kasamang nistor. Kananaang niya rin siya ganiha kay magpag-greet yun siya nato di ay kay kanunay sa maminaw. Ha, onya, si Nanay Beatrice, ha. Si Nanay Beatrice, ha. Play-doh ni Monay Beatrice, ha. Beatrice Fajardo Misamis. Aha. Arigid sa diri kasamang ni Store Town, ha? Nagabiin ni mo di anay, ha? Ingan sa nga kasamang binzi. Mayuhan ni mo, no? Kaya makatagaan mo po kag inig-ingo ni mo nga nagtanday-tanday na kang nanay tay. Adere si Kuan ganiya si Nanay Beatrice, ha? Adere taga Barangay Lo, Cebu City. Aniya atol pod nga naghulog siya sa yahang entry no sa tuang biogesic swerte raffle promo sa muna nga nihapit sa dire ya timing man nga dire pataganiha ka sa mang nistor ganiya buntag sa muna nga kanang naang nagkahimamatay may taon niya kayo siya maminaw ko nimo kanunay ka sa mang benzik sige maayo hinoon nala pagdala rin suka. So muna nga ganahan in towns nanay Beatrice Paharda. Wata kay balonay, ampo lang yung tanay nga ikaw may makadawat sa 100,000 pesos. Ang tuang premyo sa grand draw na to, ha? Anya to sang itsek si Radyo Man Joseph Posquiano magkasama o sa tamo balik sa tuang mga plus shout out karong taon-taon. Yes, Radyo Man Jekyo.
11: DDDYHP. Tata! RMN Report.
27: Yes, salamat sa mga Radyo Man BG sa itong kapagani na Dres Kawas Kabahin na Kurbagawrasa sa nagkalaob na gagabi yun. Ngayon naman nag-alarma rin ng itubag niya. Ano na ang kapulisan din sa nagpaisupong Metro Square niya. Sa report ka itong nagkuha, ano ka mga palimaya, ito yung inaw na sa nagkuha ang itong panginamin sa nagpaisupong kanilang kahapon niya sa pasitso Ilaya Aper sa Barangay Kalanasan. Dili sa takbayan sa Subo na dawat libaw galar masulog galar sa 4 by 19 samtag gi pagpos kini sa sikan alar by status sa dawat agang na kontrol kini mao gisulog galar sa 4:49 o na far out sa malas sa 5:01 kanila gahapon gisulog sa gisulog sa pagka sa kumusturahan sa Suster Fire Office na sumunod na kayo ikan sa Palimay Susak Crescencio Rosales sino nila pagi tino kung isusi kung sa ginungdan sa Mauga Sunugi ganaban ang agapin sa 225,000 aga danyo sa Mauga Sunuga samtang para sa organisasyon sa mga sa Suster Fire Office sa mga sunod sa biyasun sa May Central Kamanga, kinagapon din na kapaga sa Sipito, ang sunod niya sa nasikutan niya lugar. Samtang sa Pikas ka pahid, para pag-imigasyon sa Transportation Office, na nagunga Victor Axtega, ganilag hapon sa Dita involve ko ni tulog ka mga sakop sa PEP o naangol at magkayon kumagini na pagkaan sa karibu ka Tamaro FX sakyan sa tulog ka mga sakop sa Bureau of Fire nga mo respondi o tagsunog diya sa may apas ni Dakbayan sa sumapan na pagbuto sa may decision kapahin sa may hukira o sa may pinorsaryo nagkapagka para pagkaan sa Rigo, Tawai, Texas, in Highlands, na ang sakay nini mawag na magtayang parelo sa pagi at ibang hindi ka naangol at napagkaan kaya rin sa nasputa siya lugar na Libuan o na Libuan ikon man na hayang ag Highlands na gisakyan sa magdayog Maria Elena Cayetano o sa mga nining si Arnaldo Cayetano ang iyong asawa ka ni Barangay Consial yes, by Gugol Ramos aga masakop sa sinusunod ng traffic at traffic investigator para pamimo og investigasyon kung kisay sa daan sa panagbangga kagalang hapon dinidua ka mga sakya din na labingit ang tulong ka mga sakop sa BAP o nining magkaayog kay tanong kisay kita karon sa mga pribadong kamalan din sa Dakbayan sa Subo. Onward sa patulong niyo, Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Tataka, RMN.
26: Kung man to kayo kasaman, JQ, no? Nga kanang naabang muragikan na to sila nirisponde tingalig sunog, padong na to sa kuli sa apas?
27: Padong muresponde.
26: Ah, padong pa muresponde?
27: Oo, subay sila sa Pedro Rosario, gikan sa Smosde Fire Office.
26: Oo. O niya?
27: Hilux, gikan sa Cogon Ramos, subay sa Hongkira. Oo. Sa may intersection doon sa may San Carlos Main, diha nagkapangga. O nagpagaan sa Ribo na sa Bureau of Fire sa mga Radyo ABG.
26: Pero kung saan to, wala ba to sila maag? Kato ilang gisakyan, wala to'y wangwang ilang gisakyan, no?
27: Kapagin?
26: Kato ilang gisakyan, wala to'y wangwang?
27: Naan, na ni Sirin.
26: Ah, na to'y Sirin?
27: Ay, wangwang, oh. Puso ka ng Sirin, ana.
26: Oo. Oh.
27: Yeah. Buwan mo ko'n ng aming-aming asandaan ba? Yeah, alin din mo ko ron. Serious pinya din man ron, onya. Bawang ito sa ako ang sa tali ay doon nga nung kabantay ang magkaayon.
26: Pero kwan man, makita man nato sa kwan, makita nato. Pero katonto asa may go ato, katonto ang sakay sa magtiayon nga pick up ba to, go to sila.
27: Sa video, sa ito nakita, kuan ra, go ang kuan, magkaayon, murang hulong matong iyang gisundan sa...
26: Oh, katong iyang ni counter flow siya, murang go man to, pero... Flow. Oh.
27: Kaya tali lagi kay saka ang fire investigator ng Rigo. Padong sa sunog, responde ba kusog padagan nga paabot sa intersection ang kuas masali ka bantay ang driver sa Hilux na nagsirin ang Rigo ato ni pasok sa dagan mato na banggaagyod kusog ang impact sa mag-aaral ng medyo matong na libuan ng Hilux at sakyan sa pagkayong kay Itano.
26: Pabihan ni nga kuwan, ano kay kuwan man eh, kanang na ang pero, mulagi na nga banlitan og nagwangwang sa sila, pero bisag nagwangwang sila ilisang, kay muraman og na mura nakalabang naman tong Hilux ang taong sabi to, Hilux ba to?
27: Hilux, o, oh, Hilux.
26: O, oh, nakalabang oh, naman to.
27: Video, maklaro magaling nakalabang na ang kuwan.
26: Oh,
27: ya kusog ko padagan ang ang Rebo.
26: Unsa may nag-drive ato taga BFP ang kuan nato mo taga bombero ang nag-drive?
27: Ang yo ang tulo puro sa sakop sa Bureau of Fire Protection.
26: Okay, kini ingon ani nga pananglitag intersection na diha. Abisan og gadali ka pero mo tanaw tanaw dogoy ka. Okay, go mong gospikas.
27: Kana kay intersection man na may mo left turn na mo right turn diha.
26: Oh, intersection man bisan pag mo ni ang atuang bisan og mga bombero, ambulansya, or kaning mga emergency vehicles na to, dili na mo exempted ang nagkuhan ha? Kanang inga pataka ang nagkuhan diyan kasi kuhan kasama ng GQ ba? Nga nagyapon tayo rules diha. Pero mo na, nga kaning disgrasya mang god, wak may tao nga kanang sa tawag ang ganahang disgrasya ba? Kaning, disgrasya yun, pero mang inaota nga kaning sa uban natong driver, sa ambulance, sa bombero, sa kaning niyang kung sa ingon ani nga pananglitag na ay interjection gan ay kanang interjection diha adra interjection diha kwan gyapon maguman mo diha o dili gyapon labi na kung
27: sa lakit naglabang kalitag kuan kay interjection man sa pagarad nyo bidi
26: o labi na kung
27: pwede ka mo right turn pwede ka mo left turn
26: oh Nya labi na ko nang imuhang nasa imong side kay stop ka. Labi na ko nang imuhang gi subayan nga linya ba stop pa. Damor nga mag-careful.
0: Ana nya nya ba ato kita video man go guman ang dire sa may hungkira.
26: Bikuno to kuno tan-aw sa kaning video be kadi na gigi pakita ka sa manjiral be. Ha tan-aw to kani tan-awa. Amo ni sa kasamang ni store ang kanana ang video hanga. CCTV. Tanawa, adire di ay dapit sa may kuana, dapit na sa may
0: Padong ng ribo.
26: Oh, naigo.
0: Padong nag-apas.
26: Padong ni sa apas.
0: Padong ta na ba? Oh.
26: Oh. So nabangga ang kaning ni ang ribo na nabangga sa pick up diri na dapit sa may kuana de kaning sa ligid sa ulahing ligid.
0: Okay.
26: Sa pangalahian nga ligid sa pick up.
0: May ang diri sa may kuana right side.
26: Oh.
0: Nabangga gyud na ribo. Yakusog ang dagan, ato nga, susdaga ko sa impact, nalibuhay yun ang ribbon, hayang yun.
26: Sus, ang kuhan pa noon?
0: Ang Hilux, sorry, ang Hilux.
26: Ang Hilux pa noon, maoy na, kuhan, ay nalimbuhad taon ka sa manjik yun. Unsa may mga sakay, ano, mga senior na to sila, na to may kaitano, dili pa.
0: Ang interview ang umagad, ang giyang gikuhan, mga susinta kapin.
26: Ah, mga senior na ba taon?
0: Mga senior na.
26: Sus, kanya, nangalukot sila dito, kinatuwad man eh.
0: Oo, angol yun, no? Pagkakita sa mga pribadong tamalan din sa Cebu City ka sa mga radio. You can, kung yun, hayang yun, ang kwa, no? Hilux.
26: Oh, kaning niyang ilahang nga sa, kaning ilan sa kyanan, mura mag, kung sa may nako nun ni Wangwang, or wa?
0: Anay Wangwang.
26: Anay Wangwang, ni?
0: Okay, sa Bureau of Fire Protection man niya, sa kaya na, ang fire investigator, o laing duwa ka mga sakaw sa BAP, pero gani kay minor injury ra, no? Ang ilang naantol. Ang kwa lang yun, katong duwa lang yun, magkaayon mo yung sakay nga, or the matos ko ang mga kontraktor ang bahan na
26: Ah, mauba taon? Oh. Ah, kwan gani, kano na may blinker pod na, so kwan gani siya, na blinker, o niya, mura maganing, unsa man siya murag ni counter flow na ni, okay, wa may kwan ng counter flow, labi na, o, kana no wa man say kasugat ang kuan na lang kay dito gyud sa cruising gyud ba
0: oh sa intersection gyud
26: oh
0: so gyud na napunggit ang kuan ang Hilux
26: so maon ni ang kanang naang
0: makusog kang impact ato na piapi ang dong sa ribo nya nalibuan ang Hilux
26: so
0: hayag gyud
26: so wa na noon sila kaadto sunog ginoon
0: wala ra
26: So mo ni ang
0: sa sunog doon ta to sa may apas sa may Central Command. Mm-hmm. Kaya ba to nga wasa okay. Sa pag-usaga wal man ay diskusya man.
26: No na kana na ang adikit makuha ng diskusya pero mas mayo nga hinahinay na lang gyud oy basa mo makwantag cruising ba kana dapit sa may intersection dapit hinahinay na lang tingali kay kanang na ang labi na ko naa ka sa stop bang imong direksyon na sa stop kay ang katong go natural pakusog yun to kay gugo to siya
0: pwede naman sa delikadungog ka sa mag-aaral ng Beijing
26: oh anak sa do nasa yun
0: sirin ni Napita niya wala na to no ang ilang tanugin mo na lang hinihini lang sila usa kay intersection man
26: oh anak unta oh nahina na lang sa unta o tanahon o kwan ba kay go man ang pikas
0: yeah wow di magkayo traffic.
26: Oh, di po traffic.
0: Hindi
26: oh.
0: Man, oh.
26: Mm.
0: Mato nga, pag-usa ah. Disgrasya yun.
26: Oh, so, kaning ni ang kuan ane, pero, kay kuan, kaning ni ang ga-drive ane, unsa man ko, no, kanang ga-drive aning ni ang sa Ribo kasaman Jiki, unsa man dili ko no, hubog noon.
0: Kamagin ka sa mga radyo ng BJ?
26: Dili noon, hubog, kaning ga-drive ane. Why na kayo? Dili.
0: So far, wala may kuha nga ginom o hubog, no?
26: Disgrasya, Regent Town.
0: Mga lang sa duga pag-investigation na ini, no? Sa Cebu Central Concession Office o sa duty traffic investigator kung makakuha ng mga video or video sa TV camera isa sa ang idaning tanan no? Sa Magara, John B.G. Kay tulad ng government vehicle sa VAP o sa private vehicle na Hilux.
26: Basi og ingon ng konsila na ang sada na kanang traffic light sada na. Bitaw no pa lang.
0: Ayo to kung mosay na man ay magatang traffic enforcer.
26: Oh namay traffic enforcer namay gabarog na namay gabarog nga kwan.
0: Wala man pero mga ano sa sila ka kwan ba manil sa sila ka kwan sad ba. I-stop pa dito speakers kay na ay
26: oh nagadulong.
0: Oh nagadulong.
26: Basig hinay ra sang sirene unya.
0: Oh, Oray, taos, ano, kay nalapita, kitawa na mo lang ako. Ako din na may traffic officer kaya na duwa.
26: Oo, naamay traffic enforcer, makita ni mo, nasa...
0: Doon ay rotation burnout, mag-atang ilang taas sila mag-way traffic light.
26: Oo, oh, bitaw.
0: Kasi mag-manage traffic diya, pero kasi laksan kasi sila kay Alidilag eh.
26: Hmm.
0: Alidiba niya, di kayo busy ang daan, di kayo busy ang diri sa mayong kira, diri sa may pilosaryo, kay Aliday. Nung mga sila kabante na yung pagkal sa, ano mga sila kamandri sa go stop para speakers. Doon niya, doon ay mukhawan ng tangatang forcer nga, go there niya, i-stop para speakers, i-action ng stop ba, niya, kaya na ay emergency. Naman, tayo ko na, naman tayo, traffic enforcer, may baong nga doon ay emergency, finish lang mo, kung stop is kung kira ila kung ano ilang kamot may stop yan ay emergency pinagod na siya nakakuha no maman
26: oh kung matingalik murag paspas man kay good kay gikan dito sa kuan biya murag gikan sa diya dapit sa may land bank or gikan diya sa may Esminia Boulevard or gikan diya sa may asam ni gikan diya sa fire station
0: sa Pedro Rosario Cribo
26: oh so ana diya pa
0: lapas na sa may Pilay so nahangga may San Carlos diya may intersection diya. Pag-usahan nga nung mamapantay noon niya, simply go tong Hilux. Patong nauna sila sa tunga niya, ang Revo nga kusga nagdagan, wag ka bantay taling driver sa nga fireman, igog yan, bunggit yan.
26: Kusga
0: nagdagan.
26: Gisungay. Sus, balitok.
0: Balitok. Hayang din ang
26: Rio. Yawan, ino ka. Kana bang nakuan ka na, unya, mga senior ang suod ato dito. Paminaw na to, ni, may lang yun, intagwa, mabaling hawa ka ni kasaman si Kyo?
0: Pahog yun, no? Ngayon ta, pero...
26: No, so nang kagulog ka nang matuwa, di manjina nang matuwa, di, sa ato pa, so nang ka, ang ligid to, as ibabaw, ang ima puntiil to, si ibabaw, imong ulo mo'y desubos.
0: Pahog yun.
26: Tabiha, oh. Aning kuan ay tabuan, no? Kuwani sa
0: dito. Kung nagkawang seatbelt sila, kay seatbelt mo, nang importante na seatbelt, no? Kay dili ka malagpot, di ka makuwan ba? Nga,
26: di mabanda-banda?
0: Mayo, mabanda-banda.
26: Mm.
0: O nang kuwag yun ang seatbelt, no? Importante ka na basta magdagan ka sa mga radio BG. Sa ito lang pa buto, no? Huwag sa doon pang-update ni Neo, no? Doon ang investigasyon sa Cebu City Transportation Office o sa mga traffic investigator nga nag-investigaran ni Maog Bigrax ng kaganinag kahapon. On board sa patrol ang inyong Radyo Man, Joseph Oscano, DYH, Pitataka, RMN.
26: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Oscano, simuhang report. Samtang arita sa dugang detalye sa tuang balita. Mga pulis sa dakbayan sa Sugbo. O sa probinsya Sugbo nga dali nga nakadakop sa tulo ka mga suspeksado sa pagpatay sa 57 anyos nga tagalungsod sa Konsolasyon. Matod pa mga sukindig paminaw nga pasidunggan sa Police Regional Office 7. Pauntang kumplito ni Tali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
2: Gipasidunggan sa Police Regional Office 7 at sa traditional Monday flag raising ceremony ang mga police personnel sa Sudan sa Sugbo likip na sa probinsya sa dali nga pagkasulbad sa kamatayan ni Leo Lianyo dito sa Barangay Sudlon 1 Bukiran Dapit sa Sudan sa Sugbo na itong September 3, 2026. Gidaig sa Pero 7 ang kapulisan sa Sudan sa Sugbo o ang Cebu Police Provincial Office human madakpan sa labing dalinga panahon ang tulog ka mga suspitsado na silang Ritzy Batikan na Kalunsag 43 anyos nga may gitumbok nga leader Eliazar Angustia Nasi 43 anyos nga nagsilbing driver ug John Elvis Katantan na gutubat 31 anyos e bike driver nga boy gunman samtang si Elias Sean nga gawas nun pa nga padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang National Police Commission Commissioner nga si Alvin Mujica ag nitunol sa pasinungog uban sa hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Abad ang mga police personnel nga gitauran og medalya ng kagalingan kun PNP Medal of Merit mao sila nga Police Colonel Ricky Somalde ang hepe sa CCPO Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare DP Deputy City Director for Operation ug ang MP sa Malubog Police Station nga si Police Captain Jury Papasin. Pinaagi sa subsob nga investigation, coordination ug follow-up operations dali nga nasulbad ang kaso sa sulod lang sa duha ka adlaw. Lakip sa gihatagan og pasidungog ug gitauran og medalya ng papuri kun PNP Commendation Medal mao si Police Colonel Lourdes Hayes sa Regional Forensic Unit ug silang Police Lieutenant Colonel Narciso Abapo, Police Lieutenant Colonel Yunila Vergunzado, Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar sa Consolacion Municipal Police Station, Police Major Ranel Gadiano o Police Captain Blesil May Gadiano, subay sa gihatag nga suporta sa investigasyon nga nakatampo sa dinilian nga pagkasulbad sa krimen. Mato ni Abad nganing pagsulod sa bare months ilang gipahugtan pa ang siguridad aron nga magpabilin nga luwas ang katawhan gikan sa mga kriminal. Bisan sa nakabisi sa paghatag sa proteksyon, ila usab nga giila ang malampuson nga nahimo sa iyang mga personnel. Iyang ginugang ang Piero 7 magpadayon sa pagparigon sa police visibility, response o coordination sa pagkikalayon sa mga ahinsya o komunidad subay sa nakadaghan ng mga kalihukan na aning panahon sa holiday season. Ang pag-ilamatod pa ni Abad sa iyang mga sakop tinilang kinipaghata o dungog apan na pagdasi kini sa tanan niyang sakop nga pabilin nga committed, responsive o andam nga muservisyo sa katawhan sa Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ninyo Radyo Man Arnold Busaman Terio HP, Tata Carmen.
26: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Aga kinibahin na sa magkasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix magkasama 17-in-1. Masabot yung city kang mga prutas ng kutanong gisagol sa ito ang kape. Pania ang danunin sa isagol ng rose hip na doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties na alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw, ito mga kaigsuunan ha. Asta mahiligon gani magmuinom og kape, kining kapihag yun EXL Makabuhay Coffee Mix. Akay 17-in-1 eh, o niya na kanino tanay kasamang nisto rin sa gol nga Luya, doon ay dulaw or kanin turmeric, doon ay kamunga, doon ay bisaya nga...
8: Idol!
26: Ha, tapol nga kanina bisaya nga mais, no? Muna na kanindot tanay ha. Doon na kanindot sa dan kay aduna ni siya ay barley, doon ay insulin plant, doon ay stevia nga may kapalami sa tuwang kape. Aduna pag i-ginseng ha. Ang ginseng magkasama nga na sa tuwang kape, magkapa-update sa tuwang panglawas ha. Busa makalaho tayo tamatag-adlong panikay sikay. Pankan doon ito nga nakainom sa tuwang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Tungod sa kadaghan ng mga utanon o prutas sa gisagol na inimuna nga makasiguro ta, na doon naging maayo nga benepisyo nga mahatag sa tuwang lawas ha. Ang tuwang kape, mga sukindig paminaw, EXL Makabuhay Coffee. Og haplas po, doon na tayo lain nga gamitong haplas ha. EXL Makabuhay Oil, laing na nga haplas nga makabuhay. Naadya, ingon nga namoy makabuhay nga haplas. Muna na, ha, EXL Makabuhay na kasamang ni store. All-in-one nga skincare oil. Pagyod, pasabot dalatanan. Ang ato ang haplas, may sa panakit sa kalawasan pang lailes, mga lutahan, mga panuhot. Og pangulngulos to ang makaunuran. Basta haplas, ha, EXL Makabuhay Oil mga kasama. Anya na kanindot sa ito ang haplas ka sa mga nisur kay mga haplas ka na dili ka pa ako ng lamok. Busa malikay ka sa sakit nga dinggi mga kasama. Ato mga naminaw, ito mga kaigsuunan. Basta haplas, basta haplas gani ha. EXL Makabuhay Oil na kay malikay ta sa sakit nga dinggi. Makuan pag yun, alibyuhan pag yun ang panakit sa ang kalawasan. Mapalit na nga ito nga EXL nga kape o nga EXL Makabuhay nga haplas. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Ever Drug. O uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Maayong gabi, sir. Pakigreet na lang ko sa kuang nga nag-inusara nga gwapa nga asawa. Ang si Winsel Abuelo Anggot na sa iyahang adlaw na tawhan karong adlaw. Oy, happy birthday! Mama Winsel Abuelo Anggot na. Grabe kayo makadaig si Kuan ha? Ma'am, grabe kayo makadaig si Sir Romel ha? Alam na dis ha? Alam na dis ha? alams na dis, ma'am, ha? Winsel, basta mo dai ganig mayo ang bana, alams na dis. Ani gikan sa buutan niya nga bana si Romel Anggot ba og sa iyaha nga buutang anak nga si Samantha Nicole. Salamat sir sa pagbasa gikan si Romel Anggot ito sa Canada town. Nga naminaw ka sa mga nisor niya birthday sa iyang asawa karon. Mo na nga to lang nga kung anon, ha? Pwede ra po ni mong i-PM, sir, raga. Habis ang dili na lang minimo sultian on sa imong binertihan karon ni ma. Okay, balik na karon to. Duman sa importante, guys. Sampay lang sa, ha? Alas 11.35 na sa gabi.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
9: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT new mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: Balik-balik na lang ang sudan.
13: Pongshi!
14: Angeline!
13: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Anya nga tua nga DTX 500 may sarni sa magisunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia. Ato may sunan hanga dunay insomnia, dili makatulog og tarong, makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, maga DTX 500 na ta. Ang ato nga DTX 500 mapalit sila nga clinic kay mao ang Clinic at Alternative Medicine and Wellness Center kanang himutang sa Unit 102 RJ Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Ossipper Building, Ugloyus, Gaisano, Maine. Ania, bisitaha ang ilang clinic makasama kay daduna sila ay discount. Akon mo palit ka dito sa DTX 500 sila hang clinic. Ania, libre sad ang medical check-up. Kinsa may nakapa-check-up na dito, be. Kinsa may naka-adto na sa clinic sa DTX, ha? Anaadiha, libre ang ilang check-up. Why bayad? Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Onya sa Negros Oriental ug Negros Occidental mapalit sa diha ang DTX 500 na. Anya sa mga butik ug farmasya sad mapalit sa na ninyo niya. Onya kanang congratulations diay sa tuang nga mga winners ha. Congratulations sa tuang nga mga winners sa karong simanahuna. Ganiha ga draw na sadta sa tuang nga second weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo 2026 ha. Aniya upat ka mga tigpaminawan gyud nato no ang nakadaog sa tag 2000 pesos. Una si Ginaida de la Serna ang napalit niya ang iyang Biogesic sa Evercare Pharmacy sa Virawa. Aniya ikaduha si Jessica Saknanas 2000 pesos na dawat ganiha. Napalit niya sa Watson's Colon. Aniya ang itong ikatulong na nakadawat og 2,000 pesos, Dolores Susa. Napalit niya sa 360 Pharmacy Compostela. Medyo layo ninyo ha. O niya, naka 2,000 pesos yun. Ikaupat si Jude Monterde. Nakadawat sa 2,000 pesos. Di rin niya napalit sa Cebu Everdrug Capital Site. Aniya ang nakakuha sa to ang major prize. Og uban pa nga mga pa-premyo sa 5,000 pesos na dawat niya. Si Johnny Lynn Librando. Napalit niya sa Rose Pharmacy Capital Site. Congratulations sa to ang mga winners. Busa kadto nga mga wapa nakadaog na lasige hulog-hulog lang gihapon mo ha. Para nga basig kamo na sa masyortian ha. Aniya ay kabalaka kay doon na tayo grand draw maabot makasama sa aniya si Iglesia Ariel Villaber ha, naminaw sa nato na ikaroon dito sa may Purok Orchids Lamak Pinamungahan ha, naminaw sa Sinoy Kading sa Bunga Toledo. Alamat kay kasamang Iglesia Ariel na Villaber. Aniya kasamang Glinda Masong Lagos naminaw sa nato o si Bandik sa Magali. Na minaw sa taon sa ko amiga Anabel Masukol. Pinuti. Diya sa Tikad, Bantayan Island. Okay. Aniya si Anito Carion. May gabi kasama na minaw Miss Mabulong. Bansa Del Coro. May gabi kasama gikan sa Cute Cebu City. Aniya na minaw sa nato si... naminaw na to si Kwan Mani. Sa mga iyahang Facebook, Bumbu Radio Alay man. Naminaw na to karon. Salamat kayo kay Bisan o Kwan siya. Bumbu iyang Kwan. Pero di dilis ang programa naminaw kasamang ni... Salamat kay kasama ha. O niya si Apolonia Caniete. Naminaw po na to karon. O niya... si Bukid Vlog in Cabo. Naminaw sa nato. Okay, oniya tong hatagag pagtagad sa doon makasaw si Day Jovian na kuan day nagpagreet sa dito ha. Si Day Jovian na tanghian Romo ha. Diya sa pulpugan o mga naminaw kauban ni mga naminaw diya karon ha. Sa so, kauban ni mo naminaw Day Bian ha. Ikaw ra usa na. Okay, so tong hatagag pagtagad doon na makasama ning atong isgutan kay kanang naang update nato sa barangay election ganiha gituki ang barangay election diha sa Senado. Diri sa Congress, wa naman, human naman. So, third and kanang final and third reading or third and final reading sa Congress, wa nay kun ang Kongreso pabuton, wa nay election. Onya gi-extend pagid ilahang term og 5 years. Pag abot mga sukinti ko mino Senado, ganiha nag-second reading na sila. So, posible ugma mag third reading sila ugma kasamang Nestor or sa Birnes. Ha? Wa na ma final reading na. Ha? Oh, pero tan-aon sa ni og kanang naang ang version sa Senado og okay ba ang Senado sa version sa Congress ni Wanay Usbon? Pag-abot dito sa inig-abot na nila dito sa ang duha ka ang duha mga sukindig paminaw ka kuan ha Congress na to inig-abot nila kun wanay mga usbonon didiritso lahos na. Ha lahos na paingon dito sa presidente inigpirma mga sukindig paminaw na. Muna nga sa kontanaw dako kaayo ang posibilidad nga way election karong Nobyembre 2. Ha? Pero pananglitan og naay mga mudagan diha kapitan or konsyal sa inyo ha, nga sugod-sugod dag panghatag og kwarta, sugod-sugod dag panghatag og lumboy, ha, nilikit nga lumboy, dawata na lang po ninyo ay laging na nga di man badang election cons. Anya tawag-tawagan na po niyo og cons, anak kap. Aron magsigi paghatag og nilikit nga lumboy. Ah, kayong uban, diba? Awa na, sugod-sugod nagpanglamano. Ano, palamanuha lang. Ha, sugod-sugod na dito og panang pangulitaos, mga butante. Ha, so karon si kan reading na sa Congress sa Senado, og ma, posible ni nga ma, mahimo na nga third reading, final reading. Ha, dayon, pagkahuman, mag-abot silang doha, unsay mga, ha, magkatukma bang ilang mga version, kung okay, magani. Ha, isaka na dayon dito sa presidente, pirmahan des presidente, wana. Ha, wa na gyud. Oh, madili mahinayon ang elections barangay karong Nobyembre 2. Oh. Ah, kana na ang imuha diya pader ha, kay si Juan Rabadia, ah, pader Vito Romo sa Pulpugan sad. Ay nahinay na puni og kamas diya kay mudagan. Ayon lang po og kwan ha. Ah, kamas lang gyud kay. Ito sa Purok 3 nakaabot ta kanito wa pa. Ah, okay, so, pero itong hatagan tagpagtagad sa magkasama kay Maone ang, although nakikita namang uban aning ni ang higdaana ni kanyo Speaker Martin Romualdez mga sukindig paminaw, ha, anhi ko no sa ibalhin diri kasamang ha, anhi ko no ibalhin si kanang na ang kanyo Speaker Martin Romualdez gikan dito sa Cardinal Santos Medical Center arisa sa hospital sa kapulisan. Kaya rong mabantayan sa tarong kay base og mulupad sa sakes helicopter. Eko na to kutong ipa. Kuan asa man to kasama nga Gerald datong i-kwanto may kanana ang atua nga i-kwanto atua nga i-pakita to gamay be ha. Ito ipakita to og kwan. Atong ipakita to katonto abitong kwan kanang naang picture nga gikuha sa tuang kapulisan nga maoy kanay mo ni siya ha amo ni tanaw ma okay raman ha may raman nga kanang katulganan niya an ICR onya kung kwan pa oh okay man nga kwan kasamang Nestor ha. Oh, na okay man ang yahalang portahan mo idunay rehas. Ang nakalahi ang yahang portahan dunay rehas. O niya wa pod ipakita dire nga katubitang sa himutangan nga sa iyang uluhan bitaw kasaman Gerald nga murag naay ha makita dito nga ha makita dito ang yahang pilay yang heartbeat, pilay ang yahang pipinit-pitik sa kasing-kasing, pila yang pulso, pila. Ha murag mo le nakalahi ani. Ha? Wala pero og imong tan-aw nimo na ikutson. Ha? Oh, na may kutson oh. Oh, na ikutson. Oh, niya mo na ambalhina niya ni kanhi Speaker Martin Romualdez pero mo na ipatawag niya mga doktor og makining mo yung mga doktor nga dili kuno pwedeng ibalhin gyud. Aso to ning tan-aw kay mga doktor ni kanhi Speaker Martin Romualdez matod pa ningon man nga tungod kay daghan kuno kaayo nga kanang gipamati nga sakit ha si kanhi Speaker Martin Romualdez dili sa pwede nga kanang ibasta-basta og balhin ha kay ang tuyo sa kapulisan nga arisa dinhi kay para nga naa sa kustodiyas kapulisan ha ari sa kustodiyas kapulisan ba kay lahi ra man ang atos private god ha ari dire nya di man gyapon mabalaka si kuan di man gyapon mabalaka si kanhi Speaker Martin Romualdez kay kuan man kanang naang gwardyado man gyapon sa mga pulis ha ngano nga madlok man sa gwardyado man sa mga pulis ah ha so mo na no mo ni ona na kutson baga pa kay kutson mura pa og ang gibag-on sa kutson mura gud og ha murag 10 pulgada gud. Adik ka malubong ana oy. Anya yang katre bigenawa kuno katre. Ha tanawa kuno nang yahang bed ka sa mga Gerald B og kanang ha ligon ba ni dagko ba ni tiil kay basi og para buyag dako dako or batong tao. Ha ayo ha pon nang katre kana pong katre nga ligon og tiil. Anya unsa man ning katre ha katuning mo toybo-toybo ka sa mga nisor kanang piko-piko. Ha? Murag piko-piko ng katriha or di? Ha? Kato, tagay po nagawin yung katri nga katong, kwan, uy, piko-piko kay speaker, baya. Ha, o niya, kani, oxygen ay. Ha, ang yung butanganan sa oxygen o butanganan sa dextrose, wa na, nakahimutang na. Ha, ang yung dextrose, ha, sige, o, manig ingon sa tuag kapulisan nga, o sige, o, panangitan og dili gyud og kanang maggusto ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga magpa-hospital arrest siya ari diri kay ha ari na to na siya butang diri oh kay basig maparehong bunuan ba bunuan ot sinanggo kay bunuan. Ha tiaw mo na nga si bunuan katong nga na priso pa siya di gyud siya mubarog ha gasigi og wheelchair ha gasigi paduot sa mga pulis. Ha? Gapaduot mga sukindig paminaw sa mga taga-BGMP. Si Bunuan. Sus, pagawas na niya purti mapaspasang mula kaos inaha. Ha? Pero kaning ka, kaning Speaker Martin Romualdez, tinuod may yung kununay nga doon ay mga, kwa na tanawad, ato kung ipakita ng naangak ngiseni mo ka sa Manjiral, ang maunay kaning ihang listahan sa mga kana konong yaha konong karamdaman na kaning yaha konong gipamati no sa lawas mga sukindig paminaw kay ani sa ibutang dinhi na amay bintana noon ni yung butang ano mo ni oh kani oh tanawa mo ni ang kana tanawa mo kuno ni ang gibati karon ni kani House Speaker Martin Romualdez ha te credit lang sa News 5 ba unsa man ning una hypertensive na atherosclerotic ha sa maning kanang naang sakit ning niyang hypertensive kuan isa kanang naang unya ikaduha unsa man ni ha ang iyahang sakit mga sukindig paminaw nga ikaduha kaning cardiovascular disease mo na tong giingon nga kanang naang pananglitan og nag-inom pa ni siya og nag-maintain pa ni siya kasamang ni store og kuan ha nag-maintain pa ni siya dito X sa 500 malikay siya. So mo ni ang kuan ni taon na kana bang hypertensive ba sa basa ni hypertensive at atherosclerotic cardiovascular disease ha kuno high blood ha taasa pud ani oy ipasimple na pud unta noy aron makasabot pud tang mga ordinaryo ba. Kataas ba ana unya og imuha gid ko anon sa laktod pag istorya high blood ra. high blood nga mura og dunay fatty nga murag fatty liver dili pa tingali fatty liver disease ha nga kanang naang kuan tingali ha kana bitang murag high blood ha high blood sa mga sukindig paminaw niya mura og muna kuan nagali iyang arteries kasamang nistor muna nga mura og maglisod sa ginhawa tagwan sa iyang kasing-kasing, mao ba ni kuan ana? Ha? Mga medical doctors nang naminaw ron na tabangi ta rin. Pagkatong mga suwito aning niang maong sakit niya. Unsa man ang ikaduha? Ha? Si padak ka kung ikaduha ka sa mga kuan ba? Kanang naang Geraldo, daghana ani. Puti nang daghana mga sakit, oy. Ha? Unstable, ha? Ana kananang angina. Unsa man si ha? Na-appeal mas ng Gina din. Ha, oray gida, oray gidangat ani ron. Ha, oray gidangat ani kay si nang Gina ang birthing, na-appeal na din. sa mo ni dire ha nga kanang na ang ko ani unstable la angina si basa ni angina ba angina o angina coronary artery disease ha mo ni yang sakit ron oh onia kwani kanang na ang kwani siya kanang na ang kwan kuno sa mura kuno og kwan ba nang saya habitong kasing-kasing nga mura og ang agianan sa dugo ha ang agianan sa dugo murag dunay ni black nga ha murag dunay ni black dito sa yang agianan sa dugo paingos ang kasing-kasing ha kasamang nisto oh tola nang ko ano pero oh mo ni kwan ana nya sa pani katulo ha cerebrovascular ha ischemic disease naghanang disease. Kering usap po tinta asa ko do. Unstable angina coronary artery disease ha. Ang kuan da diay nga murag ang kanana ang ugat bitang subayos dugo paingon dito sa kuan paingon sa kasing-kasing. Oh, unstable ha, astilan ano mga medical kuan magoni mga medical terminologies ba. Kasamang nistor sa maning usa. Ha, cerebrovascular ha, ischemic disease. Oh, sunan ka na. Ang kanang naang ang naapagyoy kanang naang ischemic sa kaning ischemic kasamang kanang naang nistor ha kay kanang naang kuan manesia ha. Kana sa kita pila ka buk usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Ha? Oh, kaning sire ha, cerebrovascular is ischemic disease. Ah, oh, sa manisya. Ang kanang na ang kuan kuno. A condition where reduced or blocked blood flow in the brain. Oh, so mura kuno kaning ni anis ang kuan. Ha, murag makapahinay or murag giblakan ang kana bitang dugo nga nipaingon dito sa utok. Ha, mao ba ni siya? Or kanang oxygen? Ah, mao ba deh kaluoy pupot in tao no og mauhon? Ha? Kaluoy tao no sa tuang kanhi speaker tao. Ah, kisa may di baluoy taon ana nga kaning kadaghan man aning mga sakita in tao. Ha? Atong wala pay kaso, wala man gini nang gawas ning mga sakit. Anya, unsa pa may lain niya? Type 2 diabetes. Ah, di na. Type 2 diabetes mellitus. Oh, so muna. Muna itong ingon nga, inom gyud og life extension. Vitamin D3 kung doon ay type 2 nga diabetes. So doon na say, high blood, doon ay diabetes. Doon na pa ay hypertension. Ah, ubos ay. Hypertension. Oh, high blood kasamang og high blood da pwede DTX 500 na og kanang nang high blood uy alas 5 si alas 12:05 naman din. Na unsa man ni kalakiha di ay nga kadlaw na kaabdan kadlaw na gyud ha. Alas na 12:05 na, ha? Kana na ang moto. Ha, mga sakit, mga sukin, di pa minaw, pito ka mga sakit taon. Ha, muna nga kanang na ang, di po maayo tinuod, o dili ni mo ipa-hospital arrest, kaya daghaman na sakit, ha? Ah, onya ingon si kasamang isi iban umbos nga why padidit disease dia kasama. Agma tong isgutan ng padidit disease ogma. Onya gini nga bay natod si kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kayo ha. Aparehan ning sakit ni kanin speaker Martin Romualdez dari Harper ha kanang naang type 2 nga diabetes. Maayo kayo ang Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ani na kanindot sa ani makasama hakay ang makatabang usab sa pag-maintain sa tong lawas para malikaytas diabetes o ubang mga sakit pwede niya punta mo inom. Duha ka soft gel kada adlaw sa buntag usa sa panihapon. Humag panihapon. Okay, wala naman tayo igong oras. Huwag din sa tuwang tulo manon. Ha, kay alas sa dosis size naman. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagduyog pag-uba na to din. Ang kaban Dres Master Control, si kasamang Kisos Minya, kasamang Nestor Romicilio, Dres Pigas Lawa, kasamang Gerald Albiosa, Alan Dalo, Liber Artis, Rubil Boisir, at ang Chief Technician, ito's Transmitter Site. Ako na lang ibos ng alagad sa kahanginan. Inyong Radio Man, Benji Olpos Tanghian, ang magpasalamat sa inyuhang pagpaminaw kanunay. Huwag manamilit yung pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan. Sa tandapin sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by

0: nga siguro butang talang naghubo or butang talang nakapamuso ta murag ina na diha kuno na mo gawas no unsa ka tinuod ang mga maumatang sa tinuhuan o baka unsa gyud tinuod gyud nga hinungdan nga anong usa ka tawo adunay ginatawag nga buringgit or kaning ginatawag na tong stay
1: kada ano ang basin og agasa perso no ang stay or kaning buringgit dili ni siya hinungdan ni nitong atong mga ginatuhan pata no nga lang kung panilit pa ka o muna pa kayo mga gibuhat nga kanang dito, no? So, muna kanang modo inundan muna na-infect, no? Na-infection ang mata. Siguro, doon na yung mga kapatuuran niya na tungod kay, kung siguro kung manilit ka, hugo tong imo ang gisilipan, moto na nabuhingit ka, no? So, na-infection ang imong mata. O kung hugaw itong buslot yung bitanawan. Pero kasagaran kita na no, ang inundan sa typically is kining pag-accumulate sa bacteria din sa itong mata. Kini itong mata, common gun siya surrounded by kining mga ngipis, no, na mga tissues, no. So, nag-absorb po niya dayon o mga bisad yung sa labaw na yung pasanang tambal, no, na mata yung mga tambal para sa mata. Dira na ito ginabutan sa itong mga eyelids, no? Tungod kay grabe na siya or paspas na siya mag-absorb, no? Direct to the bloodstream, no? So, if ever maka-introduce ang kagaw, no? Dina sa ito mga mata, and tungod sa kinaya, naging na makadali lang man siya maka-catch up, no? O mga isa't unsa, mo nang buburot niya itong mata, no? Dina na siya makita nyo itong characterization of an inflammation, no? O kaning infection. No? Kasagaran maka ang inungdan ni is proliferation of kaning ginatawag itong Staphylococcus aureus o kaning mga staph, no? Staph na bakterya. Kaning kinisang mga bakterya, kaning klase, no? Is bisan asa, no? Ilado po niya as a flesh eating, no, bacteria. So kasagaran ani na sa tumpanit, no, hugaw ang atong kamot, hugaw ang atong palibot, kasagaran kani atong kamot mong number one gid kay nga hugaw pinakahugaw nga parte sa tong lawas, no. Unya makalimot si itag kaugaw ani atong mata sa ana ana kalut-kalut ana na walay hugas-hugas, no, o wala man natay pang-alcohol. Muna na hinungda, no? O mogi na yung number one na hinungda nga, no? Makasinati o buwinggit o kaning stay, no? Ang sa kataw. No? So, muna ginawa, binato permente, always din na siya sa mga medical, no? Nga magbugas, ginugamot, kada yun na, kada mukaon, wakumanong kaon, kung ikan sa gawas, ikan na gunito bugaw, o bisan wala na gunito bugaw, nagyun na permente, no nga? Ang paghugas sa kamot, baka save yun na siya life, no? Dili lang sa buwinggit o sa buwinggit, no? Ubay-ubay ka mga sakit ang mabunga, no? Kung aduna tayo limpyo nga mga kamot. So, kana siya, sir.
0: Sa mga kaigsunan po na ito, Sir John, tinuoday yung kaning SED Panyawan Plus Mangustine o sa kaning kamatang sa ginatawag na itong kapsula sa SED Marketing, adunay mangustine nga di na pamatutan day nga makatabang day kanis siya sa pagpahimsog sa ato ang mga panit. No? Apila ni ini kaning ginatawag na itong eyelids. Ang mangustine na pamatutan kanis siya nga o sa kanis siya ka-klase sa prutas nga taas sa antioxidant level and of course naanis siya pagtabang sa ginatawag na ito nga healthy skin. Munang kaning atong eyelids naman na siya yung mga buhok kanang kasagara yun nga hinungdan sa ginatawag na ito nga styes kanang wala nakagawas ang buhok usap po na sa mga hinungdan, no? Ang posible po na lang kanang ginatawag na itong mga bacteria sama si gisgutan ni Sir John. Aside niya na sama sa giingon niya nga makatabang ang kahimsog, no, or kaning ginatawag na itong personal hygiene. At munang Sir John, again, nagkapasalamat ko sa kaigayunan nga nagkauban kita para sa ito ang mga friends nga nagpaminaw kanunay, no, sa ito ang mga hugyawan. Kabalo ko nga nakakatunasan sila karun og panibagong pagtulunan nga kanidang bulinggit ang kasagara gina hinungdan ini abog, problema sa pagkakanunay, hikap o bisagansa, and then may kapana ito itong mga mata. And then makatabang po na ito ang said panyawan nga plus, no, katong adunay mangustin, kay makatabang din siya sa pagpahimsog sa skin and of course sa ato apon nga kong galingon, no, makalikay punta dayon sa mga ingon ani nga mga matang sa mga problema sa panglawas. Sir John, salamat kayo sa kay gayunan nga nagkauban na po kita karong adlaw og I'm sure nakakatuon na po ng ato mga listeners karon.
1: Yes,

0: pag si Rick, no, sa another channel sa Polo, punta, no, nga, panayang pag-iapon sila sa pagsubaybay na itong programa.
1: Sa mga kaigsuna na ito na karoon, nga kanunay nagasunod sa ito ang hugyawan sa Seth Panyawan, at iman na kanunay ang kalawasan, no, sama sige kayo ni Sir John, usa sa mga pinakalabing importante ngayon, kaning ginatawag na itong personal hygiene, no, maghugas kanunay sa itong mga kamot, mag-alcohol kung kita nakahikap sa mga butang, no, and of course, dili po natin ikalimtan nga kung mahimo atong tagaan o pagtagad ang atong self, pinagi sa pag-amping gamit ang produktong kapsula sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Plus Mangustin, kay dili lamang kini makatabang sa kalawasan kundi dili maipon kini alang sa kahimsog sa ato ang mga panit. Sed Panyawan Plus Mangustin, ginama ka na sa Sed Marketing.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw at pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan Plus Mangustin, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa Hugyawan sa Sed Panyawan.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sa

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalo ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupagulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippines Inner Time, alas 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasunol. Kani First Lady Imelda Marcos giabsuldo sa Korte Suprema sa kasong graft may kalabutan sa mga Swiss Foundation.
3: Senator Alan Peter Cayetano milarga sa gawasan nasun.
1: Ay ay. Ano sa mani? Hindi ko ano si Bat. Samtang sa mga balitang lokal kapin sa usa ka gatos ka mga executive order kon EO. Kagadabatan sa busta ni Mayor Nestor Archibald. Patunan sa konsiyo sa surad.
3: Face-to-face classes sa nakbay sa Sugbo, mabalik na karong adlawa.
1: Balita gawas sa nasod, Russia ni panupadog missiles o drones sa Kiev sa Ukraine. Di kalas kinig lima ka mga tao, humaniduaw ang pipinag ka mga opisyal sa bongga nasod.
3: Samtang negosyo gobyerno ni Mug mga lakang para marisolbar ang unemployment din sa nasod.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinungdanong, kinangola radyo.
3: Unang
4: pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ator mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Agayani mo
1: una sa radyo.
3: Una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
0: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
0: Nationwide.
4: TYHP, unang radyo, unang balita.
5: Gising na, bango na,
4: sa unang radyo, unang

0: SP alam sa buka niya mga ting balita.
1: Kiray ni Radio Man kang galing niya.
0: Ako sa Mira Jawan, Lord Busamante, at tabi ka na sa nasay, santak na sa butang. Pagkatulad ka ninyo sa mga labas ka mga balita. Pagbuntag, sog mo kami sa inang Mindanao na napod ganda may gala sa tong pagpanaguman. Nanginap kami nga nakamos kapis kay kami kamaya ni Gadlaw karamay galang Huwebes. Thanks God, it's Thursday. Na napod ganda may gala sa tong tulumunon. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon? Salamatan tabi ka na itong labaw nga makagahom sa iyang kapaghatag na itong lain nga adlaw. Lain nga kinabuhi. May muntag sa itong mga ginang sa panimahay nga nanon sa lang tagstag sa kamang kusina. Dari kay sikay na mga kasama, nangandam na para sa ilahang mga bata nga mga eskwila kay face-to-face classes na. Balik na may gala sa face-to-face classes ang itong mga kabataan. Labi na may gala sa high school o elementary. Paano sila may gala ang vulnerable aning his? Sila ang protectionan sa gobyerno. Kaya maapiktuhan may gala sa his atong nasinati sa pipilag ka mga adlaw o naging labay nga mga simana. In karong nga mga panahon na murag ribalik na normal. Pero di paghapon ko biyansaan ha. Ang atong mga ginang inyong mga bata. Kinahanap pa dalhon ninyo o mga face mask. Kaya naman kung mga bata maglisuntan ni Ogwan sa nabitaong kontrol. Kaya nagabutan ni sa eskwilahan, humuon ng ilahang mga face mask. Di ginahan may gala mag face mask ni mga bata. Wala nga ang gobyerno, ang city government ni declare may gala nga wala sa face-to-face classes o kapila ka-adlaw. Gabikan may gala kay dili pa healthy ang atong hangin may gala ginhawa dali sa ato sa sudad sa Sugbo. Ang college, wala problema ng college, mga dagko naman eh. Oto nga nireklamo tao ng college may gala, no? Mga estudyantes college. Nagato sila may gala sa buhatan ni Mayor Nestor Archibald. Araw nila nireklamo nga nung kanong ang high school o elementary naman Mayor imong gisuspend. Ang face-to-face classes niya kami, Walkman. Ilang gikuan lang pangutana ang Mayor. So gipasabot sila sa Mayor nga kamo mga kuan naman mo, mga hamtong naman mo. Ang mga bata, labi na ni sa high school o elementary, muna sila ang dalirang matakbuyan aning maong sa mga sakit, no? Resulta mga igala sa his. Muna ay gibutiag may gala sa atong kanikuan sa Cebu City Hall. So karon balik na may gala ang face-to-face classes sa elementary o high school. So, mga ginang, busy na sa drone, mga igala silang pagpangandam para sa bound sa ilang mga anak. Para mga higala, dili magbalik-balik ang ilahang isunan sa lang mga bata. Huna-huna sila may gala sa ilahang lutuon karumutang. Okay, ilahang madali-dali may gala pagluto, itlog na gano'n. Pagkuhan sa muna, pag huna-huna sa muna, usay na po ilahang sunan sa mga bata. Karami taong magturta ka o lami magturta mga higala karon o kanaang kuan. Karami taong puso saging. Katsuway na mo ang nagturta ng puso saging. Sos lami, ana. Di kay mal, di, wak kay mawi mong bata mga higala ng puso saging na mong iturta. Kapila na ko na ilan, ana. Lami makaibutang ano, ganang kitsap. Ay, imong tortahon, mga gala, butangan imong itlog, niya torta imong pletuhon, pagkuman, butangan imong kitsap, sus, mura sang baboy, oy. Mura ginaling. O, di ba ka, chorizo? Imong tortahon ang chorizo, so lami isa kain chorizo, oy. Pero ala, permiha kay sus, makahiblan. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may gala sa kainan sila mga sakinan. Katunag biyahe na. Paingon nga ito, may gala sa gawas sa probinsya o pagawas pa sa probinsya Sugbo. O baka pasunod, may gala sa Sugbo ng mga panahuna. Samtang nga nagpaminaw, may gala sa itong programa sa unang radyo ng balita. Nagmanihosan, may gala sila mga sakinan. Amping lanta sa pagmanihosan.

0: tong ka mga sakinan. O niya dili magduka-duka ha kay na. Peligro mga disgrasya sa simba kulang. Ah, panggil ka ng focus pagmaniho. Focus sa pag-drive sa inyo mga sakinan. Samtang sa tong ka mga kaisunin nga naroon sa nakaniyang mga merkado publiko, may butang. Dito maglangay at i-check may kanya sa kasamang Jets sa Samampong. Sero tabi ka ng mga presyo sa mga lagunang palaliton. Dias Carbon Public Market.
1: DYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse. Good morning, Jess.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMMG mo. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa ating mga suking tigpaminaw, muhatag nagpresyo sa mga klasik-klasing mga prutas dili sa Carbon Public Market. Siniya, 80 ang kilo. Pakwan, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Avocado, 120 ngadto sa 160 ang kilo. Mangustin, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Rambutan, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Lansunis, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Mangga, 160 ngadto sa 180 ang kilo. Dragon fruit, 220 ang kilo. Marang, 70 ang buhok. Guyabano, usa gatus ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman, GC Sumampong DYHP. Atak, Ariman.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kinimakitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Dagan salamat kasamang Jesse Samampong, gikamig gana sa Carbon Public Market na nining oras sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Inarabati ang mga presyo sa mga runang palaliton. Atong ikinanglan may galas diha, may galas sa Carbon. Mga kasama. Hoy, may buntag po na may galas sa itong mga keksunan nga naroon sa Mindanao na mapunta itong lanog sa CBS sa Riva HP. Oh, abot tayo may gala dito sa Cagayan de Oro City. Suga na ito sa Cagayan de Oro, mga higala, no? Piting si Paan at may gala ni Halipitas, Cagayan de Oro. Labi na dito sa Camiguin Island. Di may gala sa Katarman, Camiguin Island. Dito mga higala sa Butuan, sa Agusan del Norte. Labi na po dito may gala sa Agusan del Sur. May bay tayo may gala sa Surigao. Surigao del Norte, nga to na Surigao del Sur. Pwede pong si Paa may gala sa Riva HP. Pahingon nga to sa Davao Region, Davao Oriental. Oh, may punta ninyo diha may gala nga napaminaw ka ng orasa. Dabi na po doon napita sa may Sambuanga Peninsula. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Dari mga gala sa may kinini ang Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ninipita mga igala, maabot ang atong Sibya. Kada buntag, sipa kayo. Labi na mga igala sa programa ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Naka-tune in sila mga igala sa atong Sibyaanan sa DYHP mga kasama. Okay, samtang as bigas mahayag kagapon, duha ka mga sunog ang gitawag ang atong mga kabumbiruhan. Dahil sunog may gala sulod sa Visayas sa Kuman, kanyang ilahang budiga rin eh. Electronic budiga. Ganaan ito may gala ilang mga handheld radio. Naghana, ambot lang kung napil, na, nasunog ba tanan ang ilahang mga handheld radio. Or katurang nga mga wagi isyo nga mga handheld radio ang mga nasunog. Sa may mahitabuan ni Ron. O niya doon natin mga computer sets, mga igala, ang nang-appeal sa pagkasunog. Katulang napita kasamang kinmoto ang media center kanya ito. Dito, mga igala, magtapong ang media para magpaabot sa interview noon sa kanagkuan sa Visayas Kuman. Kuan pa na sa una, Central Kuman pa na sa una, mga igala, karon Viscom, gibalik na nila ang Viscom. Kay pamanggilingan sa una, ang Central Kuman, Visayas Kuman na sa una, mga igala. Oh, diha mga igala magtambay amidya. Basta ang magpaabot pa mga igala sa mga opisyal sa atong armadong kusog sa Pilipinas, yes, Visayas Kuman. Diha sa kapaabot-paabuton. Diha katong kuan, nasa left side, moto ang bundad hall nila. Kung doon na sila mga activities, kaya wak pa man sila ay murag ground din ha. Diha sa ipahigayon mga igala ka mga turnover of command, change of command. Diha sa mga igala ipahigayon sa bonded hall. So, muna ang nasunog, no? Katong budiga mga igala sa Visayas command. O niya, gitubag po dayon ang laing sunog mga igala na napita sa may kalunasan. Din walo mga igala ang nasunog. Unom ang hingpit nga naugdaw. Duha ang partially burned. Residential area ni Megala nasunog na napita sa may barangay Kalunasan sa atong sulay sa Sugbo. Samtang atulgi sunog, doon ito ito niresponde Megala ng mga investigador sa Bureau of Fire Protection. Sus, nalimbungan bitang mga Megala na napita sa may kuan, San Carlos University, University of San Carlos, de Saungkira Corner, Pidil Rosario. Nakabangga mga igala o kuan kining pick up na bag-o kayo mga igala pati pang sinawa daw tanawa ha ano ni kuan na ni alarm ni tubag untang alarm man ng bluan mga igala kanang mura man nag adventure man tingali na no adventure Revo di ay Revo Toyota Revo ito ni putubag untang na sila alarma mga igala. Gikan sila sa may Pidil Rosario, palugsong sila nga ito sa ubos, no? Sa bagong dan. Ang gikan may gala sa Hongkira, paingon nga ito sa gikan Ramos, panong Hongkira, panong Kulon. Gusignal man sa sila, mga higala, no? Ay sa, tanaw na ko, ha? Ay, sa tanaw na ko, diri, murag, stop signal, pagin sila. Stop signal, number 8, pag yun, no? O niya, nagdali, maguni sila, mga higala, kay sunog. Murespondi sila sunog. Kaya ang sakayan ni mga investigator ni sa kuan sa Bureau of Fire Protection. Sus na. No. Wag isa ang butaan ng kalaki ha. Kaya ang kuan na ni, ang kining pick up. Ni go siya kay green signal man siya. Go signal man siya. O niya kini pong Revo. Murespondi sa di baigala o sunog. Ang bisikleta na yung magmaigo. Then, ko ara mag-damage mga igala sa pick-up kay na turn turtle. Nahayang ba? Nahayang. Manitawag na turn turtle. Murag baong nahayang ba? Para siyang baong na nahayang. Naanag yun, no? Nakulob. Nahayang. Kulob ka, ano ba itong kulob? Nahayang siya. Naara ba ito yung karga mga igala ng mga pasahirosan? Gidala sila magdala sa tambalanan, kaya nga angol masanin kuan mga igala sakay sa pick-up, hasapuning sakay mga igala sa Revo. Mga kasama, wanang amping kita kanunay sa tuga pagpanihon sa itong mga sakinan deskarsada. di ta mag-expect, di ta mag-assume mga gala nga kanang kuha, labi na sa mga corner, kanang mga junction. Kailan pahinay dyan ka niya. Kaya masigun niya, na emergency, na yung mga ambulansya, wag ka kadungog. O niya, nikalitra ka mga gala labang, piti ka niya. At sa check, may ganas kasamang Jane Galdardo. Sa gawas, sa pagunagway ni Nicolás, sa gawas, gabahin kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Nakatakaroon din sa may Capitola, dapit kasamang Arnold. So far, ang ato ang sinabi nga pag-uwan kagahapon kasamang Arnold. Wala dito nagdugay. No? Karon maayo ato ang panahon.
0: Hoy, nakabasa-basa to sa yuta dito sa kuan. Mga kaumahan na to. No? Pasalamat ta kay nabasa-basa gamay ang atong yuta.
4: Inood din na kasamang Arnold, no? Kay pila po kaadlaw ang ato ang nasinati nga grabe ka init. Nga gahapon, kay kalit lang gid gaayo, murag ni unos gid to kasamang Arnold, mga alauna gid to, padong alauna.
0: Sa, suga itong hangin na, eh?
4: Nga murag na, man po ito, murag na kawala-wala sa itong hihid, gamay kasamang Arnold. Mag naklaro-klaro na na to, parang din kasamang Arnold, no? Kaya, kusog-kusog mang dito nga pag-uwan kagahapon bisag gini kaayo gini nga anak kadugay kaya nahuman naman po dito dayon gani ang atong garsada karon ka sa mga Arnold parte na pong ugaha so wala naman kausab wala na kausab pagkagabi ito sa mga Arnold kato ragyod na medyo ni kusog ang hangin niya ni kuan po porting bundak sa uwan pero kadiyo trahinoon kaayo ka sa mga Arnold karon ang ato ang mga kasama o ato ang mga idol nga nagbiyahe na kay tingbalik naman ron sila trabaho o baka sa eskwela o na baka klase ron ka sa mga Arnold tingbalik naman gano'n sa murag medyo busy na ang ato ang kadalanan gani dagan na kayo nagkita ng mga nangagi ng mga jitney ka sa mga Arnold nga puno-puno na gyud ang ilahang mga jeepney gikan ni sila pa gikan sa downtown kasi sa mga ano paingon din ni pod babaw nagikan pod dinis may IT murag dagan na pod nakita nga mga jeepney nga murag dagan og pasahero kasagaran na ni mga call center gini ka sa mga ano no nga padung paintaw na muuli hopefully wala tayo madawatan niya kasusas ron sa ato ang kadalanan ka sa mga Arnold na malambigit din taon o disgrasya. So ang pinggihapon ta kanunay sa ato ang pagbiyahe, mga kasama o mga idol, o giligyapon nalimot ka sa mga Arnold sa pagsulob o mask, no? Kay di gyapon ka kumpiyansaan ang ato ang hangin ka sa mga Arnold. So karon dagan na pag nakita, medyo busy na ato ang kadalanan. Apan, mutuyok niya punta, dinis dakbayan susubo ka sa mga Arnold aron po na sa pagkuha o mga balita o dugang mga detalye o impormasyon niya na hitabo sa ato ang balibot ka sa mga Arnold. Kanila sa nga itong hotag na update pagkakaroon ka sa mga Arnold, ikaw po daw, doon na tayo makuha po niya ng mga kasisya sa ato ang pag-uubing niya, hindi sa ato ang kasyonet.
0: Ang atong kape.
5: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptick o hamloy nga muscle recovery o peak ATP para sa dugang kusog o kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta o bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas o aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa kusog matag adlaw EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP kauban sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas health and wellness for God's glory.
0: Yan salamat kasama ang Jane Galliardo. Uban sa iyang kape. Matan pa ni Vicky o ni Vicky Heraldes Lorente. Walay uwan diri danaw, Sir Arnold. Oh, hubas amo tubig sa bukid. Oh, diri sa amo sa Cebu City kagahapon. Giunos, dali rapod kayo ang uwan. Pero dito sa Apas, murag, murag nakakuangyan, no? Nakabaha gamay. Nakakuangyan, basa gid may gala sa atong yuta una nga murag lipay gamay ang mga tanom dito sa Barangay Apas. Kaya piting ko suga sa uwan dito. Standby sa mga balita may gala. Mamadamang sa pipila ka mga bunawanong pahinomdum. Oras alas 5:03 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hiyahay.
11: Pwede na, makakas.
10: So, ano ka, nabinta na ka.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
15: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
14: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule!
8: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
17: TTX 500! Mapali ang mga butika.
8: This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
1: Seth Living Testimonies.
19: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
19: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Dargo.
1: Living Testimonies. Living Testimonies.
19: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
21: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Gaa guys, sakit ka ayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
11: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
22: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga Vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
27: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
28: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
29: Nila Intinado, Puro 4, Malincia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sinun nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay.
30: Sa
0: kusina, pero gibag kang nagatubang sa computer.
3: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain siyong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan. Na ako'y nabatian nga, Life Extension Vitamin D3, nga nindot kuno kayo ni ug makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God, nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na nami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo gyud kayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diya, makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani, lami yung kayo. Sana na ito nga mga sakit, mawa yun. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mo duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
15: Life Extension Vitamin D3,
12: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
30: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Oras sa mga kasama na 5:29.
11: DYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Karos sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Giabsulto sa Korte Suprema si kanhi First Lady Imelda Marcos gikan sa pagka-convicto nini sa kasong graft. May kalabutan sa kog mga interest nini sa pito ka mga Swiss Foundation. Sa desisyon nito pang Hunyo 10, apan kagapon lang nigabas sa publiko ang First Division sa Korte Suprema ibalik sa desisyon sa Sandigan Bayan netong 2018. Kanhi hukom nga guilty si Marcos sa pito ka count sa kasong graft. Ug gisalutan kini og unom ngadto na sa 11 ka tuig pagkabilanggo sa patag ihap sa kaso. Si Marcos gingong adto nay interes ug partisipasyon sa management sa pito ka mga government organizations sa Switzerland gikan atong 1978 hangtod sa 1984 sa panahon nga siya pa ang ministro sa Human Settlements Metro Manila governor ug interim member sa batasang pambansa. Sa ilang desisyon ng Sandigan Bayan dibutyag nga ang pito ka foundation giestablisar aron na makabenepisyo ang mga Marcos.
13: Nga balita ni biyahe paingon sa Singapore si Senator Alan Peter Cayetano kagabi italiwa sa mga espekulasyon nga mga tubag kinig kaso nga kriminal may kalabutan sing ingon nga mga anomalia sa pag-host sa Pilipinas sa Southeast Asian Games nito tuig 2019 adunay mga hulagway nga mikatap karon sa social media nga si Cayetano milinya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Gate 109 ana sa Singapore Airlines flight SQ921 nga mularga alas 6:34 sa hapon kagahapon apan mato sa mga tinubdan diri laing entry nga na-encode ang Bureau of Immigration kon BI nga nagpakita nga si Cayetano nagbook og flight alas sa Abu Dhabi alas 5 sa hapon sakay sa Etihad Airways flight EY441. Hinoon si Cayetano walay hold departure order bisan og nagatubang kining investigasyon pinagi sa National Bureau of Investigation ug sa Ombudsman.
12: Samtang isugyot ni Senador Irwin Tulfo ang pagpagagiyang gikan sa mga framers sa 1987 Constitution. Kabahin sa ginaganon sa mga boto nga ginanglan lang sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Ang mga nagpanday sa konstitusyon mahimong nga konsultahon kauban ng mga justices sa Korte Suprema ug ang legal experts aron iklaro ang mga provision sa konstitusyon kabahin sa impeachment proceedings. Mato ni Tulfo nga kung adunay caucus sa tanang nga miyembro sa Senado apil kini sila nga tukion una ni kauyunan sa Senate Impeachment Court kabangayo nga guidance ikan sa mga legal experts sa lilipang resisyon kung ipabilin ba ang 16 vote threshold nag-require aron makumbikto si Duterte.
13: Sa mga balita gayan, gataganong pagsalig ang mga doktor nga may assess sa kondisyon sa panglawas ni County Speaker of Leyte Representative Martin Romualdez na makataginig sakto ng evaluation sa kahimtang sa panlawas sa kongresista. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nagtuo nga si Romualdez dili makaiskapo og makalikay sa kaso ka plunder bisan og naa kini sa tambalanan karon. Mato ni Castro dili gyud mawagtang ang mga pagsaway apan dili sab kapugna ng mga doktor kun sa makita nila sa medical condition ni Romualdez sa ilang examination. Gawas ni mato ni Castro dili usab mahimo ang pugso og dala sa PNP bisan og kini akusado pa kung wa'y certification gikan sa doktor nga mahimo na kining igawas sa tambalanan.
12: Alas 5:24 na. Makatuman sa schedule ang Ubos Bible Orana na rumapasar. Ang kisugit ng 2027 National Budget sa final reading sa Oktubre 9. Kompletuhon sa House Appropriations Committee ang deliberasyon nini. Sudning Sibanaha. Gabahin sa National Budget sa sunod tuwing. Ang mga ahinsya giyawhang kaburuso sa listahan sa mga priorities na magkinanglan og dugang pundo o makonsiderar sa Budget Amendments Review Subcommittee. Ang gadibati alang sa gisugyot ka 27 National Budget, sugdan usab sa sunod simana.
13: Samtang katapusan ang balita, gikan sa kaulohan, mabihay paingon sa New Delhi sa India, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikan sa September 12 ngadto na sa 13 para mutambong sa ika-18 nga BRICS Summit. Ang Department of Foreign Affairs spokesperson nga si Annalyn Ratonel, mo ini paibaw ni ini, matud ni Ratonel ang partisipasyon sa first couple sa mong summit subay usab sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Si Marcos mutambong isi kabahin sa papel sa Pilipinas, isa siya mo'y chairman sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN. Yan karong tuiga.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Ganito ang paborigoman, giparenta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ngagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Nga may mahatag, may galing-galing kong salamas, galing-galing sa atong immune system. Arong nga dita, naligang masakit. Busik ko nga nagpaminaw, kanumata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule ng mabatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, uga pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagpatok sa bisan o sa matang sa virus o parigun sa atong immune system. Aron nga dita, dali nga masakit. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gathiamine. Ang original coil makapsula formado kay Megala sa Food and Drug Administration. Indunig maparit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Paparin kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Duck Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Ay mo sa inyo may kala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, AJK Pharmacy, Galway Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Zaris Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olanggong, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
13: Bomb region si Bodgoy kabaduna ay hypertension, basin tasay mi sugar ug basin may diabetes kayo ra kamay bow at tas nga level sa blood sugar magkabagay kinis arterial walls mo palapot sa imong dugo ang sa nakarason nga na magka hypertension ka mutas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaot sa imong kidney ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Bisan nagpabuta nga grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kutulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katulog, makapugong pagit sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, di alternatiwa, medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang sa media, Consulim Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
12: Mga kasama na kasi natin na mabungan ng anakas trabaho, focus kasi mong nga gibuhat, kay doon na kay giapas ga deadlines, kaya man ta kayo apan kanit lang doon ay parakit sa imong ipon. Baka pangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo. Sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. And most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mao nga balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target henong dan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit. Nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang grisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Samtang sa pikas gabahin dawas nga magkapaboost kini sa atong immune system. Ang laing nga beneficyo bako ang download sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagpamilo sa risgo nga ikaw masakit ining cancer, ha? Apila ni breast cancer babae sa mga babae, prostate cancers mga kalalakinan, colon cancer upang pagbatang sa mga sakit o cancer. Gadun ay direktang koneksyon sa kakuha ng vitamin D diya sa atong lawas. So, gani na patunan na sa musulaynain ng mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate, ha? Kung sufficient. O doon ay igo nga level sa vitamin D diya sa dugo. Mas may improve ang paglawas at mabalik ang pag-function sa immune system. Dili nga dali, daling maluya o niya mutaas pag ang syansa nga makasurvive kini sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong mga tambal or medication, pag-inomog 6 to 9 soft gels. Sa Life Extension Vitamin D3, matagadlaw human ka makatake sa imong pagkaon or sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, katusang mga nagbintay na dihag mga tambal, ha? Para sa diabetes, hypertension, o gubang sakit, makatabang ang pag-inom. Tundugan na nimog Life Extension Vitamin D3. Bata o hamto, mahimong mainom mag Life Extension Vitamin D3. O niya, affordable, pagkayang presyo ni ini, pwede kag mo inom kada adlaw. Siguraduhan lang sa imong pagpalit og Life Extension Vitamin D3, tanawag yun ang matang soft gel ni ini kung makita ba nimo ang tatak nga LE, ha? La initial sa Life Extension, og maunay timailhan nga original or authentic ang Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit. Pwede ka mapalit ini sa mga butika, pero sabi din na sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic, ma-avail po din mo ang libre nga consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, na may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyas Consolacion, ang Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, na may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede niyo kontakto ng 416-1655 o 0917-318-1161 alas sa indugang pagamaga pangutana. Sa pikas nga bahin kung ikaw kanunay lang ang constipated, makatabang niyo ang pag-inom ni ining Super Fiber. Number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pagandam sa Super Fiber kaysa shame ni siya powder sulod, i-mix lang na niyo sa kaglas nga tubig. Niya pwede kang mainom ani karis buntag before ka mamahaw kung naris gabi before ka matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take niyo sa Super Fiber, doon ani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
12: Hoy, lamig kay mga pay may gala ka ng buntang, oh. Kape mga igala nga magkapalagsik sa kalawasan. Alit na may gala sa kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos sa ang kolesterol og ang triglyceride levels, doon ay anti-cancer properties, makareduce kini may gala sa makareduce kini sa blood pressure og makatabang may gala sa doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina mga kasama, doon ay sabni native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o grosip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, mga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Tara, mga pita, mga kasama, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Lami dyan kayo may gala, ha? Nakatilaw yun ko ni may gala, peting lami ang yun yung kape, ha? Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Oras, alas 5.33.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The wonderful supplement.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Biotroph Herbal Capsule.
18: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
18: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
14: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
20: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
21: Again, here.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na juga magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon juga og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
9: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Set Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital ida at lugos ko ginhawa ng pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
10: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
11: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan kay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, labang sila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
13: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
11: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
13: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: Gusto ba ni Momoka Pe pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta.

0: matalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uro, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras sa mga kasama na 5:47.
8: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Mga kasama, sa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na ito kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 na sam sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabutan na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells pamatay kini maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o kini hinay nga mo balik ang ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang mga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer iyang putlon o iyang babanggan sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini nga mapugan ang paspas nga makatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa tao. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients.

0: Aron mapugngan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente. Ug muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D level o blood level. Ang dosage may galang sa mga cancer patients, ilan na muinom siya og 6 to 9 soft gel matag adlaw. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis ug mga nagpatutoy nga inahan. Ug sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa, mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matag soft gel. Importante ang pahinumdum, dapat siguraduhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kun mopalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga mga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinics for longer life.
1: Samtang sa pikas gabahin, mga pika gani, labi na karon na buntag sayo, labi kayong higop-higop o gape. Samtang mag-ready-ready na sa mga gibuaton sa pag-inom ng Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape do na kini sa gold nga vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix do na kini chuanon na ayo nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties. Kay gitawag kini mga polysaccharides sa chatterpins. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag igirog mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dali nga pagkadaot sa atong mga selula gumikan sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mo na sa's buntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN TYHP Police Blatter Wanda Presinto.
1: Duana Angolo Mano at Tagakikli sa nasampli nga na kong sanga sa Kaimito sa Tubod, Lungsod sa Barili. Kasama mo sa Balita Aldiman Paul Lauro.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo man Ken Dali on na yung gitabang sa atong medical team sa Barili. Ang duha ka lalaki na nagsakay ining motor timing kaya sila pag-agi sa lugar sa barangay Tubod Barili na yung unto gahapon na sakli ug kalit ang dako-dako ug ubay-ubay nga mga punuan sa tanga patay nito ug gito jud igo nila inungdan sa ilang pagsaahol. Nasama mo sa Barili Police sa inyong radyo bang
2: Radyo mo nationwide.
0: Si City Councilor Pablo Labra II, nagtinguhan nga mahulma na ang parents patrol sa publiko ng mga tunghaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na siyaman na ilibulo na.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gitinguhan ni Cebu City Councilor Pablo Labra II kay mahulma na ang parents patrol sa publiko mga tuhaan sa Dakbayan. Kini ang mutabang sa gibatuman nga seguridad sa mga tuhaan sa syudad. Ang Konsehal nga Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa City Council mauhag unya sa mga gidikanan nga mobolontaryo niini. Unahon ni noon pag-organisa ni Labra General Parents Teachers Association nga Federation sa Dakbayan.
5: Paninguhan nato sir mo, organisa na gyud nato pagbalik ang General PTA sa Federation because we're asking the help of the parents to volunteer themselves. Nga magpatrolya ni ining mga school hunter.
4: Si Konsehal Pablo Labra II, ang parents patrol kabahin sa lakang sa Konsehal pagpalig-on sa seguridad sa mga public school sa syudad, terwa sa mga pagpamusil na hitabo sa ubang tunghaan sa nasud. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RL.
2: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
7: Miigo ang usa ka landslide sa main starting point sa alang sa mga climbers sa Mount Fuji sa Japan. Umanan sa natin ang kusog na one nga nakapiktaan sa dakong bahin sa sentro sa Maung Nasod. Tulog ang mga sakyanan ang natabunan sa mga debris gumikan sa Maung Landslide. Apan wala hinoy na angol o nakalas. Sigon sa Japan Meteorological Agency, ang mga insidente na itabok kini human sa kusog ng Juan sa bukirang bahin sa Shizuoka Prefecture sa Japan. Kasama mo sa abroad ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero
7: 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Pugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula ng 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na may improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Duga mga balita, kagamara sa kapag sa Subo, mapadayon sa cleanup operation ni Ini sa mga drainage system sa kabarangayan din sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Manili, Bolon.
2: CYHP, Tatak. RMN Report.
4: Magparayon ang clean-up operation sa kagamhanan sa Paisugbo sa mga drainage system sa kabarangayan sa syudad. Kinaroon doon ay kalutsal ang tubig panahon ng masalati na usap sa lakbayan ang pagbunok sa kusog ng uwan. Mato ni Mayor Nestor Archival ang gitutukan karon sa city government mao ang problema sa drainage sa Suba, Pasil area. Kinigipaabot sa Mayor Mahaman Unyas Domingo aron makabalhin usap ang kagamhanan sa lakbayan ngadto sa laing barangay.
8: Ipadayon natin ang Pasil Suba nga problema. Ang mga kanal ni pang-siminto, ni pang-open kanan eh. Kung i-expect na mahumanin na ito Domingo, nabalhin na sa deadline ng barangay.
4: Si Mayor Nestor Archival, sunod na target sa city government sa clean-up operation ini, mao ang drainage system sa barangay Mambaling ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni paibawang DA nga walay may tabong pagsaka sa presyo o retail price sa bugas humay, taliwas pagtaas sa presyo sa lana. Nagkarayon si DA spokesperson Arnel De Mesa nga wala nila na pagnantawan ang bisan unsang paglihok sa presyo sa bugas, nga kasamtangang pabilin kining stable sa presyo nga 48 pesos ngadto sa 55 pesos kada kilo. Ngayong adlaw Martes, ipatuman na usab ang mga kompanya sa lana og big time oil price hike. Nini aumento og kapin sa 4 pesos kada litro ang presyo sa gasolina ug kapin sa 5 pesos ang pagtaas sa kada litro sa krudo. Kasama mo sa negosyo ngayon gineyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN.
1: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang kapitsaw sa kagatos ka mga executive order kon EO. Kagilabatan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. Patunan kini sa konsiyo sa Sudan. Kasama mo sa balita. Radyo Manila Bulon.
2: CYHP. Tatak. RMN Report.
4: Kini maong balita halot nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Patunaan sa Konseho sa Sugbo ang tanang executive order kung EO nga giluwatan ni Mayor Nestor Archibald. Nesto ka sa paglingkod din sa katunanan na itong maiging tuig. Nasayalan niya ang mayor na ka-issue na o kapensa o sa kagatos ka EO ubo sa iyang pamunuan. Ang City Council pinaagin ni Konseho sa Senyo Andales itahas sa Committee on Laws na ini pagtuon sa maong mga kamanduan sa mayor. Kandiras Magtino kung wakbay duplication sa trabaho sa mga special body sa syudad nga gihulma pinaagi sa Osaka Ordinansa.
9: May we ask the Committee on Laws to please study all the executive orders from 1 up to 103, whether there are duplication of works from our special bodies created by ordinance.
4: Si Konsehal Cesenyo Andales ay naiskutang kumitiba na ngayon sa tanang EO sa mayor alang sa himuon ining pagtuon.
0: Mga kasama, nangita ka ba o mahimuon imong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Hey! Ata sa check, may kanas kasamang Julius Balili, kanatataon na igala kay... Oh, na, nasa kasamang Julius, nakastanbay na. Kasamang Julius, good morning, guys!
10: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Ken! Good morning! Tupo! O, lahat ang takwain, kasamang ano? Pag-iya na, nasagpan, nga naminaw sa unang radyo, unang balita, tayo, magbuntag!
11: Magbuntag, sad.
10: Sa pangalan na to?
11: Romeo Biga.
10: Romeo?
0: Sir Romeo Biga, pilaidad!
10: Pilaidad!
0: Si Tintay Nobi, pa nga si Tintay Nobi, oh. Ah, pero nagsik pa kasi tatay mo, sayo-sayo pa sa tatay, oh. Sa sekreto ni Matay.
10: Sa sekreto ni Matay?
11: Oo, sinuminom na ginagmay.
0: Masay minun ni mo, sikit.
10: Sikit ni mo, Imnon?
11: Ah, bela, sa nudin.
0: Ah, may tuba. Ah, pero pila naman kamuki mo mga anak?
11: Tulo
0: ra kabuok di ay?
11: Oo.
0: Oh. Wadi ka kaabot og 2, 4 og 5.
11: Wala kaabot oi, tulo ra.
0: O tulo ra na himo. Wala sa lain. Wala sad. Pelayda, si Mrs.
10: Pelayda di Mrs.
11: Pelayda
0: Mrs. 5. Magwang ka niya og 4 ka tuig.
11: 4 ka tuig.
0: Oh. Ah, happy today ka mag 80. Makadawat na ba ng 80 day og kwan?
10: Ali pa na.
0: Magdawat na, no? Pila may madawat ni mana?
10: Jason siguro.
0: Ah, Jis. Jason niya. Kung abot ka, 85, wala na po. Naan na po'y lain.
10: Danasad.
0: Ah, paldo-paldo de ka, ha? Nalakay, kwan. Ah, senior.
10: Dala.
0: Naan na po. Ah, nagdawat na po kag senior. Pila na ka na imong mga apo?
10: Ha?
0: Pila na kamukin mo mga apo?
10: One. Unom.
0: Unom kamukin mo mga apo. Nara po diha, na po yung sinyang balay?
10: Ang duha diha sa balay. Ang usada sa silingan.
0: Ah, nasa silingan ang imong duha?
10: Ang duha diha sa kuha.
0: Ah, ang imong mga anak, nara po.
10: Diha sa silingan sa dapit sa kuha ng kuyo.
0: Ang imong mga anak, nara diri sa Pilipinas? Nara diri Cebu?
10: Ang usada sa gawas kay Siman nito.
0: Siman, mo nang naduha, mo nang yung duha ka anak niya sa imo ha?
10: Oh.
0: Ah, niya iyang asawa, asa man doon, na dihapon?
10: Di, ah.
0: Ah, usa may panginabuhi ni mo?
10: Ah, wala lang, paabot na sa inyong tugaan.
0: Ah, sige, pero talaw na ko ni mo, mura kang sikang jogging ba? Kaya mong lawas, oh, sulit kaya mong lawas, oh?
10: Tikpas tatay sa mga ano, di tambok kayo
0: rin. Dili tambok, kwan ba, ang tiyan? Ha?
11: sakit ang tuhod sa ay.
0: Oo, oh, normal na. Kami ganit, sakit pa sa tuhod. Napas, napas nanay niya.
11: Sinta?
12: Napas nanay.
11: Wa, doon eh.
0: Asa man doon?
11: Oo, sa Narbaho.
0: Ah, Narbaho pas nanay?
11: Oo.
0: Asa man na sa Narbaho?
11: Sa Gawas.
0: Ato sa Gawasan?
11: Oo.
0: Oh, pwede na ka mag-itag lain. Ay! Ay! Wala ay, wala ay.
11: Maglong tatay ay.
0: Pirmi ka maminag do HP, tay?
11: Pirmi ka maminag do HP? O, kadaadlaw na.
0: Kadaadlaw, gina ay. Ito na nadawata mga ginagmay nga pahalipay.
11: Yeah! Kasama na sa Jetong Nesa Khan, mga ginagmay sa pahalipay. Nabugay!
0: Back, back!
11: Okay, guys, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
0: Number one.

0: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund solid kabon!
11: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: Akoy, nabugahan ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm! Fab! Con! Pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng charm!
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Akoy, nabugahan ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS. Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Super

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
6: Oras sa DYHP RNN Cebu, la 6:19.
4: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Oras, hatad ka na to sa Kamil Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
9: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dagan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi uksukarana na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point! Tulumanon sa patas uglabas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point! Straight to the point! Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
6: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
6: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Kinilingan po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Baño. Maoy pa dayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mga higala nga Huwebes o ga Pizza Jess na buwan sa September tuig 2026.
4: Straight to the point.
6: Sa gihapon, natagantang pagtaga ng mga issues kung may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Naguna sa tumaiskutanan karong nga buntaga mga kiksunan, mga bumbiro nga mutubag sa alarma sa sunog, na disgrasya o gikabangga nini, ang usa ka pick up sa may intersection sa Pedro Rosario, o danhong kira ning syudad sa Sugbo kagahapon.
4: Straight to the point.
6: Tungod sa kakusog sa impact, ang pick-up nahayang. Og naangol ang magtiayon nga sakay ni ini.
4: Straight to the point.
6: Bihan ng hitabua sa mga higala, oy, ha? Grabing panagsungag mga higala sa mga sakyanan. Kunya nagdali sa ni mahigala ning usa ka sakyanan kay gisakyan ni mga higala sa mga bumbero nga moadto mga higala motubag sa alarma sa sunog. So malagmit siguro ni off duty baka na sila unya ni kwan lang itubag or on duty pero wa makasakay sa truck. Sa ila mahigalang fire truck mo nang ni apas dito mga sukit ni Paminaw. Og nakakita disgrasya na hinuon mga higala dito sa kadalanan no sa may hungkira nga dan hungkira ning siyudad sa Sugbo kagahapon.
3: Straight to the point.
6: Taga tarik pagtaga dubutaga sa atong pabanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
6: Samtang face to face sa nga klase sa pribado ug pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo mobalik na karong adlaw.
3: Straight to the point.
6: Inihuman ni lambo na ang haze level sa Metro Cebu.
3: Straight to the point.
6: Ayo in town kini balik na mga kaigalaan no ang haze level. Samtang sa laing bahin driver sa munisipyo sa lungsod sa Barilin nakadasmag og duha ka mga minor di edad naa karon sa matod pa naa sa official duty dihang hitabo ang insidente.
3: Straight to the point.
6: Matod pa may galas mayor sa Barilin official duty kuno to inday ken. Kuyawa no og official duty to las 12 magkato kapin hitabo. Sa ato pa kugihan kay ning drivera mahigala kay bisag ting paniud to mo duty gyud. Ato lang ni mahigalang iagi katawa ha kay subong pamanandungon nakapatay baya ni. I hope nga klaroho nung ta ni unsay investigasyon gyud ani ha. Kay nagda kuno naghatod og suwat. Ang tighatod og suwat sa Barili mga kaigalaan Montero Sports sana all. Sa mga tinuod nga nahitabo ato. Ngano ni abot man tong Montero Sports dito sa mong lugar day? Ato ni tagad pagtagad rubutaga sa ato pabanuban mahigala ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin mahigala matod pa mga kaigalaan na ni ay usaka nanulis usaka nursing student sa may barangay Sambag 2 sa dakbayan sa Sugbo na dakpan sa kapulisan. Kinihuman na ilhan nga pinaagi mahigala sa nakuha ng mga CCTV footage.
3: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin sa kauluhan mga kaigalaan, ang Korte Suprema ni Absuelto, ha? Ni kanhi First Lady Imelda Marcos, human gikonbikto sa Sandigan Bayan sa kasong graft may labot sa kalambigitan ini sa Pitoka Foundation sa Switzerland.
3: Straight to the point.
6: O ni mahigala mga panghitabo ron sa atong nasod, unsa ba ni? Tinuod na magka ni mahigala ni Tabong Martin o gituyo ni mahigala kay gidakop si Sara aron niya mapatas-patasad. Ah, gidakop si Martin pero hospital na kutob. Niya dayon to paghiman-himan karon absuel to si Imelda. Na duwa-duwa cheese ining kalakiha in the kin. Ning duwang cheese mga higala ba nga ipakaon na lang po niya ipakaon lang bishop ha para masave mahigala ang queen o masave ang king. At ang pagtagad rubutaga mga kaigsunan sa atong banuban ng atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
6: Kami nga tigsunod sa mga balita pati naghana na mga balita ron labihan kabunda tag balita ron in the king. Gikan pa pag business paggawa sa warrant of arrest ni Sara Duterte pagka Sabado mahigala ni piansa si Sara Duterte pagka Lunes igawas pud ang warrant ni Martin gidakop si Martin nasud sa ospital unya paghimanhiman karon absuelto si Imelda. Ang sana nga mga moves sa mahigala basi nalipat na sa pon mi ambak ang horse mi mi tabok mahigala ang bishop unya dito na save ang queen. Pagkadrobotaga sa ato pabanuban mahigala ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
6: Ugmang adlaw sa mahigala ang arraignment sa kasong grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ug ikitakda kini sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ugmang adlaw.
3: Straight to the point.
6: Unya karong adlaw sad ipatubang si kanhi Speaker Martin Romualdez og iyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center sa Anti-Graft Court labot sa tinguha sa kampo sa kongresista nga ipabilin kini sa hospital detention.
3: Straight to the point.
6: Stilan mahigala kay kuno og mingaw pa ronday unya human nakalit og kapsil to si Imelda ang focus sa discussion si Imelda gyud. Ang mga sakop sa media mahigala di man makafocus nga naabsuel to si Imelda kay di apay kang Sara di apay kang Martin. baka tamalipat ining kalakiha in the can. Samtang sa laing bahin may gala, Senador Alan Peter Cayetano giingong nasigpatan sa Ninoy Aquino International Airport nga naibiyahe paingon sa Singapore kagahapon. Taliwa, kinis imbestigasyon may kalabutan sa pag-host sa Pilipinas sa Southeast Asian Games niadtong 2019. Ang kampo ni Cayetano wa pahinoy kuminto may labot na labot ni ining maong panghitabo.
3: Straight to the point.
6: O ni anam-anam gini mahigala mga senator judges. Ah, o kagamay, ah. O di pang presuhon, hala, pang larga mo sa gawa sa nasod. Kay pang dakpon mo, otherwise, ha, delikado mo, ha. O ni, buting ani, muna nga, ipusa na yun nga atong paubsan ang number, ang threshold sa voting requirement pag-convict ni Sara. Ay, isang pagkaduwa ni mga higala. Atari pagtagad rubutaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
6: Kiniguban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may girl size 34 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: At sa dawaton may galang report karon sa atong kauban on board sa patrol. No, atong hatagay pagtagad may gala si Radyoman Paul Auroron. O sa kumusta ang atong pag-anina sa palibot ng mga orasa. Atong monitoring may gala sa tibuok 24 oras may gala pinagi sa atong patrol. O giuman mga kagalaan kining nahitabo sa may dito sa may University of San Carlos manidapit derbihan na turn turtle maning kuan na kining hitabu ang mga sugit ng paminaw. Ato i-check ko sa ang report ni Regiment Paul Lauro o kinini ang okay, so ato ning hatagag pagtagad baka gilaan ang maong report no sa gamay lang kay mga kaigsunan unya unsa man ang hitabu adong kining hitabu sa may kuan hongkira dong ato kuno pwede nito ma-play dong. Doon ay detalye si Regiment Paul sa tani. Kini mong video mga sukit ni Paminaw ba? Kani oh? O ikuwan talang sa gamay, i-blur talang gamay, dasmag na yun, gabihan yung pagkakuan na oh. So kini din yung mga ribo din ang sakyan, gisakyan yung sa mga, kuan sa bumbiro, katong mga, kuan, okay oh, oh, oh. Sus, turn turtle gun pick up. Morning nga hitabu ang mga sukit ni Paminaw. Na turn turtle ang pick up mga higala yung hitabu ah. Oh? Morning mga higala, din sa may kuan ni siya. Dan na Hongkira og Pidel Rosario mga kagilaan. Oh, mo ni oh. So na kinini ang nilahos di ay ning pick up murag go ang pick up ya sila ni kuan sila ni overtake sila tong uban nang hunong to sila tungod kay nagdali ni kay mga bumbiro makani. Pero di man gud ang ilang gisakyan og guy sirin. Basi nakalimot sila ba nga pwede na mga mo diridiritso ka kung bumbiro ka mo diridiritso ra ka. Ha? Nagsirin daw ni sila, muro may kuha ni siya. Na, mabati ba sa atong CCTV ni? Dili mabati? Okay, so muna hitabu ang mga sukit ni Paminaw. Nabay sirin ni Maong Kwan? O muna magtoyota Rivora ni Mahigala nga Kwan? Oh. So, og panalitan, go ning pick up, ni go siya, tanaw ako, okay, ni overtake man sa sato pa, malagmit, stop gini siya, stop ni siya, ni overtake lang ni. Kay mali gina nagdali sila mang higala kay kwan nya man kay bawon ning pick up sa bumbiro ba ni no so nilahos sa pick up ang problema na abdan siya nining kwan ribo may gala no okay so tanawa mo ning hitabo ang mga kaigsunan kay civilian karabaya wabay ka makasabot kung unsa ba gina no okay sige ato balikan kuno dong gamay ha sige mo ning tabo ako so kining pick up nga sakyanan, may tabok siya, may gala, oh, naabdan siya. Suspect yung pagkadasmaga mga kagalaan. Paita yung tabo ah. Okay, so muna yung may gala na itabo dito sa may corner sa may University of San Carlos, Hongkira o kining Pidel Rosario ni Dino, nga kasada. Muna na napita mga sukitig paminaw. Paita ng itabo ah. Oy. So ang magtiayon nga sakay ning pick up to anada sa hospital. Kay ko amani na nadimbuad man gyud pirti man gyud pagka turn turtle mahigala ini maong pick up oh og unya nagdali ni sila so tuwa pa sa unahan no iyang pang overtikan ang mga sakinan nga nagstop gipang overtikan niya pag abot dire igo gyud sus Ginoo ko okay so manhi tabu a kagahapon adlaw mga sukit ni Paminaw. Alas 6:38 na sa laing bahin ay driver sa mixer nga nakadasmag o motor nga dunay sidecar nga nilusulta sa kamatayon sab sa usa ka 60 anyos nga mama sa pinamungahan gibuhian sa kapulisan. Agas nabot na siguro ni, anong gibuhian man eh. Ato i-check ko sa mahigala ang report ni Radyoman Paul Lauro. Paul?
2: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
4: Radyoman, Attorney Rubel, wak na sa kamot sa kapulisan kining driver sa mixer nga si Widster Pacos, 47 anyos, nga residente sa barangay Poblacion, Alubinsan, na involved ni siya o vehicular accident, niining inahan o anak na nagmaniho po, niining motor na dunay sidecar, nagkaigo ni niya sa provincial road sa barangay Lutod, sa lungsod sa Pinamungahan. Dead on arrival kining 60 anyos nga inaan nga si Martina Sialunggo, taga barangay Duangan sa Pinamungahan. Si Renante, ang 24 niyang anak lalaki, mao'y na survive sa maog nga ang tabo. Matod sa kapulisan karong buntag, nga ila nang girelease si Bacos tungod kay nakabot ang settlement sa maong nga aksidente sa kagdanan. Kasama mo sa kapulisan sa Pinamungahan, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak Arayman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide.
3: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Tanbay may gala sa ato pagbalik karon tutod. Alas 6:40 na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre. Gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LDC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. It's a belly-

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pants from day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
1: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas. Banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa straight to the point.
16: Atong attack na alas 6:49 na mahigala sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the
16: atong
15: point.
16: Atong balikan ito mga isgutanan, robotaga, mahigala. Og na kay higayon dong names, tanawar gutong kwan dong, katong magshot ni kwan, Martin Romaldes. Naghigda mahigala, pero gibutangan og kasong plan din. Ato lang iagi katawa-katawa, mga sukintig paminaw. Kay kinini ang mao naman ni Megalang isyo sa flood control good nga katong daghang kwarta mga sukintig paminaw. So naghigda man siya di man ni mahitabo mahigalag og magsyatan makigalaan kay giagi man gyud ni og booking process sa pulis. Kay ang CADG man mahigala may nagkuan o kani ni ana gyud. So naghigda ni dunay iyang magsyat mga kigalaan dunay kasong plunder ni ha. Nagibutang din ha. Pero ang iyang monitoring sa iyang kwarto indaykin, normal man ang mga vital signs.

0: karuhon mga sokit tigpaminaw ha. Unya karong adlawa dalhon siya dito sa Regional Trial Court dito mga higala sa Quezon City Branch 98 kay aron mga higala nga dili ni Branch 98 usa man ang iyang branch ay kini kang Martin Quezon City Sandigan Bayan ni katong Branch 98 ang kang Sara Duterte ito Sandigan Bayan 3rd Division mo ni andalhan may galang Martin karong adlawa Sandigan ng iya kay dako man ang kaso graft and corruption man. Katong kang Sara, artisi raman to mahigala kay bilabul offense raman to mga sukitig paminaw. Muna, kabail si Sara. Ang kining ka Martin, nan bilabul ni. Ha? Kay plunder case god.
1: Straight to the point.
0: So, nan bilabul, muna nga priso gud unta. Muna nga ang mga tao, di malikayan nga makaingon gud special treatment ni, kay hospital man, nga aircon pa gud. Ang kang Sara ugmang adlawa adto ni sa Branch 98 ang iyang arraignment sa kinala mutunga gyud si Vice President Sara Duterte dito alang sa arraignment sa iyang kaso. Kay basahan man siya sa kinini ang information dito na sa Regional Trial Court pero kini kang Martin doon na sila'y motion mga higala nga ilang hangyoon ang korte nga ipabilin si Martin Romualde sa hospital arrest. So manang patubangon si kanhi Speaker Martin Romualde o ang iyang mga doctors sa Cardinal Santos Medical Center dito karon sa Sandigan Bayan labot sa tinguha sa campus kongresista nga ipabilin kini sa hospital detention. O niya, kumusta maning mao mga doctors? Mo-certify sila dito nga Kuya Ones Martin dili ni angay gyud nga prisuhon angay ra ni sa Cardinal Santos sa hospital kay og prisuhon ni delikado ni dito tan-aw ang panglawas ni Martin maayo pa magpanglawas batan-on pa sakto pas panglawas pero digong gani mahigalan tuas dahig priso man gyud ay nya kay Ones Martin hospital ra aircon pa private room. Muna ang mga tao di malikayan mo yun, special treatment maghihapon. Drama raman yung kalakiha. Ang kunuhay under the custody of the law na siya, pero naman sa hospital. Kana kung tinuod niya drama ra ha, kay kung panalitag nagmasakiton Gus Martin, at usang tagaan o benefits of the doubt, kung tinuod na pong nagmasakiton, di angay lang po siya iso di sa hospital. Pero kining iyang mga sakit, unsa man eh, ipa-explicar ni doktor, di man ni kumo ni mga sakita, sakit manis dato na yun. Unsa ni? Hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. So, sakit sa kasing-kasing. Ha? Nasakitan siya mahigala sa kinini ang nagtanaw sa mga pobre nga nalutaw sa baha. Di ata mahigalay Cerebrovascular Ischemic Disease, Type 2 Diabetes Mellitus, Hypertension, Dyslipidemia, Primary Hypothyroidism. Nagawas yung mga sakita, paggawas sa warrant of arrest, nagawas dahil yung mga sakita. Pero karon ang katingalahan mahigala kay si Martin hilom kayo. Hilom kayo ngano ka? Muna diha mahigala samot o kaduda ang mga tao kay makabungog man nga kahilom. There is a deafening silence in the part mahigala of Martin Romualdez. Nga in fact, sa diha mahigala miingon nga pasakaan na sa kaso ni isyo masag statement nga dili pod pwede nga akura. O iduot to kay paubos dadon ta mo. Pero karon nga nanadakpan ang gisawa man sa statement. Ha? Di ka matingala mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Tarawar ko dong paminaw tal ko to balik to be aron mahinumdum ta nga ni saad siya nga ikon niyo kuana kay daghan kog nahibaw-an kani o kani kani.
2: Be. Ta, kaya tawag po natin
3: titigilan.
0: Sige. Okay, atong audio sa audio gamay. Mo na iya kuana.
3: I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore.
0: Pause.
3: I will face this head.
0: Pause. I will not keep quiet anymore. Di na ko na siya mapakahilom. Anong nihilom lagi siya ron? Ha? Wa kay nakahonghong ini nga ayaw lang yung supak-supak na hilom lang kay total si Bong Revilla bitaw hilom lang magito kayo na tanaw na kagawas na. Si DPWH Secretary Manuel Bunuan hilom na sa duha lagi dakpon mo ay laga wala ka mo diha. Relax na mo kay ato ra ning ko. Nanon hilom siya lagi ron nga dakpan na magisa. Liar. Ingo man siya may gala nga I will not keep quiet anymore. So, dili na ko mapakahilom. Ha? Dati pa na yun, long names. Sige, names.
3: And I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities.
0: Pause.
3: I voluntarily submitted...
0: Pause gamay. Ato klaro na, before ni, sawa pa ni siya magaw si Guarant Obares. Ha? Ngayon sa di na ko mapakahilom, may submit siya sa mga authorities. Kaya sa mga authorities, ICI raman sa to. Ha? Independent Commission for Infrastructure. Nga, di ganit pwede mahigalang i-live tong ilang kung ano tagkasabot sa inaitabot to sod. So, submit ko sa mga authorities. Matod pa. Karon sibaw na lang yun panawagan nga ano mani na unsa na mani. Ingon, patong-patong nga kaso nga ano pamanagin na mo gawas. Naunhan may noo gawas kang Sara Duterte nga warrant.
1: Straight to the point.
0: Para siguro may galag pa kining pa hilom's publiko ba? Pa hapuhap's publiko ba? O, Des Martin, o. Ha? O, gawas ko magkatilaw na ginipresuhan, day. Karon pa man. Ha? Napaman sa ospital. Unya ang yun nila sa Sandigang bayan kuno nga ipabilin sa ospital sa Martin. Tanawin to usa may desisyon sa Sandigan, ani? Ha? Moingon Sandigan may gala nga kwan? Duhay danganan. Moingon Sandigan dili may ma-convince nga ibilin sa ospital among dadon yun siya nga to sprisuhan. O moingon Sandigan bayan tinuod yun eh nga masakiton sa Martin busa ipabilin. Ha? Or baka ipatransfer na dito sa PNP General Hospital. Dili diha mahigala sa Cardinal Santos kay private hospital man unya bugnaw kang aircon dito eh. Pero kato sa PNP hospital na magipay private room day hospital gihapon unsa man eh magpaabot na makapiansa nga nasa hospital hantol magpaabot na makapiansa. Ah, makaingon ang mga tao special treatment gihapon drama ni unless makatilaw gipresuhan si Martin ha. Moni mahiga lagi andam nga kuan niya room dito sa kuan hospital. Moni sa PNP hospital o doon na sa CR dito private room gihapon. Pero dili kayo class pariha sa Cardinal Santos Hospital kini moni yung higdaanan pohon yung andaman sa oxygen kuan gihapon kanang medyo okay gihapon pero dili na pariha itong private hospital yun. Moni na gihandam na ang iyang kuan kay ipabalhin siya dito sa PNP General Hospital. May akong maingon hinoon si Martin niya, ibalhin lang po ko hinoon dito sa Sintlo. Ang iyang statement before, sawa pa mo gawas ning warrant of arrest, naingon sa di na sa pagkahilom, nga anong hilom siya ron? Wa ka na masabot na daan nga hilom lang, ay lagkabala ka. Panaminis mong Revilla na kagawas na asas bunuan. Ay, ato mga higala ibalin sa Sintlok, mas grabe magito kahi in the hospital. Aw, di kaya kang bayaran Martin, ay, daghang kwarta. Di na lang kumuingon yun niya, na'y malimalitang kwartas Martin, kay under man na sa kanana ang mamanay kikaso ron, di lang kumutats ang rapitan ng malimalitang kwarta ni Martin, kay masabjudisita. Di lang ko anak. No, ang ako lang ba nga, ang iyang asset ni Martin, laliman ka pa sa iyang asset dahi. Ang asset ni Martin, pila ka mga sakyanan na daan niya, 2 private jets. Asa magkamingita na, duha ka private jets. tulo ka helicopters, tulo ka yati. Muna nga, mingon mahigalang flight risk, guniki, naguni kaugalingong helicopters, naguni kaugalingong private jets. Duha ka private jets, tulo ka helicopters, tulo ka yati. Sumuna nga, bisa pag ibutang ni St. Luke Hospital, ngatos kinamahalan yun nga suite nila dito. Di pa kahurot ni sa malimalitang kwarta. Ay, stay malita. Di pa kahurot sa iyang kwarta. Kita lang na-itouch ng malimalitang kwarta kay moro ba na subjects kaso? Kanya, ato diwason niya pamahayag. Be, padayon ko nodong names. Be, kine.
3: My affidavit to the ICI, I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, billed out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them.
0: Sa ikiklaro niya nga, kining maong budget ra ba? O din mga anomalya, wa gini magsugod sa House. Nagsugod ni sa executive. Unsa man ang executive, dito nagsugod ni Marcos. Wa ni magsugod sa legislative. Dito sa executive ni magsugod. Ha? Kanya iyang mga agencies, kining iyang mga alter ego mo submit ni og proposal ngadto sa Office of the President. Ha? Kaning NEP mga higala, i-addto na sa lower house. Tapos tinuray na dahil ka ng mga agencies din ha. Musubmit kayo mga budget ni mo. Kuramuson niya po kas Congress. Kaya ingon sa mga higala nga di, kaya kining legislative department, usalan ni kapat sa government. Muna iyang giamong mga higala nga daghan ba itaan eh. Kalain pagkasulting Martin Mahigala nga di ko mag-inusara ha, daghantaan eh. Padayon ko no names.
3: Into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs and Representative Toby Tianco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant.

0: a las 7 ya está.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Magkakaroon po ng dalawang araw na wellness leave ang mga guro sa pampublikong paaralan sa elementary at high school base sa inanunsyo ng Department of Education. Layon daw niya, nabigyan ng panahon ang ating mga guro na makapagpahinga at makabawi ng kanilang lakas bago magsimula ang panibagong term. Nakatakda sa September 14 at 15 ang wellness break ng mga titser. Ayon po kay Education Secretary Sunny Angara, hindi po pwedeng abalahin ang mga guro sa anumang official schoolwork habang sila ay naka-wellness break.
3: RMN Police Report.
4: Seguridad sa Negros Occidental Capital hinigpitan matapos makatanggap ng banta ng pamamaril. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Maghihigpit ng seguridad ang provincial government ng Negros Occidental kasunod ng pagbabanta ng isang kilalang negosyante na mamamaril ito habang nasa loob ng Office of the Governor Miyerkules ng tanghali. Ipinahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrendo Diaz II na magiging mas maingat ang kapitulyo upang maprotektahan ang mga empleyado mula sa panganib kasunod ng insidente. Dahil sa pagbabanta, sinuspindi ang trabaho ng lahat ng opisina sa Provincial Capitol kahapon ng tanghali. Ipinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilas Jr. pumasok ang negosyante sa kapitulyo para kumuha ng kanyang mga dokumento ngunit wala itong may pakitang receiving copy at nang tumangging ibigay, nagbanta itong mamamaril. Sa ngayon, masusing iniimbestigahan ng Bacolod City Police Station 2 ang kaso kaugnay sa umano'y grave threat. Ipinahayag ni Police Major Rondel Tapang, Station Commander ng Police Station 2, sa kasalukuyan nilang binabalidate ang lahat ng mga impormasyon. Sinusubukan din na maabot ng Police Station 2 ang panig ng umano'y nagbanta. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarami!
1: RMN Police Report!
2: Police, kalaboso, matapos umanong halayin ng isang minor de edad dyan sa Misamis Oriental. Kasama natin sa balita, Radyoman Ann Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
6: Detinado at sasampahan ng kasong paglabag ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 in relation to Republic Act No. 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ang isang police staff sergeant na kabilang ng Misamis Oriental Police Provincial Office matapos umano nitong gasain ang isang minor de edad. Ayon sa impormasyon na sa mismong pang-aabuso nito, gamit pa ng nasabing pulis ang patrol car ng kanilang municipal police station. Sa panayam, kinumpirma ni Police Colonel Al Avanales, ang provincial director ng Misamis Oriental Police Provincial Office, na may reklamo tungkol sa nasabing insidente at magsisilbi umano itong fair warning para sa lahat na mga pulis na lumabag sa batas. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyoman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
4: Sa iba pang mga balita ngayong 7:09 ng umaga, dumami ang bilang ng mga Pilipinong umaasang gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan nitong Hunyo. Sa survey ng Social Weather Stations, 48% ang nagsabing positibo ang magiging pagbabago sa kanilang pamumuhay. 8% naman ang nagsabing lalala ang kalidad ng kanilang buhay. 12% naman ang hindi sumagot. Katumbas yan ng positive 40 points na net optimism rate at pasok sa excellent category. Mas mataas yan sa positive 23 noong March 2020. 26.